sëkk te alal rek nga bëgg motax nga taxo ak mom bañ nan fulan muwaibu diw muwaibu diw muwahibu waye diw tasawudu ci xaar ndax la nda taxo ak tasawudu ci xaar diko nafar bu deg becc mo ne ci xasside yi la bokk de seigne touba ko bindi nim bindé muwaibu nafihu de mi ni diw nooru daara yi ni mo ne day masalikul jinan nak man day gisaguma gaay di durus masalik man dal gaay dal yi nga xamné ko durus dal amus koppar wa ko ko durus amul koppar rek kon yow koppar la tax di durus waye seigne touba taxulay durus de wala xasside dede beug xasside koppar la tax di durus waw mom kay kon ndigal lol da defok sa banex rek ndigal li defok sa banex mom nga nango top rek bayyi bi ci dess waye ki bind ma way bu nafihu mom mo bind des batu sikhar mo bind tasawudu suban mo bind masalikul jinan waye lu gaay durus ñu ni masalik man de gisee guma ko de gaay kay ña nga ci sindidi waaw lu leen tax di jang sindidi ndax bëgg seigne touba ak bëgg xasside yi la dedet ragal seeni non dañu deg ni sindidi ku koy jang say non duñ man ci yow dara dong mu tuddé bopam man may mor xujé sindidi may mor xujé sindidi waaw lu la téwal na tuddé mor xujé ma way bu na ki mor xujé masalikul jinan nak wala mor xujé tasawudu sikhar waye mor xujé sindidi da nga deg ni sindidi day musula ci non rek lol rek nga deg kon yow yalla taxatul cheikhun bam banena fa kullu man badar waqt ash-shikhri ila al-huda astara waqt al-kibar ku gor gorlu ci sax ndaw ba top ndigal yalla yi bayyi ay terem neena bo magate noppulu bis bon tudde ci sa bamme am nox lay bis bu sa doola jeexé nga noppulu kullu man badar waqt ash-shikhri ila al-huda muna muni astara waqt al-kibar ku fexé ba sax ndaw la nga ci wara def lepp nga def ko bam joté lol ndaw ñi war nañ ko diglu bu baaxa baaxa baax ndaw ñi parce que ndaw ñi seen sonnes duñ ci def liñ ci wara def lepp ci ñom seen sonnes lepp ñi ngi ko deexal ci lan nawetan football théâtre comédie balot mariage damier seen ndaw gep ñu basar de seen ndaw gep dem ci ay manifestation toj alali jambour man nga yakale alali waliw mu ñaan la yalla nga doxé fa yaq faw nga yakale alali waliw mu ñaan la yalla nga doxé fa yaq faw seigne touba ni seen ndaw gi na ngeen ko sacrifier ci luko jar moy tax bu ngeen magate am jamm bu ngeen magate noppulu man de geejju mulotani gi deggu mukk ay ndaw yu koy rang di jël gal mané wa ndaw ñe fuñu jëm ñin ma dañuy sakku ji xam xam mulotani ya deggu mako de waye gis na ndaw ñu bari ay gal yu fess bay touru mané fuñu jëm ñu ni ma xana Espagne Amérique wa lu ñi wuti ñu ni xana xaaliss alal waye yoonu madina tu mëna wara nga fess del ak ndaw awa ndaw ñu luñ fay def ñu ni xam rek xam de leen taxaju moy leen taxal won yoonu Mauritani wa nga fess del ñay jigi dex ga rosbe lu leen taxaju xam a dedet seigne touba ni fa kullu man badara waqt ash-shikhri ila al-huda mana mun astara waqt al-kibar sax ndaw boko itte wo ci jamono bang ko wara itte wo mana mun bis bo magate rek noppulu kon alamatul khawf min ar-rahman da bok ci mandar gay ragal yalla sax ndaw nga itte wo ko ci lulay amal njariñ sa adina ak sa al-akhirah waye baña itti wo sa adina kess rek dina ko wax ci kanam bokk na ci mandar gam ragal yalla

moy ittinabu min adanni wa tajassus wal khiba ittinabu min adanni wa tajassus wal khiba min taqwa moy ni ko ñaw ndort ci ragal yalla la bok fo gis kuy moy ni ko ñaw ndort rek amna mandar gam ragal yalla waye tajassus yeddu fo gis kuy moy ci ndiko yeddu mo xam sa telephone borom keur nga yeddu wala mo xam sa borom keur moy yeddu telephone soxnam waye da bok ci mandar gam ragal yalla bayyi yeddu yeddu mom ci melaw shaytané la bok ko gis kula dakk yeddu rek mo la gëna collaborer ak shaytané kula dakk yeddu mo la gëna collaborer ak shaytané waye fo gis kuy moy ci ndiko yeddu rek xamal ni ku collaborer ak borom ngi nonu ku ragal yalla ngi nonu ku jégué ragal yalla ngi nonu wal khiba jëw bayyi jëw ci mandar gam ragal yalla la bok bayyi jëw waaw señ moudou ba xam ngeen ni bu fekkonté ni li wala fi di wax demu amna demu bu fekkone amna ñeukteef jukkatu guddii bu fekkone amna moy ab jëwkat alquran nako wax de du say wax bu len wax mukk ni mustafa mbay sa li wax garawna garawut kat alquran nako wax alquran ni fekke ni demu amna moy ab jëwkat rek modib demu neena bu fekke ni demu amna ab jëwkat moy demu waye li ñi xana diw dañ koy togn waaw ya ko togn sa mam bañ ko ne diw dañ koy togn mune yow nga bañ ko togn yow yow fexel bu ko togn rek alquran bu fekkone ni jekkatu guddii amna moy ab jeewkat sun borom neena ya ayyul lazina amanu ittanibu kasiran min as-sanni inna ba'da sanni ismun wala tajassasu wala yaqdab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an yahkula lahma haqi maytan fakarhtumuhu wa taqullaha inna allaha tawwabun rahim manga suratul hujurat sun borom neena bu fekkene gem ngeen yalla da ragal seen borom itani bo kasiran min san moy ci luk len ndort lu upp sa borom keur tege telephone bi ni war ci salle des biens bi nga ni dagal ci telephone bi lu ni nga deglu ko ci da nga ma sa deg sa musiba yokay bokk ak yalla ñuko bind rek bu regalul yalla bay terereri bayal ak yalla ñuko bind rek yalla dana ko mas ni nous mom fo xal ni du recc sa soxna ni assalamu alaykum ni tegg telephone bi ni dagat ci wañ wi nga ni dagat ci telephone am bi dañi tegg telephone am ni dagat ci wañ wi yeen nga ni dagat ci telephone am da nga ci degg lu la sof da nga ci degg lu yaq so adina to do ci man dara ndax yalla la ko téré won itani bo kasiran min adhan kon bokk na ci mandar gam ragal yalla moytu ni ku ñaaw ndort légi nak ñaaw ñort mo tass adina bi mo yaq adina ñort dañ koy ñawlé waye di suko ñawlé ñort day ñaw waye du ñaw moy ñu wax la nit ci nit dara nga baña doon am til mara jax and ak tey bëss ba tégué ci woba da nga ñaw ñort waye ñaawo ñort gëstu wo jemo lu ñutu waye wax nañ la ko nga and ak ñaw and ak réflexion bëssu ba téggé ci su boba da nga ñaw ñort waye ñaw ñort delu tel rek ni mat ga dam na lool la l'islam di bañ mu ni wala tajé su bu len di yeddu wante igal yaakar ni yeddu mom moy ñaar ñu nekk ci nit di waxtaan nga ñew depp sa nopp ci fenêtre ba dédé sa soxna tek téléphone am nga ñew vérifier ko wala sa borom keur tek téléphone am wala nga ñew vérifier ko yoy yépp ci tajassus la da ngay dégg ku naan man sama soxna suma bëggé laal téléphone am muni ma tégal ma wacc ko wala man nang mané ko boba ya togn téléphone am mom la concerné momum téléphoneum
bu la joxul ndigal ci sax ni la sama téléphone bu soné na nga jël bo fi nekul jëlal sax waro ko jël sax waro ko jël wi privé am la sa téléphone sa wi privé la momit bo fi nekul bu sa téléphone di soné sañu ko jël xana lool nga jox ko ndigal lool nga jox ko ndigal wala bok ngeen bok nek ba yag mu faatu wa baye bo mu telephone bi soné nga jël ni na faatu na légui ya ko fi wootu di wax ñim fi bayyi won ba tax telephone yi lu ma sa tey la te ci wax jamm di ko ci def ndax dédey bété dé bis nga ni xey rek ni xeret sa telephone soné ñu jël ko dégg ci lu kenn mus ñepp ñaaw ndox ci waliyas billah lool dara jëruko dara adina jëruko dara jëruko subhanallah sun borom ni moy tindiku len lolou muni moy tindiku len jew moy tindiku jew ci ragal yalla bok muni wa ma ngi len di laaj ndax kenn ci yeen ñi d'accord na am xelam nanguna freram bu mbokal ndey ak bay mu teur ko rendi dagate ko ay morceau duggal ci frigidaire bi chaque heure mu genné aw dok lak lek ñepp dar seen gemmiñ ni yalla lool kenn bëgg ko mu ni jëw ngok ay suñu jamono bi suñu jamono bi mom légui réseaux sociaux ñoy jëw kay bi réseaux sociaux ñoy jëw kay bi ngay gis mag mu wax tal ak bi jaaw tok di fen fen wu toy xep kum koy fenal asgor te kat buñ bokkon tok du buñ bokkon tok du xepi xol ko du xippi xol ko bu ñakar la won du xippi xol ko tax nga deg wala dox nan ku mus jew xuma num ko waxeti ku mus jakar lo xamni jewa dak mané jewa bon kay ngay wax da nga nan ku mus jakar lo xamni jewa bon ni jewa dak jew kay neexut lo xamni lay yobu safara kay neexut kay neexut alquran neena jew non la mel sa frère wala sa sœur bo bokal nek bay nga te rendi ni ñi def ab gatt dagate duggal ci félicitaire bi chaque heure ngay guéné di lak di lek mu ni non la jëw mel kon julit bu nek war nga xam lan moy jëw ba nga moy sindi ko ko ndax da am lo xamni sharia mayenako du taagne nu jëw moy tuddu nit fu nekkul rek dedet man nga tuddu nit fu nekkul te fekk jëwoko kon lan moy jëw lan lañ wara xam lan moy jëw man nga tuddu nit fu nekkul te fekk jëwoko mom sax wala sax da koy faral di wax nan jeuna la jeug bu rafet manam waxna sa gannaaw lu rafet lolo du jeug ndax nit ku ne beug na koy wax ay rafetam yaronu sallallahu alaihi wasallam mas nañ ko laaj wa lan moy jeug muni jeug moy nga waxal nit ki lu nekkul ci mom wa lu nekk ci mom dañe moy nga waxal nit ki lu nekk ci mom te jamono bang koy wax suko digge dana ko mer boko waxon ci kanam jaral nako xex ak yow muna amani jewo ngok te pourtant li ngay wax mi ngi ci mom yonentou neena jewo ngok waji li ngay wax mi ngi ci mom budé melokan la budé nang li ngay wax dal mi ngi ci waji ku dem fekk ko ca waye nak bing koy wax nekku fi bu fi nekkon boko ko waxe dana ci jotté ak yow yonentou neena boko waxe gannaawam jewo ngok mini ko bu fekke ni nak waji mom limi wax nekul ci mom nak muni lol kay du jew aw nar la aw jongolong la muni lol mom tudul jew lol mom aw fen wu katchi wu maga mag la ginaaw li nga wax nekul ci mom muni lol mom aw katchi la aw nar la wu reey baat bi mu jefandiko sax mo geuna graw katchi baat bi yonent jefandiko mo geuna graw katchi muni lol moy jew lolu mo di aw nar waye jew moy li ngay wax waji mi ngi ci mom mi ngi ci li ngay wax ni mi ngi ci waji ku dem fek ko ca waye nak beggul ko ko wax neexul ko ko koy wax nga bayyi bam dem nga wax ko gannaawam yonent neena jew ngok ya nga melni ko ko rendi duggal sa félicitaire di lek sallallahu alaihi wasallam yamane madinatul munawwara ben waye ngi ni yalla dafa dogal mu faatu fek boba dafa def aw jomalom moy dafa moy yalla waye bëgg bakaram wacc ko taxna mu ñew na yaron sallallahu alayhi wasallam defna aw ñombe de won ñombe nga def mu ni jaddu yoon
sekk ak jigeen julul sama soxna te bima koy def mako tay ma nga andak sama safra te bayina soxna ci keur yonentini hi yow ni waaw wal gaay ñu ray ma yon ni ko demal wo gaay ñu ray la gis nga de dañu yonent wal gaay ñu ray ma yon ni ko yow demal wo gaay ñu ñu ray la yow ngir mu setal bakaram mu waxu ba ca gaaya ni gaay yonent neena ngeen ñu ray ma mu ñew ñu lappi do ko sanni ko ay xeer ba mu faat ñu sul te ñibbi bañ ko sulé bay delu ñaar ñi defon gannaaw non ay wajile morxu jeli mu def ay wajile wi jongalon ne ci mom rek yonent di waxu rek bag ci mbam mu medd mu taxaw fa di len xaar bam ñewé mu len lek len ci mbam mu medd mi ñun ya ajaban ya rasulullah mbam mu medd mbam sax bam medd gul deganu ta lek waxuma bam medd na yonent ni li ngeen defa gëna graw lek mbam mu medd ay yow yonent lol lan la muni sentu ñang ni fess del ak deret bay tok marxu je mi ngeen doon jew yeen ko doon lek ñom ñep ñu buusu subhanallah ya yonent yow yonent yalla bi subhanallah muni gis ngeen waji bakar bobu mu def tuub nako tuub go xamni buñ jëlon tuubam gi sédilé ko wa madis mu nawara mu doy len yowmal xiyam ñom ñep ñu taxé pourtant liñ doon jëwé waji ko def waji moy yalla waye gis nga jëw la parce que ñing koy wax gannaawam te nekku fa te nakari nako bam jaral ko dem joxe bakkanam pour ñu ray ko bakkar bi nakari nako mom déranger nako bam nango dem joxe bakkanam pour ñu ray ko nga diko waxtane gannaawam sallallahu alaihi wasallam jangale na lu nek bokki alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bila tawan bokna ci mandar gay ragal yalla cheikh mohamed bamba neena moy nga bayyi lepp lu yalla tere yu negatif yep nga bayiko da bok ci mandar gam ragal yalla moy sa alakhirah gënal la sa adina kep ko gis alakhiram gënal ko adinam ko ragal yalla ngok motax mini al hasaratu al akhirah min at taqwa sa alakhirah gënal la sa adina ci ragal yalla la bok wa ndax alakhirah mom dana ñew ta du jeex adina ñew na ta day jeex adina mom ñewna ken wérantul adina ngi ni ñewna ta day jeex waye alakhirah nga neulé ak ségul de di ñew waye du jeex mukk nak mom bo fa xese dem amul jog mom du massa jeex abadi la luy jeex nak ken waru ko jëndé luddul jeex luy jeex nit wërta ñak solo ba diko jëndé luy jeex luy jeex waré su ko jëndé luddul jeex wala bok luddul jeex waré su ko jëndé luy jeex motax sun borom ni bal tusiruna al ayat ad dunya wal akhiratu khairun wa abqa sun borom ni tuugé way epplo bu len jël adina jëndé ko sen al akhirah muy nak al akhirah gën te mom du jeex mukk day dess ba faawu cheikh man bamba neena la tastari dunya bi ukhra ya fata man ba nuran bidu jaf sa yandam Seigne Touba neena ma ngi lay conseiller ma ngi lay digal bu ko adina nakari walé mbamu neexale ko ba nga jël sa adina sa alakhirah diko jënde sa adina muy ndax boko defé da nga reccu muy ndax jënde sa alakhirah sa adina da melni yow mo xamni da nga jël ak lèr jënde ko lëndëm da nga jël or jënde ko përeum té lool day borom xel wuñ ko def kon sa adina gënal la sa alakhirah gënal la sa adina koku min taqwa al asaratu al akhirah min at taqwa motax sun borom wax ci alquran ni ya ayyul lisina amanu taqullaha wal tanfur nafsun ma qaddamat li qadd wa taqullaha innal aqibun bima tahmalun wa la takunu kal lisina naswala fa ansahum anfusuhum ulaihim al fasiqun la yastabi ashabun nar wa ashabul janna ashabul janna humul faisun suratul asr sun borom neena
yeen ñu wax ni gëm ngeen ya yalla ragal leen ko te ngeen vigilant lool la yalla wax de ragal leen seen borom bu fekke ni yeen ñu wax ni gëm ngeen ko ragal leen ko te ngeen vigilant xep leen seen bu ngeen xol bu baax ñu ni ci lan mu ni li ngay programmer sa alakhir mu ni xana xamone sa jëfi adina moy sa programme alakhir sa jëfi adina moy sa programme alakhir wal tansur nafsun ma qaddamat liqaddin muni li ngay jëf tay mom lañ lay fay suba xol ko bu baax lum doon li ngay verser bank tay ëlëk mom ngay récolter mom ngay tiré wat loolu la sun borom wax muni kon xolal ba xam li ngay déposer bank lan la bo déposer ay faux billets dañ la japp ba par yobul ci kasso bi te do retirer de ba dañ ñu xamni seen alakhira ay faux billets lañ fa déposer yalla xamnako bari na ñu xamni seen alakhira faux billets lañ fa déposer kasso rek ci top te ba nupi nak do récolter de kasso rek ci top bari ñu xamni seen alakhira ay faux billets lañ fa déposer yalla wursugal la ci sa adina ba nga am lo batere wo fenn luddul ci ndaga njay ali seyna bo da yalla wursugal na la ci adina de ba nga am lo batere ci fan ngay batere ndaga njay ali seyna bo ak tatu len mourid ak yolol le mbadantan xam nga ni ay faux billets nga verser ci banque bi ay faux billets nga verser ci banque bi ay faux billets nga verser ci banque bi sun borom ni xolal bu baax li ngay déposer ci banque alakhir lan la xol ko bu baax muy te nga ragal sa borom bis bokoy déposer boy batare ragalal sa borom xam fi ngay batare fan la donc ngay don wacce kaymil alquran ba sa mam faato ba sa wala ba sa baye faato wala ba sa dom je faato donc ye dañ leena fatte añ waxuma batare de niñ leena fatte añ waye gis nga jankat ba ñew naan way ja rabbuka wal malaku safan yaangi batere portable yi di filmer donc nga wacce kamil alquran ba dañ leena fatte ñom añ sax dañ leen ko fatte di waxuma batere nak añ dañ leena fatte añ wacce kati kamil ya dañ leena fatte añ amna ko xam nak mom mi ngi ñew yor micro nga jox ko micro mu solo ba nice tok ci digg nit ñi naan way ja rabbuka wal malaku safan xam nga limi wax lum doon moy bu malaka yi ñëwé ba japp leen ba balen fi lañ leen di taxañu yobbu sawara direct lool lay jang di way jaara bu ko wal malako safan gaay yi di batare te kat bi muy jang way jaara bu ko wal malako safan borom tank yu wayef ya ngay duri poj borom tank yu wayef yal leen yalla yiram ngay duri poj fekk li waji wax lu garaw la wa jaa rabbuka wal malaku safan wa jaa yawmi sin bi jaana ma rek ci top di wa jaa yawmi sin bi jaana ma rek iyas billah sun borom na ragal leen sin borom te ngeen xol li ngeen di investir li ngeen di kon li ngeen di deposit ci banque bi lan la muni bu len melni ku gemul yalla wala takunu ka lisina nas wala ñi nga xamni dañoo gëmul yalla ba fatani yalla amna muni bu len melni ñom de ndax ñooñu fa ansha'umullah yalla da len di fatte de oui bi mu ne fa ansa'um anfusuhum yalla da len di fatte ku yalla fatte nga fatte sa bop lolo tax muni fa ansa'um anfusuhum sun borom ni ulaika yoyu gay mina muni al fasikhun bu youtube say jappal muni mang lay denk yow mi yore programme aljana mina muni bul andak ko yore programme safara la yastawi ashabun nar wa ashabul janna ko yore programme safara munta yama ko yore programme aljana kon bu len and fi na ngay gis ci adina
ko xamni bato bimu dugg safara la jëm direct nga gis ko wacce ci bato wa aljana ku baxu dugg ci batom fek ko wala yalla xamna ko amna ko xamni xarito nitu yalla jaxasok nitu yalla jaxasok nan katu sangara xaritok moy katu yalla bi xaritok yefeur bi moko gëna sax ndox mu neex ka dem xaritok amna ko xamni bis bu nek mu bindal sek moy katu yalla bi tiaxan kat bi mu dem retiri jiko bank te bu bindalon sek ko xamni ni jaamu katu yalla la ñu mag mako sun borom ni yow bul bok ci ñooñu ku yara programme al-akhirah muna mu nit du jaxaso ko xamni programme safara la yore la yasti ashabun nar wa ashabul janna ndax ashabul janna humul faisun ñoñu rek ñoy réussir ëlëk humul faisun neena kurel bobu ñom rek ñoy réussir ëlëk humul faisun ñom rek ñoy réussir seeni compte ëlëk humul faisun wala sun borom wax rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqna mawlana kon nak bokk na ci mandar gam ragal yalla moy sa al-akhirah gënal la sa adina nga tan al-akhirah mu gënal la adina lolou du lu ñi wax lu ñi jëf la nit ci jëfam yi jëf yi mu jëf ci nga xamé ni ki al-akhirah moko gënal adina ci ay jëfam rek waye du ci wax de dana ko wax ci kanam bu émission bi di jeex lolu taxam nak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam masna wax wax jo xamni man nga wax ni dafa ruy nop geulemali beut ndax wax ju reey reey la ju doy war ju mata bayyi xel yaronte sallallahu alaihi wasallam dafa tok ak sahaba yi ba yag muni yati samanun ala ummati yuhibuna khamsan wayen sawna khamsan aw wayen sawna khamsa sallallahu alaihi wasallam dafa tok sahaba yi ba yag muni ma ngi ni jakarlo ak jamono ji ñew muni jamono jojje buñ ci agge sama xel wi juroomi mbir ngi ni yo xamni dañ koy bëgg bëgg bëgg bëgg ba duñ ci am limite ambition de misire lay doon dañ koy bëgg ba duñ am attention ci dara dañuy bëgg juroom yoy ba fatte seen borom muni yenen juroom ya ci seuss nga xamni ñoom ño waron di artu yi juroom ñu fatte leen ñu fatelin mu delu ci wat fecca fa ansa'um anfusuhum ñu fatte seen bop yalla fatelin juroom la yonent bi wax sallallahu alaihi wasallam ya'ti samanun ala ummati yuhibuna khamsa wa yansawna khamsa ñu ne ko yoy juroom yu yow yonent sallallahu alaihi wasallam yan juroom la mune yuhibuna ad-dunya wayen sawna al-akhirah jamono ngi ñew jo xamni sama xet wi dañuy bëgg adina ba nur ci adina bam fatelu leen al-akhirah dañuy bëgg adina nur ci adina ba adina fatelu leen al-akhirah ni al-akhirah amna wayen sawna al-akhirah man xol sun jamono bi jamono bi da ngay jakarlok nit muy jëf mu woor la ni ki jëfi ku bëgg adina la waye du jëfi ku bëgg al-akhirah mukk wayen sawna al-akhirah ben ngo yuhibuna al-mal wayen sawna al-izab muni doom adamay jamono ngi ñew may jakarlok mum ni man muhammad sallallahu alaihi wasallam sama xéet bi dañu egg ci bëgg alal fo xamni dootu ñu mëna misiré seen bop dootu ñu mëna téé seen bop nga xamni ambition de misiré lay doon muni su baba daf leen di fatelo ni ëlëk alal joju leen di tax di ngar ngari suba ngon yalla daf koy isaab ak ñom daf koy isaab ak ñom alal juñu yalla dina laaj foko jëlé noko amé bi nga amé bu foko dépassé lu ci nekk niko yonent waxe ci hadith ba té Mu'az ibn Jabal net liko néna amul ben jéego boy jéego lulu ni nga wax yalla li nga am foko amé ak foko duggal wayen sawna al-izab
ñu fatte ni yalla dina leen régler ëlëk dañ koy fatte dama adamay egg ci nek abdul mal nekatuñ abdullahi waye abdul mal lañ moy nekatuñ jaamu yalla waye jaamu alal lañ ñu dem ba bëgg alal yobbi nit mu jang nu ñi rayé di ray ñu diko fay da dem ba jang nu ñi rayé nit nan lañ koy psc ba ray ko nañ koy yoll nga ray ba ray ko lool la jang ba mokal ko legi nak ñew jël mi cham def ko muy ray ñu diko fay ndax alal la qadarullah wala samad la te kat ci lay ray lo ngay fay dila fay bu la trahiré nga dal di dem jël internet bi ni dañ ma recruté won dima ray lom dima fay may ray waye waja fek waja dala fuyut rek dala fuyut motax nga wili pandé ko waye yow ray di ray ñu lay fay rek muy sa métier yow ya bon métier na uz billahi minha ndax bëgg alal rek bëgg alal wessu nañ lolu da ngay sekk nit alal ngeen war ko seddo sa bëgg alal yobbu la ci sa ambition demi-sérieux yobbu la ci nga ray ko fété wo lola yow nga xamné boko reuy directement ray nga ko indirect fami bi seen baye da fi baye ko dem al-akhirah awa jarne ak domam ñaarel jarne ak domam kenn ku ne ya nga ci maman ya bu mu tudde ci kër gi bu mu ko fekke nañ ko suuli maman ya ne ci rek lu ngeen amon ci or jaay ngeen ko ngir maman ya xam nga ni biñ ay maman de buñ mënon defal seen bop ana ma torox ye kay wala ma nara dem sawara ya lañ sayyidallah ma nara dem safara kay waye man maman maman kenn kep la ni allah rabbi situ jalla jalaluhu mom dong moy maman al qadir al qahar al jabbar koko rek moy maman way ñi dess kay xana maman ak ci la jox bok wallahi xana maman ak ci kon lay doon waye nak nga yegg ko wacc rek ba yalla jey la ca yalla jey la ca al istiraj yalla jey la nga khatim ko mu de nga jël alal ja mune wayen sawnal izab da nga fatani euleuk yalla dana la régler ci sa baye ba jikono mom alal ji lay tambalé sa baye wax fim ko jëlé ba aksi ci yow nak ñu laaj la yow nak légui bi fi sa baye joggé nak no def ba jot ci alal ji yow wala bi fi sa borom kër joggé no def ba def ci alal ji yow ndaw si wayen sawnal izab fofu la nit ñi tollu legi ci bëgg alal tax na nga gis jigen jo xamni gor gorul na ba am alal wala borom kërëm faatu na baye ko fi alal nga ñew tambalé ko dugg ko ci wewu tank ba ca kawaru bop lek alal je lepp bayyi doomam yalla ni baxna wayen sawnal isab da nga fat ni bis penc gi ñew wayen sawnal isab da nga fat ni bis penc gi ñew mune benen bi ci dess moy yuhibuna al makhluq wa yansawna al khaliq neena jamono ngi ni ma jakarol bi ñew jo xani man muhammad sama xet danañ yegg ci dom adama yi danañ yegg ci nit gënal leen yalla dom adama ni ñom gënal leen yalla mi leen bind yuhibuna al makhluq wa yansawna al khaliq dañuy bëgg nit ki ba nit ko gënal leen yalla bokk yi xol leen fi ñu toll ci jamono ñaata nit ngay deg ñu wax na diiw yalla ma diiw ma gënal yalla yalla ma gënal diiw mom legi danaka digëtu diiw ma gënal yalla rek nga xani même bu ko waxul directement ci lamm yi mi ngi koy jëf indirect ci cëri ñing koy jëf indirect ci cëri nga dem ba nit gënal la yalla subhanallah yuhibuna al makhluq wa yansawna al khaliq doom adamay yegg nañ ci legi nit leen gënal yalla dabbanexu nit mo len gënal dabbanexu yalla dabbanexu nit mo len gënal dabbanexu yalla subhanahu wa ta'ala yonent neena danañ ci ag aksi nañ ci kay yow ya rasulullah aksi nañ ci de wallahi yow ki yalla yoni won aksi nañ ci li nga doon wax ñoo ngi ni di ci tek suñu beut
ñoy ni di ci tek suñu bëtt doom adama at na taxaw publiquement subhanallah kenn musuko deg kenn musuko deg mune benen bi ci dess moy yuhibuna al-khusur wa yansawna al-khubur mune jamono ngi ni ma jakar lol muy ñew sama xet dañ ci massa ag sama xet da ñu dem ba r plus 4 mo leen digënal seen bammel yi yuhibuna al-khusur wa yuhibuna wa yansawna al-khubur r plus 4 mo leen gënal seen bammel te pourtant day r plus 4 pire et dire moy al-khubur moy bammel ndax bobu r plus 4 do ngay dëkk bo fa dëkke doto tuxu abadan abadan abadan abadan abadan benen r plus 4 budul mom dañ la massa génné ben nga génné ci sa ciobare ma ñu génné la ci suluru sa ciobare rek r plus 4 bo mëna dugg bis dina ñew ñu génné le nga génné ci sa ciobare ma ñu génné le ci lulul sa ciobare wa r plus 4 ba lañu wax bamel al khubur mom bo fa xé dugg bu jeex na xana sax yi de mëna ñu la fa fekk di la génné ñom waye nit ni yow yuhibuna al-khusur wa yansawna al-khubur sen r plus 4 ci adina yi mo len di geunal bagn fatte sen r plus 4 bu le ci al-akhirah yuhibuna al-khusur wa yansawna al-khubur sen r plus 4 yi ci adina mom lañ top bam fatte lo len sen r plus 4 ba ci al-akhirah r plus 4 bi ci adina at mu nek yaangi pentir yaangi rax yaangi nice niceal yaangi jek jekal yaangi jubanti yaangi yok yaangi wa bele nak sa xel du ci dem sax ba nga ni xaram xey pentir ko bis benn bis rek nga duy sa nafa bam fess dem bank retirer ay millions waxu ba ca dari alquran ja ngani dara ji luñu dundé par wèr ñu ni nangam ngani am pentiré nako sama r plus 4 ba ca alakhirah pentiré nako sama r plus 4 ba ca alakhirah wala tabaxé nako ko wala yoké nako ko wala def nako entretien ci sama r plus 4 ba ci al-akhirah ndaw lu new liñ man kay moy ñu tuddé la ndaw rabbin nga dem bank retirer lu doon def ci sa poste andak say ma mëna wax andak say ma mëna wax wa demé ngén di batare rek sun borom na yuhibuna al-khusur wa yansawna al-khubur li hadis la yonnata sallallahu alayhi wasallam moko wax muni sama xéet bi danañ massa aksi fi muni bok na ca yuhibuna al-mahsiya wa yansawna at-tawba muni jamono ngi ni di ñew may jakarlo mom sama xéere dañu yegg ci moy yalla leen di gënal naan ndox mu neex ba nupi nak dañuy fatte tu ndax yalla baxna mbax bu tolni lu togn reey bokena yalla bal mu ni bal na la lu togn reey boone yalla bal ma dootuma ko def tamuy deug yalla ni mayit bal na la tamuy deug yonent neena jamono ngi ñew sama xéet wi moy yalla leen di gënal ndox mu neex yuhibuna al-mahsiya way en sawna tawba ñu fatte tu fele nak bañati ca delu sallallahu alayhi wasallam neena fa in kana al-amru kasalika ibtalahum Allah bil-qala'i wal-waba'i wal-mawt al-fajjah aw kama khala alayhi salatu wa salam wal-mawt al-fajjah wal-mawt al-fajjah neena buñu yegge fofu bis buñu yegge fi muna muni sentu len limay bëgg wax muna muni epidemie day dajale adina bepp day wabale adina bi epidemie fim nañ adina ngi ni epidemie buñ joge rek duggu ci ba ca dess
épidémie buñ jëgé rek dem ci ba ci dess wal waba mune buñ yeggé ci jamono bobu wal mautil faja déw ak mbétel manam légui da ngay xey rek ñun la diw sorotuna nga ni diw man koku ma ngi mom wax nañ téléphone dembu di mune mom kay bam réré mom fi la togon di fiixlu da kiris rek ñu yobbu hôpital amna ñu xam sax duñ ci jaaré mautil faja déw ak mbétel wabil khala tawaddu ken mën ta faj cancer des seins cancer des foies mo xam cancer de nopp wala cancer de bakkan tawaddu ken dutul mëna faj mbokk yi hadith bi yalla xamna da melni actualité la ci suñu jamono bi wallahi alhasib hadith bi actualité li sun jamono bi yalla xamna ni ngeen bal ma barki dem ci guddi rek la yir ci téré yi rek ba yam ci hadith bi rek mënatuma nelaw yalla xamna ko mënatuma nelaw subhanallah mënatuma nelaw yonent neena fi bu ngeen fa agge muna muni kenn mën amu ken amul garabam ken amul pexem lul ni yalla dana wacc ay nattu ak musiba ak bala ak dey mbettel yo xam day sotti ci seen kaw rek fi lañ yegg nak fi lañ yegg ben accident 40 et quelques morts ben accident 40 et quelques morts ñu yaakaar ni loolu moom par asar ni rek la par asar alamatul xawf min arrahman tarkul maharimi bila tawan bokk na ci mandarga ragal yàlla bàyyi yu négatif yi waaw bàyyi yu négatif yi police bi nga xam ni moo nekk ci kaw yoon wi ñu di ko contrôler yoon wi bu mandargam ragal yalla nek ci mom day bayyi yu negatif yi tay def yu positif yi mom police bi gendarmerie bi kasalik chauffeur bi nga xamni mo yor auto bi nek ci kaw tali bi di dawal na bayyi yu negatif yeb bu fekke ni mandargam ragal yalla mi ngi ci mom te jël yu positif yi waye sax seuf nangami bakkan ñin la auto bi fess na nga joge fele lagar yi ñin balma ci baat bi dam saw los ngank soti buy saxar ni boy feugal auto bi ñu dem xam nga ni neuro jamm de neuro jamm leleg nak muy tek ci nak ciowlo xamni ciowlo yep kat moy yolo lemba dantan wala mbeuk ma te bagn ma da gagne wala tatulin mourir auto bani xisfi barab ñu nan yalla togn ngeen yalla de setané kay ngeen wara nawo togn ngeen yalla setané ngeen wara nawo waye ki japp ba set julli ñaari rakka nafil ak tukki xam ngeen ni nafil ak tukki amna julli ñaari rakka waxu tok ci cosin bi tal otom tiye ko ñaari loxo bandub qasir ba di jolli wala bandub alquran ba di jolli koko lu xew man na ni yalla koko mom lu xew man na ni yalla lu xew rek yalla waye te di na law ñu feugale ni la auto bi fess na ngay jog di wogante ko ni jigen ju takki fer nga balma teureuf ba accès ci auto bi ubi porte bi tok cheikh bant buy saxar subhanallah te lu xew ngeen ni yalla
da nga bayiwul yu negatif yi la yaronte sallallahu alaihi wasallam tere yalla tere lako way yu negatif yoy boko bayiwon man ngeen yegg ci jamak salam len ci tuddu yalla kay togn ngeen ko ci client bi momit bu fekke ni bi mu joge def na liko warta moy bayina yu negatif yi yalla wax yeb ni mandargam ragal yalla bok waye client bo xamni momit bu ne day tukki al yek mu genn buntu kërëm ni bismillah amantu billah wa tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah waxu dug ci auto dem waye dedet bu genné xam nga nu mi defa joxuñ penku sow gannar salum kaw souf domp souf du seyam de du seyam de bu de ñu top aada day julli neena ñaar rakkay yi xam nga ñaar rakkay num doona ben rakkay lay door selmal ni bi ci res bu mo ñewé yegaliko yow waye ndaw kuma sa gis li door ñaar rakkay la wara julli taye selmal de moy julli tukki waye xam nga numuy def ben rakkay lay door selmal ni bu mo ñewé yegali bi res manam dal delu ci dal fimne pour mom neena day jema nax yalla ay leppal ba defon ngeen bal ma yeen peli wa pel ba pelu ba dom je febaré ba dom je febaré mu tim ko ni ekam yalla wallahi sama dom ji bu wéré ma yobbu ko daara mu jang alquran fekk ndekete boba jabar jang ci ginnaw niko imalik muniko nopil damay nak yalla muniko imalik ki wara sami nak yi nga muniko way nopil damay nak yalla na yey da ngay nak yalla motax nga door ben rakka selmal nan bu ma ñewé yegalé bi ci dess ay jaf alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bila tawani bay yu negatif yi moy ragal yalla bay yu negatif yi lolou moy ragal yalla waye genn sa buntu keur fenn fa li nga joxogn fa wala nga tasse jigen wagnou ko nan dama ngi jigen wala nga tasse gor wagnou ko nan subhanallah doral ñaari rakka tayal selmal tagul sa borom te dem bismillah amantu billah wa tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah lu amati yalla ni no do takusan ni bal Allahu akbar Allahu akbar mani kon mandargam ragal yalla seigne touba neena moy bayyi yu negatif yi yalla tere radiyallahu ta'ala anhu bok na ci li taxadon waliw moy mandargam ragal yalla bok na ci li taxadon waliw nga amé mandar gay ragal yalla wali wi nga xamné dañu ragal seen borom sun borom néna ñooñu duñu tiit duñu ragal ah duñu tiit duñu ragal buñ xasse di tukki dal taggu seen borom duñu tiit duñu ragal alla inna awliya alla la khawfun alayhim wa la yahsunun allasina amanu wa kanu yattaquna la sun borom wax lum ci tek lahumul busra fil ayati dunya wal akhirah sun borom néna ñi nga xamné man malin wayo xarito len ndax ñom lama digle ñaga ca lamay téré bayyi nañ ko ñoña la khawfun alayhim jërul ñi tiit jërul ñi ragal ñi ko tax muy ndax yima bëgg man yalla mu nekk ci saab jaam nekk na ci ñom allasina amanu wa kanu yattaqun boole nañ gëm ak ragal ma boole nañ gëm ak ragal ma motax ñom duñu tiit duñu ragal ñom samay xarit ñom samay wali man yalla waliw moy kan moy ko yalla mengo sa mbir ko xamni yalla mengo sa mbir koku moy waliw kum meuna don rek waliw la moy ko yalla mengo mbiram moy waliw donte waliw yi bari nañ amna waliw wo xam wilaya go xani borom da koy juddiwale amna wilaya go xani borom ko liggey ba jot ca borom ko liggey ba jot ca bokku ñu nak bokku ñu gi nga juddiwale mom lolu ciobari sun borom la yow defo ci dara yow defo ci dara ciobari sun borom la rek nga juddiwale wilaya ji lolu yalla la sopp ni nit ki di juddiwale ak yonent yalla la sopp defalul yalla dara lutax mu juddiwale yonent gi waye yow tamit wali bi nga xam dafa juddiwale ak wilayam momi defalul yalla dara lutax mu juddiwale ko ciobari sun borom la waye amna benen wali bo xani mom da wetti ñak di wetti ñak di wetti ñak ba sun borom def ku muy wali
muni gis nga sama wali yoyu biñu nekké adina dunduk banexu top yalla gi ñi dundu ak dunduk banexu ragal yalla gi ñi dundu muna muni al-akhirah non lay mel al-akhirah law al-akhirah raw la wax la umul busra fil ayati dunya wal akhirah wal akhirah kon mandar gam ragal yalla seigne modou bari na ay melo ay signe yuñ ko meuna xamé légui nak ñu laal tuuti ci ragal yalla ci bopam ban jeexital lay indi ci kiko def wala kim nekk ci mom bokku na ci bu fekkentani da nga bëgg bo fi bayiko sun borom tabaaraku ta'ala tek loxo ci sa njabot ragalal sa borom ragalal sa borom ci njaboti jambour yi d'abord njabotu jambour gi ku ci jitu moy kan yalla ngay jëk suuralé ci njabotam gi al hiyalu hiyalu la la yunus sallallahu alayhi wasallam wax sun borom neena yunus neena njabot gi bindafun yi njaboti sun borom lañ sun borom len bindit mom len sun borom ngay jëk suuralé ci jamam ni bala nga sour ken bu fekke ni bëgg nga so fi joggé ëlëk yalla sour sa njabot soural njabotuk yalla gi subhanahu wa ta'ala soural njabotuk jambour gi nek ci sa loxo sour len bo bëggé yalla tek sa njabot ëlëk loxo alquran la dé motax ñu ni wa man qafa ala suryatihi fa alihi bi taqwa wa man qafa ala suryatihi fa alihi bi taqwa ku ragal ëlëk sa njabot sa gannaaw muna muni taxol ak ragal yalla rek bo fi joge yalla ay wagniku dilako samal motax sun borom wax ci alquran ni wal yahsal lazina law taraku min qalfihim shuryatan di'afan khafu alihim kon nak falyataqulla ay bi mi ngi ñew di wax ci mbirum mirage waye suñu borom mi ngi koy misale ni bu fekke ni ragal nga ëlëk so fi baye sa njabot nga am ci loolu nakari mu na mu ragalal yalla ci njabotu jambour gi kon bo bëgge ëlëk yalla wootu la sa gannaaw ndax amna njabot go xamni mom fa khalafa min ba'dim khalfun lañ seen baye dafa joge ñu nek fay ñul rek waye duñu dara fa khalafa min ba'dim khalfun lañ duñu dara muni bo ragale lolu tambale ko ci njabotu jambour fekke da nga bëgg barké bëgg tiranga ragalal sa borom xam nga barké sax mo gëna fort tiranga ndax barké mom du jëm duñ mëna lamb daj ko waye fu mu nek ñu xamni ma nga fa mom barké al barakatu lil mutabarrikina man ko don wax xalé yi demb rek limay jangale al barakatu lil mutabarrikina jamono yegg na ci yakota legi nit ñi xamatuñ luy barkelu gëmatuñ sax barkelu gëmatuñ gis nga mouride yi bu fi seigne touba di doga joge mag ñi nga xamni ñoo fi wultu won seigne touba niñ xamewon jariñal barkelu ba fuñ ni seigne touba julli na fa ñaar rakka ñu defar ko fomp ko top to ko yaral na len tawax ko jakka way legi suñu gënay legi yi nak suñu gënay legi mu jëkkon ga ñooñu bo bokké ak ñoom ndab buñ joggé la ngay jëk def moy fañ doon lek nga tibbu fa cheikh ngir lan al barakatu lil mutabarrikina ba xam ngeen ni wuñu sarbetu yonnate sallallahu alaihi wasallam man na ram adina li ci binam min la sarbet bi sarbetu muhammad la laj len ko amr ibn as kera bamuy sukurat di genn adina da wo domam niko mangi ni di sukurat fim nek ni mangi melni koy noyu ci bën bëdd buso ngir metitu sukurat mun waaw mun waye xolal porte ndaw si muna muniko
lewiti mewu yonantu bi sallallahu alayhi wasallam mo ci nek ak len ci yereem bu fekke ni amna dara lu yalla di rusé ab jam dana mako rusé buma faato nang ko doxale sama digeenta yaram ak sama cangay ab sahabi yu leena bu top yonantu sallallahu alayhi wasallam ah waji yor kala ak seigne touba diko barkelo nga nan ko niwo ci dara ya niwul ci dara wajor kurusuk alaji mali diko barkelo nga ne ko niwo yow mom ya niwul ci dara al barakatu lil mutabarrikina legi gonay da ngay nan ñune jamono bi legi da yakoy legi nga nan desal jox ko xam nga num koy def da koy tour ba mu tek ko fi bay jog yobale ko tour te fekk ndaysan bo demé kat barki bu reele la ci fagul ndax mom bala nan day dundu sunna yonnante bi sallallahu alayhi wasallam fum tollu xelam nga ci yalla amul ben seconde bu xelam du juk ci yalla te bala nan amna ay baat bi mi wax doga nan mu nan ci cafe gi desal jox la nga tek ko fele genn tour ko bala nga am barke xam bala nga deg barke xam motax waxnako ba tayi borom maqamatul harir bamou ne al fadl lil mutaqaddimin seigne touba ne ko uppuna wax sourale ni ñew sa gannaaw wala tu khassis fadl rabbi qad ala bi si taqaddumin faqad fataj ala jum nga sourale ni ñew sa gannaaw yalla mbirum tok ko ci ñu jëk ak ñu mujj yalla mbirum mi ngi ko tak ci ciobarem rek ak iradatum ak masiam al barakatu lil mutabarrikina barkelu barke kikoy am nenañ moy ku nango barkelu rek barke kikoy am moy ku nango barkelu yeen ñepp xam ngeen ni waliw bu deggee tankam ni waliw la de xaratu sun borom bu deggee tankam xam nga tank bi dafa am fu mu dalé fu mu yam amna misir waye gis nga tankam bo mu degg feppi suuf yi mu laal ñangay titeru bu fekkone yalla mayna la batine nga meuna deg li fepp suuf yi di wax ñangay titeru ci seen morom fepp suuf yi nga xani tank waliw billahu len lutax yonnante sallallahu alaihi wasallam te seigne touba net li ñuko ci dess bu bim daan khutba manam minbaru madinatul munawwara fim jikone nek yonnante bi sallallahu alaihi wasallam amna genn ëkk gu fa neewon legi ëkk gi yon day def bu yegge ci minbar bi rek fa loxom tek ca par asar tek ca loxom ni rek di wax limuy wax waye biñu tukhale minbar bi bayif ëkk ga yonent bi ñew taxaw te minbar ba bëgg khutba dañoo dégg ëkk gay xaatu di yuuxu di yëkkat ba dañoo toxal ëkk ga indi ko fi yonent bi di khutba pour mu tégaat ci loxol ndem jama daaju yi nga xane amuñu xel ñoo ñu nga xane amuñu xel ñom ño xam barke muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam xam barke wali wi yow nga nit njaay yaqku jamono tax bëgg la yobbu ci xamoo luy barkelu bëgg yamale ñepp yone internet bi gis ngeen li ci xew moy désacraliser lepp lu sacré won ngir lan luñ ci djublu pour ngeen bañaté am dara ci lu bax waye nak muñu jamono lañ tollu iblis waxon nako luñ la wax ci nit ku bax rek ci ab safan rek nga ni deug la fofu la yakoute xoli doom adamay yegg fimné nit yalla bu ñepp xam ci mandom ci mbaxam ci jaamu yalla am ñu wax la ay safan ci mom nga gëm ko ndax parlo len ni parlo rek la moy lima waxon legi ci hadith bi yonent neena da ngeen dem ba dom adama yegg fo xamni nit ta ko gënal yalla ay wajile ana yalla mo xam nitu nguur la mo xam opposition la mo xam ab serigne la kum ci meena doon nit waru la gënal yalla lolu parlo jeruko nit waru la gënal yalla seigne touba dama neena man yalla ma gënal nit ñi mom lolu la waxal bopam de kérok bam toge wo bokki bopami seigne ma samba ak seigne modou roqé ñom ak bokkami ci ko jégué yépp tok bayak muni way yi nda xamna bëgg ngeen ma ñu ni ko yi mbacké lool ya ñu gënal luñ manam muni man de bëgguma leen man yalla rek la bëgg seen bëgguma len man yalla rek la bëgg waxin la moy yalla ma gënal lu ne man waxin la man bëgguma len yalla rek la bëgg seigne touba radiyallahu ta'ala anhu seigne touba
mané kon bo bëggé barké fa alihi bi taqwa taqwa la ragal yalla rek daldi am barké alquran ko wax sun borom néna walaw an ahlul qurra amanu wa taqu la fatahna alayhim barakati minas samaa wal ard yalla néna tabaaraku ta'ala bu ngeen démé bama gënal leen lu yalla sak bu ngeen démé bama gënal leen lu yalla sak munia muni damay digal

boko laale day doto ko netti mi ne mu ganale ko mang koy fatali ko xam ngeen dukki Allah yoy ceebu ganar la boba mën nga xone mo dakku sos ceebu ganar la ndabli ñetti ganara ci ne ñun ñett ci ne ñetti ganar la man mom sama wajur ñetti ganar ñom ñaar ñi ngi waxtane yalla Seigne Touba Fatima té man bu mu sukké ak mom ñimi wuma laal ndawal gi mom moy def lélé ak mu dagga sanima fuñ mëna and rek non lay démé ñu bari sax dañ wax ni ginaaw yalla bo gisé xiruma ci ndawal yar bobu momako yobé légui ñom ñaar ñu sukku di waxtane yalla ak Seigne Touba Fatima kenn ci ñom dëggalu man may lék ci ciébu kessé rek ñi sant ci sé ak jaxaté nañ ma bal ak silla ba nga xamni ñi ngi waji juk Seigne Thierno Cheikh rek yëngal bob ba dan ni la ilaha illallah way way barki borom Touba bi yar ëppuna way way Seydina Aliou bi yar ëppuna way dan ni soxet poju genar ni nganam nganam ni ci teuf ni ma addiyé Seigne Touba ku bëggoon Seigne Touba la Seigne Thierno Diouf yalla xamnako addiyé Seigne Touba ma jël bo poj lek ba séñu yax ba tek fe mune xana ko xeyel Seigne Touba da wara gontul Cheikh Ibrahim dan ni soxet benen poj ni nganam nganam ni ci teuf kërok lool la ñam ci genar gi mam Seigne Thierno Diouf yalla dogal na téréw bi fi sama wajur jogé lélé ma dem fa diko siyaré ji ngir dundal kolere gogé ba bi may sañ sama daara ji ma tok ni di wax ak yeen di wara def di wax def waxtan wi bima ko waré sañ à 2013 yalla dogal ma dem fa fekk boba jogé na Touba dem ci kërëm gëlé ci Castor ma fekk ko fa ma jogé fi dem fekk ko fa bo ba tay sax yaram bi tax ko ki lool ma ñëwé nuyo mu ni koku mané man Moustapha Mbaye sax mu ni way way sama doom way way way mbay yaram dal di mi fatali yu bari mu ni waaw Diouf man dama ñëw dama bëgg dal xamna buñu aggé ci 2013 bi ci dat sangam dama bëgg sañ ci sama daara jëlé bëggoon kuma ñaanal xam ngeen ni moom daana ñaan mané ko man nak soxluuma ku bind dara jox ma soxluuma it saafara nak ni waay waay mbay yaram kon lo bëgg man ñaar yoy dong lay joxe bind ak saafara waay waay mbay yaram lo bëgg mané ko lima bëgg moy yalla jitu ma fa nig ma fa suma ñëwé mu dëkk fa ak man wallahi alhasim ak waxtu yi mu qaqtaay ba batam jeex wallahi bu yalla don jaxle dana jaxle ci yow man goné gi dom ba juddou ba tay gi ñaan musuma ko dégg waye demal barké borom Touba non la ko yalla yi défé yalla nako yalla doli ñéggal ak yërmandé mom Seigne Thierno Diouf Lambay mom Seigne Thierno Diouf Lambay mané kon bo bëggé fo dëkk yalla dëkk fa ak yow ragalal yalla sun borom mako wax dé sun borom néna inna la ma allasina taqu wa lasinhum yahsunun wa lasinhum yahsunun inna la ma allasina taqu wa lasinhum yahsunun man yalla ma ngi en compagnie ni ma ragal duñ yam ci ragal ma waye fo leen fekk ña ngay def lu bax diko wax fo leen fekk rek dañuy def lu bax diko wax wa lasinhum yahsunun fo leen fekk rek dañuy def lu bax diko wax muni man yalla fo gis wajjo jo xamalni ma ngi ci wetam foko seen rek ma ngi ci wetam waji mel non foko seen ma ngi ci wetam wa man arada al faus fa alihi bi taqwa ku beug taxe beug mucc ragalal sa borom al qur'an la sun borom neena wa man yuti allah wa rasula wa yakhsha allah wa yataqihi ulaika humul faisun ko xamni dani ciow ci li yalla ko yonantam digle toftal ci ak ragal yalla di moytandiku lepp lu yalla tere waya taqihi sun borom neena yoyay gay ulaika humul faisun ken man leena tetexe ken man leena tetexe naka nono wa man arada usna al khatima falihi bi taqwa lu am solo lu am solo am solo am solo moy kep ko xamni da nga bëgg am mujj gu rafet te bokk yi mujj gu rafet rek mo am solo yalla nañ ko yalla defal mujj gu rafet
lu ciow li bari bari bari mu grafa rek am njariñ yalla nañ ko yalla defal dana ko faral di wax mané faratay bis moy julli juroom faratay bis julli juroom la faratay wer moy wer woru koor faratay at moy aj makka waye gis nga faratay yowmal khiyam moy deyalé mujju rafet faratay yowmal khiyam moy deyalé mujju rafet ngëm yalla da bok ci mujju rafet moy deyalé ngëm yalla wallahi kuko yalla defulun bo gindi won julli rakka millions rakka dundu téméré at lutax mu bax mujju rafet rek yalla nagn ko yalla defal sun borom nak ni ku bëgg mujju rafet ragal ma ku bëgg am mujju rafet ragal ma man yalla wa man arada usnul qatima falihi bi taqwa fan lak alquran wax sun borom neena innal muttaqina la usnu mahab ñi ma ragal dañuy am mujju rafet ku ma ragal rek am mujju rafet wa inna lil muttaqina la usnu mahab wa inna lil muttaqina la usnu mahab ku ma ragal rek da nga am mujju rafet yalla ñu yalla wërsegal nu ragal ko ndax nu am mujju rafet yalla ñu yalla defal mujju rafet ak am solo usnul maqab usnul mahab ak am solo yalla ñu ko yalla defal mujju rafet wa man arada al janna falih bi taqwa ku bëgg dëkk aljana ragalal yalla alquran la sun borom neena tilkal jannatu lati nurisu min ibadina man kana taqiya borom neena ñi nga xamne dañoo bëgg am aljana dañoo bëgg aljana ma donale leen ko ëlëk mu nekk seen wirasa dañoo bëgg ma duggal leen fu ëlëk mu ne sama jaam ñi ko bëgg nañ ma ragal man kana taqiya moy ñi ma ragal rek may nak ragal yalla du ay wax ragal yalla ay jëf la ay féla du ay wax rek de ndax yonent bi fekkon ragal yalla ay wax rek la ben way dafa ñew di julli ali sallatu wasalam gis ko muy fa ci sikim bi di fa ci montaram ci misal yonent sallallahu alayhi wasallam ne ko ya fulan ittaqila fi salatika way di ragalal yalla ci sa julli gi way waja julli ba selmal ñew di tanget lo yonent ni ko anta khult taqwa hauna du yow yaani ragal yalla ngi ci xol yonent ni ko nam mu ne ko sama xol ragal na yalla sallallahu alayhi wasallam ne ko walaw khashiyat qalbuka la khashiyat jawarihuka bu fekkon ni sa xol bu ragal na yalla tumuy deug ci yow sa ciir yakoy jëk jëfé kon ragal yalla ay feela du ay wax ay feela de du ay wax ay ciir yakoy jëf mom ragal yalla walaw khashiyat qalbuka la khashiyat jawarihuka la alquran wax la yonent wax waji ali salatu wassalam ñun nak fi da ngay gis wajo xamni bo waxe mu ne geeno ma ragal yalla nangam waxa wax waye bu jëf iblis lay doon wa nan nga mané jëf iblis bo nopi ni da nga ragal yalla lol ken dula ko nangul jëf iblis yaq deru sa mbokum julit so xamni askor la su set pecc nga sosal ko fenal ko tani da nga ragal yalla ana ragal yalla ga ana ragal yalla ga lolou day fekkon nañ ko fi moy li gaay wax rek gëno ma doono mourid am mourid la waye kay amutu ci yoon seigne muntaha man mourid la waye wa lu fa waye di wut deggal ñi ko doon wax jamono yonent li gaay wax ni amon na de amna ay gaay ko daan wax ci yonent bi de ni gaay def ni nan man mourid la waye man bayfa la waye man tidiane la waye mu ni jamono yonent lolu amon na de man julit la waye amon na man julit la waye amon na de alquran ñu ko netti khalat al-ahrab amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wala yadkhulu al-iman fi qulubikum alquran la nga suratul hujurat sun borom neena aw gaay gi ni bo waxe ñu nan man julit la waye yonentou sallallahu alayhi wasallam sun borom niko tontul ma gaay ne len man julit la waye amu fi yon ne len du gene ay julit wax len ko khalatul ahrab amanna qul lam tu'minu du gene ay julit man murid la waye muni do murid ka bo don ab murid waye du ci wut dara do murid
man mourid la waye muni do mourid de ndax bo don mourid waye wutu fi dara man julit la waye yonnentou sallallahu alaihi wasallam sun borom ne ko waxal ma ne len du ngeen ay julit kat walakin qulu aslamna wax len yene ngi ci bir du mbambax mbambax rek walakin qulu aslamna wax len ne len yene ngi ci bir mourid gi wala yene ngi ci bir tiyan gi di mbambax mbambax yi dong nak ah wala ma yadkhul aliman fi qulubikum ah ba kero ngeen di sincere nak man julit la waye muni ne len du ngeen ay julit wax len yene ngi ci bir julit ñi mbambax mbambax rek ba kero ngeen di sincere man na am nak nga ne ci bir di mbambax mbambax ba un sur 20 dara rek yalla indil la nga sincerité ci li ngay def lolu man na am wala ma yadkhul aliman fi qulubikum ba tax yalla ñu yalla defal tawfiq ci deg alquran alquran bayiwul dara alquran bayiwul dara defena sid lamine nias rahimahullah mo fi tuddewal emission bobu diine ak jamono mané dañu war wax kay jamono ak diine diine mom adina du ko yagalé bam fekk jamono jamono ay fekk ci diine rek jamono ay fekk ci diine rek lu jamono indi rek diine firinako kon jamono ay fekk ci diine amul dara luy traverser ci jamono mom kay sa deg yegg fa wala sa ñak deg bañ fa yegg waye wallahi lu xew rek alquran tereete nako ba jall ma faratna fil kitab min shay sa deg ci dul egg rek sa deg te nak ne ci sunu deg yegg buñ waxe nga di len critiquer fek ouf ya xamul dara nga balma la tufu fekke dañu bëgg rek tamat yadda abi lahabin rek ñu fétalé ko abi lahabin kott kep dong ha dedet amna ay abu lahabin fi hadha zamanina pourquoi pas duñ leen momalé ay bob amna ko xamni la abu jahlin don def abu lahab diko def ba alquran di leen ngagn ci lañuy xey di ci gont ci sunu jamono bi ñu nek Musaylamatul Kasab lam doon def amna ci sun jamono ji ñu xamna ñing koy def Musaylamatul Kasab lu mu wote ak yonent ñaata nga deg ñuy wote fi ay maqama ki wilaya lima waxon legi ci hadith yonent neena da nga gis ko xamne day dem ba nit gënal ko yalla bi yeen ñepp yeena deg fi ben way muni mom bu yalla defale dara bayam mu xex ak yalla yow yalla man la bolek sa bay mbankan ci bakkanu sangale ngi nan nga ngay xex yalla deg ngeen fi kenen mu nan buma ne yalla bal gaay ñu taxé buma ko ndengagne rof kap gal la ilaha illa an xolal mu ji wax musaylamatul kasab mom ci yonent rek la yamon sax mom ni man yonent la yow bagn buy metti kep bagn buy metti nga dam samp sa xelu bakkan dem ca dentiste ba nga nan man nga am kotante ak yalla ka doori galga uy yow bagn buy metti rek do nelaw balen seen wax yi ndax bëgg beus ak yu ken xamul rek xawma yow bur won yalla sa bay du jitt nga ne bu yalla defale sa bay tiranga nga xex ak mom joju waxit dof yoy waxit dof ngeen bal fofu lañu yemalé waxtani buma jallé tout rek sama xala man na ma yob ci lenen ñu leen di sant di leen gërem di leen ndokkel di leen ñaanal di sakku ci ñaan di ñaan suñu borom mu defal na tawfiq wërsegal ñu ak ñup wërsegal ñu ragal yalla te nang ko top defal na tawfiqi subhanahu wa ta'ala mi nga xamni moy alimul khaybi wa shahada mu xir ñu ci bopam te musul ñu ci ndog yi ak bala yi mu ko wagg waxe salimtu min al ahdath lan ma atija li rabbina babu lay lam yakum murtaja yalla ku musul ci say non ay buntam bari na te di lu buntam ay xaritam yalla ni yalla musul ci non yek pexe yi ci bëgg joomlo buñ bëgg joomlo adina ñu wa adina yaq pass pass doom adama yi yaq ngeemuk doom adama yi kenn ku ne xamna ni la ilaha illa allah
baat la boo xam ni lu ko gën amul àddina, ay jullit daje fi barab di ko def, nga di leen ñaawal ak sayite, ba tax sax ma tayee caa wax. Yow loo xam ni yonent nee na, yonent musu fee ñëw wax lu ko gën, man mii di wax ak yéen musuma wax lu ko gën, muy laa ilaha illallah. Léegi mbooloo daje di ko def, nga ni wax gi moom du bidaa, waaye mbooloo daje di ko def bidaa la. Waaw, fooy teg li yonent waxoon ni al jamaa yadulahi ma al jamaa, foo koy teg yadulahi ma al jamaa. Lan moo tax julli mbooloo gën ñaar fukki yoon ak juróom julli mennum yow? Lu waral julli gi ëpp ko dara ja du mbooloo ma. Mbooloo mu daje julli, yàlla ful seenu julli ga ba mu ëppe julli ki beru fee mennu moom juróom ñaar fukki yoon ak juróom. Ay gaay yu daje di wax laa ilaha illallah, nga ne li ngeen di def biddaa la, ba di ko wax waxin wu ñàkki teggin ak di leen ci sëyite. Mooy li may wax rek, gaay yi ay mbott lañ yu ne ci àll bi di ngoox ci taati ndox yi, te amuñu lu ñu naan. Musiba di leen dal mooy dañoo toog ci taatu dex gi di ngoox, te amuñu lu ñu naan, mbooyaa ngi leen di rey. Yow nag bu fekkente ni yaa ngi nekk ci sa ker gu sedd guy yi, yor say filisidaire yu sedd guy yi di ca naan, sa xol di sedd guy, nga bëgg mbott mu ngoox nga tàcc ko, sa tool yi day booy. Jógal ci ker gi rek dem ca toolay bay, te romb fa mbott yaag seeni ngoox ngoox, duñ la wàññi dara. Gaynde Gumar moom mboox ngott mu munu koo tee naan ci dex. Waxoon naa ko gaaya, gaaya bañ jógee ni dañuy jéem a faagaagal Moustapha Mbaye Sam, waxtaan mi ci internet bi dañ koy jéem a def lii jéem koo def laa. Léegi fenn fu ne ñu woote fa ay daayira, ma ni leen ba ay nit rocc ko ñu wax ma ko, ma ni leen man saa bopp laa xam. Man personnellement mu naa mu ne man bu ma leen ko dee misaal ci sama bopp, maa ngi baal ci jamono boobu, bu doon léegi sax xëy na duma ko wax, man leen man gaynde laa goo xam ne ngooxi mbott mënumaa tee naan ci déeg bi ma bëgg a naan. Man Moustapha Mbaye Sam, man gaynde laa goo xam ni ngooxi mbott mënumaa tee naan ci géej gi ma bëgg a naan. Yàlla xam na ko, loolu laa leen waxoon. Waaye jusqu'à présent ba léegi dara dindiwu ko. Kon nag aywa, bàyyi leen mbott yi ñuy ngoox, te ngeen dem ci tool yi bay. Gaa yi jëriñoo déglu baatu laa ilaha illallah, lu ko gën ñëwul àddina. Mbooloo mu daje di ko def, lañ def dara nikku ca. Day yokk tuyaaba ja rek, ndax addis ba nee na yadulahi ma al jamaa, kattanug yàlla mi ngi ci biir mbooloo mi. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

passé ñu bok même auto départ no ci même garage xam nga li leen seen bay wax bu ngeen yeggé ci dëkk bu ngeen jëm rek na ngeen tassaro nak na ngeen tassaro kat ndax ni ngeen bolo ni nek mbolo bu ngeen duggé ci dëkk ba dajé fa ak ño xamni dañoo bëtu buñ leen yéme ngeen alko kon nak bu ngeen duggé dëkk ba tassaro leen na ñi duggé bi buntu ñe duggé fele motax sax mag ñi daan téré nga bolé sa njabot gep duggal leen ci ben auto and ak ñun di tukki mom lañu alquran di misal khala ya bandiya la tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwabil mutafarriqa yent yalla yanko bo moko waxon ay doom de yeen samay doom rik bu ngeen deme ci dekk ba bu len duggando ci ben buntu nek ben groupe de na ngeen tasaro ci ay buntu yu taqaliko sun borom nak mo ta yok ni wama ukhni ankum minallahi min shay lolou len yanko bo wax nak du teer ak lima naron ci nit bo naré am day am dong nak yanko ba mom lum len moytilo beut te man yalla man namako it ken munu ko fank wama ukhni ankum minallahi min shay lolou mun leena jariñ dara sun borom mom bu namé mbir wax deug yalla ken munu ci dara waye nak arab yi ñoni li kulli shay'in lahu sababun nit day moytu ba dogalub yalla ñew ni ñi bañ kay moy nga baña moytu dañu sant ñu sabablu ci moytu yalla sax mo nako wax ci alquran moytu len te kat ñom boba ñom ñep ay magi jëm lañ ay magi jëm ñun nak xolal sun generation bi sunu soxna yi ñom waxuma ay magi jëm de dañuy am ab lire tay dañuy am dañuy wasin tay sangalir bi solal ko bam ni joggu ñu photo ko daldi estati waaw estati kenn ku ne ñen la amna doom ñu xol lire bi fekk lire bi bo demé wali la warana doon bo demé borom alal la warana doon bo demé president la warana doon de waye am ko ko xol dañ ay way bi lire ka rafet ay di buri sara ay di buri sara bayi len istati liri wo ci bayu yowmal khiyam da nga layok sa dom bo muy tudde xolal ummu maryama alayha salam sayyidatuna maryama do xam ngeen ko de ndayam mom kërok bimu amé dom xam na ni way beutu ñu luñ xol mu yaqku mom awa domam di juddu wala bam juddo rek fa sasa la ñaan yalla musul ko ci ay beut xam nga koku mom du esteti domam mom alquran mo nako misal wayni samaytuha maryama wa hi sahabika wa suriyataha min ash-shaytanir rajim ya nok sun borom waxe ci aya ba ba def ni wa inni samaytuha maryama wa inni uhisuha bika wa suriyataha min ash-shaytanir rajim mo aya bango sun borom neena maryama alayhi assalam biko ndayam accoucher xam ngeen yaayu maryama de moy anata ku ñu wax anata moy yaayu maryama alayhi assalam xam ngeen ni maryama alayhi assalam ak sayidina musa alayhi assalam seen ñaari nday ñoo bokku tur ni seen ñaari bayyi bokku tur ñu bari dañ koy jaale dañuy def ni anata mi jur musa mo jur maryama ak imran mi jur musa mo jur maryama dedet dañu bokku tur rek anata moy ummu maryama alayha salam kérok bi nga xamé ni accoucher na dañi sun borom wa inni samaytuha maryama wa inni uhisha bika wa suriyataha min ash-shaytanir rajim sama dom jima accoucher day tudé nako maryama waye nak yow yalla ma ngi lay ñaan nga mussel ko ci ayu beut mussel ko ci regajeru shaytané mussel ko ci xolu shaytané ni doom adamay amé ño xam dañu amé tokay beut shaytané non lañ amé ño xam dañu amé tokay beut ñomit luñ xol mu yaqku shaytané amna rok bo xamni da koy rok nit
bu ngeen di jang téré Serigne Touba sax da ngeen gis Serigne Touba di muslu ci ni nako yalla musal ci rogob seytane seytane

0: pete boppam. Sun borom tabaraka taala ñu ngi wax ci téeram bu tedd bu mag bi ni allasina takhasu masjida diraran wa kufran wa tafriqa bayna almu'minin wa irsadan liman araba Allah wa rasula min qablu wa la yahlifanna in aradna ila al-usna wa la yashhadu innahum lakadhibun ila akhir al-aya danañ ci aksi sun borom daf ni misal jamono la bo xamni ci jamono yonnati yalla muhammad la alayhi salatu wassalam mu am ben association men mbolo créé ben parti bu tuddu masjidu dirar parti bu tekkale parti bu dispersé non la parti bi tudon ci jamono yonnati bi sallallahu alayhi wasallam al masjidu dirar parti bo xamni dara du ligéem lu dispersé nday ak dom jëkër ak jabar bay ak dom mag ak rak serigne ko talibé non la yalla tuddé parti bobu ci jamono boba al masjidu dirar man allasina takhasu masjida dirar amna mbolo mo xamni créé nañ ben association jënd fa carte membre muna mëna xam nga luy seen liggéey dispersé tafriqa bayna al mu'minin moy seen liggéey mëna amna daïra bo xamni formé wu nañ muna mëna xam nga luy seen liggéey ñom daïra boba dispersé sëriñ ci al masjidu dirar dispersé sëriñ ci rek moy seen liggéey neen amna daïra yo xamni lool do ngay seen liggéey dispersé sëriñ ci dispersé talibey Seigne Touba yi dispersé talibey Alhadji Malick yi néna daïra bobu lolou képp ko taxa formé wu yone yannabi bi sallallahu alayhi wasallam da amone ben daïra bo xamni mi ngi tudone masjidu dirar ben parti politique bo xamni mi ngi tudone masjidu dirar néna ben oxystif do nga lay amone moy liman araba la aw rasul moy en face yalla akub yonentam en face yalla akub yonentam defi manam devie yalla akub yonentam mo donon seen liggey ñom liman araba la aw rasula min qablu muni way nak muy daire bi muy parti politique bobu nga xamni masjidu dirar la nga xamni dispersé rek moko taxa jox so len waxe ni len yeen day disperse nit ñi dong moy len taxajuk ne dañ lay watal ci yalla ni dedet ñun lu bax dong ñu taxajuk wala yahlifanna in aradna ila al-usna no ngi len di watal ni ñun suñu daayere bi li tax ñu kerje ko du dara lu lu bax bëgg jappalé sëriñ bi rek du dara lu lu bax bëgg défar rek bëgg talibé yi nekk ben rek ne dañ la koy giñal de wala yahlifanna in aratna ila al-usna lu bax dong len ci djublu sun borom ni man mi xam xey bu kay mo wax len wallahu yasadu innum lakasibun yalla neena mang len di watal ni dañuy fen yalla neena mang len di watal ni daïra bobu dañuy fen disperser serigne sey len taxassosu mang len di watal ni parti bobu wax lolou dañuy fen disperser société bi ak citoyen yi moy len taxaju lolou dong len taxaju légi nak daïra bobu ki nga xamni moko créé won ñi ngi tuddu ku ñi wax Amir manam Abu Amir Ar-Rahib mom daïra bobu daïra Masjidu Dirar kiko créé won kiko jité won mi ngi tuddu Amir Ar-Rahib Abu Amir Ar-Rahib mom mo jité won parti bobu tudon Masjidu Dirar Abu Amir Ar-Rahib mo nekkon njital parti bobu mo nekkon njital daïra bobu mo nekkal njital association bobu mo xam association al muridiyya la mo xam association at tijaniyya la mo xam association al wahhabiyya la mo xam association ibadur rahman la mo xam association salafi muni kiko jité won nek ca tet ba ne ca bobba moy abu amir ar-rahib abu amir ar-rahib bimu créé daïra bobu ñu tuddé masjidul dirar créé parti bobu ñu tuddé masjidul dirar dafa daldi wo yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ci li ñu tuddé hiwar hiwar moy dialogue national wan ko ni ko man dama bëgg jamm dama bëgg ñu jollagé ñu xolaat ba xam naka lañuy doxale mbir yi nañ jollagé ba déggo ndax jamm am yonnante bi sallallahu alayhi wasallam comme nitu kessé la ci bu yalla bu ko yalla waxi wul bu ko yalla waxi wul xamut li nekk ci gannaaw jollag bi sallallahu alayhi wasallam ni day dem wuy ju jollag ba sallallahu alayhi wasallam ni day dem wuy ju jollag bobu ñu woté ndax mom ko ko wo ci jamm mu wuy ci la ci wa yalla mi nga xamni mom xamna ni jollag bi sincereul yalla mi nga xamni xamna ni jollag bi sincereul munu yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu fa sa tank tege ñoñu disperser peuple bi rek mo leen taxaj jog disperser citoyen yi rek mo leen taxaj jog disperser talibé yi rek mo leen taxaj jog bu fa sa tank tege la taqum fihi abadan lako wax bu fa sa tank tege muni ko la masjidu usisa ala taqwa min awali yawmi ahaqqu an taquma fihi muniko ben jolog rek nga wara tewe ben jolog rek nga wara fekke ni mana muniko jologu daire bi nga xamni ragal yalla ko sos jologu parti bo xamni ragal yalla ko sos muniko jolog bobu rek nga wara fekke ni la masjidu usisa ala taqwa min awali yawmi muni tosan la min awali yawmi tosan la bagn koy sos ragal yalla dong la won daire bi ragal yalla rek ko sos muni daire bobu mom man nga fekk ji senu conférence man nga fekk ji sen congrès man nga fekk ji sen jolok parti bobu man nga fekk ji sen congrès parti bobu man nga fekk ji sen jolok parti bo xamni lako sos moy ragal yalla moy lan al islaa bayna nas defare nit ñi ak defar nit ñi al islaa bayna nas defare nit ñi ak defar nit ñi muni parti bobu mom mo gëna yey mo gëna yell nga dem ci seen jolok mo gëna yell nga tek fa sa tank la masjidu usisa ala taqwa min awal yawmi ahaqqu an taquma fi sallallahu alayhi wasallam ak nu rok sun jamono tay wax ji ayatul qur'ani bi ak nu rok sun jamono tay mune ko ndax daire bobu mala wax ni war nga fa tek sa tank tek fa sa tank mo gëna yey mo gëna yell muna amune ko fi hirjalun yuhibuna an tataharu daire bi mala wax ni fi hirjalun yuhibuna an yatataharu te wallahu yuhibbul mutatahirin aw wallahu yuhibbul mutahirin ngeen bal mo fekke dama djum ci aya bi fihi rijalun yuhibuna an yatataharu wallahu yuhibbul mutahirin muniko daire bob bo gise man la sen congrès jarna fekke ji senu conférence jarna fekke ji senum ndaje jarna fekke ji na muniko daire la bo xamni ay gor yalla pire et dire nya nga fa fihi rijalun yuhibuna yatataharu ay gor yalla pire et dire nya nga fa ci daire bob malay wax kon sen congrès jarna fekke ji parti bi malay wax sen jolok bi ñi wote jarna fekke ji ndax parti boba muna muniko amna ay citoyens pire et dire yo xamni jamm dong lañ bëgg an yatataharu jamm rek luy indi jamm rek luy taxa bax rek an yatataharu yuhibuna an yatataharu ñom dañu bëgg jamm ñom jamm rek lañuy wote ñom parti bobu may wax fihi rijalun yuhibuna an yatataharu bo demé da nga fa fekk ño xamni muna muni d'accord ay membre lañ ci parti bi ay citoyen lañ ci réew mi muna mun way ñom jamm rek lañ bëgg ndaysan jamm rek fihi rijalun yuhibuna an yatataharu luy indi jamm rek mo leen itel parti bobu lu bax rek lañ bëgg lu sel rek lañ bëgg mune tay wallahu nak yuhibbul mutahirin man yalla dama bëgg ku bëgg jamm man yalla dama bëgg ku sel man yalla dama bëgg ku bax wallahu yuhibbul mutahirin wallahu yuhibbul mutahirin man yalla dama bëgg ku bax man yalla dama bëgg ku super xew ñaar demal nga tambalé ko fi ci hôpital jannatu liñ koy wax daayira bi ko don tabax tambalel ci ñom 2012 defo na ben waxtaan wu wo xamni pour disperser daayira yi rek ci liñ ci wax ki jité won daayira bobé ñew na ba sama daara joji ci année bobu ñew na ba daara ja bo ma nga fele ci rayba ñew na ba daara ja mané ko man lima doon wax yalla do nga tax par parlo xam ma samba wala ñak xam ma dem ba taw non lama yalla bindé limay wax yalla rek tax par parlo wuma sumay bu mo waxé ba nopi nga tiré ci ay enseignement yu la mëna jëy rek nga jëri ñoko li rek may téel li rek may til al ismu tarqiya ismu tarqiya luko disperser ismu tarqiya lan moko disperser waye terewul yalla neena amna fa ay membre yo xamni ci ismu tarqiya lañ bok muni mun ak ñoo sincère ci liñ ne seigne touba rek lañ bëgg ak ñoo sincère ci liñ ne seigne touba dong lañ bëgg yuhibuna an yatataharu rijalun yuhibuna an yatataharu mun bo deme da nga fek ay goor yalla yo xamni seigne touba rek lañu gëm seigne touba dong lañu bëgg kon lu dugg ci seen bir ba disperser len moy al masjidu dirar ben element la bo xamni mbolo mum dugg disperser ko parce que mum ay intérêt day don ko xamni budé nit la boko misalé ci nit day don ko xamni lum jitéwul baxul lum bokul baxul lum dirisewul baxul ku mel nonu lay don mom benen bi ci dess day don nit ko xamni day bëgg appal go xamni folli ku dita top moy ma fi nek ba faaw ma fi ne ba faaw bu magaton bu kumurit mo fay ne rek di law lawi mom rek bu magaton ba kumurit mom kep fay ne di law lawi subhanallah yonentou sallallahu alaihi wasallam sax bimu tele dañi abubakar demal yonentou sallallahu alaihi wasallam bimu tele dañi abubakar demal mom lay faral di wax xalé yi man len yeen da ngay na perte 10 perte lestek ñom xalé yi man len yéré ngi ray seen bop ci côté spirituel côté spirituel ñu di len napaje di len nax ku jog bayyi fa dom ja ku jog dom ja don ko te dom ja xamul lif gu toy waaw gu waxale wuñ man len ngeen dem lolu nek aada ñu ngeen dem ci côté temporel politiciens yi ñom tamit non lañ mel ci ñom seeni jabar seeni dom yeen ngeen di ray seen bop yeen ñak fulle yeen ngeen di ray seen bop yeen ki tax ngay ray sa bop doma ngi ci situation bu luxe domam mi ngi ci situation bu luxe yow bo yelwani wu sa wa keur duñ añ koku jar na joxe bakkan ci mbedd mi koku dara war na la ko jaral ci yedina nga dem ci côté spirituel bi kadhalika moy mom ak njabotam bu dese mu jox la bu desul nga tok lol nak dana faral di wax ni seppi ci serigne salim mbake radiyallahu ta'ala anhu mom la gis ci serigne bo xamni ni muy jangale domam ji mu jur diko yar non lay jangale domi jambur jiñ ko jox diko yar serigne salim mbake radiyallahu anhu xamna man ci mom lay jema roy kon inshallah ta'ala boy ñewé ci sama daar sama doomi jang alquran ak doomi jamburi jang alquran ño bokk lal yu ñi tuddu ño bokk neegi ñi fana lool mum setlu won nako ci serigne salih mom domam gi mu jur ak jiñ jur jox xalay male ci jang mi ak yar bi adala nak ci rew mi mom ko sa baye di gunna nat yow tamit ka dalik adala al masjidu dirar élément bo xamni dispersé rek ko taxaju mbolo mo dem amna ci dispersé rek al masjidu dirar sun borom tabaaraku ta'ala wax ci aya bi ni kurel bo dem kurel bo dem ay goor yalla nga fa yoxani pire et dire lu bax lañ bëgg jamm liñ bëgg diko dox diko wax nga dem ci ben parti bo xamni ñafa nek dañ leen di tudd ay opposition radicale membre de parti radical nga dem ci association bi ñu tudde wahhabiste nga fekk fa ay ño xamni ñu radical lañ saga mutassa yu fone rek lañ fa nekké waye amna ci seen biir nak ñu bax ño xamni duñ saga kenn duñ xass kenn ci mutassa yu fone yi nga dem ci ibadur rahman nga dem ci mourid yi fekk fa mourid bu radical nga dem ci tidiane ya fekk fa tidiane bu radical al masjidu dirar al masjidu dirar muni waye lolou wurta tax nak nga dal ci kaw tariikha ba ramasser len ñom ñepp muni amna fa ay mourid yo xamne pire et dire seigne touba dong liñ gëm yalla rek liñ bëgg pire et dire pire et dire muni ko gis nga ñooñu nak ño mata jologel ñoño mata togal ñoño mata considérer ñu radical ñu nga tegg len fele أحق أن تقوم فيه نخ فيه رجال يحبون أن يتطهروا ولا يحب المتطهرين ولا يحب المتطهرين ينود تاكوسان يين بالنوك يفك ما نتي وقتاني سن برام ني أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم ديغا دي اب كيسيون لا yalla ni yonent bi ginaaw bima la digele jolok bi nga wara fekke terela jolok bi nga xamne waro ca dem ndax jolok ba sincereul ma nga lay poser ben question afaman usisa bunyanuhu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun am muniko wa ma nga lay laaj parti bo xamne dañ ko sos ci ragal yalla nga xamne liko taxaj juk moy al islaa bainan nas defal rew mi jamtu lay katnam fu tali wara dem mu yobbu ko fa fu god fu muni waw daayira bo xamni ñako sos ñi ko sos ci ragal yalla ngir taxaw rek tariixa bañu bok mo leen taxajuk ala taqwa ragal yalla kep luñ bëgg muni way yemuñu ci nak boole ko di sakku ngeerum li ñi def lepp ngeerumal yalla dong lañ ci wut wutuñ ci ngeerumal doom adama min allah wa ridwanin ngeureumal yalla dong lañ ci wut soxla wuñ ci sax jazakallahu khairan soxla wuñ ko ci ñom li ñi def lepp ngeureumal yalla dong lañ ci wut tabarak wa taala ku wedd nga laaj ko wa isbu tarikhia li ñi dépasser par bis événement bu nek rawatina legi bi ngi démé ba nga xamni sédié tok legi te bëgguñu disperser am bëgguñu ciow am taxna legi sëd bu ne sax legi bu xewleté té ñom ben oxystif rek lañ amone moy Abdul Khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Cheikh Ahmed Bamba Abdul Khadim waye nit ñi dem nañ ba di leen sik ci loolu té loolu nak wax deug moy bankas bi moy taatu garab gi yéne lepp ay bankas dong la nañ fexé ba garab gi na naat bu garab gi déewul rek bankas yépp dund waye cey buñu sétané ba garab gi dé ay buñu sétané ba garab gi dé bankas yepp ay dé bankas yepp ay dé bis buñu ñu saga seigne touba fi duma gis kenn ku réagir té buñu saga sa mam ngay bëgg ray sa bop buñu xassé sa mam ngay bëgg ray sa bop té ñi nga xass seigne touba di waxal seigne touba lu dul dëgg du yoon nga ni ci ciel té seigne touba ay bankas bi dé nga ni ci ciel motax man isbu tarikhia oxystif biñ amone bu jëk d'accord na ci rafetlu nako moy ben oxystif lañ am moy Abdul Khadim radiyallahu ta'ala anhu Cheikh Modou Bamba parce que moy datu garab gi soxla wuñ ku len wax jere jëf événement bu am mi def ci seen doole bam jeex tak isbu tarikhia nga dem fele ci tidiane ya fekk fa même association bu formé wo nonu na defena orcas liñ xumu orcas lañ tudon fatina sen tour wi te al amin créé won ko defena ila akhirih mbolo mo dem sun borom neena ay goor yalla nga fa yo xamni nonu lañ mel non lañ mel ñom dañuy liggeyal tariixa bañ bokk te yalla do nga tax soxlu wuñ ci jasaaka law khairan mune way nak amna ci bir mbolo ma ño xamni luñ jitéwul contre ko luñ jitéwul rek contre ko ñoñu moy kan moy abo amir ko gis mu mel non rek tuddé ko abo amir rahib fo gis kuy tekkali aw nit tuddé ko abo amir rahib nga xamni serigne bu joggé sénégal ñew fa ñu wét ak mom am luñ tokal ci nopam benen serigne ñew ñu wétal nga xamni
1: université traditionnelle ou pour online
0: per serigne touba gënë tabax tabax ko alali serigne touba fofu sax dañ fay disperser ñu fay ñew kër serigne touba gënë tabax tabax ko alali serigne touba radiyallahu ta'ala légui fofu sax dañuy wax premier mbacké mbacké deuxième mbacké mbacké troisième mbacké mbacké quatrième mbayen mbayen quatrième subhanallah subhanallah xana yalla taxul ngay def mbacké mbacké yi ñoy pire et dire yi ñoy royal ñi yoy deuxième ñoy troisième ci kër Seigne Touba yi dang koy gis lolu dispersé la parce que mbacké mbacké bi nga tuddé deuxième mbacké mbacké ba diko humilier légui day mujj en ki nga tuddé première yow da koy mujj en te fekk yow ya ko def Seigne Touba ko mom njabot gep njabotu Seigne Touba lañ yamale ci ñepp rek ñom ci seen bop buñ fa dajé ñañu mag nañ jox ci ñaleen mag rek loolu la leen Seigne Touba sant wajjal saghirana yuwakhirul kabir wajjal kabirana yuhinu li saghir xana lool ñum war nañ ko xam ñom war nañ ko xam mais dajé wuñ fi waye amna spécial ben sambour bo xamni VIP la VIP motax joge na fi dem Nigeria ñu diko wax Nigeria fu bari talibé bay ñass ma ñew daayira ba ma fekk ndax da ngay dal hôtel mané xana Seigne Touba wu fi keur té kat man kiñ ma bolel dem na ba keur moma bolé ak domam ndax hôtel ngay dal mané xana Seigne Touba wu fi keur ñu ni ma ah ak kay waye keur ga daayira yi dañoo xulo ba respecté wuñ ko keur ga ni lan mané man ngulal Seigne Touba ma gënal hôtel yobbu len ma fa ñu yobbu ma fa bayyi ma fa mel na man mani cundum ba karok bisub keuf su rajab ba ma defal len conférence defena netti won nako ma defal len ab conférence bama paré doomi bayyi ñass mo jël rajab ba wat ci yalla ni depuis 20 ans musu len ñoo indil borom xam xam buñu waxe deug ni 20 ans ma jog jël sama taxi wara dem bene gaay na ma fojje mani ñibbi ñoo di señ bi dimbi lañu il faut nga dem fere man yalla téré ñoo di ñun kay dañu xamul woni yow ni nga man leen waaw ba do la moy def bala tarel gan xam ko ba do la koy def wa salam dal dem mbolo mo dem amna fa dispersé rek mbolo mo dem amna abu amir ar-rahib yalla laaj yonent bi sallallahu alayhi wasallam niko dama lay laaj ben question afaman usisa bunyanuhu ala taqwa min allah wa ridwanin khairun amman usisa bunyanuhu ala safa jurufin harin am joju ngeen degon ma diko wax legi deglu la ci yalla tek amman usisa bunyanuhu ala safa jurufin harin muniko wala bok fekke ni kongre bo xamni parti ba bañuy sos parti ba len kepp taxone ñu sos ko moy disperser citoyens yi ndax parti ba ñi ko tek ci kaw ben min bunyanuhu ala safa jurfi min bo xamni bu klaté rek lepp yàq ci kaw benn miin ci lañ créé parti bi. Daire boobu ñi ngi ko créé teg ko ci kaw benn miin. Allah safa jurufin mi ngi mel ni yow mi gas ba mel nga dem gas fo xamni fu noy la day mabbu mune ko gis nga parti bobu muna mune ko ñiko créé muna mune li fondé parti bi baxut ndax liko fondé moy disperser rek liko fondé moy jaxassé aw nit nonale ay nit nday nonok dom nonok bay jeuker nonok jabar serigne nonok talibé nonok serigne Allah saha jurufin hari sun borom neena fanhara bihi fi nari jahannama neena suko defé ñom ñepp lay boole duggal ci kamb mun waaw un jour viendra ñoñu nga xamni ño mel nonu ci biir parti bi ñoñu nga xamni ño mel nonu ci biir daayira bi ñoñu nga xamni ño mel nonu ci biir association bi muna mu ne ko bise ngi ñew fan hara bihi fi nari jahannama ñom ñepp ci kasso yi li ñi mujj ndax kenn ku nekk danañ sisi sa portable fekk ci ay audio ay whatsapp ay message yo xamni li la taxona jog moy dispersé fan hara bihi fi nari jahannama ñom ñep ci kasso yi li ñi mujj ñom ñep sun borom tekkeni wallahu yahdi al-qawma zalimin wallahu la yahdi qawma zalimin astaghfirullah wallahu la yahdi qawma zalimin sun borom ni nak man yalla duma may possibilité kenn ko xamni ab jalkati kat la ab togn kat la muy réussir mission wallahu la yahdi alqawma zalimin wallahu la yahdi alqawma zalimin ma nga suratu tauba dem len ngeen set aya bi ma nga suratu tauba man yalla duma dimbele ab togn kat bam réussir mission dama koy bayyi rek ni yego golo bu yegge ba defani yegna rek ñu xoc ci cene gi muni det والله لا يهدي قوم الظالمين والله لا يهدي القوم الظالمين دا ngay dem ci nek jawrinu daayira bi ba yaakar ni réussir nga sa mission yaakar nga ni yow legi atter nga sa atter atteindre nga sa objectif lay kalaata ci say loxo do xam lu doon wallahi lay kalaata ci say loxo ba dootal sa bop do xam lu mu doon lolu moy li yalla wax ni wallahu la yahdi alqawma zalimin ku ko defé do réussir disperser nit ñi rek bu la taxay jox disperser peuple bi rek nono le nday ak bay rek mu ne wallahi ku ko defé do réussir wallahu la yahdi alqawma zalimin ku ko defé do réussir bokk auditeur radio khassida online ay alquran bi nuy waxtane te mo nek suratu tauba bokk day jangat ba aksi ci khissatu abu amir ar-rahib wallahi day nuro ak sunu jamono bi lol day nuro ak sunu jamono bi lol liñi dund ci daayira yi ak parti yi c'est la même chose ndax Abu Amir bi yalla yonne yonent yalla Muhammad Ali sallatu wassalam mu créer ben parti bu ñu tuddé l'islam parti bi mu créer ko tek ko ci sincérité tek ko ci al islaa bayna nas fekk bobu Abu Amir mom tamit mbolo mi ko wër woy nañ ko tur bu tedd woné ku mag ki ku sel ki ku reuy ki ku kawe ki ku nangam ki diko jey muy jeyaxu ba yalla dogal yonent yalla muhammad ñew créer parti bi mu gis ni ay kotam mi ngi wacc mu nono yonent yalla muhammad parce que ay kotam ñu wacc mu dal ci kawam kompaloko mom Abu Amir nan la def moy dafa dem coaliser ak al musrikuna nga xamni ben lañ ci adversaire yonnentou sallallahu alaihi wasallam mu dem coaliser ak ñom bimu coaliser ak ñom bu ta yamone rek du am problème waye xam nga num def da ñëwaat dugg ci biir parti bi yonnentou yalla muhammad di l'islam coaliser fa ak ay membre yonnentou bi sallallahu alaihi wasallam ay partisans yonnentou bi sallallahu alaihi wasallam mi di len tuddé al munafiqun mu coaliser ak ñom nga xamni légui ñom ñokay senn li yonnentou yalla muhammad di waxtane ak ay militants di len orienter al munafiqun yi nekk ci biir parti bi té coaliser ak amir ñom ñoy informer amir ñoy informer amir su ko defé amir ni len ah attention dé wax yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam attention dé sa dossier yépp ak ma téyé mom amir sa dossier yépp ngi ma téyé li upp sa bob bi kay moy yow yow xamoo no def bama am sa dossier lolo upp sa bob bi waye sa yépp ngi ak man Abu Amir ñan ñoo informé Abu Amir bañ bam xam dossier yonnentou yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam xam ay secretem al munafiquna moy militant yi nek ci parti bi te sincèreuñ al munafiquna militant yi nek ci parti bi te sincèreuñu al munafiquna mu coaliser ak ñaar ñooñu moy al musrikun wal munafiqun ñom la coaliser dal ni len légui pour ñu atteindre suñu objectif nañ tabax ben ñu ngi koy tuddé ci sax moy fi parti di dajé di def seen congrès yi ñu tuddé ko al masjid ñom al masjid ci seen jamono nga xani bu doon suñu jamono bi bo man nga ko firé comme ni nga xamé ni al musrikuna defon nañ ko ci bir makka fi nga xani créé won nañ ko mu nekkon ben ensemble bo xamné fa lañuy dajé di sotante seeni xalat permanence mu ngok permanence ñu tabax ben permanence bo xamné fa lañuy dajé tuddé ko al masjidu de nga turuy masjid lu fa wara am xana julli ak ragal yalla waye lutax yonent bi tuddé ko al masjidu dirar lutax sun borom tuddé bireb bobu al masjidu dirar jakka ji nga xamni day loré rek ta du jariñé juma ji loré rek ta du jariñé al masjidu dirar permanence bo xamni luy loré do nga lañ fay riño luy lor rek lañ fay waxtané luy lor peuple bi rek luy lor partisan yi rek mom lañuy waxtané fofa yalla nako wax ci alquran de al masjidu dirar bokki ndax xam ngeen ni senegal amna jakka yo xamni tas nañ digënté nday ak bay jabar ak dom serigne ko talibé ay jakka fi ci senegal yo xamni khutba kat ya fa nek di khutba ño disperser nit ñi da gis imam bu tok di khutba di wax li yalla wax ci jamm li yalla wax ci salam li yalla wax ci sincérité li yalla wax ci mbax li yalla wax ci baña yak alali jambour nga gis ay membre yu jog lem seen sajada dem la hawla wala quwwata ay wajile yow ki lim lay wax ni la bal yak alali jambour bal toj alali jambour bal tal alali jambour yalla la ko jike wax mom dala koy rappeler dongo mu jaral lem sa sajada bagn fa julé lutax parce que da nga en imam bi ci wax jodi muy wax da nga en imam bi dana ñew ci en dana ci ñew ci kanam tuti résultat bi li ci yonnante sallallahu alayhi wasallam wax en Abu Amir ñu tabax ben permanence yalla tudde permanence ba al masjidu dirar seen permanence bobu non la ko yalla tuddé ci alcorane al masjidu dirar ñu koaliser jël ci membre yonnate sallallahu alayhi wasallam difa am ay information mu daldi lalal yonnate bi sallallahu alayhi wasallam ndëgg ci rox ñuko damay wote jolog national bu nga fekke ci ko yalla niko bul dem jolog bi sincèreul bul dem bul dem bi yalla netale yonnate bi sallallahu alayhi wasallam exhaustif bi nga xamni mo créer mom la daïra bobu bëgg yalla netale yonnate sallallahu alayhi wasallam exhaustif bi nga xamni mom la parti bi bëgg atteindre ak fum jëm biko yalla informer yonnate bi sallallahu alayhi wasallam yonnate bi sallallahu alayhi wasallam xamni li jëmul kër muni kon nak numuy def moy day dissoudre parti bobu da koy dissoudre sallallahu alayhi wasallam daldi wut ay ndaw ni len dem len ngeen dissoudre ma parti bobu wut ay ndaw ñu dem mabbu permanence ba tojate ko bam tojato rajax motax biñuy toj ay juma fi ci mbeddi Touba yi am ñu bëgg commencer khutba nan waaw neegum yalla nga diko toj mané masjidu dirar dagan na nga toj ko masjidu dirar jaka ju ne ci kaw yoon di lor nit ñi ba do xam foy jaar yalla da ko santal ba ma leen ko waxe la gaay soga dag masjidu dirar yonent bi yab lañu toj permanence ba mu dessoudre parti ba mané ak ñu rok sun jamono ji du xam ngeen waaji wax poutine poutine xam nga man observateur la poutine xam ngeen ko de yeen ngoy siwer parti bañ tuddé masjidu dirar ci seenum rew xam nga num ko def da ko dissoudre yemu ci dissoudre ko mbolé membre ya bok ci parti ba yépp de leena massacrer ñepp la dégager jogel ci poutine nga dem fi ci Erdogan Erdogan du xam ngeen ko de Erdogan bi nga xamene amna ben mbolo ben parti bu sosu ci am rewam mu gis ni masjidu dirar lañ dalena dessoudre yamul ci dessoudre len waye daf ni mbolam parti yi nga mbolam rew yi nga xamni dama am ak ñom liñuy tuddé rapport diplomatie muna am muni parti bi rew yoy dañ fa ubbi ay école difa former ay membre yoyé dara du seen xalaat buñu maggé luddul disperser peuple bi mbolam rew yoyé école yoyé nañ leen tejj wala ma dag sama diplomatie ak yeen école yépp tejj ba ci Sénégal gi école bi fi neewon dañ ko tejj ba ci parce que jamm gën ay wa xamna ni bu ko deful aw ay rek lay jur mbolam association bobu may wax Erdogan mbolam école buñ ubbi won ci adina bi dafa dem tej école ba waxuma dissoudre parti ba do nga de japp membre mais école yi créé won sax da leena dissoudrale yonnante bi sallallahu alayhi wasallam yabal ay ndaw ñu dem dissoudre fi nga xamni Abu Amir ak partisan buñuy réunion fa lañ koy défé mu dissoudre ko alayhi salatu wassalam mané ak ñu rok suñu jamono bi ngeen bal ak ñu rok suñu jamono bi ak ñu rok suñu jamono bi ngeen bal mo waaw ndax buñu démé ba yalla dogal ñu yegg fo xamni doom dafa endayam ndax lan ndax ma ak yow bokkutu ñu xalaat ay waji la yalla dañu indi adina pour ñu bokk xalaat annas mukhtalifun bokkuñu ma ak yow fu ñu fété e waya ndaw yalla daf ñu indi pour ñu bokk fu ñu fété yow ngay bokk ci benn fami ki di julit ki di yéfer xana lolo gëna gravati waxuma ñaka bokk parti rek waxuma ñaka bokk daïra waxuma ñaka bokk serigne ñaka bokk serigne jarna dispersé wu jarna nonu nit ba diko yonne ay agression verbale ag ci agression physique nga xani boko deful direct yang koy def indirect boko deful direct yang koy def indirect agression verbale bo beugé xass nit ki té ñëmé woko xass nga daldi wut ben way feulé niko xassal mako xassal mako té yo xam nga nit ki ngay xass karaw bopam képp la gën adina ak al-akhirah nga né xassal mako sagal mako bo xamé ni jël photo nit taf ko ci sa Facebook wala ci sa WhatsApp wala ci sa niñ koy tudé sax TikTok deli la fi man lañ la ci top nga dal di koy yonne ku nek bitim rew nga xane fam nek du fa deli fay ko xaliss mu defal lako lan lañ yalla waxon ci alquran sun borom da wax ni wa abudullah wala tusriku bi shay'an wa bil walidayni ihsana وبس القربى واليتامى والمساكين والجالس القربى وجار الجنوب وصائب الجنب وابن سبيل وما ملكت ايمانكم من سورة النساء ايمانكم من سورة النساء وما ملكت ايمانكم من سورة النساء يالا ني بو نين ما جوخي لي موم با بار باج ما ووتال ناولي لن لا لين سنت سين نياري واجور سين نياري واجور ادنا بون كو ياغالي با نين ان لين wayo parti bi yow ya ko tanal sa bop jënd ci carte membre est ce que sa wajuri ya ko tanal sa bop yow li nga tanalul sa bop li nga tanal sa bop tax nga nono ko ba doto ko tuddu bo xeye do ko nuyu masna ci deg ko ni mom buñ ko ni indi won indil sa nijaay ñu def ko ñu rendi ko jël deret ji binde ko mu indi subhanallah wa bisil qurbango yalla neena sa mbokum jégué ñalé mi nga xamni tan loko sa bop man yalla mala ko tanal est ce que aparté wala daïra jar na nga nono ko question la bu yalla di laaj question la bu yalla di laaj sa mbokum jégué ñalé ñu ni la ma nga ca kasso ba lutax ñu yobbu ko ca kasso ba parce que dañu fekk ay vidéo ci mom wala bok ay audio ci mom sa mbokum jégué ñalé de nga xamni yow tan noko yalla la ko tanal nga ni na de ca kasso ba parce que bam ci dugg waxon nako ko ndax bokku len fu ngeen fete mom tamit nonu la ak bagn la taxna mu ngok mu ngok motax mo bëggun bokki julit ñu delu ci wat jangat alquran nafarat ko te delu ci suñu xel te delu ci suñu xel bo demé ci ayé ba lum ci tek bim né wal yatama wal masakin xam nga lum ci tek wal jarisil qurba xolal sa mbokum dekkendo sa mbokum dekkendo mo xamni da ngayena bokk dekk ba nopi bokk deret yalla bolé len deret bokku len fu ngeen far bokku len fu ngeen far taxna yaangi joxé yaangi tektal ay nit yaangi orienter ay nit yaang koy jaay ci souf ni len barap sangam la dekk ni la fa dekké mak moma dend bu ngeen ñëw fi la kërëm fété pour lan pour ay nonam ñëw taal kërëm la ilaha anta subhanak la ilaha illa anta subhanak ay wajili nokay layela yowmal khiyam deg na am nañu wéssu lolu deg na am nañu xam légui dañ leen di fay ñuy wër di photo kër nit ñi di envoyer pour buñ bëggé taal man fa def direct allahumma salli ala muhammad allahumma salli ala muhammad لا حول ولا قوة والجارس القربة سمبوكم دكندو بنوبي نين بوكو دلات دي وا يانكوي جاي سي سوف والجار الجنوب دكندو واخني بوكو لين دارا سي دلات خانا لول ادم اك اوا وا يينا دك اخي دكندو nga amel ko ko waron ko protéger yow miko warona protéger legui yow yakoy jaay yow miko warona protéger yow legui yakoy jaay والجار الجنوب dekkendo bi ya ko warna protéger légui yow ya goy jaay yow da ngay gis légui ku partager diw la bëgg xam fu mu dëkk automatiquement def ci numéro téléphone am automatiquement nga woko niko mang moma dëkk ah baxna wal jaaril junib wasaibil janbi sa compagnon ki nga andal di voyager yalla boole len ngeen bokk auto bu ngeen dugg di voyager nga xam ko ci réseaux sociaux yi mba nga xam ko ci nangam nga daldi wote téléphone ben way diw mi ngay dégg tam nonu diw ha di créer diw di wax nangam ci diw mi ngi ni mak mo bok auto la hawla wala quwwata baxna mi ngi ni ñu bok auto wa sa'ibu bil janbi non nak alquran waxe wa dha'ib bil janbi ki nga andal di wayase mom ngay jaay ki nga andal di wayase bu ko defé ñu nan ubbi nañ enquête ak xamuñu won ki fekk boba kim andal ko jaay kim andal ko jaay ndax li parti jar nako ndax li ab daaira jar nako ndax li ab daaira jar nako daaira bi ya ko tanal sa bop ken tanulo wulako parti bi ya ko tanal sa bop ken tanulo wulako tariikh bi ya ko tanal sa bop ken tanulo wulako association bi ya ko tanal sa bop ken tanulo wulako waye bok gi yalla la ko tanal dekk ndo gi yalla la ko tanal lilep luko indi al asad en rek ko indi sun borom neena tabaaraku ta'ala ki yonnati bi ali sallatu wasalam yun balma astaghfirullahal azim yonnati bi ali sallatu wasalam neena liñi tuddé en wal iyas billah day yobbu nit ci mu dem ba nga xamni jeufum ju bax yalla dotu ko considérer yalla dotu ko considérer motax muni mom yonnata ali sallatu wasalam wa yakum al asad fa in al asad yahkul athanat kama tahkul nar al atab mang len di moy ci ndikul wa en mang len di moy ci ndikul wa en nit ki ba dotu xol lu baxam en nit ki ba dotu ko yene lu bax en nit ki ba dotu muni mang len koy moy ci ndikul muy ndax bañ nit ak añane nit muna mo ne gis nga ni safara di def mat ba def ko dom non lay def sa jef ju bax sa jaamu yalla lay lek bam jeex mom bañ nit te tego ko fen lu ko waral tahasub par parlo rek en gis ko xamni mamuru daire bi en na daire bele daire bi en na daire bele parti bi en parti bele citoyen bi en citoyen bele ni sa jamu yalla rek lay lakke ni safara di lakke mat bam def ko dom sa jamu yalla rek yonent bi ali salatu wassalam neena rikway wala tabakhadu wala tahasadu wala tadabaru wala taqatu wa kunu ibadan lillahi ikhwana salallahu alayhi wasallam neena mang len di moy ci ndiklo en mang len di moy ci ndiklo en muni ndax en limuy indi moy bañante lay indi muni rik bu len bañante bu len añanante muni ndax en day tax nga du moy nit ki bayyi ko adina ak alakhirah day tax nga bayyi nit adina ak alakhirah muni bu len dok relation yi dox sen digeunte relation humaine yi dox sen digeunte bu len ko dok muni xam nga luma bëgg ngeen def ko nek len di ay jami yalla xam nga manon na ni nek len di ay julit nek len di ay mourid nek len di ay talibé waye dañi nek len di ay jaamu yalla ikhwanan ngeen bokko te xamni yeen ñepp ay insaan ngeen seeni bop nga jëm kaw seeni tank jëm suuf boole len seen bop nek ay nit pour ngeen mëna dund ci kaw suuf ci jaam ak salaam chrétien bi doon chrétien lim doon mourid bi doon mourid lim doon khadir bi doon khadir lim doon tidiane bi doon tidiane lim doon te du tay jaam dox suñu digënté kuno ibadan lillahi ikhwana loolu la yonent wax ali salatu wassalam loolu la yonent wax waye diw banako adina ak alakhirah ñi la lutax muni parce que ma mom bokku nu far fu nu far dama contre wala da contre sama leader ba tax lu bon loko xamalon genné ko bo xamok boko xamul dara lu bon nga sosal ko la ilaha illa ant lu bon loko xamal nga genné ko rek da aram de bo yamon ci lolou mu doy waye légui sax nak dang koy sosal xamaloko dara lu bon nga sosal ko nak nga sosal ko nga sosal ko wallahi nga sosal ko walli yalla yep sosal nañ len walli yalla yep gaay sosal nañ len mo xam walli yi dund la mo xam yi de sosal nañ len yi dund sosal nañ len ñom seigne muntaha ak ñom cheikh baye may ñassak ñom cheikh abubakar tijani at tiwawani ila akhiri ila akhiri ñep sosal nañ len ñep sosal nañ len xolal liñ yalla waxon yalla da waxon ni wa khulu linas usna bo mën ta wax ci seigne muntaha mbake lu rafet seigne muntaha mbake bo ci mën ta wax lu rafet mina mën ta jël sa gemmiñ wa khulu linas usna boy wax ci seigne muntaha waxal lu rafet wa khulu linas usna boy wax ci cheikh baye niass wax ci cheikh maye niass waxal lu rafet wa khulu linas usna boy wax ci abubakar cheikh abubakar tidiane waxal lu rafet wa khulu linas usna wa khulu linas usna li la dela yalla santone wa yalla mom li la santone wa qulu lin nas husna wa qulu lin nas husna waxal ci cheikh maye niass lu rafet muni kon na ngeen moytindiku boddu konté moytindiku añaanante moytindiku ndax ba ci da ngay gis nang koy gis ndaysan ko xamni ak ndom ak tankam lako gaayé añané ba sosal ko lu ni weng ndax ndom ak tank gim yoré rek sosal ko lu ni weng amna ko xamni famille bi mbokk motax ñu sosal ko lu ni weng am ko xamni menacer ay intérêt gaay ci ay waxam ak ci jëfëm ci yumuy def te yalla tax diko tek ci xam xam ak sharia ci lay ko gaay sosal lu ni weng gaay sosal ko lu ni weng waaw xam ngeen ni dañu tollu ci jamono bu bes ni ma koy faral di waxe jamono bu ne day changer day dox ñu tudde ay rabbani yona mu yare kat yi arifuna billahi ñom dañu xam ni jamono di soppi ko waxna ko ba tayi da bok ci soppi ko jamono bidiw bu faqe sowu jëmpenku dana am lumuy bayyi ci kaw suuf ci tahsir bu ne ray rayam joju amna lumuy bayyi ci kaw suuf ci jawu ji muy transformer wu ngelaw le diko transférer rew ak rew dekk ak dekk keur ak keur da ngay yewu rek mu melni yalla dafa taw ci lamiñu xalé yi ben slogan bo xamul fuñu joge fekk lolo ko sabab leele day am jamono bo xamni ngelaw li uppu ngelawul jam lay doon yépp jam lay doon ngelawu yar ngelawu teggin ngelawu njub mais day am jamono bo xamni yalla day sansa jamono uppu ngelawal bala la hadrallahu wala saman ku moytu rek mu yobale la uppu ngelawal bala ku yob moytu rek mu yobale la lol nak sun borom la sopp tabaaraku ta'ala ni nga xam non la jamono di doxé non lañ war di créer nak ay atay yu bes waye atay 1960 ba légui parce que chay gu bes dafa feñ chay gu bes bu feñé atay yu bes da wara feñ lolu Omar ibn Abdul Aziz mi gëna mandu ci kaw suuf moko waxon radiyallahu ta'ala anhu Omar ibn Abdul Aziz mi gëna mandu ci kaw suuf mo waxon lolou neena chay gu bes bu feñe dañu wara créer atta yu bes yu depok chay ga ta dusulin nas aqdiyatu bi qadri ma ahdasu min al fujar la waxon mom Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu ta dusulin nas aqdiyatu bi qadri ma ahdasu min al fujar aw kama khala radiyallahu ta'ala anhu Omar neena Omar ibn Abdul Aziz neena créer len ay atta yu bes comme ni chay gu bes di amé chay gu bes xolal ma rek seigne modou mbaye jam ben way bo xani han benn buxaaba ci internet bi, benn maaman, li gaay wax maaman, mënut waxut dëgg, bu mënoon tàmbalee ci boppam, waaye noonu lay tuddee boppam maaman, moo ko digal, jox ko lu mu sangoo, mu àtt na tër doomi boppam ray leen, ba nuppi sàng leen fa dem, mel ni di woon moom, xoolama gii caay-caay gu bees. Enquête kat yi buñ xëreñut xel du dem ci ni waaji mo ray doom ji, loolu xel mënu ko nangu ray sa doom ndax soxla deret ji rek.

aqida kundo ji koy lor moy nga tankal ko ci lo xamni amul njariñ waye fekke dekkundo bi ling ko tankale lu koy jariñ la moy turu yalla wu tege ci deug waxuma nak xalal yi ne ci mbedd yi yor ay wagn di kalang kalangi nan nga an munu ñu sax wax la ilaha illallah waye la ilaha illallah lañuy wax waxuma lol lolou mok yusuf ndur may teug ñoyam donc waxuma lol waxuma lol yalla ko yalla sam ci ar ko te bayiko ñu bam tu genn ci inshallah taala yalla man nako ndax yaatu xam xam mom ci la bokku waxon nako ci chon sek boba zdfm day dogu ubi zdfm day dogu ubi boba ku ñi wax assis sambu mo fa doon animé ñu tek ay cassette musique chon sek mu bi téléphone bi di poser ay questions ma woko téléphone niko bu fekke ni dey yowmal khiyam jotna yalla ni musiciens sénégal yépp ben ci dem aljana japp na ni chon sek rek lay doon japp na lool maniko dama gis lum way rek bo dello ci alcorane ak sunna fekk ko tawhid bu waw kong kong kong kong tawhid bu waw kong xolal bi muy misal baykat rek nga xamni man baykat la baykat nim gëme yalla bim koy misal nga xamni day jël dugubam wala gertem fekk suuf su waw kong kong musul ko ci ñibbi kërëm tedd tay yaakaara gop ak ki ku ko gëna gëm yalla motax maniko yowmal xiyam japp naane bu yalla ni won ben musicien wu senegal do ngay dem aljana wallahi chon sek lay doon d'accord dana musique mais da ci bolé won ragal yalla da ci bolé won ragal yalla sidi lamine niass mas nako inviter ni waxtane culture mu poser question sidi lamine ba légui sidi lamine tontu question bu ñor dané ko waw sidi nit ñi nga xamni dañuy dem di teug bal ci bal bi fiñ koy teugé dañ fay jaay sangara goor gu and ak jabari jambour da fay ñew ndax ñun am nañ ci part de responsabilité xam nga ni li ko ragal yalla koy laaj waye sidi dafa bayyi non rek mu jall waran nako ni ngandum part de responsabilité ngeen ci am ku fa moy yalla yeen ak mom yeenay bokk bakkar ba lool la ko waran wax lool lay li am lool la ko waran wax ko fa moy yalla yeenay bokk bakkar ba ngandum responsabilité nga ci am yow mi nga wote man sanna sunnatan hasana falo ajru biha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah waye man sanna shay'an ak yonent ñene ko créer milieu bo xamni ku fa ñew lu bax do nga la fay def muna am lu mu fa def ci lu bax am nga ci sawal waye ku créer milieu bo xamni ku fa nek lu bon do nga lay def lu mu fa def ci lu bon ngeen bok yonent ko wax alayhi salatu wassalam waaw seigne modou ñamale fofu waxtaan wi ba tay rek baat bi mi ngi xawa bañ leg leg ay ndokal niñ leen di leen ñaanal di sakku ci ñaan ngeen ñaanal nu yalla defal nu wër defal nu tawfiq inshallah taala ba dimanche bu nek ñu mëna dajé inshallah ñene mi ngeen bal ma ci ñoom tay leg legi xam nga comme te ku may wër te bëdi dafa tambalé def ay kité xamna amu buma ay very map lañ koy xawma peut-être motax leg legi yefi xawa ki ci man waye dal alhamdullilah rabbil alamin ñu sant suñu borom te di len gërem di nuyu mbolam ñu nekk ci diaspora bi di len ñaanal di len encourager rawat nañ yi nga xamni ihya ulumuddin dar ihya ulumuddin dañ ko boole ci seen programme mu nekk seen soppe ci melni serigne wali fay ak soxnaam soxna jaynaba sar ci melni serigne kosafal serigne mohammed diallo ñom ñep ak seenu njabot ñi ngi leen di nuyu te di leen ndokkel soxna awé ndjay fele ci amerique ku ci melni soxna daba djum ci melni mama jong yaayi daara comme nonu mako daan waxé cheikh serigne cheikh jonn ñom ñom ñep nga xamni dañu and ak daara ji ci leg leg diko bayyi xel ci leneen yalla di wërsegal mu neew mu bari ñu jappelé ko daara ji.

ditelel c'est intelligent woli sa intérêt c'est intelligent na jitu sa intérêt c'est obsessif nako sa intelligent jitu moni touba liman yaquduhu al ijahu dun al hawa lirida mawlahu moni taxagnel na réussir ñel na wa jo xamni intelligent le jital ci ay intérêt intelligent le jital ci ay intérêt mak seigne modou mbay tiam buñu bokké ben 1 million way nama jital sama intelligent ñu xol ba xam 1 million bi ni ñi def ba réussir ci mais buma jitalé sama intérêt rek sama intérêt moy jox ma sama 500 000 ku ne dem té buma joxé sama 500 000 duma atteindre sama objectif kon kay nañ bok lolou moy xel ndaw ñi nak dañu jitalul seen xel seen doole lañ jital ak seen intérêt seen doole ak seen intérêt nga xam sax buma ko tuddé intérêt non rek waye bu fekkone jital nañ seen intérêt sax duñ tal université bi mais ñaka xam manam atteindre sa objectif dafa am ben groupe bo xamni djégé nañu état ñu gis ni buñu profiter man nañu yeggé ci état immédiatement ñu utiliser len pour yeggé ci état ngén nangul len ko tal seenum réew té pourtant bo defo ndank yalla mën na def nga dem ba yegg ci sa objectif nga atteindre ko yalla xam nako waye toba saxal mba masulli yalla nangul ko kenn ko yalla massa bind kenn wedd nga laj ko yunus bam ñewé di wotel yalla ni toba saxal ma masul tay ngeen gem yalla force gaay ni ko gemunu fop mu mer ni day taal rewma ni ngon yalla indi musiba rew mepp tak mom yunus ngon yalla dañ indi musiba rew mepp tak ngon sa rew mi ni nem kenn tolu kenn ko ne manifesté wul gaay ni ko waxew xana ya ne won ngon gaay taal rew mi ana gaay mu mer gedd won ci len fa ni seenum rew ngok yeena xam torox len waye bam deme ci geejgi yalla badd ko ci geejgi momin rek bako fa waye lu mujj def la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu min salim yalla dama jumbalma dama yakamti rek dama bëgguna atteindre sama objectif rek motax yalla balma yalla niko ha am nga sens bo balewul won fi la lay baye ba yowmal khiyam ati gennal bo balewul won fi la lay baye ba yowmal khiyam ati gennal mu doora genn ci biiru jenn ak geej gu lendem bi motax seigne touba ni jitalal sa intelligent ak fo meuna nek del jital sa intelligent wal anfusi dana len nat ci seeni bakkan ñaata doomi sénégalais ñoy dé ci geej gi ni ñaata té ndaw ñi yag na leen ko wax dé ndaw ñi yag na wax ni ndaw ñi andil nak seen xel ndaw ñi andil nak seen xel mané li ma leen di wax wallahi bëgg leen rek tax ma di leen ko wax andil nak seen xel yag na leen ko wax di yeen ndaw ñi ngeen naan ma da nga farak ñi di ma tax di saga légui alors luma leen waxo légui fan ngeen mujj waxon na len bu len tayle seen bakkani legi nak far yene ngi def lu gëna graw diko tay ci geejgi te sun borom kat tabaaraku ta'ala neena mun borom bi yeen ndaw yi senegal lan ngeen di yakamti lutax ngeen jital seen bëgg atteindre seen objectif immédiatement xalé bu juddu amagul 30 ans bëgg nek milliardaire di dundu lix setan na ci ben xale bu jigen bu ndaw bo xamni matugula dem keur sax de danaka da ko jégué rek waye matugula dem keur nan man dama yërem sama yaay la ilaha illa ant mo la taxadim ci geejgi yërem sa nday yow kay da nga nan dama bañ sama nday yow da nga bañ sa nday yow mo la taxadim ci geejgi xale bu ndaw yow amul ben loi bu la tek nga yor sa nday yow bu la ben loi la bo xamni tek na ci sawlos ni la ya wara yor sa nday amul yow lila l'islam sant moy ñu jangal la yar la nga dem nek ci gannaaw goor jural fa yalla ay waliwom ak waromi xam xamam

0: lañ la tek nga jël sa bakkan bi saman ko ci geej gi ndax ne nga da nga bëgg yor sa nday ne nga sa nday da son te yow nga judd sa nday yor la ba nga toll non nga toll mu dila fayal ngay jang ba ag lycée ngay ni da nga bëgg yor sa nday non nga yor sa nday saman sa bop ci geej gi te alcorane ni la won wala tul khoy bi aydikum ila tahluka bul fekk lulay lor nga tabbi ca motax xalé dañ leena yewut dañ leena yewul dañ leena bayyi rek ñu nelaw manam borom xam xami oustaz yi ci mbedd yi rek lañu dajel ñu di len doori aya ak hadith yo xam dañ ko falsifier ñu yaakar ni loloy deug gi an la hubbul watan min al iman ngay ray sa bop lol kay ken wërëntu ko hubbul watan min al iman donte du hadith ken wërëntu ko waye non lañu bëgg rew bëgg sa rew ci ngëm yalla bokk ni nga bëgg rew mi yow non lañu bëggëm rew am rew kay ku ko bëgg lañ kor koral ba def ko fa ko su new bu ko lak bu ko tal fexel mu doliku ngay def ay djego ak pexé ba jot ci rew mu fekke man nga def lu gën li fi ne lol kay ñun ñepp ci d'accord na'nu ma'aka na'nu ma'aka lol kay and nañ ci waye li fi nek ñu diko kor koral ko su new ñu ni doyut rew mi nga xamni mom nga sol saw dal bam jaral la dugg ci gal ni da nga cey dem te yalla waxon la ci tirem bu tedd mi ne la wala tahinu wala tahsanu ñu ni ko lutax muni wa antum a'launa wa antumul a'launa sun borom mako wax de in kuntum mu'minin nak la ca tegg lolu moy li am important sun borom dali wala tahinu wala tahsanu lu sa rew metti metti muna muni bul tit bul jaq bul doye di wala tahinu wala tahsanu rik way bu len doye di ndax sinum rew da metti mo len taxa beug doye di ci kanamu tuba bi sinum rew da metti mo len beug taxa doye di ci kanamu tuba bi yalla tere won nalako wala tahinu wala tahsanu muni bul ragalit bul tit bul jaq ngir ndax lan ndax rew mi amo bul development muni lolou bum la tital de lu yag yag wa antumul a'launa billahi yene fare kaw lu yag yag yene fare kaw waye sarti moy in kuntum mu'minin bu fekke gem ngeen ko in kuntum mu'minin bu fekke gem ngeen ko fekke gem ngeen sen bop in kuntum mu'minin bu fekke gem ngeen ni yalla rek ay yalla la ci europe yalla ko fa def li ci senegal yalla ko fi def lolou ngeum koy maye sun borom nak tabaarak wa ta'ala rabbi sitwa jalla mu melni bimu waxe lolou dañ ko laaj ni ko wa yalla xol rewi tuba bi nim developé ba nopi nga ni buñ doye li ci seen kanam nga ni ñoo leen di raw lu yag yag yene raw wa antumul a'launa sun borom deglul tontu li yalla tontu ci lisanu hal bu fekke dañ ko laacc ci sun bi sun borom ni in yamsaskum khar'un faqad masal qawma qar'un misluhu aw kama khala tabaarak wa ta'ala sun borom ni li len dal ba ngeen di dugg ay gal di wan gannaaw rew mi nan rew mi da metti muna amuni dalon na tubab yi dalon na tubab yi amuñu won dara in yamsaskum qar'un muna faqad masal khawma qar'un misluhu li len dal ba ngeen di duggi gal di wan gannaaw seenum rew muna amuni dalon na tubab yi dalon na len musiba mi ñak gi tis wi muna muni dalon na len de ni no legui lu pexé nak muni tilkal ayamunu dawil a bayna nas man yalla may ay ay lonte adina bi tubab ye ayé won legui fegal nañ yeen africain ayé africain yi di doye di ci kanamu tubab yi ci sun borom ne non wala tahinu wala tahsanu bu len doye di ci kanamu tubab yi muy li len dal dalon na tuba bi muson nañ ko comme ni ngeen ko musé ñom nak dañu am jomi séré sen tir ligéy sen réew manna sax ni amuñu won jomi séré sen tir dañu ñew jël afrique dem ligéy len senum réew kana ko mëna ligéy réewum jambour wara mëna ligéy sa réew sun borom neena tilkal ayamunu dawilu a bayna nas affaire bi ay lola affaire bi ay lola buñu xolé sénégalais yi rawatina ñi ne ci diaspora wax deug yalla metina ndaw ñi suuf sangi ni ñun bañ ñene ci tol ya dañ daan tok ba yagg ñu gis ben way bu gaddu awulisam joge ci dekk tax yi lo bëgg muy dama bëgguma japp surga ñu jox ko bari ko kembu japp ko surga mu bay delu ci wat tak soxna ci deewen sa mu ñew delu ci wat defar keur ci deewen sa mu ñew waye fi ngay ñew ci tuba gi ma gëna jage fekk ndaw lo xamni table jimu tim matul 10000 francs ci lay nor ci lay nawet ci table soso rek matul 10000 francs de ci lay nor ci lay nawet ben bu añ joté mu dem seen keur añi ba keur yi nijaayam añi delu ci wat wala mu top marché bi patron yi ne ci marché bi ku andi ab añam mo raxasu su ko kero muy sour waye nawet jot mu jël caisse gi denc ko dem nawetani delu ci wat bu ko defé ñaar nawet rek am capital légui tay ni patron yépp ñaari nawet rek mu am capital waye mal asaf bob moy benen bi ci dess nga gis ndaw lo xamni nijaayam wala fréram yone nako alal sarcel ko magasin au lieu que mu jël magasin bi fas ko yene développer ay rakam ak ñeneen man ca daldi japp ñom tamit ngir dem waye dede xam nga numuy defa café ngon gu ko rom mu jënd portable bu bes bu ni mu jënd changer wat muy changer portable bi day tek xaliss du ci yam lek yi jaay bu ko rom du ki du ci yam xale bu jigen bu ko re bañu wex muti bi ci xass bi jox ko ba magasin ba ni kendeng wa ila bu deful nonu ma ngay def sa bu jaaye ba ngone bénéfice am yépp matul 5000 waye mom sa bu jaaye ba ngone dana épargner ci comptam manam ci condamnem ab 5000 francs bo xamni mang koy denkané fi barab xam nga lu ne ci xelmé bis day ñew rek mu ni nijaay ji wala frère bi mangi tukki dal di jël xaliss bobu muy épargner nga xamni du am bénéfice par journée 5000 francs waye xam nga numay defa mang tay épargner lo xamni ma ngay lijeenti billet bu ko yobbi ci rew pour mu fekk ni jaay jafam ne ni jaay jale tok ba yagg rek deg ñu ni dag na billet wala nax nañ ko lek xaliss da doon lijeenti ab passeport wala da doon lijeenti visa xam nga ñi tamit du neexa dimbele ma tek lolu fe ma ñew ci ñi nekk bitim rew yeen wa bitim rew ni len politiciens yi naxé non la len serigne ci naxé yeen wa bitim rew ci sen daayira yi ci sen association yi ngeen di dajé latu ay 10 euro ki 50 euro ki 20 euro ba xey jënd kër gu jar milliard xey tabax juma ju jar milliard baxna lu am solo la waaw nonu ngeen ko defé ba jënd kër milliard tabax kër juma milliard waaw bu ngeen ko defé won nonu tabax société bo xamni milliard la seen doomi rew di ci liggéey ba nuppi société bi dana leen amal njariñ wa lu tay ngeen xalaat lolu par 50 euro yi ngay joxe par dimanche nga xamni do ko yek ci sa salaire ngeen diko def fi barab ba meuna ubbi ab société ngeen ubbi société bo xamni bu fekke ni ñi dëkk Touba def nañ ko ñi dëkk Tiaone def ko ñi dëkk Kaolack def ko ñi dëkk Fouta def ko ñi dëkk Njambour def ko bu yagge ndawi Sénégal yi amé fuñu liggéey ñom tamit ñi xey di liggéey ñu leen fay wër waye dédét kenn woluwul kenn moy li mo xon ci tambali bi kenn woluwul kenn hôpital Janatul Mahwa ngi ni ana daayira bi ko tabaxoon ci alali mouride yi ba légui ben mouride bu ci mëna faju yek ci sa bop amul barki dem rek yobuna fa sab donga passement rek 25000 francs la passement bi rek ñu invité directeur hôpital ba ci ben radio fi à la place mu ne fa di wax bama duggé ci émission ma da ko ni ay discours go dong ngeen di wax waye li ngeen di wax dara amu ci ay discours dong la mané ko barki dem inna fi sab dong ci ay passement bi dong 25000 francs la mu nan ma hôpital ba amna département wu dong mané département wu dong fa ben département wu dong amul ben département mo fa nek ab serigne lañ ko jaglél benen serigne lañ ko jaglél te serigne boba man na bopam sama classe gi manul seen bop ñom bu seenu dongay faju dañuy fay wa bakagn li tamit bakagn bo ñewé ci walu ñi jité réew mi suuf so xamni say mam ak say mama ta ko doon bay ñun ni dañoo teural loi yo xamni suuf si boko utiliser tout rek loi bi ñew nang ko légui ñu fal ben maire bo xamni am samba sugur gay la mu joggé fele bëgg alal tax mu ñew dal di délibérer suuf so sulé bakagn lolit bakagn lolit bakagn loi bobu soppi len ko nit ko ne la nga doone ci say mam ya ko mom sallallahu alaihi wasallam nena won isa aradallahu bi abdin khayran ja'ala qinahu fi nafsihi wa tuqahu fi qalbihi sun borom bu namme ci ab jamam aw yiw nam mu taxé mu namu dakoy def mu doylu dakoy def muy ku doylu sun borom bu namme ci ab jamam aw yiw nam ci mom barké nam ci mom taxé dakoy def muy ku doylu dakoy def muy ku doylu yow sa nijaay wala sa frère ubil na la cantine sarcel lako bam fess ni la ay ci ligéel ni bokk tedd sa ñaka doylu yobul ci ngay jël sa bo wacce amna loy jël ci xaaliss bi ñak ragal yalla yobul na la ci ngay jël ci xaaliss bi di wut fokay depo ba mëna lijeenti visa day xey rek deg nga ni tir motax yonent bi ni ku yalla nam ci mom aw yiw da koy def muy ku doylu ba nopi nak wa tuqaw fi qalbi khol ba ragal yalla da cey ne khol ba ragal yalla da cey ne xana xamoni magasin biñu la tek dila fay par wer wala ngeen di liggey di seddo ndox mu sedd sax boko ci nan bala nga ko nan war nga ko avertiser borop ni ko lele bu mu mare ci ay jeen ndox mu sedd mu na akay lol kay man na ne way dede ñom dañuy tim beccari mu bari rek bo gisee nar yi buñu liye magasin di jaay bis buñu deme ba gis ni mënu ñu am bénéfice 5000 francs par jour lu xawa mëna fay magasin bi dañuy dal di bay duñ fa tok bay perte mu ab sénégalais ngay gis mën ta xey am bénéfice 5000 te bis bu nek mënu tuy ab aw 10000 francs bénéfice 5000 mënu ko am par jour de te bis bu ni mu dépasser 5000 bis bu ne mu dé ab sénégalais rek ngay gis muy def lolu bis bu ni mu dépasser 5000 francs te mën ta am bénéfice 5000 par jour waye dana dépasser 10000 francs kafa ngon du ko rombu ciagri du ko rombu goné bu bañé wéx du ko subhanallah waye yeen tamit nonu ngeen di def yeen wa bitim rew di dajalé ngir jënd kër ngeen di def ay kañot ngir dolel ben politicien ay milliards nga dajalel ko politicien bo xamni yow mo la gën situation train de vie mo gën sa train de vie nga dajalel koy milliards ay wajile boko dajalolon wajolof ubil len ko ab societe ñu liggey bu ngeen jom joju ngeen def bay dajalel n'importe quel politicien bu meuna don ay milliards di cotiser bu ngeen amone fayda joju boole seen bop cotiser ubbi ab societe way kenn ko ne raison ba nga dekk dañu am luñu japp dañu liggey Oustaz yi nga xamni dañu ne ci radio yi waxu ñu leen dara luddul ñen bal ma ta balatima liñ leen di wax moy lu leen neex rawati na dir yaanki jigen ñi ñom mom association sop nebi ak association sop muhammad ak bu ko defé oustaz ba nefa waxu fa dara luddul ba muhammad wax lo mbeutuma dula wax noy def sa adina bam japp dula wax noy def ba taxay yow mal khiyam dula wax noy def ba genn ci sa xéssal bi dula wax noy def ba giddindi sa garafas bi dedet mom dal khadija mom lum amone yonent bi lako jox ngir lan beug na lo yor jox ko dong ngien di len invité dagal len pass ñu ñew fofu ngien bop seen alal jep jox ko ñu ñew tabaxé ko fi ay kër ki jënde koy auto ñom ñi nga xamni sax yor nañ ay école sax nga xamni seen xaaliss bobu ngeen leen doon yobante di leen ko woré ak wéef ci lañ tabax seen daara yi sax bu ngeen ci yobbo seeni doom bu ngeen fayut duñ jang wa lolu bakagn bu ngeen fayut duñ jang bakagn alal joju ngeen leen di jox bu ngeen ko dajale won yone ko ci gox ba ngeen dëkk dajale fukki seen fukki xalé jëndal leen benn machine wal benn machine soqo benn machine bi wal café benn machine bu soqo café bo xamni ni day sax café benn machine bo xamni ni day wal tiga dégué buñ leen ko joxé dir bu gatt ñu am tuti luñu japp dir bu gatt té wallahi li nga yone oustaz bob yi nga xamni daara jim yor sa dom bu fayu dalakoy delo légui té lim tabaxé daara ji ya ko ko jox dé yaak say morom yaak say morom lépp kèn mënu ko wax suma ko waxé bo moy tout gaay fi lañuy doxé bañ ma sax faaw non yalla bal lépp kèn mënu ko wax dal lépp kèn mënu ko wax mu ngok waye limu bëgg wax dal xam ngeen ko yeen ñi nekk ci réew yoyu yeen ñi nekk ci réew yoyu yeen ñi nekk ci réew yi yalla xam nako wa guinée bissau ñing may dégg masna fa dem conférence conférence bi jeex ci suba su ñew garé ab 4-4 ni ma nañ dem ci marché bi mané ban marché man awuma soxla marché bi ñu né ah fi nak borom xam xam bu fi ñew bu nekk bo défé conférence ba paré da ngay dem ci marché bi wër commerçant yi nuyu leen commerçant bo nuyu boy dem mu jox la 5000 may lool deugënu ñu lay señ bi balex mané deugënu di man nga ñew commerçant bi jox la 5000 wus la tax mu jox lako bo fa dimul won du lako jox man kuma soxla na ma fekk ci keur seigne touba gi ab conférence ma fi indi won nopi na ci busuba damay ñibbi kuma soxla fekk ma fi ñom ñep ñu yawu deg ni man ñibbi na ñu naan ana seigne ben ñu ni ñibbi na ci deewen sa ba fa deb ci ñama soxla ñep fekk nañ ma fa ñima soxla ñep fekk nañ ma fa waye ñew sonal nit ki mu bayyi ab liggeyam taal autom région bu nek mu yobbu la fa lajal lay adiya ba damato nga ñew def touba yi paté cipp ci borom fimna bo ñewé touba gi touba lan xana sarétu mbam sarétu fas tabali ñetti juni mba ñaari juni tabali ñako tégon ci marché ba diko jaay ñom ñepp jëlé nañ leen fa ñi taxawalo ci mbéd yi parce que né lañ marché occasion rek ka dox néna leen fi barki di man leen yeen da ngeen ni marché occasion seigne fallo ci ñaanon manu amune legui dem len genti bu ndax seigne fallo bam ñane ci marché ba sa ningu ko ci jawu ji difu ko ci ndox ci souf sa la ko def xepat ko ci dem len tibu ci souf sa yobbu ci benen marché rek bu de lol la waye rankalo ci benen marché rek ku xey ni marché occas saretu mbam li de moy usine yi am Touba marché occas saretu mbam moy usine Touba nga gis serigne bo xamni ni compte bankam ay milliards nga ci milliards ñing ci compte bankam mënu wax benn société bu mu ubbi bo xamni doomi Touba yang ci liggéey benn société benn bo mëna wax ni doomi Touba yang ci liggéey bu yamam ci lool rek mu neex bu fekkon ni sax bo motax ma diko wax ndaw ñi leen yeen ndaw lo ci wax mënu ma bay te yeen serigne bu bay yeen akoy récolter ñi ni mënu leena bay te yeen ku fi bay yeen akoy récolter té nangou wulena dem ci tol yi nawetani bay pour am dara bay leen fontu yi yeen ku fi bay yeen akoy récolte mom bay do nga lay def ji rek xam nga ji ak bay mom yom na waye bu récolte jotté récolte moy li gëna jafé té yeen akoy def ngeen ni mën leena bay kon dal lepp kenn mënu ko wax waye fi mi metté bari na waye lu metti metti nak da ngeen wara tok séré sentir nak te xamni rew mi yeeno koy defar yeen ndaw ñi bu fekke ba ngeen mu defaru séré leen sentir te tok ci seenum rew ñi leen di wax naan geej gi ku ci dem xaru wo amna ci lo xamni ay nax dong la niñ ko interpréter demé wul non dañ ko interpréter ci waajo xamni day dem di nappi ji sallallahu alayhi wasallam moonu jangal ni jëf yépp yalla ngoy tek ci acte bi ci intention bi ngeen balma sallallahu alayhi wasallam neena jeuf yep yalla ngoy xeyma ci intention xam nga ki nga xamne dafa juk am intention wu dem nappi ay jeun ñew jaay ko dund ci dundal ci njabotam koku bu faatu ci geej gi dafa sahid da sahid wa yow sa intention du lolou yow sa intention moy barsa mba barsa yalla ni la kay dem barsa yow bi ngay juk sa intention moy barsa mba barsa da ngay dekkul am la am alal mba bamel bu sori dega guma muk am xam xam mba bamel bu sori de am alal mba bamel bu sori yalla ni la kay jël bamel bu sori yalla mom sa bo amé intention yu négatif dala cey fekk ci rek waxon nako ci waja bam ne yalla may ma khalis tok ci tatu karag sedd yalla may ma khalis yalla faale wu mu ne xala ma xol ba xam yalla dama deggu yalla daanel garab ci sa kaw garab gane xax xax wuti ko musam po xelam xana ray ma nga bëgg mu ne ko waw da nga def effort yaay fekk ci garab bi ni nga toge won fi sa sal bi nan yalla may ma khalis bo gennon di roñ suuf di jaay lema may la khalis da tok ci sa sal bu sedd tal say kilometre nan yalla may ma khalis sallallahu alayhi wa sallam neewon aqdubul awa'ij bi izzatil anfus fa inna al umura tajri bil maqadir sallallahu alayhi wa sallam neena li ngeen di wut len ko ci discipline aqdubul awa'ij bi izzatil anfus li ngeen di wut len ko ci discipline wut len ko ci dignité mi ne ko lutax muni yalla dogal ba pare na ci fa inna al umura tajri bil maqadir yalla dogal bi pare na ci kon loy wut ko ci dignité waye di wut lo xamni wuto ko ci dignité baye sam rew daanu ci rewum jambour ñu paquetalé ci ay centre dina traiter n'importe quel comment tok sa rew tay xiw suuf diko lek sax ko tane yalla xamnako tok sa rew tay xiw suuf diko lek ba kérok bi yalla di ñew wallahi moko tane moko tane waye fi ñu tollu ndaw ñi dañu tax gumbalu deggu ñu dara alquran waxon nako lahum qulubum la yafqahuna biha wa lahum ahyun la yabsuruna biha wa lahum adhanun la yasmahuna biha sun borom neena ulaika kal an'am ba yag mu ne bal adallu sun borom neena ndaw yi legi ñuna mu ne lahum qulubum la yafqahuna biha duñ comprendre ndaw yi legi bo len di wax duñ comprendre bala ñoo comprendre rek dañoo dem ba mbëkk mir bi rek doga taxu naan e sun borom mako wax lahum qulubun la yafqahuna biha boy wax ak ñoom duñ la comprendre mukk walahum ahyunun la yabsuruna biha duñ ubbi seeni bëtt di xool walahum asanun la yasmahuna biha dañoo tax gumbalu sun borom ni ulaika al anam ku melni manamu ni yag bayyi mayam ba yag mu ni bal adallu bayyi ma saxalata na bayima la tane yow bayima tay manam waji tok fi barab di wax khalatam nan bu len tal rewmi sen rew la alal ji yenoko mom sen alal la ndax ci seni seni lempo lañ tabaxé nangam yi légui yow mi wax lolu pour protéger sen alal joju len ñoom légui yow ci sa bop lañuy dal ci sa kaw yow di la saga wala sax bok mu jaral len ñew yow tal sa kër yow mi wax lolu parce que lan nenañ da nga far wa ñoom nak faru ñu ñoom yow da nga far waye deug nga faral wax deug dañ la sip soné rek en la rek defé ni da nga far fenen fekk dedet da nga far ak deug rek di wax deug ngir yalla subhanahu wa ta'ala ci ni nga gisé yow deug nam sax bo demé li ngay wax yow da nga gis ni li deug la ñom mën nañ ko gisé nenen peut-être d'accord lolu dara neeku ci wuté ay xalaat dara neeku ci waye passé unique rek comme amérique mom dañu amul pexé donc waye passé unique lañ gëm moy seen système adina bëpp non la war di doxé bëpp adina bu ko nangu wuté doxé ñi ngi ci sa kaw boko yégué ak boko yégu passé unique xana yalla ni bind jam mi sax nak iblis mi gëna bon sax maynako mu wax khalatam te traité wu ko n'importe quel comment iblis mi yes yalla la yalla subhanahu wa ta'ala nga gis frère bu atana bayyi fréram ndax lan ma ngi mom bokku ñu position wal iyasu billah jëkkër ju mëna bayyi jabar wala jabar ju mëna bayyi jëkkër parce que ma ngi mom bokku ñu position subhanallah la hawla wala quwwata talib bu mëna bayyi sëriñam ndax bokku ñu position way man rew lañ nek man rew kon man nimay jangate mbir mi moy angal bima koy jangate moy natub yalla la ndax ño saga wali yalla yeb natub yalla la sayr bi da waxone qad mata khawmun wama matat makarimuhum wa hadha qawmun wa hum fi nasi amwat neena amna ño xamni bo demé fekk nga leen ñu dem baq ya bu yag mune waaw mune waye gis nga liñ fi nekké won jikko yu bax yiñ fi nekké won jëf ju bax yiñ fi nekké won taxaway bu am solo biñ fi nekké won mune am muy bo demé fekk ko muy foloté ñom faatu nañ waye seeni jëf nga fi seeni jikko nga fi seen makarimal akhlaq nga fi ñom cheikh ahmed bamba ak ñom sayyid alhaji malik seeni makarimal akhlaq nga fi ñom nak dem nañ bu yag tilka ummatun qad qalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum alquran la mune amna ci mune way am ñoo xam da nga leen di fekk ñuy dund ci kaw suuf di jaxaso nit ñi fekk de nañ bu yag de nañ ba xam ñun ay nit ndax yoru ñu xeli nit ñun ay nit ndax nit bu deme bay jakarlo morom nit nan tal leen keur diw xam nga yow do nit de dañ la boole ci nit ñi do nga way do nit wa sa khawmun wa hum fi nasi amwat mi ngi dund ni ci biir ñi waye de na bu yag du nit ama sawti lum waxon innamal umumul akhlaqu ma baqiyat fa innahum sahabat akhlaquhum sahabu lolla ahmad sawti waxon neena rew mo gis muna muni sen culture mo len fa baye rew mo gis sen culture seni ada seni mbax seni jikko yu rafet sen mbatit muna muni buñ ko ñakke di setuñ dara ñun senegal sun mbatit mo don lan am job am ngor am education am fulle respecté mak fonku mak bëgg mak warmal mak li mo doon sun mbatit légui ana mbatit momu sa wajur wi la sukku jur dacc yow lu ne xani ba nga juddé bo la mbankanon fa ngay yam mu dacc yow lu ne nga xeyni ko won ngañ wan gannaaw ndax lan bokku len position ngani ya torox de ko la ko wax borom xam xam yima waxon ni nak amna ci ñom ño xamni ño reeral ndaw ñi parce que danaka dañu leena xawa xattal sallallahu alayhi wasallam waxon nako ci hadith ba neena won afatu ilmi salas faqihu fajir wa imamu jair wa mujtahidul jail legi xolal ñet ñi yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ak suñu jamono bi neena diine sa bu amé jafé jafé rek ñet ko ko andil ba ci jëk moy faqihu fajir borom xam xam bu katchor borom xam xam bu katchor bo xamni lu ko neex lay wëlbeuté ay ak hadisi lu ko neex borom xam xam bu katchor borom xam xam bu katchor xam nga xam xam bu katchor mën ta wessu nit ki gëm la nga am événement de né nga da ngay magalé da ngay santé da ngay nangimi événement nga am de mu gëm la wonu la jël alalam yonne la jënd aw nagam jox la ak la cey and lepp yamal soxnam ci yow pour mu andi la tiranga yoyu sa katchor tax nga ne ko wax ma lo bëgg mu ne xana dé taxé nga ne ko pour nga dé taxé da am lumay bind ci sa awra and ci ak yow nga doga taxé xam nga ni ya bon dé subhanallah xana ngeen de taxé di kay ngay wax ngeen de taxé di faqihu fajir borom xam xam bu say tan nañ ci yalla musul wa imamu jahir ak iliman du jeng iliman jo xamni mi ngi ci kaw minbar di khutba par lo tax nang wuta wax deug ngir yalla par lo en tant que iliman nga atna taxaw ci kaw minbar amo len loy khutba ludul diw sangam bu bokul ci nangam rew mi tak yow rew mi warana tak nga diko fay fayeto ko yow ya koy yaay joxe ndigal pour ñu tal la hawla wala quwwata lol lañ doon doye imam mas nga gis fu yonent bi khutba wax ju melni yow kay ñaanalal sa way sa mbeur mu bok defal pexey yi nga xamni lol la luwa bi may mu bok mais bul encourager kuy def ab safan rawati nga diko def ci kaw minbar bo xamni ñepp ko bok xamnañ iliman yu gis kuy saga nga ni saga baxul lolou yenente bi waxnako iliman yu gis kuy def lu baxul nga ni li ngeen def baxul waye nangam day am wala rew mi tak wa mutahidul jahil nak moy li xew moy ko xamni da bëgg diiné boone xat gi layna mu naaw falaan waye xamul dara moy li dal xalé yi nak moy li dal xalé yi bëgg diiné lañ def ba dof waye andu ñok seen sago nak ci ñi leen di wax diiné ñan la xalé yi wallahi xalé Sénégal waxuma sax xalé ab Sénégalais rek ci bopam ab Sénégalais mo bëgg diiné ba boone Muhammad sax mu naaw falaan wone Muhammad lu ma sa liggey joxe nako atana la jox lim yor ndax lolu nga wax ci Muhammad rek ndax bëgg roy Muhammad fekk dang ko bëgg nax rek waxoko deug gi ya yaakar loko dir yanke newoko sa mes mi da arab sa xéssal bi bayiko war ko waye lokay wax sayyidatuna khadija bu gudde mo da non soxna ci bu becc gi moy don borom kër bi fek djublu wo ci dara djublu wo ci sax pour li ci posam bi dong nga soxla kesse waye yalla neena yonent bi neena bam yekeuti won ko joxla bu ci sa wursak nekke dana la ko jox waxna ko legi ñi joge won luga te ñew fi di ma siyaré ci fi legi ni rek ci ngon luga lañu joge naaju tang jiir ñu ni lu mat juroomi atay ni ñu di la deg tay rek la xey dogu ni mom ak sama bakkan bi lum ma jaral dana mako jaral Mustapha Mbaye Sam fu meune ne dina ko gis tay départ Louga Tall auto ñew Touba gi di wër di ma laccte ba dem ci ben maktab borom maktab baniko dara jang barab sangam ndax mo fa demé dina ko fekk mu ni ko tantel sans rek demal rek légui liñ fi joggé kon waxal deug rek te yalla tax xal deug rek te yalla tax wa mutahidul jair mo dal xalé moy dañu bëgg diiné farlu ci diiné waye na xamuñu ndax bo né xalé yow en tant que borom xam xam nga tok ci télé wala radio nga ni dem ci manifestation ba jihad la bo ci dé adina nga jëm yow fan nga koy tek fan ci ban dalil ban ayat alquran mo la ko wax ban hadis fan la yonenti wax né ko dem ci manifestation bo ci dé adina nga jëm fan jihad la politique bu salté bi nga nan jihad la ban jihad politique bo xamné worok wuruj dong la nga nan jihad la ndawli gem la ndax sa xam xam and ak tanyaxam dem ca manifestation ba dé ca kenn musuko gis motax seigne touba xone ni innal lasi lam yakhsa rabbal alamin laysa bi'alimin wala afna al funun seigne touba neena ak ko meuna don lu sa xam xam meuna toll te ragal yalla leluko muna mun ya goné gudelul baye
1: ene gis fi lewen
0: koy waxal na tay ci seigne bir ya goné gudelul baye na yam jikoy yak yu ma don wax yobbe nañu ndaw ñi nungotu ñoo tok ci daara yi ba jang legi am alal rek tous les moyens sont bons rek na ndaw ji doxé té kat seeni wajuro ko def ci seen bop yi da xalé bu jigen bi ma gis mu nan yor sama nday ak subhana ku fere gon ci soow yow ken da la yor lo sa nday yow ñu jang lo ji la pour nga am education bu sen bo bu ëllegé bo yoré njabot man ko yar ndax al umm madrasatul ula yaay moy école bi jëk say doom lo leen di jangal bu ëllegé dama mbokkon ci geej yow añ maka mi farata sax dañ la wax ni la bu fekkenteni amo assurance ni di nga dem delu ci jamm ak salam bul dem waxuma nak geej doy wuti alal para ya ngi ni ku ci sa dom nek ci dara ba wacc alquran nga dal di ñew ni cioppe di yob so rusé serigne dara ba mëno ko jël sax nga dawlo waxon nako ci ben waxtan ben xalé bo xani fi la newon ci dara ji ñu diko wax lat mbacke ki saliu mbacke baye sal mbacke fi la newon baye mak may degi ndax amerique lay dund mu jox ko rakam baye ba nga amerique waye rak ji lako waxani ko yobul mako ca daara ja rak ji magam sama weulere man ñom seen khalifa ñom sama weulere la niko jëlal do nga yi do ki xalé yi yut ko yobuko daara mustafa mbaysam mu andi ko fi xalé bi di daw daw na ñaar yoon ma jëli yoonu mujji bi mako jëli yu xon nañ ma fa sacci sa bu mako jëli nak mak doomi bayam di ñoy and ñoy and yalla dogal mu daw ma dem diko jëli ñu wër ko wër gisunu ko kérok sur bobu añuñu bayam jot na ma téléphone nek ci amerique ni ma xalé bi lo ci def rek and na ci pour mu tok jang wax wax yu rafet fa lañ ñak ba julli timis ma seen xalé bi muy top timis gi di leru taati pi mir yi pour wara ñibisi mani doomi bay bi ma andalon ñu nan ko seigne bakki pigen ngor sa nga ne jaaral ni ma jaar ni kuko ci jëk jot rek tatafuko yalla dogal man ma jëk jot ngor si ma tatafuko rek muy yuxu wa koñ ba genn ñu ne xuma ndax da amon ku newon ci koñ ba ko don sa ci xalé jamono bob muy yuxu rek wa koñ ba genn gor gi jëk aksi ci man rek ko pañam baangi dal ci sama kaw nama da ngay sacc xalé da ngay sacc nit di ma door man ngor si rek lay bañ murit ma ngor si bama duggal ko ci auto bi ne ko rat tej togo si gi jakarlo ni door ni len waye ki sama donga da daw doomi baye mi ngi ni ño bok seeni baye bok ndey ak baye ni ni dede dekkuruñ lol ma yëkëti sama téléphone wo baye lat mi nga xamni mo fi indi won donga bi niko ma ngi ni taxaw ak donga bi fi ci koñ bi mu ñew fekk leen fa bañ ko gisee ñom ñep xam nañ ko ño bok koñ ba ah ah señ la señ la señ la mu leen ki day sama dooma ki señ daaraan la ñom ñep kenn ku ne kaata suuf ño ngi jéglu goor gi nga xamni moma jëkono songu maneko yow do goné magum jëm nga mana maneko bu fekkene alcorane gi may jàngalé touba gi señ touba tax yow mum di nga ablé touba goor gi kenn tuddatuko ñi ngi fi ci gënaaw support bi limay wax ku dem visité ko waye gis nga bimu jëlu ci waté ma tok ak mom diko yedd niko baysal yow yaak seigne touba yena bokku sant xawma lu ngeen bokku na waye yena bokku sant yi mom yow bu fekke seigne touba sama seigne touba dara lu xam xam itti lu ak jang diko yedd dal bam xey yorop kamil ñew fekk ma fi ni ma mangi war ci alcorane dootuma genn dara jitu noppi wu ci ma mu dal di fi tok di jang mané ko kon baxna legi fekk dama ko tejjon ci mbar ma bayiko legi mu libar ne ci dara ji jang nekete boba bay bi bay bu ndaw bim nekkal fi bayam ba nek bitim rew amna khalis bu ngi ko yoni pour mu war ko indi ci dara ji mais sa bu ko joxe mom da koy utiliser man na tok juromi wer jurom ben wer do fe indi ci dara ji 50000 francs xamna mu yakar ni yegna lola mom dal mu def ci ay maguy dal ba jele fi xalé yi legi xalé yi ñom ñep suñu jang yakuna bim ko jele fi daare mustafa diom dar la ko yobbu amu fa wer ale fulka meunatu la fay joge na fofa ma nga ca universite bele et cetera yoyep di yo xamni rek nima ko waxe wajuri da ci am ño xamni ñu doy war lañ ñu doy war lañ edike wuñu gone yi baye wuñu gone ñi leen mané edike pour ñu edike leen nga xam dafa mujj mak seen mak joju seen mak joju da mujj ñew na ci daara ji ñet yoon nima dama bëgg delu ci mané ko da nga am ay kilifa demal ci say kilifa bu ñewé fi fi man nga delu ci mëna ma ñom néna rus na ñoy ñew ndax fi waji jaar ak yow kon nak mu ngok rek ñun mom li ñi dacc ci toone ñun sëriñ daara bu ñu leen ko waxon da ngeen naan dédé té lepp bëgg xalé yu baax rek li ñuy wax ni yépp pour bëgg xalé yu baax rek waye gis nga nu nekk la ko nit di interpréter mal asaf ginaaw yalla da lañu fay rek ni yalla tax ñuy wax motax affaire bi du metti ci ñun waye bu won ak ñooñu batay démissioné nañ bu yag bu won ak sentu ci yoolu bu yalla batay démissioné nañ ak ñu ne ci diaspora bi gërem nañ leen sant leen ndokki leen ñaanal leen yalla di sakku ci yeen ngeen xalaat ci loolu wax alal ji ngeen di dajale dal diko jox ay politiciens ak ay asatisa yo xamni ni dañ ñew fofu rek pour nax leen jël ci seen poste li ci seen poste delu ci wat tamé xokoy kër ay way dajale leen ko ngeen ubbi ay société ci Sénégal jox ay ndaw ñu dem liggéey fa yalla di len ca fay ndaw lu ci jël ab salaire am yobbu ko kërëm jox ay wajurum ñu dépassé ko li fi ak ñay lek salaire ba yalla diko bind ci sa yool bi yow momu ndax xétu wax fu lay doon day melni wax kon ni may jangale fi sabilillah mu nek waqfu bu boba lola waqfu lay don ci yeen xalat len ci ndax 50 euro yi nga meuna muñ ndax bul fatani alal ji nga dajale jox ko politicien bi bis bo demé ba ande tok politicien bi ci gis alal ja xam nga do ci jotat dang koy meuna muñ ngir yalla alal ji nga dajale pour jënd ci kër wala tabax ci jumaa 1 milliard alal jojo xam nga ni do ci jotat dang koy meuna muñ non la mel nak ci alal ji bu ngeen ko dajale won ubbi ci ab société yi bo liggé yow lenen lu ci mëna xew yalla taxon ngay def lu ci jotta jaar da nga ci am sa tuyaaba lenen la ci def dogalu suñu borom la waye du té da nga dimbali ay sénégalais yalla bindal la ci ab yool bindal la ci tuyaaba lool dal bëggon na ngeen xalaat ci yeen ñi nga xamni yeen nekk ci jostra bi ngir jëmi yalla taxaw rew mi té baña xol rek ni état mo wara def li état mo wara def la nit du tok di xaar état waxna ko sank neena way kat bi ni la khadamta watnaka farahman wujisika nit day am volonté ci liggéeyal am rew nak ndawi rew ya tax ñuy wax ndax rew mi suuf ci doon waxu ñuko nit ñi ci bopam mo xam da nga samp dara di jangal nit ñi loolu mëna jangal ci ab yar juk xam xam nangam nangam yoyep ci liggéeyal sa rew la bokku waye du ciagu num ni ndom ak tak boy tak nek ministre demak ñu loolu moy liggéeyal rew ñoñu mom lekkatu xaaliss rew mi dong lañ ñi liggéeyal rew yi ñi ngi ci seen biir kër yi di façonner citoyens yi di len yar di len jangal di len jubanti ëlëk ñu mëna tekki dara yor sinu njabot manek seeni wajur etc ñoo ñoy liggéeyal rew mi waye du ciagu ñi war ci avion yak ndomba tanki ñoñu mom lekkati xaaliss rew mi rek lañ ma baal wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

bëgg an yatataharu jam rek luy indi jam rek luy taxa bax rek an yatataharu yuhibbuna an yatataharu ñom dañu bëgg jam ñom jam rek lañuy woté ñom parti bobu may wax fihi rijalun yuhibbuna an yatataharu bo démé da nga fa fekk ño xamni muna amuni d'accord ay membre lañ ci parti bi ay membre lañ ci parti bi ay citoyens lañ ci réew mi muna mun way ñom jam rek lañ bëgg ndaysan jam rek fihi rijalun yuhibbuna an yatataharu luy indi jam rek mo leen itil parti bobu lu bax rek lañ bëgg lu sel rek lañ bëgg muni tay wallahu nak yuhibbul mutahhirin man yalla dama bëgg ku bëgg jam man yalla dama bëgg ku sel man yalla dama bëgg ku bax wallahu yuhibbul mutahhirin wallahu yuhibbul mutahhirin man yalla dama bëgg ku bax man yalla dama bëgg ku super sew ñaar demal nga tambalé ko fi ci hôpital jannatu lañ koy waxa daayira bi ko don tabax tambalé ci ñom 2012 defo na ben waxtaan wu wo xamne pour disperser daayira yi rek ci liñ ci wax ki jité won daayira bobé ñewna ba sama daara joji ci année bobu ñewna ba daara jé bo ma nga feulé ci rayba ñewna ba daara jé mané ko man lima doon wax yalla do nga tax par parlo xam ma samba wala ñak xam ma dem ba tawul non lama yalla bindé limay wax yalla rek tax par parlo wuma sumay bu mo waxé ba nopi nga tiré ci ay enseignement yu la mëna jëriñ rek nga jëriñoko li rek may téel li rek may téel al ismu tarqiya ismu tarqiya luko dispersé ismu tarqiya lan moko dispersé waye téréwul yalla néna amna fa ay membre yo xamni ci ismu tarqiya lañ bok muni mëna ak ñoo sincère ci liñ né señ touba rek lañ bëgg ak ñoo sincère ci liñ né señ touba dong lañ bëgg yuhibbuna an yatataharu rijalun yuhibbuna an yatataharu mun bo deme da nga fek ay goor yalla yo xamni seigne touba rek lañ gëm seigne touba dong lañ bëgg kon lu dugg ci seen bir ba disperser len moy al masjidu dirar ben element la bo xamni mbolo mum dugg disperser ko parce que mum ay intérêt day don ko xamni day don ko xamni bu de nit la boko misale ci nit day don ko xamni lum jitewul baxul lum bokul baxul lum dirisewul baxul ku mel nonu lay don mom benen bi ci dess day don nit ko xamni day bëgg ak pal go xamni folli ku dita top moy ma fi nek ba faaw ma fi ne ba faaw bu magaton bu kumurit mo fay ne rek di law lawi mom rek bu magaton ba kumurit mom kep fay ne di law lawi subhanallah subhanallah yonnentou sallallahu alaihi wasallam sax bimu tele dani abubakar demal yonnentou sallallahu alaihi wasallam bimu tele dani abubakar demal mom lay faral di wax xalé yi mel len yeen da ngay nak perte 10 perte lestek ñom xalé yi mel len yeene ngi ray seen bop ci côté spirituel côté spirituel côté spirituel ñu di len napaje di len nax ku jog bayyi fa dom ja ku jog dom ja don ko te dom ja xamul lif gu toy waaw gu waxale wuñ mel len ngeen dem lolu nek aada ñu ngeen dem ci côté temporel politiciens yi ñom tamit non lañ mel ci ñom seeni jabar seeni dom yeen ngeen di ray seen bop yeen yeen ñak fulla yeen ngeen di ray seen bop yeen yeen ki tax ngay ray sa bop doma ngi ci situation bu lix domam mi ngi ci situation bu lix yow bo yelwani wu sa wa keur duñ agn koku jar na joxe bakkan ci mbedd mi koku dara war na la ko jaral ci adina nga dem ci côté spirituel bi kadhalika kadhalika moy mom ak njabotam bu dese mu jox la bu desul nga tok lol nak dana faral di wax ni seppi ci serigne saliw serigne saliw serigne saliw mbake radiyallahu ta'ala anhu
mom

0: la gis ci serigne bo xamni ni muy jangale domam ji mu jur diko yar non lay jangale domi jambur jiñ ko jox diko yar serigne salim bakki radiyallahu anhu xamna man ci mom lay jema roy kon inshallah taala boy ñewé ci sama daar sama domi jang alquran ak domi jambur yi jang alquran ño bokkal yu ñi tuddu ño bokk neegi ñi fana lolu mom setlu won nako ci serigne salih mom mom domam gi mu jur ak jiñ jur jox xalay male ci njang mi ak yar bi a dala nak ci rew mi mom ko sa baye di gunna nat ah yow tamit ka dalik a dala al masjidu dirar element bo xamni disperser rek ko taxaju mbolo mo dem amna ci disperser rek al masjidu dirar sun borom tabaaraku ta'ala wax ci aya bi ni kurel bo dem kurel bo dem ay goor yalla nga fa yoxani pire et dire lu bax lañ bëgg jamm lañ bëgg diko dox diko wax nga dem ci ben parti bo xamni ñafa nek dañ leen di tudd ay opposition radicale membre de parti radical nga dem ci association bi ñu tuddé wahhabiste nga fekk fa ay ño xamni ñu radical lañ saga muta sayu fone rek lañ fa nekké waye amna ci seen biir nak ñu bax ño xamni duñ saga kenn duñ xass kenn ci muta sayu fone yi nga dem ci ibadur rahman nga dem ci mouride yi fekk fa mouride bu radical nga dem ci tidiane ya fekk fa tidiane bu radical al masjidu dirar al masjidu dirar muni waye lolou wurta tax nak nga dal ci kaw tariikha ba ramasser len ñom ñepp muni amna fa ay mouride yo xamne pire et dire seigne touba dong liñ gëm yalla rek liñ bëgg pire et dire pire et dire muni ko gis nga ñoñu nak ño mata jologel ñoño mata togal ñoño mata considérer ñu radical ñu nga tegg len fele أحق أن تقوم فيه نخ فيه رجال يحبون أن يتطهروا ولا يحب المتطهرين ولا يحب المتطهرين ينود تاكوسان يين بالنو يفك ما نتي وقتاني سن برام ني أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم ديغا دي اك كيسيون لا yalla ni yonent bi ginaaw bima la digele jolok bi nga wara fekke terela jolok bi nga xamne waro ca dem ndax jolok ba sincere ma nga lay poser ben question afaman usisa bunyanuhu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun am muri ko wa ma nga lay laaj parti bo xamne dañ ko sos ci ragal yalla nga xamne liko taxajuk moy al islah bayna nas defar rew mi jamtu lay katnam fu tali wara dem mu yobbu ko fu god fu muni waw daayira bo xamni ñako sos ñing ko sos ci ragal yalla ngir taxaw rek tariixa bañu bok mo leen taxajuk ala taqwa ragal yalla kep luñ bëgg muni way yemuñu ci nak boole ko di sakku ngeerem liñu def lepp ngeeremal yalla dong luñ ci wut wutuñ ci ngeeremal doom adama min allah wa ridwanin ngeureumal yalla dong lañ ci wut soxla wuñ ci sax jazakallahu khairan soxla wuñ ko ci ñom li ñi def lepp ngeureumal yalla dong lañ ci wut tabarak wa taala ku wedd nga laaj ko wa isbu tarxiya li ñi dépassé par bis événement bu nek rawatina légui bi ngi démé ba nga xamni sédié tok légui te bëgguñu disperser am bëgguñu ciow am taxna légui sét bu né sax légui bu xewlété té ñom ben oxystif rek lañ amone moy Abdul Khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Cheikh Ahmed Bamba Abdul Khadim waye nit ñi dem nañ ba di leen sik ci loolu té loolu nak wax deug moy bankas bi moy tatu garab gi yéne lepp ay bankas dong la nañ fexé ba garab gi na nat bu garab gi déewul rek bankas yépp dund waye cey buñu sétané ba garab gi dé ay buñu sétané ba garab gi dé bankas yepay de bankas yepp ay dé bis buñu ñu saga señ touba fi duma gis kenn ku réassir té buñu saga sa mam ngay bëgg ray sa bop buñ xassé sa mam ngay bëgg ray sa bop té ñi nga xass señ touba di waxal señ touba lu dul dëgg du yoon nga ni ci ciel té señ touba ay bankas bi dé nga ni ci ciel motax man isbu tarqiya oxystif biñ amone bu jëk d'accord na ci rafetlu nako moy ben oxystif lañ am moy abdul khadim radiyallahu ta'ala anhu cheikh mudou bamba parce que moy datu garab gi soxla wuñ ku len wax jere jef evetement bu am ñu def ci seen doole bam jeex tak isbu tarqiya nga dem fele ci tidiane ya fekk fa même association bu formé wo nonu na defena orcas liñ xum orcas liñ tudon fatina sen turwi te al amin créé won ko defena ila akhirih mbolo mo dem sun borom neena ay goor yalla nga fa yo xamni nonu lañ mel non lañ mel ñom dañuy liggeyal tarixa bañ bokku te yalla dong tax soxlu wuñ ci jasaka law khairan mune way nak amna ci bir mbolo ma ño xamni luñ jitéwul contre ko luñ jitéwul rek contre ko ñoñu moy kan moy abo amir ko gis mu mel non rek tuddé ko abo amir rahib fo gis kuy tékkalé aw nit tuddé ko abo amir rahib nga xamni sëriñ bu joggé sénégal ñëw fa ñu wét ak mom am luñ tokal ci nopam benen serigne ñew ñu wétal nga xamni
1: universita traditionnelle o pourrait online
0: serigne touba gi ñu tabax tabax ko ala li serigne touba fofu sax dañ fay disperser ñu fay ñew keur serigne touba gi ñu tabax tabax ko ala li serigne touba radiyallahu ta'ala legi fofu sax dañuy wax premier mbacke mbacke deuxième mbacke mbacke troisième mbacke mbacke quatrième mbayen mbayen quatrième subhanallah subhanallah xana yalla taxul ngay def mbake mbake yi ñoy pire et dire yi ñoy royal ñi yoy deuxième yoy troisième ci keur seigne touba yi dang koy gis lolu dispersé la parce que mbake mbake bi nga tuddé deuxième mbake mbake ba diko humilier légui day mujj en ki nga tuddé premier yow da koy mujj en te fekk yow ya ko def yow ya ko def Seigne Touba ko mom njabot gep njabotu Seigne Touba lañ yamale ci ñepp rek ñom ci seen bop buñ fa dajé ñañu mag nañ jox ci ñaleen mag rek loolu la leen Seigne Touba sante waj'al saghirana yuwakhirul kabir waj'al kabirana yuhinu lisaghir xana loolu ñu war nañ ko xam ñom war nañ ko xam mais dajé wuñ fi waye amna spécial ben sambour bo xamni VIP la VIP VIP motax joge na fi dem nigeria ñu diko wax nigeria fu bari talibé bay ñass ma ñew daayira ba ma fekk ndax da ngay dal hôtel ma ne xana seigne touba wu fi keur te kat man kiñ ma bolel dem na ba keur moma bolé ak domam ndax hôtel ngay dal ma ne xana seigne touba wu fi keur ñu ni ma aha kay waye keur ga daayira yi dañu xulo ba respecté wu ko keur ga ni la man leen man ngulal seigne touba ma gënal hôtel yobul len mafa ñu yobbu mafa baye mafa mel na man mani cundum ba karak bisu ko su rajab ba ma defal len conférence defena netti won nako ma defal len ab conférence bama paré domi baye ñass mo jël rajab ba wat ci yalla ni depuis 20 ans musu len ñoo indil borom xam xam buñu waxe deug ni 20 ans ma jog jël sama taxi wara dem bene gayina ma fojje mani ñibbi ñoo diir señ bi dimbi lañu il faut nga dem féré man yalla téré ñoo diir ñun koy dañoo xamul woon ni yow ni nga man leen waaw ba do la moy def bala tarel gan xam ko ba do la koy def wa salaam dal dem mbolo mo dem amna fa dispersé rek mbolo mo dem amna abo amir ar-rahib yalla laaj yonent bi sallallahu alayhi wasallam niko dama lay laaj ben question afa man usisa bunyanuhu ala taqwa min allahi wa ridwanin khairun amman usisa bunyanuhu ala safa jurufin harin am joju ngeen degon ma diko wax legi deglu la ci yalla tek amman usisa bunyanuhu ala safa jurufin harin muniko wala bok fekke ni congrès bo xamni parti ba bañuy sos parti ba len kepp taxon ñu sos ko moy disperser citoyens yi ndax parti ba ñi ko tek ci kaw ben min bunyanuhu ala safa jurufi min bo xamni bu klaté rek lepp yaq ci kaw ben min ci lañ créé parti bi daayira bobu ñi ko créé tek ko ci kaw ben min ala safa jurufin mi ngi melni yow mi gas bammel nga dem gas fo xamni fu noy la day mabbu muné ko nga parti bobu muna muné ko ñiko créé muna muné li fondé parti bi baxut ndax liko fondé moy disperser rek liko fondé moy jaxassé aw nit nonalé ay nit nday nonok dom nonok bay jëkkeur nonok jabar serigne nonok talibé nonok serigne Allah safa jurufin harin sun borom neena fanhara bihi fi nari jahannama neena suko defé ñom ñepp lay bolé duggal ci kam mu na waaw un jour viendra ñoñu nga xamni ño mel nonu ci biir parti bi ñoñu nga xamni ño mel nonu ci biir daayira bi ñoñu nga xamni ño mel nonu ci biir association bi mu na mu ne ko bisa ngi ñew fanhara bihi fi nari jahannama ñom ñepp ci kasso yi li ñi mujj ndax kenn ko nek danañ sisi sa portable fekk ci ay audio ay whatsapp ay message yo xamni lila taxona jog moy disperser fanhara bihi fi nari jahannama ñom ñep ci kasso yi li ñi mujj ñom ñep sun borom takkeni wallahu yahdi al-ghawma zalimin wallahu la yahdi qawma zalimin astaghfirullah wallahu la yahdi qawma zalimin sun borom ni nak man yalla duma may possibilité kenn ko xamni ab jalkati kat la ab togn kat la muy réussir mission wallahu la yahdi al-qawma zalimin wallahu la yahdi al-qawma zalimin ma nga suratu tauba dem len ngeen set aya bi ma nga suratu tauba man yalla duma dimbele ab togn kat bam réussir mission dama koy bayyi rek ni yego golo bu yegge ba defeni yegna rek ñu xëc ci cene gi mu ni det wallahu la yahdi qawma zalimin wallahu la yahdi qawma zalimin da ngay dem ci nek jawrinu daayira bi ba yaakar ni réussir nga sa mission yaakar nga ni yow legi atteindre nga sa objectif lay kalaata ci say loxo do xam lu doon wallahi lay kalaata ci say loxo ba do total sa bop do xam lu doon lolou moy li yalla wax ni wallahu la yahdi al-qawma zalimin ku ko defé do réussir disperser ni rek bu la taxay jox disperser peuple bi rek nonale nday ak bay rek mune wallahi ko defi do réussir wallahu la yahdi al-qawma zalimin ko defi do réussir bokk auditeur radio khassid online ay al-quran bi nuy waxtane te mu nek suratu tauba boko day jangat ba aksi ci khissatu abu amir ar-rahib wallahi day nuro ak sunu jamono bi lol day nuro ak sunu jamono bi lol liñi dund ci daayira yi ak parti yi c'est la même chose ndax abu amir bi yalla yonne yonent yalla muhammad ali sallatu wasalam mu créé ben parti bu ñu tuddé l'islam parti bi mu créé ko tek ko ci sincérité tek ko ci al islaa bayna nas fek bobu abu amir mom tamit mbolo mi ko wër woy nañ ko turbu tedd wone ku mag ki ku sel ki ku reuy ki ku kawe ki ku nangam ki diko day muy dayaxu ba yalla dogal yontu yalla muhammad ñew créer parti bi mu gis ni ay kotam mi ngi wacc ay kotam mi ngi wacc mu nono ko mu nono yontu yalla muhammad parce que ay kotam ma ngi wacc mu daldi dal ci kawam kompaloko kompaloko mom abu amir nan la def moy dafa dem koalisé ak al mushrikuna nga xamni ben lañ ci adversaire yonnentou sallallahu alayhi wasallam mu dem koalisé ak ñom bimu koalisé ak ñom bu ta yamone rek du am problème waye xam nga num def da ñëwaat dugg ci biir parti yonnentou yalla muhammad di l'islam koalisé fa ak ay membre yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ay partisans yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam mi di len tuddé al munafiqun mu koalisé ak ñom nga xamni légui ñom ñokay sen li yonnentou yalla muhammad di waxtane ak ay minitam di len orienté al munafiqun yi nekk ci biir parti bi té koalisé ak amir ñom ñoy informer amir ñoy informer amir su ko defé amir ni len ah attention dé wax yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam attention dé sa dossier yépp ngi ma téyé mom amir sa dossier yépp ngi ma téyé li upp sa bob bi kay moy yow yow xamoo no def bama am sa dossier lolo upp sa bob bi waye sa yépp ngi ak man abu amir ñan ñoo informé Abu Amir bañ bam xam dossier yonnte yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam xam ay secretem al munafiquna moy militant yi ne ci parti bi te sincèreuñ al munafiquna militant yi nek ci parti bi te sincèreuñu al munafiquna mu koalisé ak ñaar ñooñu moy al mushrikun wal munafiqun ñom la koalisé dat ni len legui pour ñu atteindre suñu objectif nañ tabax ben ñu koy tuddé ci sax moy fi parti di dajé di def seen congrès yi ñu tuddé ko al masjid ñom al masjid ci seen jamono ci seen jamono nga xani bu doon suñu jamono bi bo man nga ko firé comme ni nga xamé ni al mushrikuna defo nañ ko ci bir makka fi nga xani créé won nañ ko mu nekkon ben ensemble bo xani fa lañuy dajé di sotante seeni xalat permanence mu ngo permanence ñu tabax ben permanence bo xamni fa lañuy dajé tuddé ko al masjidu de nga turuy masjid lu fa wara am xana julli ak ragal yalla waye lutax yonent bi tuddé ko al masjidu dirar lutax sun borom tuddé bire bobu al masjidu dirar jakka ji nga xamni day loré rek ta du jariñé juma ji loré rek ta du jariñé al masjidu dirar permanence bo xamni luy loré dong lañ fay réño luy loré rek lañ fay waxtané luy lor peuple bi rek luy lor partisan yi rek mom lañuy waxtane fofa yalla nako wax ci alquran de al masjidu dirar bokki ndax xam ngeen ni senegal senegal amna jakka yo xamni tas nañ digënte nday ak bay jabar ak dom serigne ko talibé ay jakka fi ci senegal yo xamni khutba kat ya fa nek di khutba ño dispersé nit ñi da gis imam bu tok di khutba di wax li yalla wax ci jam li yalla wax ci salam li yalla wax ci sincérité li yalla wax ci mbax li yalla wax ci baña yak alali jamburu nga gis ay membre yu jog lem seeni sajada dem la hawla wala quwwata ay wajile yow ki lim lay wax ni la bal yaq alali jambur bal toj alali jambur bal tal alali jambur yalla la ko jëk wax mom dala koy rappeler dongo mu jaral lem sa sajada bagn fa julé lutax parce que da nga en imam bi ci wax jodi muy wax da nga en imam bi dana ñew ci en dana ci ñew ci kanam tuti resultat bi li ci yaronte sallallahu alayhi wasallam wax en Abu Amir ñu tabax ben permanence yalla tudde permanence ba al masjidu dirar c'est une permanence bobu non la ko yalla tudde ci alquran al masjidu dirar ñu koaliser jël ci membre yaronte sallallahu alayhi wasallam difa am ay information mu daldi lalal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ndëgg ci rox ñuko damay wote jolog national bu nga fekke ci ko yalla niko bul dem jolog bi sincèreul bul dem bi yalla netti le yaronte bi sallallahu alayhi wasallam oxystif bi nga xamni mo créer mom la daïra bobu bëgg yalla netti le yaronte sallallahu alayhi wasallam oxystif bi nga xamni mom la parti bi bëgg atteindre ak fum jëm biko yalla informer yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xamni li jëmul kër muni kon nak numuy def moy day dissoudre parti bobu dakoy dissoudre sallallahu alayhi wasallam daldi wut ay ndaw ni len dem len ngeen dissoudre ma parti bobu wut ay ndaw ñu dem mabbu permanence ba tojate ko bam tojato rajax motax biñu toj ay juma fi ci mbeddi Touba yi am ñu bëgg commencer khutba naan waaw neegu yalla nga diko toj mané masjidu dirar dagan na nga toj ko masjidu dirar jaaka ju ne ci kaw yoon di lor nit ñi ba do xam foy jaar yalla da ko santane bama leen ko waxe la gaay soga dab masjidu dirar yonent bi yab lañu toj permanence ba mu dessoudre parti ba mané ak ñu rok suñu jamono ji do xam ngeen waaji wax putin xam nga man observateur la putin xam ngeen ko de yeen ngi koy siwer parti bañ tuddé masjidu dirar ci seenum rew xam nga num ko def dako dissoudre yemu ci dissoudre ko mbolé membre ya bok ci parti ba yépp de leena mazakaré ñepp la dégassé jogël ci putin nga dem fi ci Erdogan do xam ngeen ko de Erdogan bi nga xamene amna ben mbolo ben parti bu sosu ci am rewum mu gis ni masjidu dirar lañ dalena dessoudre yamur ci dessoudre len waye daf ni mbolam parti yi nga mbolam rew yi nga xamni dama am ak ñom liñu tuddé rapport diplomatie muna amuni parti bi rew yoy dañ fa ubbi ay école difa former ay membre yoyé dara du seen xalaat buñu maggé luddul disperser peuple bi mbolam rew yoyé école yoyé nañ leen tejj wala ma dag sama diplôme ci ak yeen école yépp tejj ba ci Sénégal gi école bi fi néwon dañ ko tejj ba ci parce que jamm gën ay wa xamna ni bu ko deful aw ay rek lay jur mbolam association bobu may wax Erdogan mbolam école buñ ubbi won ci adina bi dafa dem tejj école ba waxuma dissoudre parti ba do nga de japp membre ya mais école yi créé won sax da leena dissoudrealé yonent bi sallallahu alayhi wasallam yabal ay ndaw ñu dem dissoudre fi nga xamni Abu Amir ak ci partisan buñu réunion fa lañ koy défé mu dissoudre ko alayhi salatu wassalam man ya ka nu rok suñu jamono bi ngen bal ak ndiro sun jamono bi ak ndiro sun jamono bi ngen bal mo waaw ndax buñu démé ba yalla dogal ñu yegg fo xamni dom dafa en layam ndax lan ndax ma ak yow bokkutu ñu xalaat ay wajire yalla dañu indi adina pour ñu bokk xalaat الناس مختلفون بوكو ما يو فنو فيتي اي واي انداو يالا داف نو اندي بور ني بوك فنو فيتي ياو غاي بوك سي بن فامي كي دي جوليت كي دي ييفر خنا لولو غنا غراوتي waxuma ñaka bokk parti rek waxuma ñaka bokk daayira waxuma ñaka bokk serign ñaka bokk serign jarna dispersé wu jarna nonu nit ba diko yonne ay agression verbal ag ci agression physique nga xani boko deful direct yang koy def indirect boko deful direct yang koy def indirect agression verbal bo bëgge xass nit ki te ñëmé woko xass nga daldi wut ben way fele niko khassal mako te yo xam nga ni ki ngay khass karaw bopam kep la gën adina ak al-akhirah nga ni khassal mako sagal mako bo xamé ni jël photo nit taf ko ci sa facebook wala ci sa whatsapp wala ci sa niñ koy tudé sax tiktok deli la fi man lañ la ci top nga dal di koy yonne ku nek bitim rew nga xane fam nek du fa deli fay ko khalis mu defal lako lan lañu yalla waxon ci alquran sun borom da waxon ni wa abudullah wala tusriku bi shay'an wa bil walidayni ihsana wa bisil qurba wal yatama wal masakin wal jaris al qurba wa jaril junub wa sa'ib al janbi wa ibn sabil wa ma malakat aymanukum ma nga suratu nisa aymanukum ma nga suratu nisa wa ma malakat aymanukum ma nga suratu nisa yalla ni bu ngeen ma joxe lima mom ba pare bañ ma wutal nawle len la leen sante seen ñaari wajur adina bu ko yagale ba ngeen en leen wayo parti bi yow ya ko tanal sa bop jënd ci carte membre est ce que sa wajur ya ko tanal sa bop yow li nga tanal sa bop tax nga nono ko ba doto ko tuddu bo xeye doko nuyu masna ci deg ko ni mom buñ ko ni indi won indi sa nijaay ñu def ko ñu rend ko jël deret ji binde ko mu indi subhanallah wa misil qurbango yalla neena sa mbokum jégué ñaalé mi nga xamni tan loko sa bop man yalla mala ko tanal est ce aparté wala daayira jar na nga nono ko question la bu yalla di laaj sa mbokum jégué ñaalé ñu ni la ma nga ca kasso ba lutax ñu yobbu ko ca kasso ba parce que dañu fekk ay vidéo ci mom wala bok ay audio ci mom sa mbokum jégué ñaalé de nga xamni yow tan noko yalla la ko tanal nga ni na dé ca kasso ba parce que bam ci dugg waxon nako ko ndax bokku len fu ngeen fété mom tamit nonu la ak bañ la taxna mu ngok motax mo bëggun bokki julit ñu déllu ci waat jangat alquran nafarat ko te déllo ci suñu xel bo démé ci ayé ba lum ca tek bimu né wal yatama wal masakin xam nga lum ca tek wal jarisil qurba xolal sa mbokum dekkando mo xamni da ngay na bokk dekk ba nopi bokk deret yalla boole len deret bokku len fu ngeen far taxna yaangi joxe yaangi tektal ay nit yaangi orienter ay nit yaang koy jaay ci souf ni len baraf sangam la dekk ni la fa dekke mak moma dend bu ngeen ñewi fi le kërëm fété pour lan pour ay nonam ñew taal kërëm la ilaha illa anta subhanaka ay wajili nokay layla yowmal khiyam degna amna ñu wessu lolu degna amna ñu xam legi dañ leen di fay ñuy wër di photo keur nit ñi di envoyer pour buñ bëgge taal man fa def direct allahumma salli ala muhammad la hawla wala quwwata wal jaris al qurba sa mbokum dekkando bu nupi ngeen bokku direct de way yang koy jaay ci suuf wal jaril junub dekk na wax ni bokku len dara ci deret xana lul adam ak awa waye yene dekk akki dekk ndo nga amel ko waron ko protéger yow mi ko warona protéger legi yow yakoy jaay wal jaril junub dekkandoo bii yaa ko war na protégé, léegi yow yaa koy jaay yow. Da ngay gis léegi ku partagé diw laa bëgg a xam fu mu dëkk, automatiquement def ci numéro téléphone am, automatiquement nga woo ko ni ko maa ngi moom a dëkk. Ah baax na. Wal jaaril junib wa saayibil jan bi sa compagnon ki nga àndal di wayaase, ki nga àndal di wayaase. Yàlla boole leen ngeen bokk oto bu ngeen dugg di wayaase, nga xam ko ci réseaux sociaux yi mbaa nga xam ko ci nangam, nga daal di woote téléphone benn waay diw mi ngay dégg tam noonu diw ah di kariyel diw di wax nangam ci diw mi ngi ni maa ngi moom a bokk oto. La hawla wala quwwata. Baax na. Mi ngi nii ñoo bokk oto. Wa saaibu bil janbi, noonu ko alquran waxe, wa dhaibu bil janbi, ki nga àndal di wayaase moom ngay jaay, ki nga àndal di wayaase. Bu ko defee ñu naan ubbi nañ enquête ak xamuñu woon ki fekk booba kim àndala ko jaay, kim àndala ko jaay. Ndax lii parti jar na ko, ndax lii ab daayira jar na ko, ndax lii ab daayira jar na ko. Daayira bi yaa ko tànnal sa bopp kenn tànnulawula ko, parti bi yaa ko tànnal sa bopp kenn tànnulawula ko, tariixe bi yaa ko tànnal sa bopp kenn tànnulawula ko, association bi yaa ko tànnal sa bopp kenn tànnulawula ko. Waaye bokk gi yàlla la ko tànnal, dëkkandoo gi yàlla la ko tànnal. Li lépp lu ko indi al asad, al asadu en en en rek ko indi. Sun borom neena tabaaraku taala ki yonent bi alayhi salatu wasalam yin balma astaghfirullah alazim, yonent bi alayhi salatu wasalam neena li ñuy tudde en wal iyaasu billah day yóbbu nit ci mu dem ba nga xam ni jëfam ju baax yàlla dootu ko considéré, yàlla dootu ko considéré. Moo tax mu ni moom yonente alayhi salatu wasalaam wa yaakum al asadu fa in al asada yaxkulu athanaan kama taxkulu naar al atab. Maa ngi leen di moy ci ndikuloo en, maa ngi leen di moy ci ndikuloo en. En nit ki ba dootoo xool lu baaxam, en nit ki ba dootoo ko yéene lu baax, en nit ki ba dootoo. Mu ni maa ngi leen koy moy ci ndikuloo muy ndax bañ nit, bañ nit ak añaane nit. Mu ne amoon gis nga ni safara di def matt ba def ko doom, noonu lay def sa jëf ju baax, sa jaamu yàlla, sa jaamu yàlla lay lekk ba mu jeex. Moom bañ nit te tegoo ko fenn. Lu ko waral taxasub parparloo, parparloo rek en. Gis koo xam ni membre daayira bii en na daayira bële, daayira bii en na daayira bële. Parti bii en parti bële, citoyen bii en na citoyen bële. Ni sa jaamu yàlla rek lay lakk de, ni safara di lakke matt ba mu def ko doom, sa jaamu yàlla rek. Yonent bi alayhi salatu wasalaam nee na rikkuwaay wala tabaaxadu wala taxaasadu wala tadaabaru wala taqatu wa kuunu ibaadan lillahi ixwaana. Salaa alayhi wasalaam nee na maa ngi leen di moy ci ndikuloo en, maa ngi leen di moy ci ndikuloo en. Mu ni ndax en li muy indi mooy bañante, bañante lay indi. Mu ni rikk bu leen bañante, bu leen añaanante. Mu ne ndax en day tax nga du mooy nit ki bàyyi ko addina ak àllaaxira, day tax nga bàyyi nit addina ak àllaaxira. Mu ne bu leen dog relation yi dox seen diggante, relation humain yi dox seen diggante, bu leen ko dog. Mu ne xam nga lu ma bëgg ngeen def ko, nekk leen di ay jaami yàlla. Xam nga mënoon na ni nekk leen di ay jullit, nekk leen di ay murit, nekk leen di ay talibe, waaye dañuy nekk leen di ay jaamu yàlla ixwaanan ngeen bokkoo te xam ni yéen ñëpp ay insaan ngeen, seeni bopp ngi jëm kaw, seeni tànk jëm suuf. Boole leen seen bopp nekk ay nit pour ngeen mën a dund ci kaw suuf ci jàmm ak salaam, chrétien bi don chrétien lim don mourid bi don mourid lim don khadir bi don khadir lim don tidiane bi don tidiane lim don te du tay jam dox sun digeunte kuno ibadan lillah ikhwana lolou yonent wax ali salatu wassalam lolou yonent wax waye diw banako adina ak alakhira min la lutax muni parce que mak mom bokku nu far fu nu far dama contre wala da contre sama leader ba tax lu bon loko xamalon genné ko bo xam boko xamul dara lu bon nga sosal ko la ilaha illa ant lu bon loko xamal nga genné ko rek da aram de bo yemon ci lolou mu doy waye legui sax nak dang koy sosal xamaloko dara lu bon nga sosal ko nak nga sosal ko nga sosal ko wallahi nga sosal ko waliyu yalla yep sosal nañ len waliyu yalla yep gaay sosal nañ len mo xam waliyu dundu la mo xam yi de sosal nañ len yi dundu sosal nañ len ñom seigne muntaha ñom cheikh baye may ñassak ñom cheikh abou bakkar tijani atiwawani ila akhiri ila akhiri ñep sosal nañ len ñep sosal nañ len xol liñ yalla waxon yalla da waxon ni wa khulu linas usna bo munta wax ci seigne muntaha mbake lu rafet seigne muntaha mbake bo ci munta wax lu rafet mina mi tejeul sa gemign wa khulu linas usna boy wax ci seigne muntaha waxal lu rafet wa khulu linas usna boy wax ci cheikh baye ñass wax ci cheikh maye ñass waxal lu rafet wa khulu linas usna boy wax ci abubakar cheikh abubakar tijani waxal lu rafet wa khulu linas usna wa khulu linas usna li la de la yalla santone wa yalla mom li la santone wa qulu lin nas husna wa qulu lin nas husna waxal ci cheikh maye ñess lu rafet muni kon na ngeen moytindiku boddu konté moytindiku añaanante moy tindiko ndax ba ci da ngay gis nang koy gis ndaysan ko xamni ak ndom ak tankam lako gaayé añaané ba sosal ko lu ni weng ndax ndom ba tank gi yoré rek sosal ko lu ni weng amna ko xamni fami bi mbokk motax ñu sosal ko lu ni weng am ko xamni menacer ay intérêt gaay ci ay waxam ak jëfëm ci yu muy def te yalla tax diko tek ci xam xam ak sharia ci lay ko gaay sosal lu ni weng gaay sosal ko lu ni weng waaw xam ngeen ni dañoo toll ci jamono bu bes ni ma koy faral di waxe jamono bu ne day changer day dox ñu tuddé ay rabbani yoona muy yare kat yi arifuna billahi ñom dañoo xam ni jamono di soppi ko waxna ko ba tayi da bok ci soppi ko jamono bidiw bu faqe sowu jëmpenku dana am lumuy bayyi ci kaw suuf ci tahsir bu ne ray rayam joju amna lumuy bayyi ci kaw suuf ci jawu ji muy transformerou ni ngelaw li diko transférer rew ak rew dekk ak dekk keur ak keur da ngay yewu rek mu melni yalla dafa taw ci lamiñu xalé yi ben slogan bo xamul fu mu joge fekk lolo ko sabab leene day am jamono bo xamni ngelaw li uppu ngelawul jam lay doon lepp jam lay doon ngelawu yar ngelawu teggin ngelawu njub mais day am jamono bo xamni yalla day sansa jamono uppu ngelawal bala la hadra allah wala saman ku moytu rek mu yobale la uppu ngelawal bala ku yob moytu rek mu yobale la lol nak sun borom la sop tabaarak wa ta'ala ni nga xam non la jamono di doxé non lañ war di créer nak ay atay yu bes way atay 1960 ba légui parce que chay gu bes dafa feñ chay gu bes bu feñé atay yu bes da wara feñ lolu Omar ibn Abdul Aziz mi gëna mandu ci kaw suuf moko waxon radiyallahu ta'ala anhu Omar ibn Abdul Aziz mi gëna mandu ci kaw suuf mo waxon lolou neena chay chay gu bes bu feñe dañu wara créer atta yu bes yu depok chay chay ga ta dusulin nas aqdiyatu bi qadri ma ahdasu min al fujar la waxon mom Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu ta dusulin nas aqdiyatu bi qadri ma ahdasu min al fujar aw kama khala radiyallahu ta'ala anhu Omar neena Omar ibn Abdul Aziz neena créer len ay atta yu bes comme ni chay chay gu bes di amé chay chay gu bes xolal xolal ma rek seigne modou mbey cham ben way bo xani han ben bukhaba ci internet bi ben maman li gay wax maman manu waxu deug bu meun tambalé ci bopam waye non lay tuddé bopam maman moko digal jox ko lu mu sango mu atana teur domi bopam ray len ba nuppi sang len fa dem melni di won mom xolama gi chay chay gu bes enquête kat yi buñ xereñut xel du dem ci ni waji mo ray dom ji lolu xel munu ko nangu ray sa dom ndax soxla deret ji rek xel munu ko nangu waye gis nga chay chay gu bes la gu sosu kon war nañu sos ay atta yu bes chay chay gu bes gu sosu moy na fexé ba lima bëgg wax Modou Mbaye Cham wala ma def ko Modou Mbaye Cham nako ko def te do am trace chay chay gu bes la nañ sos atta yu bes yo xamni moy résoudre problème bobu sino rayante rek ñu xolal sun réew mi lima waxon barki demba xalé yi mané buma sañon wa Sénégal wallahi dañ def tournée international bo xamni tubal mag ñi lay tuddu tubal mag ñi ay Sénégal li fi dé jamono yi rend nañ jiw way ah man day buma sañon ñu wote tournée international tubal mag ñi wa tubal mag ñi billahi magi Sénégal ku len yab da nga leena xamul rek magu Sénégal billahi ku len yab da nga leena xamul rek ño xamni seen deral jep dañ ko ngissal ci yalla seen ñak yep dañ ko ngissal ci yalla magi Sénégal ngeen bëgg leena yor di leen ping pong te defé ni dana jik Sénégal ku len ko wax di leen di nax man Moustapha Mbaye Sam ma leen ko wax wallahi ku len ko wax di leen di nax magi Sénégal li len yalla jaral gisuguma ko ko yalla jaral ci monde bi ginaaw yonntu yalla Muhammad ak sahabaam gisuma ko yalla xamnako magi Sénégal li len yalla jaral ginaaw yonntu be ki sahabaam gisuma ku len ko jaral ci kaw suuf ñoñu lañ jël di len ping pong té ni jammalé jur ci réew mi ko loko wax dalay nax catastrophe yi dul jeex moy esma bi may wax tane moy crise asmatul fil mujtama al asmatu fil mujtama crise total ñaar fukki dërëm nga man ci tir nit def ko ni ñi defum xat ci ñaar fukki dërëm dañ jëlo ci xel yi tapé waat suñu xol niko Cheikh Abdul Aziz Dabbah at Tiwaouni daan waxé te Seigne Touba ñaan ko Seigne Touba neena suñu borom wa al qulubana ala tawaddudi bila tanasuhin wala tahassudi wala tahassumin wala tadabburi wala tabaqudin wala tanafuri ata nasira muslimina khasiina lol la Seigne Touba wax yow borom bi sa yonent mo téré ñu nono mo téré ñu gadayante mo téré ñu du moyonté mune kon man Seigne Touba ma ngi lay ñaan yow mi xamni yalla ya mëna tapé xol ma ngi lay ñaan nga tapé xol yi ñu bëggënte non la ko Cheikh Abdou Assi Dabbahi daan waxé yalla na yalla tapé xol yi Seigne Touba ni yalla ma ngi lay ñaan nga tapé xol yi ci ñu bëggënte ala tawaddudi bila tanasuhi bayyi xëccu bi kenn ku nekk naan manum lëm bila tanasuhi te bayyi xëccu bi kenn ku nekk naan manum lëm wala tahassudi bayyi añaanante bi bayi añanante bi ki nga xamni wa daayira bi ñoo dajé fal ko mu nekk jëwriini daayira bi wa loko añane jëwriin gi mo yow tamit jëwriin buñ démé ba daayira bi dajé won fal la ni la légui dañu bëgg nga jox keneen mo lo bañé yow kay duggal ci ruq fecc ni man kat responsabilité bi gëna reuy ci man yalla teggil namako moy responsabilité membre daïra yu toll ni ma nek seen kilifa te ëlëk yalla war mako laaj kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'yatihi kon alhamdulillahi rabbil alamin bañ mako teggilé peuple bi ñoo dajé fal président de la république wa loko ko añané nangul ko ko waye yow tamit bu peuple bi démé ba nga xamni ni fal nañ keneen nangul ko ko pourquoi xëccio bila tanasuhi seigne touba ni bu len xëccio bila tanasuhi bu len xëccio alcorane ñuko jëk téré alcorane néna sa bu ngeen xëccio échec waaw xëccio mom ñaar rek wala dañ na buñ xëccio ñaar buñ xëccio buum ku jëk bayyi ya am ndam lutax ndax bo ne wacc ciatu buum gi rek ka jé da nan ngalañ ci suuf lay def ñaar buñ xëccio ku jëk bayyi rek ya am ndam ndax bo bayyi rek ka jé day def ngalañ ci suuf rek nga jaar ci kawam jall nga jaar ci kawam jall nga jaar ci kawam jall seigne touba ni bu len xëccu mune bu len fi nekkit di wérante wala takhasumi balen wérante bi ci plateau yi xassante bi xolo bi rayante bi ci plateau yi télévision yi seigne touba ni na balen ko wala takhasumi seigne touba ni na balen ko rayante wulen pour l'islam rayante wulen pour dorak bi yak gone yi rayante pour politique rek farnama ak diw farut ak diw rek wala takhasumi te lolou yegu fi kat phénomène bu bes la ñaar da nañ tok ci plateau wax ba jéxal dem jamm dong jëk fa jamm mujj fa waye légui plateau bo gis bo muytu bala ñoo tekkale ko ay corpañ tak pourquoi lan luka fi jar lan wala takhasumi seigne touba dina balen ko wala tadaburi bu len wanante gannaaw bu émission bi jexé muna mu ne ko ni jox loxo moromam te dugg ci autom ñibi jamm ni ñoy wala tadaburi wala tabaqudi seigne touba ne ma ngi len di laaj lu fi jar bañante lan yow fan yu neew ñu lem la ci ben morceau bu ñu tuddé percale yobul la baqiya kon légui lu fi jar bañante lan sa bañal gi mom nga yobale bammel wala tanafuri pourquoi pas ngeen di dawante bako xewle ka ci dess do fa dem ken wolotul sa morom ngeen di tibante tank opération tib tank mana am ñoo xani ken du laal seen tank de am ñoo xani day ko tib seen tank doto tib de seigne touba neena bu len tibante tank wala tanafuri bu len tibante tank neena bu ngeen ko day def bu ngeen defee li ma len wax da ngeen di xey rek ndimbalal yalla dikkel len ata nasira muslimina qasirin seigne touba ni yen ben oxystif do ngeen wara am moy seen oxystif wurtu don len lul dimbele ñu gëm yalla ñi te ragal dimbele ñu gëm yalla ñi te ragal ko legi ñu gëm yalla ñi te ragal ko ñoñu lañuy imilé ñu gëm yalla ñi te ragal ko ñoñu lañuy imilé legi ndax neena ñom dañu far ay complexe lañ non lañ leen tuddé ay complexe lañ deglu li yalla wax ci ku complexe ak état ko xamni yow ya état da ngayena complo deglu li ci yalla wax wa li ko ragal yalla dana ko xam bu nu pri ko def cheikhon bamba neena wa man yusharikuhum huna fi istihim yakunu sharikuhum qadan fi sulihim kep ko xamni yaangi complo ak état complo ak état est ce xam nañ lan moy complo complo ak état seigne touba neena ko ko def yowmal khiyam fu yalla duma état mi don def ak ak aw jomalom dana la fa duma yow muni te kat toroxta ngay seen bis pen ci ba yaak ñoma koy bok yow mi kompolom ñom kon nak fajtani bu qulta ta haula ma ngi len di moy ci ndikulo ngeen jaxaso ñu mel ni ma ngi len di moy ci ndikulo ngeen jaxaso ñu mel ni wa ban état lañ seigne touba di wax état bo xamni yow ab julit la ni yow da ko ko julli da ko ko wor gëno ko ragal yalla gëno ko ju est ce que état bobu la seigne touba di wax est ce que état bobu la seigne touba di wax question la dama len ko laaj état bo xamni yow mi wax ni yow ab serigne nga ginaaw yalla juma ju bax jo am état bobu mo la ko tabaxal mbedd mu bax mo am état bobu mo la ko teli te fo kabare mu kabar fo woré mu wor fa ginaaw yalla parce que ya ko jox moyen yi hôpital bu bax moma ya ko jox moyen yi de hôpital bu bax moma ci moyen yi lako defare est ce que état bobu la seigne touba di wax nan fajtani bo khulta tahaula jamono yi nga xamé ni état yi xewon moy état yi daan jël état yi daan jël état yoyu li ñi wax état yi daan jël état yi daan jël mo fi amone état yoyu li ñi wax état yi daan jël seigne touba ni état yi li ñi bañ moy nga jaxaso ak ñom nit ci leug la jëral mu waye mu daranté ak ñom jologanté ak ñom maslaha ak ñom kenteri wuko loolu la seigne touba wax loolu la seigne touba wax radiyallahu anhu neena jologante ak ñom kenn teri wuko lakin mudaratuhum khat nudibat kama bi nasfi fil hadith khat sabat seigne touba ni état yi nga xamni ñoy defar hôpital yi ndax yow ab serigne mëno defar hôpital amoko soko amone bo amone moy yitamin mënoko mina muni état yoyu nga xamni ñoo leen di défaral hôpital yi ngeen di fajo ñoo leen di défaral juma yi ngeen di julé muna muni mudaratuhum masla leen ak ñom masla leen ak ñom muni ndax masla ak ñom kat xatnu di bat soppes nako sopp nañ ko dé muni lool nak hadith la bu yonent wax sallallahu alayhi wasallam hadith la bu yonent wax masla ak état yoyu muni hadith la dé mune waye maslak ñom nak aka jafé muni muni mom seigne touba maslak état bi may wax kenn képp ko man borom xam xam bu xam xamam mat té manu walam taliq ila li alimin kamil khat kana sa adalatin la yamin neena kenn dong ko man moy borom xam xam bo xamni xam xamam mat na ba nupi mo mandu té du jeng koku képp mo mëna maslak état yu melni ba duñ ko yobale ci dara lu ñaaw kenn rek ko man koko borom xam xam bobu rek te mandu te xam xamam maté ko nga xani mom day xam li dagan ci nga maslahante ci ak état ak li deugënul nga mandu ca ndax yonent ma waxal ni la ta'ata lil makhluq fi ma'siyati al khaliq deugënul yellut rafetul ngay top kuñu bind ci merom aji bind ci kon amna yo xamni ay connerri yo xamni bu ko état bëggé def akay serigne bi doon maslaha ak mom sañna tey loxom bu fekke ni ragal na yalla te am xam xam bu mat la wax de te man day tey loxom hadith bobu yonnata sallallahu alaihi wasallam moko wax la ta'ati lil makhluq fi ma'siyati al khaliq gis ngeen serigne touba bamuy interpréter hadith bi lum wax khultu wa man talaba ridwan al wara bi sukhti rabbihi ghumrun sukara muy ndax mom seigne touba bi muy commentaire hadith yonnata sallallahu alayhi wasallam bobu daf ni kep ko xamni ni yaangi jema sakku lu neex mbindef ci merom yalla muna muni ab dof nga te yow da nga gemmentu te yewogo yaangi kayang kayangi ab dof nga te da nga gemmentu yewogo yow yewogo bab auditeur yi waxtanu jeexul ni yamale ko fofu ni mako beugé won deug sax munumako dama tok sank rek ci beccëk sama xel ni yar ci aya bi manena ci waxtaan jikuuma ko torop ndax situation yi ma fekk nek ci ay sama xel mu feddliko dal ñi am yo xamni bari yu tasaro ci xel mi motax ngeen bal mako inshallah taala ñi sant sun borom tabaaraku taala di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax ni waxtaan yi def nañ ko fi wati lahi taala ñun suñu yoon ci parparlo man waxna waxati miraran waxati ko yalla ñu ma tim xamna ni l'islam boudé état l'islam boudé état yonte yalla mohammed di président bi yonte yalla mohammed di président bi yilif rew mi djel ay ndombay tank partager ko jox ministre yi kenn ku nek mu am ministre buñu tuddé cheikh ahmadoul bamba man koku la faral waye far far lo wuma nak waye mom

fonk fonk lim koy doylo doylo doylo tere wut defene ndigalal yalla la def ndigalal yalla la bam ko mané ah definako benen poste bi ci dess luñ la fay laaj benen poste duwañ bi ci dess moy al-qusl wal wudu al-qusl wal wudu ca ngayal farat ak njab kenn ku ne danañ la fa taxawal duwañi malaaka yi danañ la taxawal ni la way yow ba nga nekké adina da nga def lu waral ca ngay wa da nga daan sang wala da nga daan patax patax yi ya ni bari dañuy patax patax waye sang wuñ de ca ngayal sunna dedet ca ngayal farat dedet patax patax ñu bari jop ñu dañuy patax patax njab njab da am yoon waye ñu bari jop ñu dañuy patax patax yi donc patax patax day gis ko xani day jël ndox mi tef ko ci tenku loxam fon ko ci bakkan bi rek dal ni fip fip jinn ci tew waya ndaw fon do nga la koy def fon nga gis ko xamni buy japp yaram yum diw taxna yaram yum diw taxna baña bomb yaram mi bañ diw gi dañ taxna day jël ndox mi rek jol ko mu rogalat ci kawam mu dal di pouf mu wacc te dal ko la yonent wax dal ko moy bomb njapp day and ak bomb sama yaram tilimut kenn waxu la saw yaram da tilim bomb la wax boy japp bombal bomb la wax bomb way ngi wax ni bagn na diwom bim diwo wala poudre bimu def ci xarkanamam bi bagn dakoy wiss ci kaw non rek liñ wax patiaxndiko day patiaxndiko rek dem yonam ni japp na mune amna malaako yu lay xaar ni lay laaj ba xam sa njapp momu niko yonent jangale ngoko don defe wala dit al wudu dernier poste douane bi nga xamni nak bo ci reccé rek duggu aljana xam nga lañ la fay laaj durul walidayni wasilatur rahim durul walidayni wasilatur rahim wayo sanday ak sa bay ak politiciens bi ko la ci gënalo sanday ak sa bay ak politiciens bi kan mo la ci gënalo ah yow ya daan wax ni politiciens sangam mo la gënal sanday ak sa bay kay durul walidayni ah yow politiciens ñoo la gënalon sa nday ak sa bay durul walidayni silatu rahim ah yow politiciens motax nga dogok sa nday politiciens motax nga dogok sa bay politiciens motax nga dogok sa frère bo bokal nday ak bay politiciens motax silatu rahim bokk yi delo ci den seen xel wallahi ku yaakar ni yonent bi day kaf ay ca ba bis ba ay ca ba bis ba ay téma gis ba ben politicien bu yalla sak jërul dogok say bok ben la wax nak ben politicien bu yalla sak jërul dogok say bok yalla xam nako kuko def dang ko rëcc kuko def dang ko rëcc bala nga jéggi sirat wallahi dang ko rëcc durul walidayn القران وقت لولير وقد ربك الا تعبد الا اياه وبالوالدين احسانا وبالوالدين احسانا اي واجلا عندك بوليتيكسيان بي تي نيك تي تيرانغا نين بوك لي نين دي داف وايي نا نالا سا نداي اك سا باي گنال كودول نيوم xam nga jeeg bu goor bayyi fi yoonu seigne touba di seuy feneen yow kay ba nga demé bay seuy rek monon nga seuy ci bir yoonu seigne touba wax deug yalla ngel nga bay seuy rek yoonu seigne touba mom ñu la mat jëkëra ngi fi ak yoonu seigne touba ñu la mat jëkëra ngi fi xam nga batu seyna ta dootuma fay amul problème lolu wala yag na ko lebu ci lu melni tariikha yi man duma jigen di ndialo man simala ben yon lay toy lolou wolof yag nako wax waye batu jeeg la ci wour wona duggal batu jeeg mo ci bokul jeeg jigen lay don ab jeeg jigen lay don ab jeeg mom foko fek jigen lay don fi ci sunu traditionnel fi ci sunu culture ñun senegal ab jeeg foko fek rek moy jigen

jigéen ji sëy moo di jeeg. Sëy naa te dootuma tas góor mën na koo wax te du am benn muskila bu fekkente ni intention bi tax muy wax mooy man day ci tariixa sàngam laa nekk foofu laay dee foofu laay nangame loolu góor yàgg na ko wax léeg-léeg sax ndox ko ba nu yàlla tebbi ko ndax li yàlla namm ëllëg yow xamoo ko li yàlla namm ëllëg xamoo ko. Yàlla na ma ëllëg xamoo ci dara waaye bëgg wax ju rëy rek ak bëgg gën a xejji rek jëru ko de yàlla xam na ko bëgg gën a xejji rek jëru ko. Mooy baatu alku bi ngeen di dégg ñu koy wax alku bi day dara baatu alku du dara. Ñu bari seeni waajur yàgg nañ leen wax yow diw xanaa da nga alku waxin la waxin wolof la yow diw xanaa da nga alku. Yonent salaalaahu alayhi wa sallam wax na ko ci addis ba salaalaahu alayhi wa sallam baatu alku wax na ko ci addis nee na nit ñëpp dañoo alku la wax moom yonent salaalaahu alayhi wa sallam salaalaahu alayhi wa sallam nee na nit ñëpp alku annaasu kulluhum hëlkaa ilal aalimuun wal aalimuuna kulluhum hëlkaa ilal muxlisuun ba addis ba jeex ilal aamiluun ba addis ba jeex. Kon baatu hëlk bi fi di alaku ah kay yàlla sax wax na ko ci alquran yàlla nee na bala maa alak ab dëkk day fekk borom xam-xam yi digleetuñ tëreetuñ ma door leen alak xëy na ma wax ko ci kanamam ci kanam bu fekkee ni temps bi may na ma alku. Ñu bari seeni waajur yàgg nañ leen ko wax maanaam gis la nga def loo wërta ñu ni yow diw xanaa da ngaa bëgg alku wala sax nga weddi kilifa ak diine ñu ni waaye yow xanaa da ngaa bëgg alku lu mu doon tey dara baatu alku. Waaye nag nit ñi moom luñ bëgg a garaawal rek garaawal ko moo ki wax ni ab jeeg laa xës naa sëy te dootuma tas subhanallah bu ci boolim yu ab jeeg dara garaawu ci dara sëy naa te dootuma tas moom yàggees na ko wax ci tariixa yeeg yu mel noonu ak sima laa benn yoon laay tooyeeg ila axirihi yooyu yàgg na am maa muskila fiihi waaye jeeg gi mu ci dugal nag moom wax dëgg moom mënoon na ko caa bañ a dugal nag ndax jeeg moom jigéen a koy doon jigéenay doon jeeg waaw jeeg moom jigéen a koy doon dara jëru ko ci àddina dara. Kon xol bu silmaxa xol bu gumba xol bu sàggan mu ngoog am na beneen bo xol boo xam ni alquran da koo tudd moomit comme ni mu tuddee ñaari xol yële bu la neex nga tudde ko alxalbul mumin bu la neex nga tudde ko alxalbu salim. Borom nee na ci alquran allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misbaul misba fi sujaajatin ka annaha kawkabun durriyun yoxadu min sajaratin mubarakatin saytuna la sharqiya wala qarbiya yakaadu saytuha yuddihu walaw lam tamsassu naarun nurun ala nurin ila akhiri fina ma nga suratul nur momit ila akhiri. Yàlla dañuy misaal xol bu gëm yàlla ci ame xal bu salim mu ni allahu nuru samawati wal ard masalu nurihi ka miskatin fiha misbaul misba fi sujaajatin ka annaha kawkabun durriyun ñu misaal ñu ko ci leer ci kaw leer lamp ci kaw lamp lumière ci kaw lumière nurun ala nur khalbu mur al khalbu mu'min nurun ala nur lerayam ken munu ko khias motax al khalbu mu'min mana tok di lire lawul mahfuz al khalbu mu'min lolu tax mu mana tok di lire lawul mahfuz la fa yalla bind
donte aliyu mahfuz yi bari la amna bu ne ci asmanu jëk asmanu ñaarël asmanu ñettël ba darñel lawul mahfuz aliyu gi nek ak la ci yalla bind ak dogal yam ci dogal way al khalbul mu'min man na lire lawul mahfuz al khalbul mu'min mom ngay xalaat dara ci sam xel ñew toog ak mom mu tontu la waxo ko ko da nga xalaatone dong ku melni cheikh mudou fadal xam da ngay ñew rek toog mu wax la li la taxa jog al khalbul mu'min al khalbul mu'min allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi kamiskatin fiha misba'ul misba' al khalbul mu'min moy al khalbu salim al khalbu salim al khalbu salim borom xol yoyu nak ñoni la seigne touba xni li feek ñi ngi ci kaw suuf fo leen deg dawal laq ci seen gannaaw bo demé nak ba jamono yaq ba mel ni jamono mel nga xamni xameto leen xamo kan la ci in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nasa khiyaru salaf seigne touba neena bu jamono yaqko ba borom xol yoyu mënato leena xamé ndax borom xol yoyu ñoy islaha doom adama yi di islaha seeni xol bo demé ba xameto leen muni kon bu boba baye bo legi nga yeur ci li borom xam xam yi bind jang ko te jefe ko te japp sa njambur jang ko te jefe ko te japp sa njambur ñum borom xol yoyu ndax leg jamono yaq ba do leen xamé ñum borom xol yoyu jamono da yaq ba do leen xamé ñoo ñu li fi ñing ci kaw fu yalla du alak xétam yi mukk xétu yannabi sallallahu alayhi wasallam ñeen balma gañu ñu al muslihuna fil ard li fi ñing ci kaw suuf yalla du alak xétu yannabi yalla muhammad mukk mo tax sun borom ni wama kana rabbuka li yuhlikal qurra bi zulmi wa ahluha muslihun wa ahluha muslihun la wax de wa ahluha muslihun man yalla duma alak aw xét duma alak fami duma alak ab dekk li feek wa ahluha muslihun amna ci seen bir gañu bax ño xamni dañu bax bu nuppi di baxalaté fami bo xamni amna ko xamni da bax bu nuppi di baxalaté fami boba yalla di len alak mukk dekk bo xamni amna ci ko xam da melni seigne muntaha bax bu nuppi di baxalaté dekk ba yalla di len alak mukk rew mo xamni amna ci ko melni seigne babakar si amna ci ko melni cheikh mudou fadal amna ci ko melni sayyid alhadji malik amna ci ko melni cheikh mudou bamba ñom boba dekk duma len alak mukk li feek ñanga fa nek di islaha doom adama yi buñ deme nak ba doom adama yi nangotuñ leena deglu nangotuñ leena deggal nak ci la yalla di doga indi alkandem nga xamni ñom ñi ngi fi di wax waye nanguñ leena deglu yalla indi alkande bas na ma deg baye sa muni lol dama ko deg muni rew yu bari yu alko rew yu bari yu alko muna muni mas nañu am gañu bax de ci abdou khadir jilani ñom fa lañ tudde de ci abou yassid bustani ñom de ila akhiri la akhiri muni way lutax yalla alak len moy dañu dem ba warma dañ joxon ci abdou khadir jilani joxatuñ ko ko yalla alak len muni ñinit nak sun mag ñi am fi bis buñu deme ba joxatuñ len warma la dalon ñoña dal ñu lol de mas na deg baye sam wax ko rahimahullah lol de mas na deg baye sam wax ko ah mbadu day waji ñew ndar day waji ñew mag ñi ñu am fi ci senegal te kenn wor ma la tulen legi ñepp di len dagali saga baña ca bokk sax legi nango don ay jek di sey ah mbadu mag ñoñu mag ñoñu ñu wor ma len ni wor ma len seen karange sunu karange nek ci seen bir karange mag ñoñu lañu sagane legi ba yematuñ ci ñak leen warmal waye legi sax nak amna ñu fa bokk sax ño xamne ñom ñeenañ legi ay jégg lañ té dañu fas yéene sey mag ñoñ wa ma rabbuka li yuhlikal qurra bi zulmi wa ahluha muslihun gis nga dé bi zulmi neena man yalla ab dëkk dañu ma togn waye seen toñangé joju du tax mukk ma alak leen li feek amna fa ay muslihun yu melni seññu muntaha ñom bisul mi la wax de nga xamne toñangé fa togn nañ ma ga waye nak ku melni seññu muntaha nga fa di islaha xoli nit ñi mu ne du tax ma alak leen man yalla dana leen xolé jëm jojja dana leen xolé koka tanum lam togn ma man leen alak waye amna fa ko xamni ma ngay islaha dana leen xolé jëm jëm yalla bax
yalla bax yalla ñu yalla fayal yalla yalla bax yalla ñu yalla fayal yalla dekk yi nga xamni dañu dem ba amatu islaha koy islaha qadwa yalla ala leen te bo demé ci souf sa fekk fa ci abdou khadir gilani ma nga fa teud ci aboy ci bustani teutu yonent ba nga fa teud ila akhir ila akhir nagn len wagnou ko bala depp wess len bal nagn wagnou ndaw ni bala depp wess nagn wagnou ndaw ni bala depp wess dama adama waxtu topé xolam té duko défar xolam dakoy sank luko waral moy xol moy commandé mbolam xéti ciirim yépp señ touba djinn nako ci qasida mu nawir wala bok qasida mu layin dani al khalb kal malik fi al ahda'i ma ma yamil tamil ma aqtida'i yenen ba muni ma ma yamil tamil bilam tira'i neena xol moy commandé ciir yi tank loxo nop bakkan baat baat gemign xolaleen di commandé tank loxo nop bakkan baat baat gemign xolaleen di commandé xol ñene bour mel ñu aw ñu bour mel ci aw xétam lu wax kenn bu ko tébbi néna xol non la mel ci ay ciir lu wax loxo du ko diingat tank du diingat bëd du diingat nop du diingat lamiñ du diingat mom xol kal malik fi ada mune fuñu jëm rek ciir yëpp top ko ci bu dawe deugmal banex ciir yi top ko ci mu daw deugmal fen ciir yi top ko ci waye mu daw deugmal yalla ciir yi top ko ci al khalbu kal malik mune kon nak mom señ touba neena bo bëgge sa xol defaru bo bëgge sa xol bokku ci al khalbul mu'min al khalbu salim muna muni bul son ci defar loxo nan loxo bul jël lo momut bul son ci defar beut nan beut bul xol lu aram bul son ci defar tank nan tank bul demati fu aram muni noy def muni sonal ci xol kesse rek sonal ci xol rek bu xol baxé rek teri ci def yep bax wa in turid islaa al awsali ma fa ihtabil al islaa lil khalbi ma yene bu fekke da nga bëgg don nit ku bax te lepp bax muna muni defaral ben ciir rek ben ciir bi dong bu baxé ci def yep bax ñu ne ko bo ban la muni al khalbu xol defaral sa xol rek wa in turid islaa al awsali ma fahtabir isla al lil qalbi ma fahtabir al isla lil qalbi ma lakin ma tariquhu tawil jiddan ka saaka masyuha saqilu gis nga fofu la problem bi nek fofu la problem bi nek seigne touba dina li graw moy li mala wax ni mo meuna xettil dom adama moy defar xol muni way yonam wu aka gudd yonu defar xol yonu defar xol yonu defar xol li jaamini da ngay mir ben bis rek nan hu tay kay di kof kofi nan hu lay kay man bana limal hu lay kay ragal muni deet yon wi tariqun tawil ci ben fan bi ñaari fan de yonu defar xol yonu defar xol motax nga dan gis ku dem ca daara ja am fa ñetti at te dara bayu ko lu defar xol rek ñetti at ci daara ja ñenti at ci daara ja fan wéri at ci daara ja ndax nit ñi dañoo wuté ci day ñew mom bu amé ñaari at rek xolam defaru señ mi ni ko ay ca ki ñew bok ci borom xol yi nga xamni ni dañoo kamaño bala ko señ bi defar danaka dañ leen di fukkat isla al khalb isla al khalb señ touba nit daana ñew ci mom men xey rek la koy xeylo yewi ko mu delu xol ba defaru na men xey rek nga xamni bu muy ñew mom danaka ndabam fesson na fecci li rek la ci señ touba def mu dem fecci li rek waye ndabi legi gone yi bala nga ko fessal ndax da ngay yendo rot ba jant so ñukay tour ko ñom bala ngon ñu tour ko lepp ñu tour ko lepp
légui sax boy défar nit dañuy yaakar ni dañuy yaakar ni yow da nga tardé défar nit bokk yi défar machine do nga nim jafé té wallahi défar machine limi jafé jafé défar nit ko gëna jafé waaw yow nga bëgg défar nit ba nopi nak ñu né la yi ngay défar bu ko sa loxo bi laal bu ko ni sa bëb bi soofal nga ci mom laal bayyi ko ci bané xam rek lu ko neex na def té waye ndaw lool kay tuddu défar nit yaq nit la tuddu kay waaw da ngay gis étudiant yi toj ak tal rek parce que défaruñu leen défaruñu leen toj ak tal rek ba dina soso ba tay serigne dara bu geraw ak do ngam wala serigne dara bu tal ak do ngam ba dina soso ba tay mang koy doga deg ñun ci sun senegal gi ci politiciens yu bes yi yalla xam nako ba dina soso ba tay ab serigne dara buy geraw ak toja ka tal mang koy doga deg ci sun senegal gi ci politiciens yu bes yi ab serigne dara ak donga dara lu ko ma sa nakari ci kamil ba lañ koy faje ñu leen ma sa nakar rek ci kamil ba lañ koy faje way bobu nak dañu joxon alquran akam bobu dañu terbi won alquran waye lu leen ma sa nakari te kamil ba lañ koy faje te der ba lañ koy faje lu leen ma sa nakari te der ba lañ koy faje te der ba lañ koy faje rax señ Touba ni lakene ma tariquhu tawil jiddan kasa masyuhu saqil neena yoon wi dafa dis yoonu defar xol muna muni saqil dafa metti dafa metti ndax mbolam luy banex dañuy dox sa dig ak mom lepp luy xetu banex rek dañuy dox sa dig ak mom ba kërëm ngay defaru ba kërëm ngay defaru lepp luy xetu banex dañuy dox sa dig ak mom waye fi nak nit ki dalay jox njabotam ni la defaral mako bo nopi nak ni la bul dox digam ak banexam bul dox digam ak banexam lu bëgg def rek bayiko mu defiko bu bëgge tabaski neko mbala ya bu bëgge magali neko mbala ya bu bëgge korité ji neko mbala ya mom dal banexam rek ni kañ lay defaru kañ lay defaru am xar sax bo bëgge musur dang ko ding ko ding ko ding ko yew ben place diko topoto am xar sax bo bëgge musur waye melni wa mbedd mi di delu ci wat tani da nga defaru ku la ko wax dalay nax ku la ko wax dalay nax motax cheikh mom bamba neena la yaqdiru al mikzal wal mubarij wal mubarij señ Touba neena yoon wi ma wax ku tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok yoonu defaru señ Touba neena ku tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok la yaqdiru al mikzal ku tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok yoon wi mun waye nak ni ma hasal manhaj yonu bax la de ni ma hasal manhaj yonu bax ngogi de yonu defar xol muna mun ni ma hasal manhaj ni ma hasal manhaj yonu bax ngi nonu yonu bax ngi nonu ni ma hasal manhaj neena wa ta'ir al qalba min ar rasa'ili jami'aha fa'sus bil fada'il neena ma ngi lay denk man señ Touba ak lum la meuna coûter demal nga defar sa xol dindi ci mbollem xéti tay tay xéti naccio di koy xéti bon bon yi ca nga jema roy gañu baxña neena ma ngi la koy diggal man señ Touba de wa ta'ir al qalba min ar rasa'il jami'aha fa'sus bil fada'il ngene ko ma mana rasa'il waw yu bon yoyu nga may téré yu bon yoyu nga bëgg ma dindi ko ci sama xol bi yan bon bon la mu am yum la ci limal rek kal udb wal azad war riya wasu wal kibr ma al bughd ila akhiri wal iqd ila akhiri moy fexé ba bayyi fëgg dëna nan mana bu ñu man du kenn bu ñu loolu ngay jëk dindi ci yow mana bu ñu man du kenn al asad añaan añaan lu way am do ko yene sa bo xey ya ngi yene nit ki torax tangé muni dindiko gistal loy def yalla taxut
amna intérêt bu tax loy def yalla taxut nay ba deuk nayobe moy asho nay ba deuk nayobe neena dindi ko ci xol nak nay yalla dako bañ lol bani ko kep ku ko def sax kep ku ko def sax mom yalla beugula nay reuy reuy amna ko xamni lim ñak reuy ko ko xagn wallahi amna ko xamni dajé nak nit man ca am yalla waye reuy ko ko xagn reuy reuy reuy ko ko xagn el observé rek bo démé té ci bir talibé ngay observé rek téne ñu dajé ñen fukk ya juroom ñen yépp dañu reuy balu ko misal la rek amna ko xamni reuy tax bimu dajé ak borom xam xam bi xamna ni ki borom xam xam la té d'accord nañ ci téré yépp ni borom xam xam dañ ko wara wor mal waye reuy tax wor malu ko reuy da reuy amna ño xamni dañ xamni sax yow mi sante sangam nga sante de ñom xam nañ la waye dedet kenn kep mo leen jaral fokk seen baxan ak seeni dal moy kañ wax ni moy seenu serigne te koka kat fokk gi moy bu koy doga gis bu koy doga gis al kibru ri dañ nga oustaz bi oustaz borom xam xam la war mal ko ngir xam xamum rek comme gis nga ko muy jëfé diinem jëfé xam xam war mal ko ngir xam xam hum lil muallim la yonent wax hum lil muallim bo gisé borom xam xam muna mu hum lil muallim jëgal war mal ko jëgal war mal ko rek ngir xam xam bi al bughda bañ nit teego ko fen bañ nit teego ko fen fen amul ben manam numa ko bëgg tuddé wenn lay wo mëna indi wo xamni waress ni ka sukk diko bañ nit amul légui nak bi xew moy al iqd shohr shohr man shohr gi ma gis ci nit ni ñukoy soxoré seen moromum nit wallahi daf ma yim yalla xamna ni daf ma yim te yow waji li ngoy soxoré bu ko ñakoon yow du tax yalla jox lako wa loko ci soxoré yene ko ko rek ndax yalla delu la sa yene sax bok al iqd shohr shohr kon de seigne modou waxtanu jeexul waye defena sax lima jël ci waxtu bari na tay mom xamna bo muy tu wa majalis bi dañ may jéggal rek inshallah taala comme ñom mussol nañ dembu na tay dañ may jéggal te xawma ndax amna sax ñu bëgg participer wala deet waye dal li gëna am solo moy nu bayyi xel rek li seigne touba wax fa asli'il qalba bila tadnisi atatura billahi sa tahnisi seigne touba neena defaral sa xol ba dutu am benn dand benn tilim mu ne xol bu defaru nak ni ngi koy xamé moy borom kenn dutu ko wetti ko dul yalla kenn matatu ko wettal ko dul yalla borom xol bu defaru foko fekk yalla do nga ko doy wettal yalla rek ko doy wettal bu ñakoon ñepp te am yalla yi baxna bu amon ñepp te amul yalla dara jëruko atatura billahi sa tahnisi nit sa bu amé yalla sabu amé yalla bok na ci ñukoy gëna wétti moy yonnante bi sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam bakoy wétti fu mu tollu di wét mukk walli yépp diko wétti walli yi diko wétti atatura billahi sa tahmisi kon señ mudu ñamale fa waxtaan yu jeexul inshallah taala ñu ngi leen di ñaanal di sakku yeen ñaan di leen ndokkel di ñaan suñu borom mu defal nu tawfiq xeer ñi ci bopam te nono gi dox digënté sénégalais yi té duñ ay non ay adversaire rek lañ yalla mi nga xani moko fi mëna jëlé yalla nako fi jëlé ndax bu ko fi jëlé wut du jur jamm yalla nako fi yalla jëlé nono gi dox digënté sénégalais yi ko mënu ko fi indi wa yalla nako fi yalla jëlé nono gi ak bañanté gi ma gis yalla nako fi yalla jëlé subhanahu wa ta'ala xamunu ko won ak sénégalais mësu né mel ak sénégalais ak jambour sax dako daan bëgg ngir yalla rawati na nak ko xamni du jambour ak sénégalais ni yow nga xamni tok ak mom ñepp diko sétane
am kula message rek ci plateau bi ñen tok dong message la ni la wajjo ji mako xam bi sangam defoon na nangam te fekk boba yow la bëgg duggal nga dal ni relet lire sa portable rek lolu nga ne ko relet wax ci plateau bi ñuko yow xam na la ya neewon barap sangam defoon nga nangam te fekk arrangé ko su ko defé mom xolam di bëgg genn te du mëna mim ba setta ndax xes nga ko tumal ba nopi waye yalla mom dara umbu ko yal na yalla dindi mbagnel gi ci seen xol yi nonu bi yal nako fi yalla jele ak luko fi meuna indi yal nako fi yalla jele bi hormati shaykh al khadim radiyallahu ta'ala anhu di delu wat ci sun senegal gu ñepp ge yenen ta jam di jeflante ci jam di waxante jam yal nako yalla def bi hormati shaykh al khadim radiyallahu ta'ala anhu kon señ mudu yamale fa waxtan wi inshallahu ta'ala gisuma kenn ci ligne bi kon damay dal di taggu to fofu rek bu fekente ni amul ñu bëgg participer ci jotaay bi ndax ñu ñoo doon sakko participer ci jotaay bi leg leg sax bokk yi koy jilat diko jëfëndiko nanan est ce que bu ngeen mën di dagg téléphone yi waye tri lolu mom man awuma ci solution ndax señ mudo koy duggal ci internet bi rek ala kulli hal kit ku bëgg dégg waxtaan yi mom sa bo démé ci internet bi da nga ci am lo xamni dem ko mëna dégg inshallah ta'ala yeneen ci dess gona yaang ci jéma kurkuri diko duggal ci site daara ji xuma site la xuma kontu daara ji yépp ñom moodu mbay mëne sama jarbaat bo mu diko faral di def ak benen benen cheikhuna bi ci dess waaw inshallah ta'ala lay bëgg ni ñu jott rek ak jari ñoko ñoko defé kon ñu ñu wax yalla rek tax ñu diko wax ci jëm yalla ñu xamna man le nit ñi yëngutu man yëngutu ma te yow ma je kon defena duma ci añaané kenn dara ma ma di ci soxala kenn dara waye dëgg nak mom la fassu yene diko gis te duma ko wax ko dëgg fété ñi war waral ka war waral dédé lolu mom fassu mako yene manam tecc sama gemmiñ baña waxamako gëna dëgg yalla ndax bëgguma doon shaytané te yaronte sallallahu alayhi wasallam moni ku gis dëgg nopi ci shaytané su muuma ku gis dëgg nopi ci rek shaytané su muuma ginnaw ki wax ci penc mi lay waxe te xet wi ko xamal nga ci ko xamutu ni amna ko xamni ni boko leralé mo xamni mbir mi nekete kon ni la mu daldi genn ci li ah kay kon dé sa wara wax dé sa wara wax ndax ñu bari biñ ma interpeller mbir mi man leen benn baat do nga ci ñang benn baat rek moy lim wax ni ab jégg la lool rek ci ñang waye seysina te dootuma fay koku wolof min nako lebo wolof min nako lebo ci turokh yi nga xamne ci lañ bok man tariqa sangam seyna ci dootuma ja fay lolou waxin la façon de parler rek la waye di tiagi nu ni waye nak jeg mom boko xasse wax ci sunu culture mom limi tekki moy jigen nga rawati na ci jamono bo xamni nit ñanga nan gor jigeno gor subhanallah lolou ak mamu deug la ak mamu deug la ak mamu deug la boko mané rectifier bay bo nga rectifier ko ni djubluuma ci jeg yi ñu xam waaw waxin rek la ak mam la kat ak mam la ak jeb mom jigen lañ ci xam ak jegay sey wala fi dañ ko daan lebu sax nan diw melna xel la ku melni mam cheikh rahim fall lu da nga deg ñu koy lebu nan mam cheikh rahim fall de melna xel la ni lan moy borom melna xel moy ko xamni len kep lu bëgg bëggatul lenen loolu kep la gis gisatul lenen moy ni cheikh ibrahim fall mel ci seigne touba mam cheikh rahim fall ni mel ci seigne touba loolu lañu tuddé borom melna xel mo borom melna xel nga xamni boko joxone dang ko souf ni ko ci seigne touba la joge atal nako cheikh lek mom donte yox waxo deug sax manam dal loko naxé ci seigne touba nanguna lañu tuddé borom melna xel dana degon bu yagg ci diwan kadi ñukay netti xuma ndax wër nam dit ñu ni cheikh modul fadal dafa am massa am ku ñew ci seigne touba di sakku ci mom dimbal tek borom cheikh modul fadal ah bayna sakum juromam ba nopi dem nak yeugal seigne touba niko joxna la fa addiye sakum jurom ba waje di ñewi di sakku dimbal ci seigne touba niko demal ci cheikh modou fadal mu jox la sakum jurom ma nga xani mom la ma fa joxone koko joge ndiarem ñew ndindi ci cheikh modou fadal wax ko niko seigne touba ne nga jox ma sakum jurom ma nga xani mom nga ko don wax waye comme boba jamono commencé na soppi ko ak yaqku di wax lu amut ak yu mel nonu mu dalal ko fi barab nak di nemmi ko ba xam ndax waji lim wax deug la wala digendem rek la mu yabal ndaw koko dal di aw yoonu ndiarem ngir leer lu ci mbir ma ba xam seigne touba wax
bam ñewé ba wax ba yeggal Seigne Touba ni ko delul wol ma Cheikh Mamadou Fadal mu dal di delu ci wo Cheikh Mamadou Fadal ni Cheikh Mamadou Fadal ñewé mu ni ko waw Aladji Fallu yeen batay dal mune su gëne na nax ngir man manam sama jëm ji dal kenn mu leen ci nax dal donte moko fayabal Seigne Fallu neena ba fa joggé lepp luma way waxati ci Seigne Touba rek man ma nangu luma way naxati ci Seigne Touba rek nanguna lolou lañu tuddé borom men xel bokut ak Moustapha Mbaye Sall mi xani mom lu leer nga wax lu mel ni mi di becc mu dor la gem wala mu dor ki way réagir wa mu do parce que gaay mom ni melni goore njaay ak ñom mbay njaay dañu bari lool legi dañu bari lool nañu mu ko kon dal Seigne Moudou ni wax ni alhamdullilah li si bi ni'matihi tati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسير عن العين نؤييكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مود ميتام. بك أوريتيري راديو خسيد أونلاين ديلو سيني بنين يون سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، تو سين بوك سين خريط مصطفى ميسام دي لين كو ديفال dimanche ju nek gina buñ sante yalla julli ci mustafa alihi salatu wassalam ñu ndokel len wenen yoon ñaanal len sakku ci yeen ñaan xam ngeen ni dimanche bele wessu ñi ngi doon waxtaan ci mandar gam ragal yalla suñu borom tabaaraku wa ta'ala. Mandargam ragal yalla alquran indi ci ay ayat yu bari yu koy tektale, te si ahmad bamba tenkon ko ci wenn bayit alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bil atwan. Mandargam gem yalla du dara lu bayyi yu negatif yi te top yu positif yi. Lepp lu yalla wax ni dafa negatif rek nga bayiko, boko defé rek am nga mandargam taqwa mi ragal yalla. Mo waxon ba aksi ci ni sun borom tabaaraku ta'ala da wax ni mandu bokku na ci ragal yalla, al adlu min at taqwa. Borom ni ahdilu wa aqrabu litaqwa, manu len ci lepp lu ngeen di def na ngeen equilibrer, lepp lu ngeen di def na nek lu equilibre, muy ndax equilibre da bok ci ragal yalla. Equilibre sa digeunte ak say dom, nga equilibre digeunte ak say soxna, equilibre digeunte ak ñi nga dekkal, muamalat yi ngay defalante ak ñom muy jëflante bi. Equilibre sa digeunte ak say travailleur ak say employeur, équilibré ila akhirih. Sun borom ni équilibré dafa bok ci ragal yalla jalla jalaluhu khalaqana wa maulana. Nga équilibré ci lu meuna doon, ba ci lek, ba ci nan, ba ci wax. Boy wax nga baña eppal, boy nan nga baña eppal, lu meuna doon rek nga équilibré ci. Sun borom ni équilibré dafa bok ci ragal yalla. Ahdilu fa huwa aqrabu litaqwa, na ngeen équilibrer ndax équilibrer da bok ci li nga xamni jégué na lol ragal yalla, moy mo gëna jégué ragal yalla ay mi mana, moy kuko amé rek am nga mandargam ragal sun borom tabaarak wa ta'ala. Mo xon ba aksi ci al afu min taqwa, jekku say non jéggal len da bok ci ragal yalla. Jekku sam non man ko jekli ba nopi jegal ko. Sun borom neena lolou ci ragal yalla la bok, rabbi sitwa jalla jalaluhu. Sun borom ni wa in tahfu aqrab li taqwa, bu ngeen de def bu ngeen jekko sini non jegal ko, lolou bok na ci li geuna jege ci ak ragal yalla. Bu ragal yalla don garab ñew nga ba ci datt bi, ñew nga ba ci datt bi. Ma waxon ba aksi ci sayidina ki nga xamni moy sutu yonent bi sallallahu alaihi wasallam, ñu nan ko sayyidul abidin, donte ñen ñi tuddu nañ hasan, ñen ñi tuddu husayn. Defena nak dimanche bele waxon bele passé waxon na ni téré bi nga xamni mom la tuddu émission bi muy minhajul abidin, da melni dama waxon ni sayidina
Sayyidul Abidin mo bindi téré bi waye dedet lolou njumta la manam ki bindi téré bi moy Sayyidina Imamul Khasali Imamul Khasali mo bind téré biñ tuddé sunu daara ji di Ihya Ulumuddin waye Imamul Khasali mo bind téré bi nga xamné mom lañ tuddé sunu émission bi muy Minhajul Abidin radiyallahu anhu daf ca netti nak tariikhu Sayyidina ki nga xamné moy Sayyidul Abidin tariikhu Sayyidul Abidin mom la ca netti ay melom Zeybul Abidine men wax ni dafa massa tok di japp ak jaamam diko defal ñu xamé ni yalla dogal na satale gi rëcc dal ko mu dal di xol beuti jëppité beuti mer te jaam bi mu def jaam la talib bi bu fekke ab talib la surga bi bu fekke ab surga la jang na alquran ñu dégg rek mu sét sét ni bismillahir rahmanir rahim wal kasimin al qais wala fin an nin nas wala yuhibbul mu'adhdhin bamne wal kasimin al qais sayidina sayyidul abidin ni ko kasamtu qaisi ni yalla tagna aw jam ci seru njambar ci mana won mer buñ meron bay toj do ko xam ci ñom wal kasimin al qais amna ño xamni munu ñoo muñ mer lu toll ni deew we lu toll ni deew we wal kasimin al qais wan kat mer yi ñom la yalla tag fofu amna jigen jo xamni mënta wonal baat ji kërëm waye amna jëkër jo xamni mënta neub mer jabaram wal kasimin al qais jigen jo xamni du wonal baat ji kërëm waye amna jëkër jo xamni momit du won mer mukk wal kasimin al qais muné ko kasamtu khaysi wonna sama mer muniko wal afina anin nas yalla tag na ñinga xamni fuñu jekko seenum non jéggal leen muniko afawtu anka jéggal na la muniko wallahi yuhibbul mu'sinin sun borom tag na ga ñinga xamni dañu rafet ay jëf muniko goral na la yow doono top jam bis ñeta yam mum sa bop bok na ci mandargam ragal yalla liñu tuddi al amana sincérité wor yi dama koy bamou ni rek defena waxon nako ma jaarat ci pour jall sincérité wor amana ci ragal yalla la bok ce borom keur de la doylo yow jigen ji ba denk la ay secretem mu denk la compte bankam wala mu won la code secretem dafa war ci yow nga sam ko sa dayef sam fekkene yow gor gui la sa soxna mo la doylo mo la wolu ngeen bok nek ci rewma lumu liggey dugal ci sa compte mom tayena ubi compte bagn na ubi compte lumu liggey rek def ci sa compte ngir lan ngir wolu la ngay ronkat alal ji gannaawum di rongat alal ji gannaawum ba yalla dogal mu yaakar ni lam def ca compte ba man na ñibbi ci senegal ngir bal ma de dama xawa gri ba mujj mu yaakar ni lamu def ci compte am man na ñibbi ci senegal fajj ci ay soxlaam dox ci ay buumi gatcham ba préparé wu pour wara ñew dem ci compte ba dafa fekk dara ah war nga de trahir nga de amana moy woor sincérité sun borom neena rabbi istiwa jalla fal yuhadi allasi u'timina amanatuhu falyataqillaha rabba ay wajila lan mo te ngeen woor lan mo te ngeen am sincérité lan mo len te mandu lan mo len te djub lan mo len te samonté coloré ba nit ki bu lo doylo ba wolu la ba denk la nga bañ ko trahir bok na ci mandar gam ragal yalla alamatu taqwa min arrahman moy al ittinabu samanan khalila min taqwa al ittinabu samanan khalila min taqwa moy ci ndiko trahir yalla mi la bindete mom la moy ci ndiko trahir ay sa borom yi
sa ndigali borom yi sa téréy borom yi nga moy ci ndiko trahir ci ragal yalla la bok al ittinabu samanan khalila min taqwa jënde deug yalla ay koppar ci ragal yalla la bok moy ci ndiko jënde deug yalla gi tabaaraku ta'ala ci ay koppar samanan khalil la alquran wahde samanan khalil mom la sun borom di wax ci alquran ni khasiina lillahi la yastaruna bi ayati la yastamanan khalila sun borom neena ñi ma ragal deug deug deug deug ñi nga xamni wek nañ ma ñi nga xamni jox nañ ma sama ciir man yalla ñi nga xamni ni luma len sant ñu def luma len tere ñu ba ñoño duñ jënde sama ay ay koppar yu ñak solo samanan khalila ay koppar yu ñak solo gis wa jo xamni mi ngi jakarlo deug yalla gi mu wex tal man nako wax de waye bu ko waxe du gagner dara bu ko waxe du gagner dara bu ko waxe ki mi waxal du ko bindal sek mu xol li nga xamni bu ko waxe mu bindal ko sek mu wax lola koka jëndina aya yalla yi ci samanan khalila gis deug gu wex tal ba melni perkal nga bayiko fa ngir ay koppar moy la ma doon jinjii kérok bamay jéxal ci khasida yi Seigne Touba yi ñi nga xamni lég légui ñu leen di wax naan khasida gën alquran ak ñi nga xamni lég légui bëgg li ci sa post taxna khasida yu neex yu yomb yi rek lañ lay wax ma joxewon ci misal lu melni li Seigne bi waxon ni waj alkitabati min sal yawmi fawqa salati qubilat wa sawmi mani waw ki la net li bayit bi ki la wax bayit bi ba nga daanu ab jël yakali ci sa poche jox ko mom xana genn khasida gi rek la xam nonu daaray ni waw masalikul jinan mom do khasida man damay gis gaay sonu lol ci durus masalik nonu daaray ni waye durus masalik nak mom pourtant day nima ni nonu daaray ni nekk khasida non la masalikul jinan nekk khasida ni nuru daray ni nekk khasida non la tasawudu sikhar nekk khasida ni nga xamne non la mawaibu nafiu nekk khasida non la tasawudu suba nekk khasida non la jawaru nafis nekk khasida wa lutax nga bokk bi diko durus rek fatte bele xam nga ko kat man nga ma ton xam nga ko moy legi yow abdul mal nga da nga deg ñu ni la mawaibu nafihu diko faral di jang day maye wërseuk te alal rek nga bëgg motax nga taxo ak mom bañ nan fulan mawaibu diw mawaibu waye diw tasawudu sikhar ndax lan da taxo ak tasawudu sikhar diko nafar gudde ak beccëk mo ne ci khasida yi la bokk de Seigne Touba ko bindi nim binde mawaibu nafihu de ñu ni diw nuru daaray ni mo ne day masalikul jinan nak man day gisaguma gaay di durus masalik man dal gaay dal yi nga xamne ku ko durus dal amus koppar wa ku ko durus amul koppar rek kon yow koppar la tax di durus waye Seigne Touba taxulay durus de wala khasside dede beug khasside koppar la tax di durus waw mom kay kon ndigal lol dal def ko sa banex rek ndigal li def ko sa banex mom nga nango top rek bayyi bi ci dess waye ki bind ma waye bu nafihu mom mo bind des batu sikhar mo bind tasawudu suban mo bind masalikul jinan waye lu gaay durus ñu ni masalik man de gisee guma ko de gaay kay ñanga ci sindidi waaw lu leen tax di jang sindidi ndax bëgg Seigne Touba bëgg khasside yi la dedet ragal seen ñi non dañu deg ni sindidi ku kay jang say non duñ man ci yow dara dong mu tudde bopam man may mor xuje sindidi may mor xuje sindidi wa lula tewal na tudde mor xuje mawaibu nar ki mor xuje masalikul jinan nak wala mor xuje tasawudu sikhar way mor xuje sindidi nga degi ni sindidi day musula ci non rek lol rek nga degi kon yow yalla taxatul cheikhun bambane na fa kullu man badara waqta sikhari ila al huda astara waqta al kibar ku gor gorlu ci sax ndaw ba top ndigal yalla yi bayyi ay terem neena ba magate noppulu bis bon tudde ci sa bammel am nox lay bis bu sa doola jeexé nga noppulu kullu man badara waqta sikhari
إلى الحدى من أمني أسترع وقت الكبر كفخي بسنو سنو لا nga ci wara def lepp nga def ko bam joté lol ndaw ñi war nañ ko diglu bu baaxa baaxa baax ndaw ñi parce que ndaw ñi seen sonnes duñ ci def liñ ci wara def lepp ci ñom seen sonnes lepp ñi ngi ko di xal ci lan nawetan football théâtre comédie balo mariage damye seen ndaw gep ñu basar de seen ndaw gep dem ci ay manifestation toj alali jambour man nga yakale alali waliw mu ñaan la yalla nga doxé fa yaq faw nga yakale alali waliw mu ñaan la yalla nga doxé fa yaq faw seigne touba ni seen ndaw gi na ngeen ko sacrifier ci luko jar moy tax bu ngeen magaté am jamm bu ngeen magaté noppulu ngeen magaté noppulu man de geejju mourotani gi deggu mu mukk ay ndaw yu koy rang di jël gal mané wa ndaw ñe fuñu jëm ñin ma dañuy sakku ji xam xam mourotani ya deggu mako de waye gis na ndaw ñu bari ay gal yu fess bay touru mané fuñu jëm ñu ni ma xana Espagne Amérique wa lu ñi wuti ñu ni xana xaliss alal waye yoonu Madina tu munawara nga fess del ak ndaw awa ndaw ñu luñ fay def ñu ni xam xam rek xam xam de leen taxaju mo leen taxalon yoonu Mauritani wa nga fess del ñay jigi dex ga rosbej lu leen taxaju xam xam a dedet Seigne Touba ni fa kullu man badara waqta sikhri ila al-huda mana mun astara waqta al-kibar sang ndaw boko itte wo ci jamono bang ko wara itte wo mana mun bis bo magate rek noppulu kon alamatul khawf min ar-rahman da bok ci mandar gay ragal yalla sang ndaw nga itte wo ko ci lulay amal njariñ sa adina ak sa al-akhirah waye baña itti wo sa adina kess rek dina ko wax ci kanam bok na ci mandar gam ragal yalla moy ittinabu min adh-dhanni wa tajassus wal qiba ittinabu min adh-dhanni wa tajassus wal qiba min at-taqwa moy ci ko ñaaw ndort ci ragal yalla la bok fo gis kuy moy ci ko ñaaw ndort rek amna mandar gam ragal yalla waye tajassus yeddu fo gis kuy moy ci ndiko yeddu mo xam sa telephone borom keur ngay yeddu wala mo xam sa borom keur moy yeddu telephone soxnam waye da bok ci mandar gam ragal yalla bayyi yeddu mom ci melaw shaytané la bok ko gis kula dakk yeddu rek mo la gëna collaborer ak shaytané kula dakk yeddu mo la gëna collaborer ak shaytané waye fo gis kuy moy ci ndiko yeddu rek xamal ni ku collaborer ak borom ngi nonu ku ragal yalla ngi nonu ku jégué ragal yalla ngi nonu wal khiba jëw bayyi jëw ci mandar gam ragal yalla la bok bayyi jëw waw seigne moudou ba xam ngeen ni bu fekkontani li wala fi di wax demu amna demu bu fekkoni amna ñeukteef jukkatu guddi bu fekkoni amna moy ab jëwkat alquran nako wax de du say wax bu len wax mukk ni mustafa mbay sa li wax garawna garawut kat alquran nako wax alquran ni bu fekkeni demu amna moy ab jëwkat rek modik demu neena bu fekkeni demu amna ab jëwkat moy demu waye li ñu xana diw dañ koy togn waaw ya ko togn sa mam bañ ko ne diw dañ koy togn mune yow nga bañ ko togn yow ay yow fexel bu ko togn rek alquran bu fekkone ni jekkatu guddii amna moy ab jëwkat sun borom neena ya ayu allazina amanu ittanibu kasiran min as-sanni inna ba'da sanni ismun
ولا تجسسوا ولا يقدب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يحكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم من سورة الحجرات سن بروم نينا بو فكيني گم گين يالا تراغال سين بروم اتاني بو كثيرا من نسن موچ لوكلن نجورت لوپ نجورت لوپ سن بروم كير تگي تليفون بي ni war ci salle des biens bi nga ni dagat ci telephone bi lu ni nga deglu ko ci da nga ma sa deg sa musiba yokay bokk ak yalla ñuko bind rek bu regalul yalla bay terere ni bayal ak yalla ñuko bind rek yalla dana ko mas ni nous mom fo xani du recc sa soxna ni assalamu alaykum ni teg telephone bi ni dagat ci wañ wi nga ni dagat ci telephone am bi dañi tegg telefonam ne daga ci wañ wi yeen ngay daga ci telefonam da nga ci degg lu la sof da nga ci degg lu yaq so adina to do ci man dara ndax yalla la ko téré won itani bo kaseran min nazan kon bokk na ci man dargam ragal yalla moytu ni ku ñaaw ndort legi nak ñaaw ndort mo tass adina bi mo yaq adina ndort dañ koy ñawlé waye di suko ñawlé ndort day ñaw waye du ñaw moy ñu wax la nit ci nit dara nga baña doon am til mara jax and ak tey bëss ba tégué ci woba da nga ñew ndort waye ñaawo ndort gëstu wo jémo lu ñutu waye wax nañ la ko nga and ko ñaw and ak réflexion bëss ba tégué ci su boba da nga ñew ndort waye ñaw ndort del tel rek ni mat ga dam na loolu la l'islam di bañ loolu la l'islam di bañ mune wala tajassu bu len di yeduwante igal yaakar ni yedu mom moy ñaar ñu nekk ci neeg di waxtaan nga ñew depp sa nopp ci fenêtre ba dedet sa soxna tek telefonam nga ñew vérifier ko wala sa borom keur tek telefonam wala nga ñew vérifier ko yoy yépp ci tajassus la ci tajassus la da ngay dégg ku naan man sama soxna suma bëggé laal telefonam muni ma tégal ma wacc ko wala man nang mané ko boba ya togn telefonam mom la concerné momum telefonam bu la joxul ndigal ci sax ni la sama telephone bu soné nga jël bo fi nekul dilal sax waro ko jël sax waro ko jël wi privé am la sa telephone sa wi privé la momit bo fi nekul bu sa telephone di soné sa ñuko jël xana lool nga jox ko ndigal lool nga jox ko ndigal wala bok ngeen bok nek ba yag mu faatu baye bo mo telephone bi soné nga jël ni na fatuna légui ya ko fi wootu di wax ñim fi bayyi won motax telephone yi lu mata tey la te ci wax jamm di ko ci def ndax dédey bété dé bis nga ni xey rek ni xeret sa telephone soné ñu jël ko dégg ci lu kenn mus ñepp ñaaw ndox ci wal yas billah lool dara jëruko dara adina jëruko dara jëruko subhanallah sun borom ni moy tindiku len lolou muni moy tindiku len jew moy tindiku jew ci ragal yalla bok muni wa ma ngi len di laaj

mu génné aw dog lak lek ñepp dar seen gemmiñ ni yalla lool kenn bëgg ko mu ni jëw ngok ay suñ jamono bi suñ jamono bi mom légui réseaux sociaux ñoy jëw kay bi réseaux sociaux ñoy jëw kay bi ngay gis mag mu wax talak bi jaw tok di fen fen wu toy xep kum koy fenal asgor te kat buñ bokkon tok du buñ bokkon tok du xippi xol ko du xippi xol ko buñ jakar lo won du xippi xol ko tax nga deg walax di wax nan kumus jew xuma num ko waxeti kumus jakar lo xamni jewa dak mané jewa bon kay ngay wax da nga nan kumus jakar lo xamni jewa bon ni jewa dak yow kay neexut lo xam da lay yob safara kay neexut kay neexut alquran neena jew non la mel sa frère wala sa sœur bo bokal nek bay nga te rendi ni ñi def ab gatt dagate duggal ci félicitaire bi sa heure ngay genné di lak di lek mu ni non la jew mel kon julit bu nek war nga xam lan moy jew ba nga moy sundiko ko ndax da am lo xamni sharia mayenako du taagnu jew moy tuddu nit fum nekkul rek dedet man nga tuddu nit fum nekkul te fekk jewoko kon lan moy jew lolou lañ wara xam lan moy jew man nga tuddu nit fum nekkul te fekk jewoko mom sax wala sax da koy faral di wax nan jewna la jew bu rafet manam wax na sa gannaaw lu rafet lolou du jew ndax nit ku ne bëgg na koy wax ay rafet rafetam yaronte sallallahu alayhi wasallam mas nañ ko laaj wala moy jew muni jew moy nga waxal nit ki lu nekkul ci mom wa lu nek ci mom dañe moy nga waxal nit ki lu nek ci mom te jamono bang koy wax suko degge dana ko mer boko waxon ci kanam jaral nako xex ak yow muna amani jewo ngok te pour ça li ngay wax mi ngi ci mom yonent neena jewo ngok waji li ngay wax mi ngi ci mom budé melokan la budé nang li ngay wax dal mi ngi ci waji ku dem fek ko ca waye nak bing koy wax nekku fi bu fi nekkon boko waxe dana ci jotté ak yow yonent neena boko waxe gannaawam jewo ngok mi ni quoi bu fekke ni nak waji mom limi wax nekul ci mom nak mune lolou kay du jew aw nar la aw jongolong la mune lolou mom tudul jew lolou mom aw fen wu katchi wu maga mag la ginaaw li nga wax nekul ci mom mune lolou mom aw katchi la aw nar la wu reere baat bi mu jefandiko sax mo geuna graw katchi baat bi yonent jefandiko mo geuna graw katchi mune lolou moy jew lolu ma di aw nar waye jew moy li ngay wax waji mi ngi ci mom mi ngi ci li ngay wax ni mi ngi ci waji ko dem fek ko ca waye nak beggul ko ko wax neexul ko ko koy wax nga bayyi bam dem nga wax ko gannaawam yonent neena jew ngok ya nga melni ko ko rendi duggal sa félicitaire di lek sallallahu alaihi wasallam yamane madinatul munawwara ben waye ngi ni yalla dafa dogal mu faatu fek boba dafa def aw jongalom moy dafa moy yalla waye bëgg bakaram wacc ko taxna mu ñew na yaron sallallahu alayhi wasallam def na aw ñombe de won ñombe nga def mu ni jadd yoon sekk ak jigeen jullu sama soxna te bima koy def mako tay ma nga and ak sama safra te bayina soxna ci kër bi yaron tini hi yow ni waaw wol gaay ñu ray ma yaron ni ko demal wo gaay ñu ray la gis nga de dañu yaron tu wol gaay ñu ray ma yaron ni ko yow demal wo gaay ñu ñu ray la yow ngir mo setal bakaram mu waxu ba ca gaaya ni gaay yonent neena ngeen ñew rayma mu ñew ñu lapido ko sanni ko ay xeer ba mu faatu ñu sul te ñibbi bañ ko sulé bay delu ñaar ñi defon gannaaw non ay wajile morxu jeli mu def ay wajile wi jongalaw ne ci mom rek yonent di waxu rek bag ci mbam mu medd mu taxaw fa di len xaar bam ñewé mu len lek len ci mbam mu medd mi ñun ya ajaban ya rasulullah mbam mu medd mbam sax bam medd gul deganu ta lek waxuma bam medd nak yonent ni li ngeen defa gëna graw lek mbam mu medd ay yow yonent lool lan la mu ni sentu yaangi ni fess del ak deret bay tok mar xuje mi ngeen doon jew yeen ko doon lek ñom ñep ñu buusu subhanallah ya yonent yow yonent yalla subhanallah mune gis ngeen waji

0: bakar bobu mu def tuub nako tuub go xamni buñ jëlon tuubam gi sédélé ko wa madis munawara mu doy len yowmal xiyam ñun ñepp ñu taxé pourtant liñ doon jëwé waji ko def waji moy yalla waye gis nga jëw la parce que ñing koy wax gannaawam te nekku fa te nakari nako bam jaral ko dem joxe bakkanam pour ñu ray ko bakar bi nakari nako mom déranger nako bam nango dem joxe bakkanam pour ñu ray ko nga diko waxtane gannaawam sallallahu alaihi wasallam jangale na lu nek bokki alamatul khawf min ar-rahman tarkul maharim bila tawan bokk na ci mandar gay ragal yalla cheikh mohamed bamba neena moy nga bayyi lepp lu yalla téré yu négatif yépp nga bayiko da bokk ci mandar gam ragal yalla moy sa al-akhirah gënal la sa adina képp ko gis al-akhirah gënal ko adinam ko ragal yalla ngo motax mini al-hasaratu al-akhirah min at-taqwa sa al-akhirah gënal la sa adina ci ragal yalla la bok wa ndax al-akhirah mom dana ñew ta du jeex adina ñew na ta day jeex adina mom ñew na ken wérantul adina ngi ni ñew na ta day jeex waye al-akhirah nga neele ak ségul de di ñew waye du jeex mukk nak mom bo fa xese dem amul jog mom du ma sa jeex abadiya la luy jeex nak ken waru ko jënde luddul jeex luy jeex nit wërta ñak solo ba diko jënde luy jeex luy jeex waré su ko jënde luddul jeex wala bok luddul jeex waré su ko jënde luy jeex motax sun borom ni bal tusiruna al ayata ad dunya wal akhiratu khairun wa abqa sun borom ni tuugé way ëpp lo bu len jël adina jënde ko seen al-akhirah muy nak al-akhirah gën te mom du jeex mukk day dess ba faawu sehon bamba neena la tastari dunya bi ukhra ya fata man ba nuran bi du jaaf sa yendam suñ tuba neena ma ngi lay conseiller ma ngi lay digal bu ko adina nakari walé mbamu neexale ko ba nga jël sa adina sa al-akhirah diko jënde sa adina muy nak boko defé da nga reccu muy ndax jënd sa al-akhirah sa adina da melni yow mo xamni da nga jël ak lèr jëndé ko dëndëm da nga jël or jëndé ko përëm té lool né borom xel wuñ ko def kon sa adina gënal la sa al-akhirah gënal la sa adina koku min taqwa al-asaratu al-akhirah min taqwa motax sun borom wax ci alquran ni ya ayyul lisina amanu taqullaha wal tanfur nafsun ma qaddamat liqad wa taqullaha inna la khabirun bima tahmalun wa la takunu kal lisina naswala fa ansahum anfusuhum ulaihim al fasiqun la yastabi ashabun nar wa ashabul janna humul faisun suratul asr sun borom neena yeen ñu wax ni gem ngeen yalla ragal leen ko te ngeen vigilant lo la yalla wax de ragal len seen borom bu fekke ni yeen ñu wax ni gem ngeen ko ragal len ko te ngeen vigilant xep len seen bu ngeen xol bu baax mi ni ci lan mu ni li ngay programmer sa al-akhirah mu ni xana xamu ni sa jëfi adina moy sa programme al-akhirah sa jëfi adina moy sa programme al-akhirah wal tansur nafsun ma qaddamat liqaddin mune li ngay jëf tay mom lañ lay fay suba xol ko bu baax lu mu doon li ngay wërse bank tay ëlëk mom ngay récolter mom ngay tiré wat loolu la suñu borom wax mune kon xolal ba xam li ngay déposer bank lan la bo déposer ay faux billets dañ la japp ba par yobul ci kasso bi te do retiré dé ba dañ ñu xamni seen al-akhirah ay faux billets lañ fa déposé yalla xamnako bari na ñu xamni seen al-akhirah faux billets lañ fa déposé kasso rek ci top te ba nupi nak do récolter wa kasso rek ci top bari ñu xamni seen al-akhirah ay faux billets lañ fa déposé yalla wursugal la ci sa adina ba nga am lo batare batare wo fenn fenn fenn lulul ci ndaga njay ali seyna bo ba yalla wursugal na la ci adina de ba nga am lo batare ci fan ngay batare ndaga njay ali seyna bo ak tatu len mourir ak yo lol le mbadantan xam nga ni ay faux billet nga verser ci banque bi ay faux billet nga verser ci banque bi ay faux billet nga verser ci banque bi sun borom ni xolal bu bax li ngay déposer ci banque al-akhirah lan la xol ko bu bax muy te nga ragal sa borom bis bokay déposer boy batare ragalal sa borom xam fi ngay batare fan la donc ngay don wacce kaymil al-quran ba sa mam faato ba sa wala ba sa baye faato wala ba sa dom je faato donc ngay dañ leena fatte añ waxuma batare de niñ leen la fatte añ waye gis nga jankat ba ñew naan way ja rabbuka wal malaku safan safan yaangi batare portable yi di filmer donc ngay wacce kaymil al-quran ba dañ leena fatte ñom añ sax dañ leen ko fatte di waxuma batare nak añ dañ leena fatte añ wacce kati kaymil ya dañ leena fatte añ amna ko xane ak mom mi ngi ñew yor micro nga jox ko micro mu solo ba nice tok ci digg nit ñi nan wajja rabbuka wal malaku safan safan xam nga limi wax lum doon moy bu malaka yi ñewé ba japp leen ba balen fi lañ leen di taxani yobbu sawara direct lool lay jang di wajja rabbuka wal malaku safan safan gaay di batare te kat bi muy jang wajja rabbuka wal malaku safan safan borom tank yu wayef ya ngay duri poj borom tank yu wayef yal leen yalla yiram da ngay duri poj fek li waji wax lu garaw la wa jaa rabbuka wal malaku safan safan wa jaa yawmi sin bi jaa anam rek ci top di wa jaa yawmi sin bi jaa anam rek alias billah alias billah sun borom na ragal leen sun borom te ngeen xol li ngeen di investir li ngeen di kon li ngeen di deposit ci banque bi lan la muni bu len melni ku gëmul yalla bu len melni ku gëmul yalla wala takunu ka lisina nas wala ñi nga xamni dañu gëmul yalla ba fatani yalla amna mu ne bu len melni ñom de ndax ñooñu fa ansha'umullah yalla da len di fatte de oui bi mu ne fa ansa'um anfusuhum yalla da len di fatte ku yalla fatte nga fatte sa bop lolo tax mu ne fa ansa'um anfusuhum sun borom ni ulaika yoyu gay mina muni al fasikhun bu yutu say say jappal muni mang lay denk yow mi yore programme aljana mina muni bul andak ko yore programme safara la yastawi ashabun nar wa ashabul janna ku yore programme safara munta yama ko yore programme aljana kon bu len and fi na ngay gis ci adina ko xamni bato bimu dugg safara la jëm direct nga gis ko wacce ci bato wa aljana ku baxu dugg ci batom fekk ko wala yalla xamna ko amna ko xamni xaritok nitu yalla jaxasok nitu yalla jaxasok nankatu sangara xaritok moykatu yalla bi xaritok yefeur bi moko gëna sax ndox mu neex ka dem xaritok amna ko xamne bis bu nek mu bindal sek moykatu yalla bi tiaxan kat bi mu dem retiri jiko bank te bu bindalon sek ko xamne ni jaamukatu yalla la ñu mabbu ko sun borom ni yow bul bok ci ñooñu ku yore programme al-akhirah mu na mu nit du jaxaso ko xamne programme safara la yore la yastawi ashabun nar wa ashabul janna ndax ashabul janna humul faisun ñoñu rek ñoy réussir ëlëk humul faisun neena kurel bobu ñom rek ñoy réussir ëlëk humul faisun ñom rek ñoy réussir seeni compte ëlëk humul faisun lol la suñu borom wax rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqna maulana kon nak bokk na ci mandargam ragal yalla moy sa alakhirah gënal la sa adina nga tan alakhirah mu gënal la adina lol du lu ñi wax lu ñi jëf la nit ci jëfam yi jëf yi muy jëf ci nga xamé ni ki alakhirah moko gënal adina ci ay jëfam rek waye du ci wax de dana ko wax ci kanam bu émission bi di jeex lolu tax nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam masna wax wax jo xamni man nga wax ni dafa ruy nop geulemali be ndax wax ju reey reey la ju doy war ju mata bayyi xel yaronte sallallahu alayhi wasallam dafa tok ak sahaba yi ba yag muni ياتي سمان على امتي يحبون خمسا وينسون خمسا او وينسون خمسه صلى الله عليه وسلم فتوك صحابه يبيغ موني ماغي ني جاكارلوك جامانو جي نييو موني جامانو جوجي بون تياغي سما خيل وي جيرومي ميرغي ني يو خامني دنجكاي بغ بغ بغ بغ با دون تي ام ليميت امبيسيون دي ميسيري لاي دون دنجكاي بغ با دون ام attention ci dara dañuy bëgg juroom yoyu ba fatte seen borom mune yeneen juroom ya ci seuss nga xamni ñoom ño waron di artu yi juroom ñu fatte lin mu delu ci wat fecca fa ansa'um anfusuhum ñu fatte seen bop yalla fatte lin juroom la yonent bi wax sallallahu alayhi wasallam ياتي سمان على امتي يحبون خمسه وينسون خمسه ني نيب يوي جيروم يو يونس صلى الله عليه وسلم ين جيروم لا مني يحبون الدنيا وينسون الاخره جامانوغي نييو جو خامني سما خيت وي داني بغ ادنا با نور سي ادنا بام فاتلو لين الاخره dañuy bëgg adina nur ci adina ba adina fatalo len al-akhirah ni al-akhirah amna wa yansawna al-akhirah man xol sun jamono bi da ngay jakarlok nit muy jëf mu woor la ni ki jëf yi jëf ku bëgg adina la waye du jëf ku bëgg al-akhirah mukk wa yansawna al-akhirah ben ngok yuhibuna al-mal wa yansawna al-izab mune doom adamay yamono ngi ñew may jakarlo mum ni man muhammad sallallahu alaihi wasallam sama xéet bi dañu egg ci bëgg alal fo xamni dootu ñu mëna misiré seen bop dootu ñu mëna téé seen bop nga xamni ambition de misiré lay doon mune su baba daf leen di fatelo ni ëlëk alal joju leen di tax di ngar ngari suba ngoon yalla daf koy isaab ak ñom daf koy isaab ak ñom alal juñu yalla dina laaj foko jëlé noko amé bi nga am bu foko dépasser lu ci nekk niko yenen taw waxe ci hadith ba té Mu'az ibn Jabal netliko néna amul ben djégo boy djégo lolu ni nga wax yalla li nga am foko amé ak foko dougal wayen sawnal izab ñu faté ni yalla dañ leen régler ëlëk dañ koy faté dama adamay egg ci nek abdul mal nekatuñ abdullah waye abdul mal lañ moy nekatuñ jaamu yalla waye jaamu alal lañ ñu dem ba bëgg alal yobbi nit mu jang nu ñi rayé di ray ñu diko fay da dem ba jang nu ñuy ray nit nan lañ koy psc ba ray ko nañ koy yoll nga ray ba ray ko lool la jang ba mokal ko legi nak ñew jël mi cham def ko muy ray ñu diko fay ndax alal la qadarullah wala samad la te kat ki lay ray lo ngay fay dila fay bu la trahiré nga dal di dem jël internet bi ni dañ ma recruté won dima ray lom dima fay may ray waye waja fek waja da la fayut rek da la fayut motax nga wili pandé ko waye yow ray di ray ñu lay fay rek muy sey métier yow ya bon métier na uz billahi minha ndax bëgg alal rek bëgg alal wessu nañ lolu da ngay sekk nit alal ngeen war ko seddo sa bëgg alal yobbu la ci sa ambition demisire yobbu la ci nga ray ko fété wo lola yow nga xamne boko reuy directement ray nga ko indirect fami bi seen bay da fi bayiko dem alakhirah awa jarne ak domam ñaarel jarne ak domam kenn ku ne ya nga ci maman ya bum tudde ti keer gi bum ko fekke nañ ko suli maman ya ne ci rek lu ngeen amon ci or jaay ngeen ko ngir maman ya xam nga ni biñ ay maman de buñ mënon defal seen bop ana ma torox ye kay wala manara dem sawara ya lañ sayyidallah manara dem safara kay way man maman maman kenn kep la ni allah rabbi situ jalla jalaluhu mom do nga moy maman al qadir al qahar al jabbar koko rek moy maman way ñi dess kay xana maman ak ci la jox bo wallahi xana maman ak ci kon lay doon waye nak nga yegg ko wacc rek ba yalla jey la ca yalla jey la ca al istiraj yalla jey la nga khatim ko mu de nga jël alal ja mune wayen sawnal izab da nga fatani euleuk yalla dana la regle ci sa baye ba jikono mom alal gi lay tambale sa baye wax fim ko jele ba aksi ci yow nak ñu laaj la yow nak legi bi fi sa baye joge nak no def ba jot ci alal gi yow wala bi fi sa borom keur joge no def ba al def ci alal gi yow ndaw si wayen sawnal izab fofu la nit ñi tollu legi ci bëgg al bëgg alal bëgg alal bëgg alal tax na nga gis jigen jo xamni gor gorul na ba am alal wala borom kërëm faatu na baye ko fi alal nga ñew tambalé ko dugg ko ci wewu tank ba ca kawaru bop lek alal je lepp baye doomam yalla ni baxna baxna wayen sawnal isab da nga fatani bis penc ngi ñew wayen sawnal isab da nga fatani bis penc ngi ñew mune benen bi ci dess moy yuhibuna al makhluq wa yansawna al khaliq neena jamono ngi ni ma jakarol bi ñew jo xani man muhammad sama xet danañ yegg ci dom adama yi danañ yegg ci nit gënal leen yalla dom adama ni ñom gënal leen yalla mi leen bind yuhibuna al makhluq wa yansawna al khaliq dañuy bëgg nit ki ba nit ka gënal leen yalla bokk yi xol leen fi ñu toll ci jamono ñaata nit ngay deg ñu xana diiw yalla ma diiw ma gënal yalla yalla ma gënal diiw mom legi danaka digëtu diiw ma gënal yalla rek nga xani même bu ko waxul directement ci lamm yi mi ngi koy jëf indirect ci cëri ñing koy jëf indirect ci cëri nga dem ba nit gënal la yalla subhanallah subhanallah yuhibuna al makhluq wa yansawna al khaliq doom adamay yegg nañ ci legi nit leen gënal yalla dabbanexu nit mo len gënal dabbanexu yalla dabbanexu nit mo len gënal dabbanexu yalla subhanahu wa ta'ala yonent neena danañ ci ag aksi nañ ci kay yow yow ya rasulullah aksi nañ ci de wala yow ki yalla yoni won aksi nañ ci li nga don wax ñoo ngi ni di ci tek suñu beut ñoo ngi ni di ci tek suñu beut doom adama atna taxaw publiquement subhanallah kenn musuko deg kenn musuko deg mune benen bi ci dess moy yuhibuna al khusur wa yansawna al khubur mune jamono ngi ni ma jakar lol muy ñew sama xet dañ ci massa ag sama xet da ñu dem ba r plus 4 mo leen digeenal seen bammel yi yuhibuna al khusur wa yuhibuna wa yansawna al khubur r plus 4 mo leen geenal seen bammel te pourtant day r plus 4 pire et dire moy al khubur moy bammel ndax bobu r plus 4 do ngay dekk bo fa dekké doto tukh abadan abadan abadan abadan abadan benen r plus 4 budul mom dañ la massa génné ben nga génné ci sa ciobare ma ñu génné la ci suludu sa ciobare rek r plus 4 bo mëna dugg bis dina ñew ñu génné le nga génné ci sa ciobare ma ñu génné le ci luddul sa ciobare wa r plus 4 ba lañ wax bammel al khubur mom bo fa xé dugg bu jeex na xana sax yi de man nañ la fa fekk di la génné ñom waye nit ni yow yuhibuna al khusur wayan sawnal qubur sen air plus 4 ci adina yi mo len di gënal bañ faté sen air plus 4 bu le ci alakhir yuhibun al qusur wayan sawnal qubur sen air plus 4 yi ci adina mom lañ top bam faté lo len sen air plus 4 ba ci alakhir air plus 4 bi ci adina at mu nek yaangi pentir yaangi rax yaangi nice niceal yaangi jek jekal yaangi jubanti yaangi yok yaangi wa bele nak sa xel du ci dem sax ba nga ni xaram xey pentiri ko bis benn bis rek nga duy sa nafa bam fess dem bank retirer ay million waxu ba ca dari alquran ja nga ni dara ji luñu dundé par wèr ñu ni nangam nga ni am pentiré nako sama air plus 4 ba ca alakhirah pentiré nako sama air plus 4 ba ca alakhirah wala tabaxé nako ko wala yoké nako ko wala def nako entretien ci sama air plus 4 ba ca alakhirah ndaw lu new ndaw lu new liñ man kay moy ñu tuddé la ndaw rabbin nga dem bank retirer lu doon def ci sa poste andak say ma mëna wax andak say ma mëna wax bo démé ngeen di bataré rek borom na yuhibun al khusur wa yansawna al khubur li hadith la yaronata sallallahu alaihi wasallam moko wax muni sama xéet bi danañ massa aksi fi muni bok na ca yuhibun al mahsiya wa yansawna tawba muni jamono ngi ni di ñew may jakarlo mom sama xéet dañu yegg ci moy yalla leen di gënal naan ndox mu neex ba nupi nak dañuy fatte tu ndax yalla baxna mbax gu tolni lu togn reey bokena yalla bal mu ni bal nala lu togn reey bone yalla bal ma dotuma ko def tamuy deug yalla ni mayit bal nala tamuy deug yonent neena jamono ngi ñew sama xet wi moy yalla leen di gënal ndox mu neex yuhibun al mahsiya way ensona tawba ñu fatte tu fele nak bañati ca delu sallallahu alaihi wasallam neena fa in kana al amru kasalika ابتلاهم الله بالقلاء والوباء والموت الفجح او كما قال عليه الصلاه والسلام والموت الفجح والموت الفجح نينا بو نيغي فوفو بس بو نيغي في منا موني سنتو لين لي ماي بغا واخ منا موني ابيديمي day dajale adina bepp day wabale adina bi epidemie fimne adina ngi ni epidemie buñ joge rek duggu ci ba ca dess epidemie buñ joge rek dem ci ba ca dess wal waba mune buñ yegge ci jamono bobu wal mautil faja dew ak mbettel manam legi da ngay xey rek ñun la diw sorotuna nga ne diw man koko mak mom wax nañ téléphone dembu di mune mom kay bam réré mom fi la togon di fiixlu da kiris rek ñu yobbu hôpital amna ñu xam sax duñ ci jaaré ma wutul faja déw mbettel wa bil khala tawaddu ken mën ta faj cancer des seins, cancer des foies, cancer de nopp wala cancer de bakkan tawaddu ken dutul mana fajj mbok yi hadith bi yalla xamna da melni actualité la ci sunu jamono bi wallahi alhasib hadith bi actualité la sunu jamono bi yalla xamna ni ngeen bal ma barki dem ci guddi rek la yir ci téré yi rek ba yam ci hadith bi rek mënatuma nelaw yalla xam nako mënatuma nelaw subhanallah mënatuma nelaw yonent ñeena fi bu ngeen fa aggé muna muni kenn mën amu ken amul garabam ken amul pexem lul ni yalla dana wacc ay nattu ak musiba ak bala ak dey mbettel yo xam day sotti ci seen kaw rek fi lañ yegg nak fi lañ yegg ben accident 40 et quelques morts ben accident 40 et quelques morts ñu yaakaar ni loolu moom par asar ni rek la par asar alamatul xawf min arrahman tarkul maharimi bila tawan bokk na ci mandarga ragal yàlla bàyyi yu négatif yi waaw bàyyi yu négatif yi police bi nga xam ni moo nekk ci kaw yoon wi ñu di ko contrôler yoon wi bu mandargam ragal yàlla nekk ci moom day bàyyi yu négatif yi day def yu positif yi moom police bi gendarmerie bi kasalik chauffeur bi nga xam ne moo yor oto bi nekk ci kaw tali bi di dawal na bàyyi yu négatif yépp bu fekkee ni mandargam ragal yàlla mi ngi ci moom te jël yu positif yi waaye sëf nangami bakkan ñin la oto bi fees na nga jóge fële lagar-lagari ñun mbaal ma ci baat bi dam saw loos ŋànk socc buy saxar ni booy fëggal oto bi ñu dem xam nga ni nëroo jàmm de nëroo jàmm léeg-léeg nag muy teg ca nag coowloo xam ni coowloo yépp kat mooy yóoloo lemba dantaan wala mbëkk ma te bañ maa da gaañ wala tàccu leen mu riir oto ba ni xis fi barab ñu naan yàlla tooñ ngeen yàlla de seytaane kay ngeen war a nawoo tooñ ngeen yàlla seytaane ngeen war a nawoo waaye ki jàpp ba set julli ñaari rakka naafilek tukki xam ngeen ni naafilek tukki am na julli ñaari rakka waaxu toog ci cosin bi taal otom tiyee ko ñaari loxo bandub xasiidi ba di jolli wala bandub alquran ba di jolli waaw kooku lu xew mën na ni yàlla kooku moom lu xew mën na ni yàlla lu xew rek yàlla waaye tëdd di naa law ñu fëggale ni la oto bi fees na ngay jóg di woggante ku ni jigéen ju takki fer nga bàl ma tërëf ba agsi ci oto bi ubbi porte bi toog sex bant buy saxar subhanallah te lu xew ngeen ni yàlla da nga bàyyiwul yu négatif yi la yonante sallallahu alayhi wa sallam tere yàlla tere la ko waaye yu négatif yooyu boo ko bàyyi woon mën ngeen a yegg ci jàmm ak salaam leen ci tudd yàlla kay tooñ ngeen ko ci client bi moom it bu fekkee ni bi mu jógee def na li ko war te mooy bàyyi na yu négatif yi yàlla wax yépp ni mandargam ragal yàlla bokk waaye client boo xam ne moom it bu ne day tukki au lieu que mu génn buntu këram ni bismillah amantu billah wa tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah waaxu dugg ci oto dem waaye déedéet bu génnee xam nga nu muy defa juxuñ penku sowu gànnaar sëlum kaw suuf domp suuf du ci yem de bu dee ña topp aada day julli nee na ñaari rakkaa yi xam nga ñaari rakkaa yi num doona benn rakkaa lay dóor sëlmal ni bi ci des bu ma ñëwee yeggali ko yow waaye ndaw du ma sa gis lii dóor ñaar rakkaa la war a julli taaye sëlmal de mooy julli tukki waaye xam nga nu muy def benn rakkaa lay dóor sëlmal ni bu ma ñëwee yeggali bi des maanaam daal dellu si ci daal fi mu ne pour moom
1: neena ay day jema nax yalla ay leppal ba defon ngeen bal ma yeen peli wa peul ba dom ja febaré ba dom ja febaré mu tim ko ni ekam yalla wallahi sama dom ji bu wéré ma yobbu ko daara mu jang alquran fek ndekate boba jabar jang ci ginnaw niko i malik muniko noppil damay nak yalla muniko i malik ki wara sami nak yi nga muniko way noppil damay nak yalla na yey da ngay nak yalla motax nga door ben rakka selmal nan buma ñewé yagalé bi ci dess ay jaf alamatul khawf min arrahman tarkul maharib bila tawani bay yu negatif yi moy ragal yalla bay yu negatif yi lolu moy ragal yalla waye genn sa buntu kër fenn fa li nga joxogn fa wala nga tassé jigen wagnu ko nan dama ñing jigen wala nga tassé goor wagnu ko na subhanallah doral ñaari rakka tayal selmal tagul sa borom te dem bismillah amantu billah wa tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah lu amati yalla ni no do takusan mbal Allahu akbar Allahu akbar mani kon mandar gam ragal yalla seigne touba neena moy bayyi yu negatif yi yalla tere radiyallahu ta'ala anhu bok na ci li tax don waliw moy mandar gam ragal yalla bok na ci li tax don waliw nga amé mandar gay ragal yalla waliw yi nga xamni dañu ragal seen borom sun borom neena ñooñu duñu tiit duñu ragal ah duñu tiit duñu ragal buñ xasse di tukki dal taggu seen borom duñu tiit duñu ragal alla inna awliya alla la khawfun alayhim wa la yahsunun allisina amanu wa kanu yattaquna la sun borom wax lum ci tek lahumul busra fil ayati dunya wal akhirah sun borom neena ñi nga xamni man malin wayo xarito len ndax ñom lama digle ñaga ca lamay téré bayyi nañ ko ñoña la khawfun alayhim jërul ñi tiit jërul ñi ragal ñi ko tax muy ndax yima bëgg man yalla mu nekk ci sab jam nekk na ci ñom allasina amanu wa kanu yattaqun boole nañ gëm ak ragal ma boole nañ gëm ak ragal ma motax ñom duñu tiit duñu ragal ñom samay xarit ñom samay waliw man yalla waliw moy kan moy ko yalla mengo sa mbir ko xamni yalla mengo sa mbir koku moy waliw kum mëna doon rek waliw la moy ko yalla mengo mbiram moy waliw donte waliw yi bari nañ amna waliw wo xam wilaya go xani borom da koy juddualé amna wilaya go xani boromako liggey ba jot ca bokku ñu gi nga juddualé mom lolu ciobari sun borom la yow defo ci dara ciobari sun borom la rek nga juddualé wilaya gi lolu yalla la sopp ni nit ki di juddualé ak yonent yalla la sopp defalul yalla dara lutax mu juddualé yonent gi waye yow tamit wali bi nga xam dafa juddualé ak wilayam momi defalul yalla dara lutax mu juddualé ko ciobari sun borom la waye amna benen wali bo xani mom da wetti ñak di wetti ñak ba sun borom def ko muy wali mune gis nga sama wali yoyu biñu nekké adina dunduk banexu top yalla gi ñi dundu ak dunduk banexu ragal yalla gi ñi dundu muni al-akhirah non lay mel al-akhirah raw la wax la umul busra fil ayati dunya wal akhirah kon mandar gam ragal yalla señ modou bari na ay melo ay siñ yuñ ko mëna xamé légui nak ñu laal tuuti ci ragal yalla ci bopam ban jeexital lay indi ci kiko def wala kim nekk ci mom bokku na ci bu fekkentani da nga bëgg bo fi bayiko sun borom tabaaraku ta'ala tek loxo ci sa njabot ragalal sa borom ci njaboti jambour yi d'abord njabotu jambour gi ku ci jitu moy kan yalla ngay jëk souraale ci njabotam gi al hiyalu hiyalu la la yunus sallallahu alaihi wasallam wax sun borom neena yunus neena njabot gi bindafun yi njabooti suñ borom lañ suñ borom lañ bindit mom leen suñ borom ngay jëk suuraale ci jaamam ñi bala nga suur kenn bu fekke ni bëgg nga so fi joge ëlëk yalla suur sa njaboot suural njabootuk yalla gi subhanahu wa ta'ala suural njabootuk jambur gi nekk ci sa loxo suur leen bo bëgge yalla tek sa njaboot ëlëk loxo alquran la de motax ñu ni wa man qafa ala suryatihi fa alayhi bi taqwa wa man qafa ala suryatihi fa alayhi bi taqwa ku ragal ëlëk sa njaboot sa gannaaw mu na mu ni taqwa la ragal yalla rek bo fi joge yalla ay wagniku di la ko samal motax sun borom wax ci alquran ni wal yahsal lazina law taraku min qalfihim shuriyatan di'afan khafu alayhim kon nak falyataqulla ay bi mi ngi ñew di wax ci mbirum mirage waye sun borom mi ngi koy misale ni bu fekke ni ragal nga ëlëk so fi baye sa njabot nga am ci lolu nakari mu na mu ragalal yalla ci njabotu jambur gi ragalal yalla ci njabotu jambur gi kon bo bëgge ëlëk yalla wootu la sa gannaaw ndax amna njabot go xamni mom fa khalafa min ba'dim khalfun lañ seen baye dafa joge ñu nek fay ñul rek waye duñu dara fa khalafa min ba'dim khalfun lañ duñu dara muni bo ragale lolu tambale ko ci njabotu jambur fekke da nga bëgg barké bëgg tiranga ragalal sa borom xam nga barké sax mo gëna fort tiranga ndax barké mom du jëm duñ mëna lamb daj ko waye fu mu nekk ñu xamni ma nga fa mom barké al barakatu lil mutabarrikina man ko doon wax xalé yi demb rek limay jàngalé al barakatu lil mutabarrikina jamono yegg na ci yakota legi nit ñi xamatuñ li barkelu gëmatuñ sax barkelu gëmatuñ gis nga mouride yi bu fi seigne touba di doga joge mag ñi nga xamni ño fi wultu won seigne touba niñ xamewon jariñal barkelu ba fuñ ni seigne touba julli na fa ñaar rakka ñu defar ko fomp ko top to ko jaral na leen tawax ko jakka way legi suñ gonay legi yi nak suñ gënay légui mu jëkkon ga ñooñu bo bokk ak ñoom ndab buñ joggé la ngay jëk def moy fañ doon lek nga tibbu fa cheikh ngir lan al barakatu lil mutabarrikina ba xam ngeen ni wëñu sarbetu yonnata sallallahu alaihi wasallam man na ram adina li ci binam min la sarbet bi sarbetu muhammad la laaj len ko amr ibn as kera bamuy sukurat di genn adina da wo domam niko maangi ni di sukurat fim nek ni maangi melni koy noyu ci bën bëdd buso ngir metitu sukurat mun waaw mun di waye xolal porte ndaw si muna muniko lewiti wewu yonnata bi sallallahu alaihi wasallam mo ci nek ak len ci yereem bu fekke ni amna dara lu yalla di rusé ab jam dana mako rusé buma faato nang ko doxale sama digeenta yaram ak sama cangay ab sahabi yu leena bu top yonnata sallallahu alaihi wasallam waji yor kala ak seigne touba diko barkelo nga nan ko niwo ci dara ya niwul ci dara waji yor kurusuk alhaji mali diko barkelo nga ne ko niwo yow mom ya niwul ci dara al barakatu lil mutabarrikina legui gonay da ngay nan ñune jamono bi legui da yaqoy legui nga nan desal jox ko xam nga num koy def da koy tour ba mu tek ko fi bay jog yobale ko tour te fekk ndaysan bo demé kat barki bu reele la ci fagul ndax mom bala nan day dundu su nationant bi sallallahu alaihi wasallam fum tollu xelam nga ci yalla amul ben seconde bu xelam di jog ci yalla te bala nan amna ay baat bi mi wax doga nan mu nan ci café gi dessal jox la nga tek ko fele genn tour ko wala nga am barké xam wala nga dégg barké xam motax waxnako ba tayi borom maqamatul harir bamou né الفضل للمتقدمين سيدنا توبا نكو اوبنا واخ سورا ني نييو سا غناو ولا تخصص فضل ربي قد على بزي تقدم فقط فتج على جومغا سورا ني نييو سا غناو يالا ميرم توكو كو ني جيك ني مودي يالا ميرم مينكو تاك سي تشوباريم رك اك ارادتوم اك مسيام البركه للمتبركين بركيالو بركه كيكوي ام نيناني موي كو نانغو بركيالو رك barke ci koy am moy ko nango barkelu yeen ñepp xam ngeen ni walli walli bu deggee tankam ni walli la de xaratu sun borom bu deggee tankam xam nga tank bi dafa am fu mu dalé fu mu yam amna misir waye gis nga tankam bo mu degg feppi suuf yi mu laal nya ngay titeru bu fekkone yalla mayna la batine nga meena degg li feppi suuf yi di wax nya ngay titeru ci seen morom feppi suuf yi nga xani tank walli billahu len lutax yonnata sallallahu alaihi wasallam te seigne touba net li ñuko ci dess bu bim daan khutba manam minbaru madinatul munawwara fim jikko nekk yonnata bi sallallahu alaihi wasallam amna genn ëkk gu fa neewon legi ëkk gi yon day def bu yegge ci minbar bi rek fa loxom tek ca par asar tek ca loxom ni rek di wax limuy wax waye biñu tukhale minbar bi bayyi fa ëkk ga yonnata bi ñew taxaw te minbar bu bëgg khutba dañoo deg ëkk gay xatu di yuxu di yëkkat ba dañoo tukhal ëkk ga indi ko fi yonante bi di khutba pour mu tegaat ci loxol ndem jama daaju yi nga xamne amuñu xel ñoñu nga xamne amuñu xel ñom ño xam barke muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam xam barke wali wi yow ngay nit njaay yaqku jamono tax bëgg la yobbu ci xamoo luy barkelu bëgg yamale ñepp ibne internet bi gis ngeen li ci xew moy désacraliser lepp lu sacré won ngir lan luñ ci jublu pour ngeen bañate am dara dara dara ci lu bax waye nak muñu jamono lañ tollu iblis waxon nako iblis waxon nako luñ la wax ci nit ku bax rek ci ab safan rek nga ni deug la fofu la yakute xoli doom adamay yegg fimne nit yalla bu ñepp xam ci mandom ci mbaxam ci jaamu yalla am ñu wax la ay safan ci mom nga gëm ko ndax par par lo len ni par par lo rek la moy lima waxone legi ci hadith bi yonent neena da ngeen dem ba dom adama yegg fo xamni nit ko gënal yalla ay wajile ana yalla mo xam nitu nguur la mo xam opposition la mo xam ab serigne la kum ci meena don nit waru la gënal yalla lolou par par lo jëru ko nit waru la gënal yalla Seigne Touba dama neena man yalla mo gënal nit ñi mom loolu la waxal bopam de kërok bam toggé wo bokki bopami Seigne Massamba ak Seigne Modou Roqé ñom ak bokkam yi ci ko jégé yépp tok ba yag mu ni way yi nda xamna bëgg ngeen mu ñu ni ko yi mbacké lool ya ñu gënal luñ mënam mu ni man de bëgguma leen man yalla rek la bëgg seen bëgguma leen man yalla rek la bëgg waxin la moy yalla ma gënal lu ne yalla ma gënal lu ne man waxin la man bëgguma leen yalla rek la bëgg Seigne Touba radiyallahu ta'ala Seigne Touba mané kon bo bëggé barké fa alihi bi taqwa taqwa la ragal yalla rek daldi am barké alquran ko wax sun borom neena walaw anna ahlul qurra amanu wa taqu la fatahna alayhim barakati minas sama wal ard yalla neena tabaaraku ta'ala bu ngeen deme bama gënal leen lu yalla sak bu ngeen deme bama gënal leen lu yalla sak muni damay digal barkeb asaman muy soti ku ci yow ma digal barkeb suuf lu mu amon mu gënne ko dila jox ngay ñaar yi play boole yow mi dem ba yalla gënal la lul yalla walaw anna ahlul qurra moko dun firi dama nan walaw anna ahlul qurra ay bu fekkon tani wa tuba yalla lay wax de walaw anna ahlul qura ay bu fekkontani wa tuba mina muni amanu wa taqu gem nañ ma ba luma diglé ñu def luma téré ñu ba ragal nañ ma ba duñu laal lu négatif la fatahna alayhim ma ubbi len bunti asamani juroom yaar ak suufi juroom yaar ci ay barké muy soti ku ci seen kaw la fatahna alayhim barakat minas sama wal ard la wax wati waawon buñ ko defé non wa kaw la wa Dakar muné buñ ko defone rek ni lay def may yalla kon bo bëggé ragal bo bëggé barké ragalal yalla wa man arada al baraka fa alayhi bi taqwa ku bëgg barké ragalal yalla ku bëgg barké bëgg tiranga muné ragalal yalla barké batil ak barké sahir la yalla di jox tabarak wa taala la fatahna alayhim barakatin min as-samaa wal ard kunay wax genn ci bam dess yalla nak kunay wax man ca genn bam dess yalla katchat ko ci mam lum wax def ko defal lim wax rek moy mu def lim wax yani won manila bo ma neewul duma neeti rek yalla yit ay ci walaw an ahlul qurra amanu wa taqu mbaram neena batay ci benen aya man arada rizqa fa alihi bi taqwa lolu sayir bi moko wax man arada rizqa fa alihi bi taqwa sun mbaram neena bo beugé wërseuk muna mu ragal ma rek dox ma sama haq rek ma jox la wërseuk legi ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب سن بروم نينا سو ما راغالي دمالاي ورسغال با ديلا ورسغال فوما فوغي ووت فخاني مصوفا فوك سا ورسغ من يالا ما انديل لاكو فا من حيث لا يحتسب سن بروم نينا بو ما راغالي situation bo dug lum compliqué compliqué dana la ci guenne xaman ni taqillaah jelo makhrajan xaman ni taqillaah yajallahu makhrajan problème bo meuna am lum compliqué compliqué dana la ci guenne man yalla lutax parce que dang ma ragal yajallahu makhrajan lu problème compliqué compliqué yalla dana la ci guenne yow gisub kérok du ci yam wa yasqu min aysu la yahtasib ma dila betak wursak fo tollu nak ma dila betak wursak fo toll wa man arada naja fa alihi bi taqwa ku beug mucci sun borom neena ku beug mucci beug taxe ëlëk muna mune ragalal sa borom rek alquran la de sun borom neena wan jayna allasina amanu wa kanu yattaqun wan jayna allazina amanu wa kanu yattaqun sun borom neena ñi ma leen garantie ñu ne ko ñan mu ne allazina amanu wa kanu yattaqun ñi nga xamni gëm nañu ma bu luma diglé ñu def luma téré ñu bayyi boole ci ragal ma boole ci ragal ma wa man arada al-ma'iyya fa alihi bi taqwa wa man arada ma'iyya allah fa alihi bi taqwa wa man arada ma'iyya allah فأله بتقوى كو بغ يالا نيك سا كومبانيون مني راغالال يالا داغا بغ فو ني يالا نيفا فو دوغ يالا دوغ فا مني راغالال يالا رك تبارك وتعالى سيرين تيرنا جوف لامباي يالا نكو يالا دولي نجيغال اك يرمنده تي ييغي كو سي برساق المحمديه كو باخ كو ياتو ko tabe yalla dafa dogal mu nekkon wala rew sama wajur xam ngeen deukam bañ wax bulel sama wajur daano ko fa gané ji ben bis mu fay dem and ak man bo mi ngi amewon li wax watir man ma yoron faswa mi dem yendu jil ko ñu ko yendu le xam nga ñun suñu waju daf no yar ci buñu sukké ci ndab duñu laal ndawal gi boko laalé day doto ko netti mi dé mu ganalé ko ma ngi koy fatlikou xam ngeen dëkk Allah yoy ciébu ganar la boba mën nga wax ni mo daqub soss ciébu ganar la ndab li ñetti ganara ci ni ñun ñett ci né ñetti ganar la man mom sama waju ñetti ganar ñom ñaar ñi ngi waxtane yalla Seigne Touba Fatima te man bu mu sukké ak mom ñimi wuma laal ndawal gi mom moy def lélé ak mu dagg sanima fuñ mëna and rek non lay démé ñu bari sax dañu wax ni ginaaw yalla bo gisé xiruma ci ndawal yar bobu momako yobé légui ñom ñaar ñu suku di waxtane yalla ak Seigne Touba fatéma kenn ci ñom deggaluma man may lek ci ciébu kessé rek ñi sant ci sék jaxaté nañ ma bal ak silla ba nga xamni ñi ngi waji juk Seigne Thierno Cheikh rek yëngal bop ba dan ni la ilaha illallah way way barki borom Touba bi yar ëppuna way way Seydina Aliou bi yar ëppuna way dan ni soxet poju genar ni nganam nganam ni ci teuf ni ma addiyé Seigne Touba ku bëggoon Seigne Touba la Seigne Thierno Diouf yalla xamnako addiyé Seigne Touba ma jël bo poj lek ba séñu yax ba tek fé mu na xana ko xeyel Seigne Touba da wara gontul Cheikh Ibrahim dan ni soxet benen poj ni nganam nganam ni ci teuf kërok lool la ñam ci genar gi mam Seigne Thierno Diouf yalla dogal na téréw bi fi son wajur jogé lélé ma dem fa diko siyaré ji ngir dundal ko lé gogé ba bimay sañ sama daara ji ma tok ni di wax ak yeen di wara def di wax def waxtan wi bima ko waré sañ à 2013 yalla dogal ma dem fa fekk boba jogé na Touba dem ci kërëm gëlé ci Castor ma fekk ko fa ma jogé fi dem fekk ko fof bo ba tay sax yaram bi taxuko ki lool ma ñëw nuyo mu ni koku mané mané Moustapha Mbaye sax mu ni way way sama doom way way way mbay yaram dal di mi fatali yu bari mu ni waaw Diouf man dama ñëw dama bëgg dal xamna buñu aggé ci 2013 bi ci dat sangam dama bëgg sañ ci sama daara jëlé bëggoon kuma ñaanal xam ngeen ni moom daana ñaan mané ko ma nak soxluuma ku bind dara jox ma soxluuma it saafara nak ñu way way mbay yaram kon lo bëgg man ñaar yoy dong lay joxe bind ak saafara way way mbay yaram lo bëgg mané ko lima bëgg moy yalla jitu ma fa nig ma fa suma ñëwé mu dëkk fa ak man wallahi alhasim ak waxtu yi mu qaqtaay ba batam jeex wallahi bu yalla don jaxle dana jaxle ci yow man goné gi dom ba juddou ba tay gi ñaan musuma ko dégg waye demal barké borom Touba non la ko yalla yi défé yalla nako yalla doli ñéggal ak yërmandé mom Seigne Thierno Diouf Lambay mom Seigne Thierno Diouf Lambay mané kon bo bëggé fo dëkk yalla dëkk fa ak yow ragalal yalla sun borom mako wax dé sun borom néna inna la ma allasina taqu wa lasinhum yahsunun wa lasinhum yahsunun inna la ma allasina taqu wa lasinhum yahsunun man yalla ma ngi en compagnie ñi ma ragal duñ yam ci ragal ma waye fo leen fekk ña ngay def lu bax diko wax fo leen fekk rek dañuy def lu bax diko wax wa lasinhum yahsunun fo leen fekk rek dañuy def lu bax diko wax muni man yalla fo gis waajo jo xamal ni ma ngi ci wetam foko seen rek ma ngi ci wetam waji mel non foko seen ma ngi ci wetam waman arada alfawsa fa'alihi bitaqwa ku bëgg taxé bëgg mucc ragalal sa borom alquran la sun borom neena waman yuti allah wa rasula wa yakhsha allah wa yataqih ulaika humul faisun ko xamni dañi ciowu ci li yalla ko yonentam diglé toftal ci ak ragal yalla di moytu diko lepp lu yalla téré wa yataqih sun borom neena yoyé gaay ulaika humul faisun ken man leena té taxé ken man leena té taxé naka nono wa man arada usnal khatima falihi bi taqwa lu am solo moy kep ko xamni da nga bëgg am mujj rafet te bokk yi mujj rafet rek mo am solo yalla nañ ko yalla defal mujj rafet lu ciowli bari mujj rafet rek am jariñ yalla nañ ko yalla defal dana ko faral di wax mani faratay bis moy julli juroom faratay bis julli juroom la faratay wer moy wer woru koor faratay at moy aj makka waye gis nga faratay yowmal khiyam moy deyalé mujju rafet farata yowmal khiyam moy deyalé mujj rafet ngëm yalla da bok ci mujj rafet moy deyalé ngëm yalla wallahi koko yalla defulun bo gindi won julli rakka million rakka dundu téméré at lutax mu bax mujj rafet rek el nañ ko yalla defal sun borom nak ni ku bëgg mujj rafet ragal ma ku bëgg am mujj rafet ragal ma man yalla ومن أراد أصل القاتمة فعليه بتقوى فلق القرآن وخ سن برام لنا إن المتقين لعصن محاب ني ما رقل دي أمو جرفت كما رقل أمو جرفت وإن للمتقين لعصن

parce que ma xaat ak am solo yal nañ ko yàlla defal mu rafet wa man arada al janna fa alayhi bi taqwa ku bëgg dëkk àjjana ragalal yàlla al qur'an la sun borom neena tilka al jannatu lati nourisu min ibadina man kana taqiya man kana taqiya borom neena ñi nga xamne dañoo bëgg am àjjana dañoo bëgg àjjana ma donale leen ko ëlëk mu nekk seen wirasa dañoo bëgg ma duggal leen fu ëlëk mu ne sama jaam ñi ko bëgg nañ ma ragal man kana taqiya moy ñi ma ragal rek moy ñi ma ragal rek may nak ragal yalla du ay wax ragal yalla ay jëf la ay feela du ay wax rek de ndax yonent bi fekkon ragal yalla ay wax rek la ben way dafa ñew di julli ali sallatu wasalam gis ko muy fo ci sikim bi di fo ci montaram ci misal yonent sallallahu alayhi wasallam ne ko ya fulan ittaqil fi salatika way di ragalal yalla ci sa julli gi way waaja julli ba selmal ñew di tangat lo yonent ni ko anta khultu taqwa hauna du yow yaani ragal yalla nga ci xol yonent ni ko nam mun ko sama xol ragal na yalla sallallahu alaihi wasallam ni ko walaw khashiyat qalbuka la khashiyat jawarihuka bu fekkon ni sa xol bi ragal na yalla tumuy deug ci yow sa ciir yakoy jëk jëfé kon ragal yalla ay feela du ay wax ay feela de du ay wax ay ciir yakoy jëf mom ragal yalla walaw khashiyat qalbuka la khashiyat jawarihuka la alquran wax la yonent wax waji alayhi salatu wassalam ñun nak fi da ngay gis wa jo xamni bo waxe mu ne geeno ma ragal yalla nangam nangam waxa wax waye bu jeffe jeff jep jeffe iblis lay doon wa nan nga mané jeffe iblis bu nopi ni da nga ragal yalla lol ken dula ko nangul jeffe iblis yaq deru sa mbokum julit so xamni askor la su set pecc nga sosal ko fenal ko tani da nga ragal yalla ana ragal yalla ga ana ragal yalla ga lolou day fekkon nañ ko fi moy li gaay wax rek gëno ma doono mourid am mourid la waye kay amutu ci yoon seigne muntaha man mourid la waye wa lu fa waye di deggal ñi ko doon wax jamono yonent li gaay wax ni amon na de amna ay gaay ko daan wax ci yonent bi de ni gaay def ni nan man mourid la waye man bayfa la waye man tidiane la waye mu ni jamono yonent lolu amon na de man julit la waye amon na man julit la waye amon na de alquran ñu ko netti khalat al ahrab amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wala yadkhul al iman fi qulubikum alquran la nga suratul hujurat sun borom neena aw gaay gi ni bo waxe ñu naan man julit la waye yonent sallallahu alaihi wasallam sun borom niko tontul ma gaay ne len man julit la waye amu fi yon ne len du gene ay julit wax len ko khalatul ahrab amanna qul lam tu'minu du gene ay julit man murid la waye mu ni do murid kat bo don ab murid waye du ci wut dara do murid man mourid la waye muni do mourid de ndax bo don mourid waye wutu fi dara man julit la waye yonnentou sallallahu alaihi wasallam sun borom niko waxal ma ne len du ngeen ay julit kat walakin qulu aslamna wax len yene ngi ci bir du mbambaxi rek walakin qulu aslamna wax len ne len yene ngi ci bir mourid gi wala yene ngi ci bir tiyan gi di mbambaxi dong nak ah wala ma yadkhul al iman fi qulubikum ah ba kero ngeen di sincere nak man julit la waye mune ne len du ngeen ay julit wax len yene ngi ci bir julit ñi mbambaxi rek ba kérok ngeen di sincère man naam nak nga ne ci bir du mbambaxi ba un jour vendra rek yalla indil la nga sincérité ci li ngay def lolu man naam wala ma yadkhulu al iman fi qulubikum motax yalla ñu yalla defal tawfiq ci deg alquran bayiwul dara defena sid lamine nias rahimahullah mo fi tuddewon emission bobu diine ak jamono man dañu war wax kay jamono ak diine mom adina du ko yagale bam fekk jamono fekk ci diine rek lu jamono indi rek diine firinako kon jamono fekk ci diine amul dara luy traverser ci jamono mom kay sa deg yegg fa wala sa ñak deg bañ fa

waye wallahi lu xew rek alquran tereete nako ba jall ma faratna fil kitab min shay sa deg ci dul egg rek sa deg te nak ne ci sunu deg yegg buñ waxe nga di len critiquer fek ouf ya xamul dara nga balma la tufu fekke dañu bëgg rek tamat yadda abi lahabin rek ñu fétalé ko abi lahabin kott kep dong ha dedet amna ay abu lahabin fi hadha zamanina amna ay abu lahabin fi hadha zamanina pourquoi pas duñ leen momalé ay bob amna ko xamni la abu jahlin don def abu lahab diko def ba alquran di leen ngagn ci lañuy xey di ci gont ci sunu jamono bi ñu nek sunu jamono bi ñu nek musaylamatul kasab lam doon def amna ci sun jamono ji ñu xamne ñing koy def musaylamatul kasab lu mu wote ak yonent ñaata nga deg ñuy wote fi ay maqama ki wilaya lima waxon legi ci hadith yonent neena da nga gis ko xamne day dem ba nit gënal ko yalla bi yeen ñepp yeena deg fi ben way muni mom bu yalla defale dara bayam mu xex ak yalla yow yalla man la bolek sa bay mbankan ci bakkanu sangale ngeenan nga ngay xex yalla deggin fi kenen mu nan buma ne yalla bal gaay ñu taxé buma ko ndengagne rof ko gal la ilaha illa an xolal mu ji wax musaylamatul kasab mom ci yonent rek la yamon sax mom ni man yonent la yow bagn buy metti kep bagn buy metti nga dam samp sa xelu bakkan dem ca dentiste ba nga nan man nga am kotante ak yalla ka doori galga uy yow bagn buy metti rek do nelaw balen seen wax yi ndax bëgg bëss ak yu kenn xamul rek xawma yow bur won yalla sa bay du jitt nga ne bu yalla defale sa bay tiranga nga xex ak mom joju waxit dof yoy waxit dof ngeen bal fofu lañu yemalé waxtaan bu ma jallé tout rek sama xala man na ma yob ci lenen ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ndokkel di leen ñaanal di sakku ci ñaan di ñaan suñu borom mu defal na tawfiq wërsegal ñu ak ñup wërsegal na ragal yalla te nang ko top defal na tawfiqi subhanahu wa ta'ala mi nga xamni moy alimul khaybi wa shahada mu xir ñu ci bopam te musul ñu ci ndog yi ak bala yi mu ko wagg waxe salimtu min al ahdath lan ma atija li rabbin wa babu la ilam yakum murtaja yalla ku musul ci say non ay buntam bari na te di lut buntam ay xaritam yalla ni yalla musul ci non yek pexe yi ci bëgg joomlo buñ bëgg joomlo adina ñu wa adina yaq pass pass doom adama yi yaq ngeemuk doom adama yi kenn ku ne xam na ni la ilaha illa allah baat la bo xam ni lu ko gën amul adina ay julli dajé fi baram diko def nga di len ñaawal ak sayyité tax sax ma tayé ci wax yow lo xam ni yonent neena yonent musu fe ñew wax lu ko gën man mi di wax ak yeen musuma wax lu ko gën muy la ilaha illa allah legi mbolo dajé diko def nga ni wax gi mom du bida waye mbolo dajé diko def bida la waaw foy tek li yonent waxon ni al jamaa ayadu la ma al jamaa fokay tek yadu la ma al jamaa lan motax julli mbolo gën ñaar fukki yon ak juroom julli mennum yaw lu waral julli gi ëpp ko dara ja du mbolo ma mbolo mu dajé julli yalla ful seenu julli ga bam ëppé julli ki bëru fé mennum mom juroom ñaar fukki yon ak juroom ay gaay yu dajé di wax la ilaha illallah nga ne li ngeen di def bidala ba diko wax waxin wu ñakki teggin ak di leen ci seyité moy limay wax rek
gaay ay mbott lañ yu ne ci all bi di ngoox ci taati ndox yi tim amuñu luñu naan musiba de leen dal moy dañoo tok ci taatu dex gi di ngoox tim amuñu luñu naan mboyaang leen di ray yow nak bu fekente ni yaangi nek ci sa ker gu sedd gu yi yor say filisidaire yu sedd gu yi di ca naan sa xol di sedd gu yi nga bëgg mbott mu ngoox nga tacc ko sa tool yi day boy jogal ci ker gi rek dem ca toolay bay te rom fa mbott yak seeni ngoox ngoox duñ la wañi dara gay da ko mar mom mbox ngott mu munu ko te nan ci dex waxon nako gaaya gaaya bañ joge ni dañuy jema fagaagal Mustapha Mbaye Sam waxtanam ci internet bi dañ koy jema def li jema ko def la legi fenn fu ñu wote fa ay daayira mani len ba ay nit rocc ko ñu wax mako mani len man sa bop la xam man personnellement mina muni man buma len ko dey misal ci sa bop ma ngi bal ci jamono bop bu don legi sa xeyna duma ko wax man len man gaynde la go xamne ngoxi mbott munuma te nan ci deg bima beug nan man Mustapha Mbaye Sam man gaynde la go xamni ngoxi mbott munuma te nan ci geej gi ma beug nan yalla xamnako lol la len waxon waye jusqu'à présent ba legi dara dindi wuko kon nak ay wo bayi len mbott yi ñuy ngox te ngeen dem ci tool yi bay gaay yi jeriño deglu basu la ilaha illallah lu ko gën ñewul adina mbolo mu dajje diko def lañ def dara nikku ci da yok tuyaba ja rek ndax hadis ba neena yadul la'im al jamaa katnu yalla mi ngi ci bir mbolo mi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

du tawgal lolou ci asaka ko tax di wax mais asaka yonu infaq la fi sabilillah moy ki ngay jox asaka te yalla jox lolou ko galu bax la waye xolal li nga xamne mom yow alal li nga xamne yow asaka woru la ci legi ci ngay jël nak di dimbele ngir yalla lolou gëna téré yi motax sallallahu alayhi wasallam dafa conseiller dom adama niko yow dom adama manam niko del dépasser lila yalla jox anfiq ibn adama yunfiq alayk yow dom adama ma ngi lay conseiller man yonnante bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni intermédiaire dukhul sama dig ak sama borom manam ma ngi lay conseiller lila yalla jox de ci joxe sa bo joxe yalla jox la anfiq ibn adama yunfiq alayk muttafaqun alayhi anfiq ibn adama yunfiq alayk sallallahu alayhi wasallam moko wax sallallahu alayhi wasallam moko wax dile nañ ci ibn amr ibn as manam kuy wax amr ibn as amr ibn as neena yonent bi ali sallallahu alayhi wasallam ben way dafa mësa ñew poser ko question niko ayul islam ghayru ya rasulullah alayhi salatu wassalam wa l'islam lu ci gën neen yonent sallallahu alayhi wasallam niko tuthimu taham wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif sallallahu alayhi wasallam lay lay nit de ñew poser ko question niko l'islam lu ci gën comme mom yalla da ko defalon li ñi tuddé ilmu nafs defena il munafs moy ñi nga xamne ñoo jang xuma psychologie lañ koy wax xawma moy bo gisee nit ki rek boko jangate rek da ngay xam biram il munafs sallallahu alayhi wasallam daf ko wax amon bu la ne jak rek day xam bakkar bi la nara yobbu safara mu pousser la ci nga def luy tax nga bayyi bakkar bobu motax leleg nit ñu niko wa l'islam lu ci gem mu niko julli l'islam lu ci gem mu ni xana top ñaari wajur l'islam lu ci gem mu ni xana sarxe ben waye gi ni niko l'islam lu ci gem mu niko xam nga lu ci gene ci l'islam joxe aw ñam ni waw mu ni xana ak yene jam ko xam ak ko xam neena ko l'islam li ci gem joxe aw ñam yene jam ko xam ak ko xam ben waye gi ni poser question yonent bi l'islam liñuy def lepp lu ci gën mune ko xana joxe aw ñam ak yene jam ko xam ak ko xamut wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif gis nga ñaar yi lu jafé la ko yonent bi wax waye sallallahu alayhi wasallam dafa xamni mom mi ku nay ci joxe aw ñam la xamna yit dencal na nit ñi kañaan te yoy yep da bok ci yobbu nit safara alquran ko wax alquran ni amna ñoo xamni yowmal xam dañ leen di fekk safar ni waye lu leen indi fi ñu dal bañ nekk adina joxew ñam ak kuñ ray la ñamale won joxe aw ñam ak di yalla ñamale won mo ñu indi fi kon yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam bi mu ko ne jak rek xamna febar bi mu diagnostiko ko xam ko ni xamal ko ni ko li gën ci l'islam moy joxew ñam ak yene jam ko xam ak ko xamul ndax nit sa boko yene luddul jam balu teng si la de bu deme day delu si bu deme day delu si de balu teng si la balu teng si la de bu dem di delu si wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam tahrif yene jam ko xam ak ko xamut amna ño xamni da melni yene wu nit ñi jam yalla xamna ko jappal diw tejeel diw rayal diw nañ def diw na subhanallah buñ déggé dara dal la sax ñu ni ñaw ngay xol ba xam ndax lutax li la dal la bu dé luñ mëna occasioné wu sax da lañ ci occasioné wu subhanallah subhanallah sun borom neena tabaaraku ta'ala wama lakum ala tunfiqu fi sabilillah

indi lam bi comme gor la, comme gor la yoonu yar. Nga xam ne léeg-léegi xale bi làqu la, làqu say bët te doon góor, ay moromam wër ko di tàcc muy fecc, teela la dindi gaaw bu ñëwee ne ko bu ma ko gisati góor du fecc, yee ko, do jërul duma jërul xas, yee ko rek, yee ko rek. Wan ko ni ko pecc mi ñi gën a doyee di ci pinc mi ñoo koy def, pecc mi ngay fecc ñi gën a doyee di ci pinc mi ñoo koy def. Misaaloon naa ko li ñu tuddee fecc ak ndakase ak dukkët, duñu benn, duñu benn, duñu benn. Fecc la l'islam aramal, waaye ndakase, ndakase ci lafsu temps boo xam ne am na lu ko sabab. Ulamaa tasawuf d' accord nañ ci, waxuñu ci dara. Ndakase yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo toog ak Abbas. Ya Abbas mu ni ko labbayka ya rasulullah, mu ni ko yaa ma niru ci jëmm, yaa ma niru ci jikko, yaa ma niru ci bind. Sheedallah mu dal di kontaan jóg ndakase, dal di toog ndakase, dal di toog li ko waaw mbaa li ma def yàlla waxu ci dara. Mu ni ko ah bu dee nii nga ko defee de moom dara la ci waxut, lii bu dee nii rekk la araamut, waaye bu dul fii nag araam na moom. Manam lu mel ni dal bu ko sababé dagan na, waye bu lu mel ni bu ko sababé aram na. Lolou lako yonnante sallallahu alaihi wasallam wax. Moy nonu ngeen daan gis becc ciun diko defal Serigne Saleh ndakase, ndakase bu amé sabab rek aramul, waye na bu fekké dang ko def ngir banex, banexu lan banexu adina. Xam nga niru yonent bi jikko, niru yonent bi bind, loolu li muy def ci xol contante gogo nak la sayidina Abbas yeb bu jog ndakase. Waaye nekk ci milieu boo xam ni ay instrument lañ dajale di fenqale ay weñ, muy kundong kundong yi, nga ne ci seen biir di tëbaka dal, aram na, aram na tifaxan, aram na. Kon xale bi boo seenoo ay moromam yu wër ko di ko tàcc muy fecc, gaawal arrêté, gaaw gaawal arrêté balaa jàllu kaañ. Sayyidina Muhammad rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, gaawal arrêté balaa jàllu kaañ. Dukkat nag mooy lii ab bëkk neeg di def ci diggante ñaari kees yi sëriñ bi, bu ko sëriñ bi yónnee fële mu yanu lu xaw a diis noonu muy def di dukki dukki. Loolu la ñu tuddee dukkat, dukki dukki jooju muy def diggante boobu. Wala xale bu ndaw bu toll ci parental dana ko def diggante ndayam ak baayam, loolu mooy dukki dukki. Bu dawee song nday ji wëñu wëñu ko waat fa daw ñëw song baay bi, diggante soosu loolu la ñu tuddee dukki dukki. Bu fekkee nag koo xam ne ko yanu lu diis la jóge ci gi kees dem ci gay kees nag, kooka la ñu wax naan diw lu muy dukkat nii. Loolu tax nag kon yar xaleel bi nga tegal ko ni ko. Nit dafa am maanaam ñetti xeeti yar: al adabu ma allahi, ak al adabu ma an nafsika, ak al adabu ma al walidayni. Ñetti xeeti teggin yooyu da nga koy xamal xale bi ne ko nit dafa war am ñetti xeeti teggin yoo xam ne wuru cee bàyyi dara dara: teggin yim ameel boppam, ak teggin yi nga ameel sa borom, ak teggin yi nga ameel sa ñaari waajur. Buñ ne sa ñaari waajur nag
tekkiwul rek ñi nga xam ne ñoo sukk jur la, waaye koo dajalee te mat la waajur rek sa waajur.

0: ko dajé nak ci mat la wajur rek so wajur la al adabu ma allahi
1: al adabu ma allahi wala ma tasawuf dañ wax ni moy nga am ay teggin sa digg ak sa borom rus yalla ba nga xamni yalla dula seen fuko neexut lepp lu muy téré dula ci seen lolou moy al adabu ma allahi rus yalla ba yalla dula seen fu muy téré al adabu ma nafsik teggin yi nga andek sa bop moy nga wormal sa bop xamni nit dafa am dignité nit dafa am honneur ba tax yalla ni wala khad karabna bani adama wa amalnahum fil barri wal bahri ikram bobu tiranga joju tedd nga joju la yalla defal honneur bobu dang ko wara sam en tant que dom adama nokoy samme moy bu nek nit ku naccio diko ko xamni yow yaay nek animateur bepp garam place bo dem yaay nek animateur ba yaay fen rek gaay di re rek wal yas billah yaay nek comédien bi lolou lolou dakonti nak honoru dom adama dakonti nak honoru dom adama dom adama yalla ko bind ci leg legi mu contane leg leg mu kaf yoy meunta ñak mais nak bu nek principal bi bu nek principal bi nit ko xane foko fek rek moy animé rek grand place bu mu dem moy nek animateur ba moy nek comédien bi di wax nit ñi ré rek wala bok nga nek nit ko xamni sa bo déggé ñaari loxoy dajé nga wax sa tiaya fu galan bi dalé ci tamagi nga wax sa tiaya fu galan bi dalé ci ndëndimi nga wax sa tiaya bu nek koku lolu wuté nak honoru doom adama wuté nak honoru doom adama nga yar xalel bi ci xamal ko niko bul nek ko wayef tank ba fuñ la taccio nga fecc bul nek ko wayef tank ba fuñ la taccio nga fecc al adabu ma'a nafsik al adabu ma'al walidayni lu ci dama koy teunk rek teggi ni nga wara andek sa wajur sa ñaari wajur moy na nga len wormal na nga len sutural na nga len wet na nga len roxanti lo bari bari bari xam xam baraw sa bay bu ko sa bay xam manam bu ko ko wan lo bari bari alal ba uppele ko sa bay bu ko sa bay xam bu ko sa nday xam lol dañ ci yar xale bi waye da nga gis ko xamni wërseug bi ko yalla jox taxna mu defé ni mo wara yilif ndayam ak bayam pour mom lu mu wax rek loro wara dok lu mu wax rek loro wara am suko defé ndayam ak bayam bëgg lik ci taxna ñu daldi wacc ci seen personnalité ci kanamu xale bi ni toroxlu ci kanamu xale bi lu xale bi wax don ci neexul yi nit ca lol lañuy and dedet wërtu démé nonu wërtu démé nonu wërtu démé nonu sa dom bu yoron ba bokk yor and ak yor yanu yor tawu yor di demit waru la yilif waru la yilif waye mom ci bopam daño sakku mom ci bopam mom dom ji teggin yi dox digam ak ay wajuram daf ko wara respecté bokku na ci teggin ye moy boy wax ak ñom sa kaddu na gëna soofé seen kaddu teggin yo xamni ya leen ko amel boy wax ak ñom sa kaddu na gëna soofé seen kaddu al adabu ma al walidayni ñaari waji sa kaddu mo wara gëna fété suuf seen kaddu bokku na ca nga fexé ba bala nga lek ñu lek gis nga ci l'islam l'islam lu wax ni tay xam nga li ñu tuddé ihtikaf xam ngeen ko di ihtikaf moy li ñi def ci wéru koor moy même luñu wéru koor sax mën na nek waye le ëpp bari ci wéru koor lañ koy def ihtikaf moy takko ak jakka ji di jaamu sa borom bu deg becc ak bayyi fa kër ga li nga ihtikaf bobu li muy for for nga xani bo génné rek mu yaqku téréw dañ la xni bu fekkone da nga dugg ihtikaf bayyi sa ñaari wajur ci kaw suuf am ci kenn ko febar l'islam dalay obliger nga genn dem seti ko bu fekke ñom ñaar amna ci ko faatu l'islam dalay wax ni na nga genn dem jaale ji ka fa dess bu fekke sa nday faatu l'islam neena na nga genn ihtikaf bi dem jaale ji sa bay ndokel ko ci sa nday momu faatu bu fekke ni sa baye faatu nga genn ihtikaf bi dem ci sa nday ndokel ko jaale ko ko defal ko soga delu ci continuer ihtikaf bi xamni da ngay tambul wat kon dañu gis ni ndem lolu la l'islam muy waxuma lenen nga gis ko xamni ñak guñ ko ñak yar taxna day dekk ak ñaari wa juroom bu xeye du len nuyu yonam nekul ci lek nañ wala lekunu yonam neku ci dañu netali ab xissa yaronte sallallahu alayhi wasallam am ben sahabi bo xamni dafa amon ay jafé jafé digëm ak ndayam ndax dafa tak soxna jël soxna ci gënalé ko ak nday ji nday ji dal di gëdd kër gi dem ay kër chamignam ñu ni sahabi bobu bi mu fébaré ba wara toll ci di sukurat ñu yëgal ko mustafa alayhi salam yonentu bi sallallahu alayhi wasallam yabal abou bakkar ak ñom omar ni dem len ngeen sako baati sede yi te moy kalimatu la ilaha illa nga xanako mujj sa baat adina ngay dekke ji salam min biñu ñewé bëgg ko wax lo kalimatu la ilaha illa la heure buñ ko ne la ilaha illa wa la ilaha bu ko bëgg wax rek lamiñu dam sukurat ci metti ñu ñew wax ko yonentu sallallahu alayhi wasallam comme yonentu yalla la mom bu ko timé rek dana xam ki lan moko galankor bim ko xolé rek dani wa ki ana ndayam ni ko ndayam day ma nga fele keur chamignam min nañ mako wol ñu woyé ndayam mu ñew awa yow sa dom gi lu dox sa dig ak mom muniko sama dom gi dal man buma tuddu sax diko tuddu paré na ci mbirum yonent niko dedet dama bëgg nga bal ko jéggal ko muni jéggal ki lima def ki nga xamni lima dacc ci mom amul lenn lu muy def ludul dem ba tak soxna jël soxnam tek ci sama kaw ah xam nga ni ki duma ko bal de yon ya man nak soko balut faaw liko yalla na def euleug ma def ko ko fi ci adina ndax mu muccu ci sawaro euleug wa te moy dama koy lak fi ci adina mo koy mussel ci sawaro euleug dal ni sahaba yi dem len ngeen taxanal ma neñu sahaba yi taxan di jal bam bari muni tal len ñu tal muni jël len waji tek ci lepp ndaw sa ngi taxaw di xol bañ ne tias bëgg tek ci tal ba mu dal di yuxu tatafu ko dal ne bu ngeen ko na re lak kay bal nako bal nako bam ne bal nako rek mi deg waji ci bopam ni la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruuga dal di dok ruuga dok yow sa wërsegu adina tax ngay kekkanto sa yaay wajuri ñoomit am ci part de responsabilité ndax wajuri ñoomit biñu na ray yar seeni doom ñu ni du fi amé rawati na wajuri jigéen yi fim nek ni demal rek ci internet bi nga xol wajuri jigéen yi ñoom ñepp ngi bis bis yi di joy lan lañuy joy nenañ seen doom yaangi ci kasso yi ñoom ñepp ngi bis bis yi joy lan lañuy joy nenañ ñoy seen doom yaangi ci kasso yi wa légui lan mo yobbu seen doom yi ci kasso yi ndax dañ leena fekk seeni kër rek yanu yobbu amna luñu def bu fekkone ni éducation ba nga fa éducation ba nga fa fañ yegg duñ fa yegg bay dem ci kasso bi rawati nak raison jarem bi rawati na fi nga xamni ñu bari ci ñun ma ak ñoma yam xamuñu ci droit dara té lepp luñ fekke ño cey gëna subhanallah dara jëruko dara jëruko yalla xamnako kon nga wara yar sa dom ba nga xamni du rir mum deg rek fekke jiko rir mum dedet dang koy yar ci mu nek nit ko xamni education dana ko permettre mu xam fan la wara dem won waxtu la fay dem ak fu mu wërta dem legui nak boma ne waw ki nga xane mom da liggey won kep di ñibbi ñuy japp far jappalé ko waaw kay dogalu yalla ngok alquran waxon nako wa taqo fitnatan la tusibanna lisina salamu minkum qasa ci ngoy bolé yalla néna moy ci ndikulen fitna ndax fitna bu ñëwé dana laal ku ci yoonam nekkul lol day arrivé même ci bir l'islam day am musiba mu ñëw laal ko xamni yoonam nekkul ci waye nak yalla waxon na len ko moy ci ndikulen fitna ndax bu ñëwé day laal ku ci yoonam nekkul su baba nak day gëm ni dogalu yalla ñëw na yoonam neeku ci waye fitna ko indi waye fitna ko indi waye jigen ñangi ni fess del internet bi bis bis joy ko ci laaj loy joy mu ni sa doom jëca kasso ba lu len fa yobbu te ko ci nekat boko waxe da nan ba muy dem neewon nako bul dem ana education en tant que nday nga yilif sa doom jur sa doom niko bul dem mu ñak la respecté bani dana dem koko kay luko fa dal moko yobbe bopam luko fa dal moko yobbe bopam cheikh modou bamba radiyallahu ta'ala anhu biko bi yalla dogalé muni beurek te mom kat lim beggone lu dagan la lim don def dara lepp diiné la lepp l'islam la moy bëgg yegg ci yalla rek bëgg yegg ci yalla rek légui na mu gis wa jo xamni talib nitu yalla la bu yegg ci yalla ñu yonni ko ci wajuram mom cheikh ahmed bamba talibi bobu bimu ñewé seigne touba comme jangane melaw ahlu tasawuf ni ñi mel nit ñu tey nit ñu sel nit ñu mëna jaamu yalla nit ñu sincère mu gis ko ci waji mu diko xol mu yoré melaw ahlu tasawuf mu jégué ko di waxtaan ak mom ko ko deg ci waxtanu seigne touba wi ak ni seigne touba di waxe ak mom mu deg ci ni ku mar yalla ngi ni mu dey ko ni ko yow de da melni buñ andon ci sa serigne ba bala 24h nga yegg ci yalla seigne touba ni ko ha mu ni waw seigne touba dal di am pass pass ci xol bi ni ci buy dem and ak mom top ko lu ko yegal wajuram seigne mo rantu seli yalla xam waye wajuram da ko wo bam ñew mu ni ko ahmadou mu ni ko mbacke mu ni ko bu fekke ni ak njurel doxna sama dig ak yow bul genn keur gi de nga fam ko jaar bu fekke ni ak njurel doxna sama dig ak yow bul genn keur gi seigne touba fomu yow sa nday julle eumbu fukki wer ak yar jurla ni la bul dem nga dem ñun la raw ci kasso bi muy bis bis joy ci internet bi ba nuppi nga ni beug nga dund lu fitna a dedet tour nga sarango ñi nday def nga luko nakari téré won na la wolof njaay neena nak téré mu te bal mu gis téré mu te bal mu gis al adabu ma al walidain teggin yi nga wara andek sa wajur nga yar xala bi ci lolu xamal ko ni ko wajur du morom da alquran neena wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidain ihsana nga wax koko xalé yi légui dañoo gëm ni ñoo yilif seen bop kenn yilifu leen pour ñom ñoo yilif sax seen parents té parents yi tamit accepté nañ loolu parents yi ñu ci bari ci ñom du ñepp nak waye ñu ci bari ñom nangu nañ seen doom nek seen kilifa yilif leen di leen jaaral lo n'importe quel comment ndax lan ndax posam da 10 posama 10 dang koy gis ci wajur yi jigeni ko xamni borom keur bu ko yalla mayen genn na adina mu gisat kenen ko xamni man nako mur mbalalum susur and ak mom ci ñek ak teranga ay doom ni ko du fi amé dom boko yeurut mbollem conséquences yi lu ci dik dula moy ci sa kaw la dan tes mo xam conséquences adina yi la mo xam conséquences adina yi mom lerrna mom sa dom boko yeurut conséquences adina yi boñu ko waté dal ci sa kaw lolu mom lerrna al-akhirah raw wallahi al-akhirah raw lota ulama tasawuf dañuy faral di lebu nan al-waladu min asaril walidi al waladu min asari walidihima aw waladu min asari walidihima dom jeexitalu ay wajur la dom jeexitalu ay wajuram la da ngay gis wajur wo xamni dafa faatu nek al-akhirah bayyi fi dom ju ñu éduquer jangal ko yar ko bi muy faatu lim yobale ci jaamu yalla guñ nangu munu ci am darajay ñaari meter wala ñetti meter ci misal munu ci texé waye doom jim bayyi adina ta yar ko diko éduquer rek yok nako ci tuyaaba ba bokay xol da ngay tokantiku te lolu hadith la sallallahu alaihi wasallam wax nako né di nga gis wajur wo xamni bimu faato day xey rek ñu jël ko yobbu ko ci daraja ji gëna kawé mu ñu waaw suñ borom daraja ji nga ma andi man defuma lu ni tollu mu ñu ko waaye sa dom ji ci adina mo la ko defal sa dom ji ci adina mo yok say daraja ak say maqama ci ay ñaanam motax ulama wi dañuy firé ni alimat nafsu ma qaddamat wa aqarat ñu ni dom la buñ né dom adama yalla niko sa jëfi demb ak sa jëfi tay ak ju suba ak ginaaw suba yépp dana la ko won yowmal khiyam ñu ni dom jim fi bayyi lepp luum def ci lu bax te éducation bi ko wajuri éduqué won moko sabab bu defon téméru tiyaba sun borom dana multiplier téméru tiyaba ya ba muy ñaar témer ñu jël ben témer bu yut ay wajuram lo tax sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith bani isa mata ibnu adam in qata amaluhu ila min salasa sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafin bi aw waladin salin yad Allah mu delu suwat al waladu tarbiyatul awlad sallallahu alayhi wasallam ni dom bu ay wajuram genné adina nit bu genné adina dañuy arrêté ay jëfum bam dess ñett jëfa ngi li yo xamni yalla duko arrêté dakoy bayyi mu nekk ben tiwo bo xamni day servir ak lèr ak barké ak taxé ci bamélu waji ben tiwo wo xamni mom lool rek lay servir ñetti tiwo lay doon tiwo bu nekk day servir ci bamélu waji mune ba ci jëk moy ku faatu te amone xam xam te daan ko jàngalé ngir yalla kum ko massa jàngal ngir yalla jaamu yalla gum ci def yalla tibbi ci tuyaaba ji jox ko ben mune bu ñaaral moy sadaqa jariya ku yalla may wërseuk mu nango jël wërseuk wa def ci yoonu yalla yallantena ab trawo nga gassal daara ja yallantena ab batima nga fa tabax ni na ci do ngay dekke yallantena sax wër wu de nga joxe jinni ca daara ja bu la nexé nga wax ko fam koy def bu la nexé bu serigne daara baragalé yalla tégal ci loxom bu jundi ba ñëwé la daara ja gëna soxlo mu def ko ca lo lepp sadaqa jariya la waxon nako meln mbokk bi ñëw fi mané ko da am ci yeen ño xamni leg am nga lu ngeen may jox lu jëm ci daara ji na mané dama leen di wax fi ma koy def légui bala ma dé na man leen dong yi fi né téré xam xam yi ñi jang man ma koy jënd alli woy ma koy jënd wajuri donga yang may deg kenn du ni mas nama telephone ni sa dom da soxla nangam sa dom da soxla nangam du addu téré alquran yi jang du khaside yi du téré xam xam yi yépp ma koy jëndi ak alli woy mako dan jënd ci sama alali bop def ko mu nek liñuy tuddé waqfu bu la nexé nga ni obusle waqfu ba obusle bi amé ño xamni nak lélé ñu yëkke seen alal jox mako wa kay mané ñi tamit kat li ma bëgg do nga lañ bëgg ci tuyaaba motax xaaliss bu nga xamni lég lég nit yokati ko ni ma defal mako ci daara ji benn bu ñew ma jënd ci ko ay téré jox do nga yi mu nek sa waxfu li fek ñi ngay jang ci tire yalla dina bindal sa tuyaba leg legi mu ñew fek café gu jeex mu jënd ko ci leg legi wala ali wala nangam wala nangam sun borom mi dara umpul xam nako jeexna nako wala nga tabax beuti ma ca dara ja ni lako do nga yi dekké fu mu ci doona rek sadaxa jari ya ngo mu ni sun borom ab tiwa la koy def bo xam day servir leer ci sa bammel bis bo faato sadaxa jari ya sadaxa jari ya mu ni bi ci dess moy al waladu salih dom ju ñu éduquer dom ju ñu yar gis nga dom ju ñu yar sa boko fi baye heure bu xelam deme ci jang alquran mu ubbi kamil bi di jang isbi alquran jum jang yeena ko bok yalla dalay yonne sa tuyaba qasida gum jang bu ko tege yeena ko bok yalla yonne sa wal al waladu salih yad allah wala dom ju julli ba selmal rek jang ñeen fuk ikhlas ak ben ni adiye sa bay wala adiye sa yaay direct lay don direct day melni mudu mbay cham mo yonne xum bëgguma len publicité ñom ga yoyu fofu gaay di jaarale xaas bi mu ngo bu jumul sama numéro rek ma daal di ci jot direct sera seconde ma jot ci non lay mel bi nga ne bay am rek wala yaay am bi nga ñaané bu ñu yalla joxal ma yaay rek non lay mel bo jawale wul numéro bi rek da cey daal di jot fa saasa misal won na len ko ci Jalaluddin Abdurrahman Asuyuti bima waxé ni fekk men mbokk da ñew fi ndax kilifa yi diiné yi parfois dama leen di défal li ñi tuddé fidaawu kulus yu bari lay jënd sédd liko donga yi kenn ko def ma jox la ab lim ci la ilaha illallah muy fukki jinné ak ñaar ñu addi yal ko ben kilifa ak diiné amna ben sour mom bim fi ñew ki may wax ni ñu ngi bok ci sun mbokk yi nga xani ñoo tudde seen bop ibadur rahman sun wëlëre la sour bim fi ñew da tombe ak sustu sour bobu bay sam mo ay ñu di ko defal señ sam mo ay won ñu di ko defal ñu ñew mu ni ma li bidala waxte yu bari ma genné ben téré niko yeen xamna ci yeen ñu fonk abdurrahman asuyuti ngeen jalaluddin na mané ko kay diglu lim wax fi Abdurrahman Asuyuti Jalaluddin néna man dama bokkon ci ñi nga xamni dama dakk liñ wax ni fidaaw amna ni yonent ko wax man Abdurrahman dama ko dakk mun waye téwul nak ma défalon sa bop fukki jooni basmala ak ñaar dencal ko sa bop ba xam muni ben sour ma and ci ab rob ben xalel bu ndayam faatu bu tollu ci fukki at ak yaar xale bi yalla tel ko defal kesfu neñu biñu soule ndayam ba wagniku Abdurrahman Asuyuti moy netti de neñu biñu soule ndayam ba wagniku xale bi ni der yuxu ni nga yubbu sama nday safar Abdurrahman Asuyuti neena mani tek ni sun borom man ne mason na ma def basmala fukki jooni ak ñaar fi dawo ko sama bop bu fekke ni liñ wax ni yonent moko wax mayna ko nday xale bi kaddom daano rek xale ba ni tekere ni gene nañ ko safara ñang ko yubba jena bimu noppé munima saway munima ñun ñing ci erreur bo muy tudde mané kon nak ya ko waxal sa bop fi la ñew ci daara ji fekk waxtu takusan ni ñuy def fi daaw pour addi yalla ko baye sam sur bop may du baye sam dong nak lañ koy defal nit yalla yu bari defal nañ leen ko fi ñi dëkk Sénégal ñi dëkk yalla rek taxon ñu dañ ko def kon xalal bi bu fekke ni al waladu salih la fu kaddom daano ci mu jang alquran wala qasida wala nangam ni yalla joxal mako bay jot ci fasasa yalla joxal ma yaay jot ci fasasa lol dong jaron na yar dom lol rek jaron na yar dom alquran moni aljasaul ihsan ila alihsan yalla neena kuma lebal lu rafet munuma la faye lu rafet ndax man yalla wamu lu ñaan man lu rafet rek la kon nak sa boma lebal lu rafet awma lenen luma la maye mana faye lolu rafet rek al jasaul ihsan ila ihsan dom adama kay ngay fayal lebal lu rafet mu fay la safan ba lolu nit lako yalla defal way yalla neena man ken duma lebal lu rafet mu fay la safan ba al jasaul ihsan ila ihsan nga dal di yar sa dom xamal ko ni ko kon nit da war di def lu bax ta yalla tax di def lu bax ta yalla tax nim waxe ni borom xam xam yi len ñom nenañu bi alquran di wax ni alima nafs ma qaddamat wa aqarat ma qaddamat moy su jëfi bok wa aqarat moy njabot gi yalla dañi nit ku ne dana ko xamal lam jëk def bam ne u wé ci bir soom ba lam mu jë def ñu taxañ dënd bi wa aqarat joju ulama wi mu fasironi len ci ñom firé ko ay manam njabot say dom yi nga bayyi adina say dom yi nga bayyi adina njabot responsabilité la nama ko waxe won ci waxtan wu jekk wa responsabilité la sun borom wax na ci alquran ni wa alamu annama awladuk annama amwalukum wa awladukum fitna wa anna allaha indahu ajrun asim ñun yalla no ngi len di xamal ni len ci seeni alal ak len ci seen njabot fitna dongula mun way nak man yalla dencal na len ci aw yiw ab yol bu mag wa alamu annama amwalukum wa awladukum fitna sun borom bu ne len ci seeni alal fitna la ci yeen fitna alal lu ko gëna nek fitna amul way lu tax yalla ni alal juju mala jox nak tam nek fitna ci yow dencal na la ci ab yol amna yol bu mag bo ci meuna def bo xamni mi ngi may xaar moy lima waxon legi moy nga def ci sadaqa jariya alal day fitnal borom ndax ak yalla da ci nek nga war ko genné ak ci nit ñi ne ci nga war ko genné sa ak wajur ne ci nga war ko genné sa ak njabot ne ci nga war ko genné yoy yep nak boko matalut fitna rek la lay jural ndax alal jibul yakar ni nit ñi ngay romb di len traverser amuñu ci wal am nañ ci wal ni yalla xagn la tax mu xagn len seen ak da na ci sa alal joju soko xame ak boko xamut boko xame ak boko xamut ak yalla ne ci yalla nak ni wa anna la indahu ajrun azim ku fexé ba respecté ak yoyu sab yol bu mag mi ngeen man ma teyel la waye wa awladukum fitna seen njabot fitna dom lu ko gëndi fitna ko xamni bu febaré doton nelaw buñ ko jappé doton nelaw bu doxé doton nelaw mu ngok rek ci fitna ngay dëkk fitna la waye nak bo ca jëlé sa responsabilité def ci la nga wara def yalla ni ay ci yol bañu fi di la xaar bi maté jangal jangal ko bi maté yar yar ko bi maté dencal dencal ko bi maté orienté orienté ko ay ci bu baba indahu ajrun azim sun borom neena indahu ajrun asim tiyaba ju magga ngi fi di la xaar tiyaba ju magga ngi fi di la xaar waye bo ci jëlul sa responsabilité nak nga dégage sa responsabilité ah légui saxanu fitna la saxanu fitna moy ñew manam dima bëgg saxanu yool moy ñew la wax saxanu yool ba moy fitna ji nak moy dal ci sa kaw motax mag ñi daan wax naan joyi goné mo gën joyi mag xam nga mère yi ne ci internet bi di bis bis joy ni buñ fexewon ba seen dom joy konon tay duñ ci joyante ndax ñu ni joyé goné gën yoy joyé mak gis na ci wajur wo xani mom néna ci marché yi amone événement yi amone ñu japp ci domam tejj ko ci mom néna lolu fierté la ci mom tampi tampi mom néna fierté la ci mom yalla ni la won fexel ba kaw suuf bu fi kenn ñew di yaq sa dom bokk ci ñe doon yaq ñu jël ko te ci kasso bi nga ni loolu yow fierté la ci yow te yow ne nga jang alquran alquran ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha

kon doom ji nang ko yar éduquer ko orienter ko tek ko ci alal kitab wa sunna tanal ko ay anando en balma nga tanal ko ay anando milé bum dem na set ñe gëna jup gëna tégé ci alal kitab wa sunna muy and ak ñoña cheikh mou bamba radiyallahu anhu waxna ko ci nahju khadail aj seigne touba neena bimu ne isa kunta fi khawmin fasaib qiyaruhum wala tusaib al arda fatarda ma raddi muni mom seigne touba mi ngi lay digal isa kunta fi khawmin fasaib qiyaruhum cheikh mou bamba neena so deme ci aw nit da nga joge senegal dem italy muni setal ñe gën ñe fa gën nga def leen ay xarit di and ak ñom ñu nek say andando idha kuntum fi khawmin fasaib qiyaruhum senegal nga nek muni setal ñe gën ci senegal nga def leen ay nawle di and ak ñom idha kuntum fi khawmin fasaib qiyaruhum nga xamal xale bi lolu xamal ko niko mbolo mo nek leleg ma diko wax fi donga yi ci daara ji ñeen xam ngeen yeen ñepp kenn ku ni da nga joge sa keri wajur ñew fi ngeen dajje fi mun waaw mané ay ci ku ci wutib xarit sétal ki ci gëna jup nga xarito ak mom ndax mbolo kat lu ne nga ca mun am leen de leen sét ki gëna jup ngeen def ko xarit bu ma leen di jangal nak ju fi la leen koy wax señ touba ko wax isa kunta fi qaumin fasaib qiyaruhum neena bo nekké ci aw nit sétal ñi ci gëna jup gën ca mandu gën ca ragal yalla nga def leen ay nawle di and ak ñom mune wala tu saibil arda bul and ak ko alku boko and ak mom neena fatarda ma aradi dana la alak and ak mom ngeen bok alku neena bul and ak ko alku de ko alku moy kan moy kuñ yeru koku dong alku yalla xamna ko wala tu saibil arda ni fatarda ma aradi day alku alka alagale la day alku alagale la ñaata dem ci kasso bi ci ño xamni xam nga lu leen fa yobbu boy ka ñu dem manifestation ba do nga leen fa yobbu waye bu fekkonte ni dafa and khiyaruhum boy kay ñu and dem jang lay deg boy kay ñu and dem waccam kamil ma bu fekke fa sahib khiyaruhum nga andal khiyaruhum mom wacce dem jang ya mba wacce kamil waye tojok raja xe do ci deg khiyaruhum man sama yoon ci politique man yak la wax rek yak ak fu yak man yak la l'islam tere rek mo xam alali julit bi la mo xam alali yefer bi la yak la l'islam tere yak dara yi kenn la l'islam tere mo xam yeufeur mo xam julit nak yak la l'islam tere wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha seigne touba ni boy andal ak khiyaruhum ñi nga xam ni ñom jom nañu dox di yak jom bal nañ ko seen bop munifa kam min ja'ilin arda aliman hina waqahu bari waana ko alku mun xam nga ko alak muna muni waju rir xam nga lol day faral di am li seigne touba fi day faral di am moy nga yar sa dom te yewoko nga yar sa dom te yewoko na aliman moy waju lewet da nga defar sa dom bam defaru waye yewoko nak mu genn ci mbedd mi tase ko xamni ni da rir sanku bari pexe seigne touba neena bo len gawul tekkale dana alku alagale ko bari nañu xamni yar nañ seeni dom waye biñu genné wa mbedd mi yak len bayir nañu yar seeni dom wa compte tiktok yak len bari nañu yar seeni dom wa compte facebook yak len fa kam min ja'ilin arda aliman ina waqahu muni bari wana kuñ defar ba nopi mu mujji yakku muna xam nga lu ko yak muna ina waqahu kera bam collaborer ak wa tiktok kera bam collaborer ak wa facebook kera bam collaborer ak wa youtube muni boba la yakku te fekk defaron nga ko ba nopi de
waye yewoko nak moy lama waxon ni bo jangale nit te yewoko bo jangale nit te yewoko no te yeroko shaytané nga formé da nga formé nit ci xam xam waye yeroko nak na la wër ni shaytané nga formé rew mu tak moko tal borom xam xam mu ñerut rew mu tak moko tal waye batay bu fekke ni da nga yar sa dom te jangaloko mbam nga formé mbam law bi bu ko jot seuf ko law bi bu ko jëkke jot seuf ko du xamé law bi biko wara seuf ak biko wurtu seuf te mbam da wara xamé ñaar ñooñ kon bolel ñaar yi da ngay jangal nit ki yar ko yé ko mu xam moy kan nit li gëna wara jëkke def li nga wara jëkke def ci mom xamal ko yaay kan man arafa nafsa arafa rabbala yonent wax ko xam yaay kan rek xam yalla ko xam yaay kan rek xam yalla bul nangu wa mbedd bi dila waxal nit ñi yaay kan yow xamal yaay kan rek li wa mbedd mi di wax wa tiktok diko wax wa facebook du ko wax yow bul japp lolou yow xamal li nga doon yow ndax bali insan ala nafsihi basira nita gëna xam bopam li nit ñi wax bu ne ci yow xam nga bu niwul ci yow xam nga bu ko nak bo ande courier te fekk yow dañ la yar day mujj sank la yobale la mu delu ci wat ci nima waxe won ci ñetti témeri sidi ak fuk ak ñett ak nonu nga xamne non la ko Muhyiddin Ibn Arabi misale ci sidi gu wex gi ak sidi gu ñul gi ci alquran duñu ko bimu ne nuko xet ci aya ba falhamha fujuraha wa taqwaha muy juñ ñaari sidi joy muy sidi gu ñul gi ak sidi gu wex gi muni mom Seigne Touba wala tous sahib in aratta suhba sa safihi aw asadin aw raqaba muni ma ngi lay denk batay man Seigne Touba boy wut anando motax gona yi ñu mata jangal nahju lañ ñu mata jangal nahju kharail aj lañ ndax ñu xam ni ñi andal ñan la Seigne Touba neena boy wut anando muni moytul ma ñett ñi moytul ma len sa shafa moy nit ko xamni amul li ñi tuddé mbañum rus nit ku dul jambu nit ko amul mbañum rus sa shafa Seigne Touba neena bul and ak mom ko amul mbañum rus Seigne Touba neena bul and ak mom aw ko amul mbañum rus sa boko defé copain ci gatché ngay dëkk ko amul mbañum rus mune aw sa hasadi nit ku soxor nit ko añaan ko xamni lu way am yene wulako Seigne Touba neena bul and ak mom nit ko xamni lo am yene wulako lu way am yene wukoko mom lim am sax yene wuko bopam ndax añaan lim am sax yene wuko bopam ndax añaan Seigne Touba ni boy wut ab xarit teggiko boy wut ko andal bako fa al hasad watax yonnante sallallahu alaihi wasallam neena won ma ngi len di moy ci ndiko lo kañaan muna mune gis nga ni safara di def mat ba def ko doom muna mun non la kañaan di def tuyaaba non la kañaan di def tuyaaba nit ki liko yalla defal nit ki niko yalla melal ay santal yalla te ñaan yalla dolil ko ko te yalla mi jexlu dara nga ñaan ko mu jox la lu mel nonu waye dedet dang ko koy añane ndax yaakar nga ni ma nga cey am ay million wala milliard wala xaliss motax nga añane koko xana kon yow gëmo ni wërseuk ci loxal yalla la ne jamm ko so mu jox koko kon yow gëmo lolu xana ba añaan di la ci fek nit ki ni la ko yalla melal nga diko añane ba boy wax ci mom sax dang koy sayiti nak ndeysaan yalla la yalla yërem añaan Seigne Touba ni boy wut ko andal tek fa aji añaan bul and ak mom mune bi ci dess moy awsa raqaba ko xamni ni mom ambition de misire nit ko xamni manam amut limite
amul limite ci lum bëgg daal amu ci sago nako am ak num ko mëna amé rek n'importe quel comment rek waye nako am rek saraqaba Seigne Touba ni ku melni bu and ak mom nit ko xamni lum bëgg bu koy wut dootu and ak sago dootu sét num ko amé tous les moyens sobo Seigne Touba ni nako mel nonu bafa bu and ak mom aw saraqaba nit dina am ambition nit dina bëgg dara waye nak na and ak yar na and ak tey na and ak sago na fekk yalla dogal ko ci yow saraqaba aw saraqaba motax yanan sallallahu alaihi wasallam ni tey leen ñu na mu ne khalim ak seddel ga noppé na kon lu ngeen di wut na ngeen ko wut ci dignité tey leen ñu na mu ne khalim ak dogal ga noppé na ñu ni waaw mu ne lu ngeen di wut wut leen ko ci dignité wut leen ko ci dignité da ngay gis ko xamni limuy wut wallahi nim koy wuté sax yow da ngay subhanallah subhanallah aw saraqaba Seigne Touba neena ko xamni ay ambition duko mesiré Seigne Touba ni boy wut ko andal bako fa bul and ak mom ko xamni ay ambition duko mesiré duko mesiré dang koy gis ci gaay wayan de gis ma bobu wayan de gisi waaw wayan de gisi saraqaba rek moko waral wayan de gisi saraqaba rek la mais ambition de misire aw saraqaba muni ñatt ñi dal buñu nekk say xarit buñu nek say copain buñu nek say andando nga ni ko wa kon kan la wara andal muné wala tu jalis khayra man bihi tuzat dinan wa aqlan abadan tanal murad néna waxuma la sax koy andal mais fréquentation Seigne Touba néna xolal ki ngay fréquenté muné képp ko xamné sa boko fréquenté bo fa jogé do fa jëlé diiné sa diiné du fa yokko do fa jëlé xel mu sel sam xel du fa yokko sa xam xam du fa doliko sa njub du fa doliko Seigne Touba néna grand place bobu bu fa dem wala tu jalis khayra man bihi tuzat dinan wa aqlan abadan tanal murad ko xamni yow sa bo joge fréquenté ko mais boko fréquenté ba joge fa nemi ko sa diiné bo moytu sa diiné dafa wañi ko ndax waye falal na la lu diiné diisal ben bo moytu sam xel dafa wañi ko ndax digal na la lu mbañum rus bañ lu mbañum rus jom digal na la ko Seigne Touba ni ku melni bu ko fréquenté mu wala tu jalis khayra man bihi tusat dinan wa aqlan abadan tanal murad waaw cheikh ahmed bamba lutax nga tereñu li muni fakh baro bi annamal mar'u ala dini qalilihi muni ndax borom xam xam yep nenañ nit ki kumu andal dalay wal jikko borom xam xam yep ko wax nit kumu andal wal la jikko arabiy li ñoy lebu ni attiba tasriqu attiba jikko day satiante motax seigne musa ka waxon ni waliw day walé sang day sangé bo def fréquenté wali bo mutu lek mu wal wilayam gi waye bo def fréquenté sang bo mutu lek mu sang la ba nga sey wicc boy fréquenté wali legi mu wal wilayatum gi waye bo def fréquenté ab sang lek mu sang la ku wedd nga laj Abu Bakar wa Omar wa Usman wa Ali bainahum wa bain rasul ali salatu wassalam ku wedd laj ko mam tierno Mam Cheikh Rahima Fall Seigne Daru Hassan Ndiaye Cheikh Issa Dien ñom baynuhum wa bayna Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhum jami'a ku weddi laaj liñ ko muni sa ñaari wajur
na ngay def ñek jëme ci ñom ak lu mëna xew ak lu mëna xew wa bar rabbi walidayka warfukh bihima wa kun muni wa kun mubadiran ila amrihima sa ñaari wajur na nga leen wor mal respecte leen teet ngay and ak ñom ci yermane manam nga ñewont leen dal nga yeeram leen nga yeeram leen ma laaj la yow mbokk mi ma laaj la yow mi nga xamni ne nga da nga bëgg téral sa nday mo la taxadugu gal nga faatu ci yoon wi légui sa nday bu tumuranki won ben légui 1 plus 1 égal 2 légui ñaari tumuranki nga ko bayé ñaari tumuranki gisatu la xamatul ci yow dara dila misère ba fekk ci la luko jar xif bay lek suufa ko gën xif bay lek suufa ko gën yalla xamnako luko jar est ce yow yeureum nga sen wajur wo yeureum nga ko ndax yeureum nga ko war fokk bi hima la seigne touba wax sa ñaari wajur na nga and ak ñom ci yeurmande da ngay gis ko xamni ndakaru gi do nga lay taggu ay wajuram ndakaru gu jégué gi seni wajur nakko gangen mun la yaay fomm na dematuma waaw kay ndakaru gu jégué gi rek la xude ndakaru gi kep bayina la bul dem ngani ko dematuma fomm na fomm na muy na nga and ak ñom ci ñeekata luñ la digal gawal def ko wa kun mubadiran ila amrihima luñ la digal gawal def ko wanha an jumlati muni wantahi an jumlati ma qad nahyaka lepp lo xamni téré nañ lako na nga gaw bako wantahi an jumlati ma qad nahyaka lepp luñ la téré gawal bako luñ la téré gawal bako da ngeen ma nan jamono dépassé nako jamono dépassé nako ay wo fekke yalla mi bind jamono ngeen dépassé ay ca mu am ci lo xam nak wax deug yalla wajur yi la wax deug yalla wajur yi la de amna ci lu bari mom wajur yi la ndax wajur yi ño defut lañ wara def ba def ko joté ba def ko joté nita ngi sik ay domam waye la ci upp lepp nak moma nak responsabilité bi yep moma ndax bañ ca tolo fam wara jaar ak ñom jeewru fa ak ñom bu fekke ni yow ab tukki kat nga wala da nga yoré ay responsabilité yo xamni ni taxna mëno yar njabot amo jot gi way wutal kula yaral ñaata xalé ngeen xam yu génné ci internat yi sëriñ daara yi nopi wuñ ci ñom seen wajuri jëlé leen ci daara yi wutal leen ay keuyit ngir luñ leen di fay rek ci doom ji mësa reugul fofu ci bitim rew tax nga jël leen andi leen fofu bu ñëwé ba miin dëkk ba dégg langu dëkk ba ay ca waxuma la nekk ak yow waye bo moytu sax bo doot leen bokk ben raison yeen ñaar raison sax doot leen ko bokk waaw kuñ yëru kuñ doon yar noppé guñ ci mom nga andi ko ci rew mu mel nonu mu dégg lakku rew mom té alcorane boko xasse mokal lang wo jakkat jangati man nga ko mokal mu fekk ci la fofu té fekk noppu guñ ci mom ci daara ja fo jëm ak mom raison sax doot leen ko bokk loko digal mu lang té fofu droit de l'enfant da fé dox loko wax mu lang fi ngay ñew di ciow rek di wër nit ñi naan diw xamalu mu ko dara diw kay man mënatuma ci mom dara diw nangam fekk lepp yow yow bi ngay ñew bitum rew kula lijeenti li kay du say pexé la fi indi doko bayyi ñu yar ko defar ko bu yalla dogalé mu wara ñew bitum rew mu lijeenti comme ni nga lijeenté won ba ñew suko mënut mu liggéey ci rew mi ndax yar bi mo gën alal ji bone ko defaru mo gën alal ay duggal ko ci internet yi gaaw fayal ko ñu rapide sel ko alcorane nga ni bala meseur lijeentil koy keuy mu ñu fekk ci la fofu lang jang lagu rew mi bu noppé ci bu wa rew mi noppé ci mom xajak mus ngeen di doon yeen ñaar xajak mus ngeen di doon kula waxut li dalay nax xajak mus ngeen di doon non kay bu boba mom da ngay négocier rek and ak mom ci nim bëgge rek waye nga ni ko faawu nak nga am teureu bi gima am da nga am yar bi ma am
da nga am njub gi ma am da nga am réflexion bi ma am ah dedet lolou mom ndax bokulen yow dañ la défar nga door fe ñew dañ la défar ba nga soti nga door fe ñew jaay sa xarit maam wala sa xarit nijaay ba sa gerte ak bay sok fe ñew mom nak da fay ñew facilement mom facilement la fi ñewé facilement am nga kayit rew mi déclarer nga ni yaay bayam indil nañ lako ñu nga wacc ko fofu nak muy jang langue rew fu noppé nga xam waaw señ mudu ñu yamale fofu waxtane xamna sax bo muytul tombe bi mo do waxtane walu yar bo muytu fofu la ci yemb benen yoon inshallah taala def na am nañ ci ñett tombe xuma ñen ñaan yalla ñu defal ñu tawfiq jibantil ñu njabot gi ni mu ko faral di waxe romu xam xam yi d'accord nañ ci ni nit ñett la amna ko xamni kuko yar mu yaru kuko yarul mu yaru koku moy yonenti ak len ci waliwi moy ben xaj bi ñettelo ñaarelu xaj moy ki nga xamni ni kuko yar mu yaru kuko yarul du yaru ñun lool nak mo upp ci doom adamay xaj bobu nga xamni ku len yar ñu yaru ku len yarul du yaru xaj bobu ño upp ci doom adamay motax yon santana yar waye le mom lu exception la moy ki nga xamni kuko yar mu yaru kuko yarul mu yaru koku yonenti la ak len ci waliwi mu am nak benen xaj bo xamni moy minorité bi mom bari wuñ moy ñi nga xamni yar ak baña yar lañuy bañ lañ yamalé délinka lañuy doon daay man mëno ci ñom dara yalla képp man ci ñom dara ñoñu nak bari wuñu ñoñu bari wuñ ñu neew lañ kon bu ko défé ñu sant yalla julli ci Moussa alayhi salam ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ngeen doli ñu ñaanal bu baax yalla defal ñu tawfiq yaram jamm ak barké yalla dimbali ñu ci kaddu gi ndax wax deug yalla ki bari na mu gog dal majalis bi ya ci aju yalla dal yalla ñu yalla defal tawfiq te may nu wir dal ak guddi fan ak wir defal ñu tawfiq defal leen ko inshallah taala kon señ modou ñu yamale fofu waxtaan wi yaram wi taxuko nek en forme waye dima ko waxe sang rek comme tamal nañ leen ko inshallah taala rek ñu ni kon nañ gor gor lu def ko rek di leen ñaanal di sakku ci ñaan yow di la ñaanal yalla doli le wir te doli la barke te safara yaram bi yep inshallah taala ñu wax sun borom nak alhamdulillah lisi bi ni masitati musalihat wassalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

suñu mawdu tay ñu ngi bëgg waxtaan lo xamni daanaka xawes nako mëna tuddé asmatul akhlaq té tubab diko wax crise de valeur manam yaqut jikko lutax ñu tuddé mawdu bi asmatul akhlaq yaqutek jikko moy da am lo xamni da fa xew ci suñu jamono ñu bari jangate ko ni xeyna rew mo amul dara non la ko ñen jangate ñen ñi ni dedet rew mi dafa amul justice ñen nak non lañ ko jangate ñeneen ñi ni dedet du lolu moy xalé yi dañu amatu métier amatu ñu liggéey ñen ñi non lañ jangate mawdu bi wala waxi ak bi nga xamni mo xew man dama ko bëgg jangat ci benen angle te moy damay wax ni li xew natu sun borom la tabarak wa taala am natu la dana indi likoy firndeel ni li dal senegal wala senegalais yi du phénomène ay at ci gannaaw phénomène la won moy li ñu tuddé mbëk mi ay at ci gannaaw phénomène la waye jamono bi du phénomène jamono bi mom natu la ci ko am jangat te tata na sa beuti xol da nga xamni sun borom dafa natu senegal dafa natu senegal lutax mo natu len ko moy baat bobu mo tuddu moy asmatul akhlaq crise de valeur jikko yu yaqku motax yalla natuna jikko yu yaqku motax sun borom tabaaraku ta'ala natu senegal natu senegal ba senegal ay ndawam di ray seen bop natu senegal ba senegal ay ndawam joxatu ñu worma mag natu senegal ba senegal ay magam yeureumatuñ ay ndawam asmatul akhlaq moy crise de valeur yaronte bi ali sallallahu alayhi wasallam da waxani al birru hasnul khuluq mbax deug deug mbax moy jikko ju rafet jikko ju rafet fum amul dara niku fa al birru hasnul khuluq del waxat mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne wa khaliq an nas bi khuluq adana na ngeen di jëflante ak nit ñi ci jikko ju rafet ñu tollu jamono bo xamni kenn jëfletu na morom ja ci jikko ju rafet danaka kenn ku ne boy jëflante ak sa morom ya ngi jëflante ak mom ci safanu jikko ju rafet même bokay won ni ci kaw ni ko ni may jëflante yow jikko ju rafet la fekk ci biir du jikko ju rafet ndax bi ngay jëflante ak mom ya ngi ñaaw ndortu ci mom wolotoko gematoko yaangi yaakar ni sax boy wax min lay enregistrer yaangi yaakar ni dana tokhal say wax yubuko fo xamni kon ana husnul khuluq lolep luñu ko yobbe moy asmatul akhlaq crise de valeur jikko ju yaq mo nako yobbe mo no yobbu ci lolu Mustafa Ali sallallahu alayhi wa sallam neena li tax yalla yonima du dara luddul ma compléter jikko yi ngeen manki won yeen xet wi jikko yi rafet yi ngeen manki won ma ñew compléter ko te Mustafa Ali sallam ñew na ba compléter ko ba dem ci ñun ba legi mu melni jikko yi compléter wut ci mon ci ñun da melni legi jikko yi dal sallallahu alayhi wa sallam neena dama ñew ngir compléter jikko yu bax yi ci yeen yonent bobu ñew na ba def lim wara def lepp ba dem te ba legi ñaw jikko yaangi fi muni innama bu istu li utamima makarimal akhlaq

li tax yalla yoni ma lul du len lul rek ma ñew ngir nacc seen jikko yu ñaaw yi remplacer fa jikko ji rafet lolu tax yalla yoni ma ci yeen kon ko amul jikko joju setatal sa bop xamal ni yow mission bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam amago ci dara alquran ni wa qulu linnas husna bu ngeen meunta ñak baña wax ci nit wax leen ci mom lu rafet wa qulu linnas husna bu ngeen meunta ñak baña wax ci nit wax leen ci mom lu rafet legi waxuma la wax ci nit lu rafet waye da ngay xol nit ki do gis ci mom dara lu ñaaw lo man wax ci mom nga sosal ko Cheikh Mohamed Bamba neena jikko ju rafet day waral aw tag ci sa dekkando yi yeen dekkando yi la gëna jégué moy raqib ak atid ñaari malaaka lañ ñolay jikko tag ci kanamu yalla bu fekke amé nga jikko ju rafet wa yujibul madaha ladal jirani kama yubahidu an nirani neena mom Seigne Touba jikko ju rafet day tax sa ñaari dekkando yi bi ñaari malaaka ci sa ñaari wagg muy raqib ak atid ñolay jëk tag ci kanamu yalla su ko defé yalla sukkandiku ci seenu tag sori la safara ñaari malaaka yu buñ la taggé seen taggo day rogalat dem ci seen borom rogalatal ko ci yenen malaaka yi taggal su ko defé sun borom dal di koy jox jibril mu soti ko ci ndox mi dekkendo yépp di la tag nga xani léegi ñeppay and di la tag lu koy maye muni xana jikko ju rafet wa yujibul madaha ladal jirani kama yubahidu an nirani waw yow Seigne Touba ku bëgg am jikko ju rafet noy def muni hawit lidhana khawla al khair tafus bihi wa tukfa kull dairi neena jikko ju rafet boko bëgge am fi ngay tambalé moy hawit lidhana khawla al khair da ngay minal sa lamine wax ju bax lamine da fay lo xamni num aada wo rek lol lay wax loko tamal rek moy adam boko tamale jew jew di adam faw nga tamal ko fen fen di adam faw nga tamal ko wax deug di adam faw mom lamiñ hawit lidanaka khawla al khair tafus bihi wa tukfa kull dairi neena bo minale saw lamiñ fexe ba aada wo saw lamiñ aada wo di wax njub di wax mbax di wax njek di wax lu bax neena day mujj yag ci loolu sun borom di sukkandiku muna amune régler sa problème tafus bihi sa mbir yépp fofu lay doxé bax sa mbir dal di yewen waye du ci yam watuk fa kula dayri mu fegal la dem kasso wax lu bax aw lamine nga ci wax lo xam di ci wax njub di ci wax bax muna amune watuk fa kula dayri dalay té dem kasso watuk fa kula dayri day tax kenn dula traquer diwa nga ca kasso ba lu bax ko fa yobbu sa boko gisse rek amna lu yalla nam ndaw ñu wax ni dañ leen di traquer ba tax ñu ni dañuy bayyi rew mi dem nga xamni ñom ndaw ñi neenañ man waxuma ko de gaay ya ko wax gaay ni nañ ndaw ñi taal rew mi waaw taal ñu rew bu nupp nak wacc fi rew mi dem le koy defal rew mi koy defal rew mi kon muni bo fegon saw lamine bo teewon saw lamine watuk fa kula dair yalla dox sa digeunte ak dem kasso kasso ñaara fay dem waxna ko waxatiko buma gisee nit ki ragal kasso dama koy yiram ndax lutax moy kasso ñaara fay dem buñu togn ak ku togn kasso bo fa deme ngir dañ la togn xamal ni yalla da nam ci aw yiw boy genn ñepp di la deg ben nga don nitu yalla faaw ma nga don nitu adina faaw mom ñaari tiranga yi mom di nga ci am ben di nga am tiranga spirituel ma nga am tiranga temporel mom kasso sa bo ci deme tañ togn la wallahi genn rek mo te nga am tiranga spirituel mba tiranga temporel ñaar yi rek tax yalla yobul fa lu ko waral moy kasso buma gisee may yeureum ku ko ragal modi kasso ñepp fa dajé bu la yalla bëgge xamal adina kasso la lay yob lu ko waral moy kasso ñepp nga fa adina bëpp la fa yalla dajé te xam nga ni bu la yalla bëggee xamal adina te amoo moyew wër adina yépp ba am expérience ngir mëna gindi nit ñi ngir mëna jubal nit ñi dalay yóbbu kasso nga jàng fa expérience soo génnee nag ay ca
ko weddi laaj ko yusuf ali salam kasso bo te demé ko bonal nga fa ab sénégalais nak da ragal kasso mum ko ragal lol waye xam nga lu jar ragal moy dem fa yobbu fa togn lol do nga jar ragal waye ñu togn la yobbu la fa jërut ragal boy genn rek bok ci ñaar ñi kenn temporel mba spirituel bo togné nak xawma ci dara wax deug yalla buñ la fa yobbe ngiruk togn lolou ma xawma ci dara waye ñu togn la yobbu la fa boy genn rek bok ci temporel mba spirituel aw di nga bok ci leader yi temporel yi ma nga bok ci leader yi spirituel yi faaw nga bok ci benn ci ñaar yoyu bu fekke niñ la fa yobbu ngir togn la wax nak ku weddi laaj ko yusufa kasso ko baax nga fa ku bona nga fa ku juba nga fa ku juba de nga fa ku yiwa nga fa ku yiwa de nga fa bari na ñoo xamni ci kasso la leen yalla xamale batin ci kasso bari na ñoo xamni ci kasso lañ nekk mbolé nitu yalla bu yalla bindoon ci nitu yalla yi jëk yi ñu fekk la fa tatagal la wax la bienvenue bok nga ci ñun bis ni tay ci kasso lañ ko amé ci kasso lañ ko amé ku weddi laaj ko Seigne Touba ku weddi laaj ko Seigne Touba lim liggéel rasulullah sallallahu alayhi wasallam lepp ming ko liggéel ci bir prison ming ko liggéel ci bir prison munu waye nak bo fegé saw lammi yalla dana la fegal ay woow mom bo ci démé rek amna lu yalla nam hawit lisanaka khawla al khair del orienter sa lammi ci muy wax lu am njariñ rek lu amul njariñ nga tiyé ci saw lammi soko defé tafus bihi wa tukfa kull dair di nga réussir sa adina réussir sa al akhirah te yalla dana la fegal musiba yi bala yi dana la ko fegal sallallahu alayhi wasallam dañ ko masalaj waw nit ñi mom lu leen di yobbu aljana mune ah en tout cas lima ci xam moy aksara ma yadkhulu an-nas al-janna taqwa allah wa husnul khuluq li upp ci li yobbu nit aljana dal mune amu ragal yalla ak jiko ji rafet la ñoo ci upp meseur parti bi meseur parti bi ci ñi dem aljana mune amu ne moy ñu ragal yalla nya ak borom jiko yu rafet ya aksara dani an aksara ma yadkhulu an-nas al-janna mina muni taqwa allah wa husnul khuluq mani nak jiko ju yak joju mo nu yobbe ndaw ñi saga sun wali yu senegal yep dina ko wax ci kanam taxon bamba neena loy wut ci adina te wuti wokay teggil adina du yag ba nga jot ci mo xam da ngay wut liñu tuddé manam won la ko mëna waxé féké ni nguur lañ ko mëna tuddé bo do wut nguur côté spirituel ak côté temporel wala ngay wut téxé adina ak alakhira Seigne Touba néna boko jaarul ci anamuk téggine do ko am ci anamu teggine moy discipline cheikhou bamba neena boy wut nguur bo amul discipline do am nguur do ma sa am nguur mo xam nguuru spirituel la mo xam nguuru temporel la lol la seigne touba wax is kullu man bi khayrihi ramatiba fa innahu yahramu fawsan wa intifa neena dalañu la xagn nguur ba nopi nak yow do réussir do texé fa innahu yahram fawsan wa intifa seigne touba ko wax de seigne touba neena boy wut nguur ci andok discipline mo xam nguur spirituel la mo xam temporel mune amuni boko jawrut ci côté education bu fiable buñ la defal amna ño xam nak éduquer niñ leen mais dañu jël seen éducation taxañ nik basang sanni taxañ nek basang sanni mun way lu manam dal lepp loy wuté discipline man nga ko am mais lepp loy wuté tégoko ci discipline Seigne Touba néna do ci massa jot ñu ni ko lutax muy ndax discipline moy yor
ñariñal adina ak lol alakhirah ci discipline lako yalla def ñariñal adina ak lol alakhirah seigne touba neena sun borom ko dexeñ ci baat biñu tuddé discipline moy ay teggine moy ay teggine wa huwa fi daraini khayru kansi wa khayru mahtasabihi suhsi du say wax de waxi cheikh ahmed bambala seigne touba neena discipline ci la yalla dexeñ ci ra ngay adina ak yi alakhirah compte banque yu dul seigne touba neena yalla ngi ko dexeñ ci discipline mané compte banque yu dul nak ñu bari seen xel dem ci xaaliss waye xam ngeen ni xaaliss dong du compte sun borom discipline neena ci la def tedd nga bo bëgge am tiranga seigne touba neena so bëgge am tiranga yalla ngi ko dexeñ ci baat bi ñi tuddé discipline wa huwa fi daraini khayru kansi wa khayru mahtasabihi suhsi radiyallahu ta'ala anhu nañ jangi seigne touba buñ jangé seigne touba rek sun adina dana jak sun alakhirah bax parce que mom cheikh ahmed bamba dafa ñew motali jikko yu rafet yi seigne touba yonent bi doon wax seigne touba neena tazilu ma sabata lil mustafa'i dama ñew ngir sulli lu bax li fi yonent bi indi won waxul yok de yonent lim andi kenn duko yok kenn duko wañi ali salatu wassalam la nakhasa wala siyada waye seigne touba neena dama ñew ngir sulli li yonent indi won tem bax te neub ba kenn gisuko yalla won mako man seigne touba ma sulli ko jox ko jam ñi muni tazilu ma sabata lil mustafa'i fazilu ma sabata lil mustafa'i dama ñew ngir sulli li fi muhammad sallallahu alaihi wasallam indi won tem solo bañu bari biñ ñewé xamunu ko ma sulli ko muy lu am jariñ ma jox leen ko discipline seigne touba neen lu way di wut amo discipline muna amani do ci massa jot yalla dana la ko xagn ba nopi do réussir ah man di waxe seigne touba ji dunduna ko dundati ko man de gis nañu bari ño xamni la ñak lepp discipline manam ñak discipline mo leen ko xagn yalla xam nako bari na ño xamni lañ doon wut wallahi ñak discipline mo leen ko xagn même nguru yalla gi lo ci wut amo discipline do ko jot nguru yalla gi gis nga temporel bi ni mu mel nga xamni politiciens yi buñ la gisee amo discipline ñu dal ci sa kaw manam jubluma ci politiciens ki yi dal manam limu jublu moy état bu mëna doon ci adina bi la wax de mani lool du état yi rek même état wu sun borom bi tabaraku taala nguru sun borom gi sa bo amé mal éducation sa bo amé indiscipliné rek ay ca wali ñu dañ lay wéx nga daanu ji feulé dañ lay seul bu doto bok yalla xamnako bép wali bu dem ci pays ba ci kanamu suisse bi tok ci photo bi limay wax wali yi xam nañ ko tepp ko xamni dem nga ci diwan ba la wax ba suisse bi genn tok ci photo bi yonnante bi sallallahu alayhi wasallam moy masistra bi jëk moy chiss bi jëk bu fa nekkul nak ki ñi tuddé khutbu saman moko fay remplacer waye gis nga bu ñëwé ba tok ci photo bi sa rafu sa mbarum bëtum kaw bu dalé ci sa mbarum bëtum suuf ngir ñak téggine kéro ngay noppé bokk yow dañ lay sel bu yow bokkato pays ba yow doto fa jaar fofu la ko état yi adina bi gisé fofu la ko état yi adina bi royé état adina bi sa bo indiscipliné rek ñu sakal la pexé il faut da ngay discipliné rek ñu man la tolérer mais bo discipliné wul rek duñ la tolérer état adina bi ak ko mëna don nak état la wax nak waxuma njitu rew mom lenn la ci état mais état mom ba ci Mustapha Mbaye sa mi nekk biir kërëm ci état la bok sa bu giséelu nara nasaxal rew mi té bu ca ñaané yalla fajj ko mu daldi dugg xalwa mom ñaan ko yalla subhanahu wa ta'ala état du ki jité rew mi rek dé du ñi ngi ngiss rek ñu nekk ci avion yi di dem rew yi ki ñew dé état lenen la suñu muntaha état la Mustapha Mbaye Sall mi ci biir kërëm état la ci ko xam lan moy rew la wax dé état la wax waxuma njiti rew yi waxuma len ñoñu danaka dara ñuru len ñi état ñor ñi ngi ci seen biir kër ñom rew mi lañuy servir muñu soxla ci ndomba tank yi rew mi lañuy servir ñom
ni état ñor réew mi lañuy servir seen yoon nekkul ci ay ndomba tang sa buñ gisé daay gu nara tak rek min yalla allahumma dal di del togaat ci seenu du seenu suruq ni ci yalla min yalla allahumma togaat ci seenu ruq ni ci yalla lo tax way kat bo wax ni khadamta watnaka farahman yujisika wa qaddamtuhu lil ula farab yuhlika shair bi lol la wax shair bi neena e yow patriote bi e yow patriote bi muna mun qaddamta watnaka defandaral sa rew qaddamta watnaka ligeyal sa rew qaddamta watnaka yekatil sa turu rew farahman yujisika yalla lay fay farahman yujisika yalla lay fay muni wa qaddamtuhu lil ula so liggeyele sa rew ngir bako yekati dong nga ci djublu ndomba tank taxul beug dara je taxul waye wa qaddamtuhu lil ula muni farahman yuhlika yalla yekati la ba ñepp seen da nga bëgg yekati sa rew te yalla dong tax laaj ko seigne touba ku weddi laajal seigne touba ku weddi li ma wax laajal seigne touba ku weddi li ma wax laajal seigne touba ijal rujuhi ila qawmi sahadatana wal takfina yawma jami khalqi niran bam koy wax wa rew me taxone mune gis nga nak bo defale sa rew ngir beug sa daraje rew yekati ko rek nga ci djublu muna mune yalla dina yekati sa daraje bo amé li nga beug yalla dina yekati sa daraje bu rew ma jage yalla yekati sa daraje bu rew ma jaga det yalla yekati sa daraje kon qaddamta watnaka farahman yujisika wa qaddamtuhu lil ula farab yuhlika lol la shair bi wax liggeyal sa rew sonnal pour sa rew defandaral pour sa rew e yow patriote bi mais patriote bo xamni toj tal lak ana patriote ga legi toj tal lak ba nopi nak ni fess nak ni da ngay daw sobu ci geej gi dem ci rewum ko xamni mom tojul talul lekut ya ñak jom nga balma ya ñak jom toj tal lak ba nopi nak daw jom ci rew mo xamni ko xam mom tojul talul mom ma ngay defal rewum dana ko wax ci kanam dana ko wax ci kanam rew Senegal deug liñu baña deg ci nopp deug bi len di jay rek liñ bëgg te man ndaw ñi dama len di wax toujours bama dajje ak ñom ni len dama bokk ci yeen ndax dama xam importance ndaw l'islam fu mu yegg ndaw ko fa yegg muna am len waye duma len jay mukk ba ngeen and ak man lutax ma jay len mukk ci adina deug rek la len di wax yeen ndaw ñi ba ngeen and ak man wallahi du tax ma jay len deug rek la len di wax borom xam xam yu bari yi ngeen di deglu ci mbedd mi dañ len di jay rek waxu ñu len deug li ci seen poche dong lañ soxla motax ñu di len jay waye cheikh ahmed bamba waxon nako neena won dawlatul haqq batil daf ni wa daf ni dawlatul batil sa'a wa dawlatul haqq ila sa'a ñu ne ko lutax mu ne ndax al haqq sabit wa amal batil wa in ala fas aykhun wa shafil mi nodu takusan mune luma xew mom seigne touba dawlatul batil programme bu ay plan lal non nga koy firé dawlatul batil programme bu ay plan lal ay plan rek mina muni saa may ko legi rek may ko ay minute doto ko deg saa programme bu ay pexelal muna muni may ko ay heure rek saa waya wa dawlatul haqq nak ila saa programme bu deug lal muna muni boom gu sew la waya du ma sa dag saa bis penc la jëm bis penc la jëm ñu ni ko lutax muni al haqq sabit ndax deug mom xam nga wala fi dañuy wax naan doole man deug mani waaw fi ci adina waya yowmal khiyam mom deug fa man doole yowmal khiyam ha deug fa man doole de doole man deug mani xana fi ci adina wa yowmal khiyam mom deug fa man doole de deug fa man doole dawlatul batil sha'a wa ay wa dawlatul haqq ila sha'a programme set ko ci daayira yi rek set ko ci daayira yi rek bepp daayira bo xamni programme ba ci deug lañ ko tek danaka do deg ciow ci daayira waye daayira bo xamni ay plan rek waju meuna wax waju saf lamiñ ku degeeru fit
ku regalul dara rusul dara foy mujjii daayira foy di mujjii deg daayira ba moy nya ngay demante police ga ñew fofu nga koy mujjii deg association bu mëna doon nit non la fofu nga koy mujjii deg dina ko wax ci buma accès ci daayira yi ñoomit ban participation lañ am pour seen rew mané nak man lima gis moy phénomène bi am du phénomène natou yalla la yalla mo natou sénégal luko waral moy daño saga wali wi sénégal yépp té yalla mo no waxon ci hadithul qudsi ci lamine yonnentou sallallahu alayhi wasallam muni ku saga sama wali déclarer na la guerre ku saga sama wali rek déclarer na la guerre hadith la bo xani sayyidina abi urayra moko netti yonnentou sallallahu alayhi wasallam wax ko jele ko ci hadithul qudsi muy waxi sun borom tabaaraku ta'ala sun borom ni man hadali wali muni man hadali waliyan faqad asantuhu bil ard sun borom ko wax de man hadali waliyan faqad asantuhu bil ard kep ko xamni nonu nga sama waliw kep ko xamni saga nga sama waliw man yalla déclarer na la guerre man adali waliyan faqad asantuhu bil ard legi nagn xol ba xam ndax waliw senegal yi nekkon baqiya yi newon fele ca makhbar bu tiwawon bu cheneba bu kaulakh yu ñepp saga nañ len sulli nañ len sagali ñepp waliw ci senegal yep ben malfaiteur bo xamni taxaw nañu saga waliw yep legui nak yow da nga nan waw man bokuma ci ñi saga waliw legui lutax yalla na tomali ah kay alquran ko wax wa taqaw fitnatan la tusiban allatheena sallamu minkum qasa yow mi deg kuy saga waliw nga ni ci mi xeral muna bu musiba ma ñewé yeen koy bok da na ko wax ci kanam man hadali waliyan faqad asantuhu bil ard ku saga sama wali man yalla déclarer na la guerre ñu ni wa yalla kan moy sa wali bëgg nañ ko xam muni wa ma takharraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma taraftu alayhi ما يسال أبدي يتخرب إلي بنوافلي أتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويدعه التي يبسط بها إلى آخر إلى آخر إلى آخره مني بو بغي خام سما ولي من يالا من امن سما ولي موي كو خامني لما فرطال سمام نيب ديف نكو نما كو سانتي جولي جيروم وار ويرو كور mata asaka de makka bu ko mané lima ko sant muy ay farata yep def nako bonupi mune bim ko defé bonupi taxul mu tuddi nelaw muna muni min ci xéti nawafil yi sa boko sine bu noppé ci farata yi rek man ci nafilé yi bu noppé ci farata yi rek man ci nafilé yi bu noppé ci farata yi rek man ci nafilé néna man yalla ma diko xol diko setantal diko yeur ba gis ni ki limuy def deugale ci mom néna ma dal dikoy sop ahabahu ma dal dikoy sop xam ngeen taxel yalla ci ab jaamam lu muy tekki subhanallah yalla neena ma sop ko nak ndem dom adama dong ju am alal bu la soppe soppi la dom adama ju yalla may wërseuk sa bu la soppe soppi sa situation wa kon yalla nak legi yalla neena may ma sop waji rek dal di soppi situation borom wursugo adina dong bu la soppé légui mu soppi sa situation bo dan war mbam mu jëndal la auto tabaxal la air plus 4 dagal la bi ngay naw ci avion yi sa situation commencé sensé lutax parce que borom alal mo la sopp wa légui yalla kum sopp nak yalla kum sopp soppi la di légui la seigne moussa ka waxon waliw day walé sang day sangé waliw day walé kon yalla nak yalla kum soppi la sun borom néna suma la xese soppi rek dal day soppi la fi sase wa yalla nokoy soppé muni buma soppé sama jam ba def ko waliw na muni damay mujj nek ab nopam luma déggati déggal ko
damay mujji nek ab nopam luma deggati deggal ko wala degtal ko ko bop ci walaf luma deggati rek degtal ko ko kuntu samuhu allasi yasma'u bi man mujji nek ay beutam luma gessati wan ko ko niko kay xol mu mujji nek ab loxom luma lamb niko kay lamb luma lal niko kay lal mu mujji nek ay tankam ñu ay yalla fofu nga yem ak jamm mu ni dede sama compte bank dama koy jox procuration wan ko ni ko legi bank bi mag yow ko bok lo soxla lajal ma jox la li ci sama compte mag yow ko bok lo soxla laj ma jox la hadith la de limay wax ni wa in sahalani ahtaytuhu la wax compte bank ok loma laj ma jox la yalla ko wax awaliwum de compte bank ok loma laj ma jox la ah ki ngay attaquer ak yar yow waliw yalla wi mom ngay attaquer ak yar ney ni da ngay xex ak mom yalla ni ko saga sama waliw déclarer na la guer wa yalla kumuy gueral ban espace ngay taxaw yalla di gueral ban espace ngay taxaw bini saga sun waliw ñun ñepp ngi fi di xol ñun ñi ne ci rew mi te sunu sunu loi terrenu saga légi ñu ragal ku ñu traqué ragal ku ñu japp taxna duñu saga waye ñene ci riiw ya nga xamni loi ya fa né saga du fa kilim ñu di len encourager di len may ay vie ñoo len di sétane ñoo len di déglu ñuy saga suñu wali wi akay kon ñun ci lañ bok wa taqa fitnatan la tusibanna lisina salamu minkum khassa ñi ngi saga seen wali wi ngeen ni xuj di xolé muna bu musibe bi ñewé du ci moy kenn ci yeen motax ko degul domam deena ci gal gi rek rakam deena ca mbab jarbatam mba mbokum jarbatam mba waye ken muccu ci senegal wa taqo fitnatan la tusibanna lisina salamu minkum khasha ni gone ni ñi de ci gal gi ngeen yaakar ni phénomène la rek wallahi natub yalla la du phénomène ndaw yi sénégalais yi ni ñu dawé songu gal yi à l'époque lolu phénomène la won boko diggé tay bala nga ko diggat kenn xamul kañ la mais xolal ay par 200 personnes 300 personnes ñepp nax say ci doomi sénégal ñu nan phénomène la xam ngeen ni duma yalla la dé natup sun borom la wallahi alhasim albahru junudun min junudillah albahru junudun min junudillah gi ci soldar yalla bok te sun borom neena wama yahlamu junuduhu ila huwa sama soldar ken xamuko kudul man melantane sax ci soldar yalla la bok man nga togn wali yalla yalla yabal melantane mu ñu mat la nga dé parce que ci soldar mi la bok mon soldar bu la gëna jégué rek lay am waye wama yahlamu junuduhu ila huwa te albahru junudun min junudillah rabbi sitti wa jalla البحر جنود من جنود الله جيجي تي سولدار يالله يلا بوك تي موم مو وخون ني كو ساغا سما وليو ديكلارينا لا غير كو ساغا سما وليو ريك ديكلارينا وليو سينغال ييب ساغا نين لين باج توي وليو سينغال ييب تريت نين لين نيمبورت كيل كوما اي غور جيجين نين بالما سي بات بي اي كومبلوتور نيمبورت كيل كوما traité nañ ko sun waliw sénégalais yi n'importe quel combat ay dealer ay maguyer lu ni ñu traité len ko ah tane jamm ci jëk mujj ci tane jamm ci jëk mujj ci ku len ko wax da len di nax rek ku len ko wax da len di nax rek sun borom neena da am ño xamni buñ bëggé atteindre sen objectif sen yoon nekul ci li ñuy tuddé manam ñu ko waxé sax ci fitna bu yaw wala ñak yaw manam dal seen yoon nekul ci ndax li suma ko défé fitna dana yaw donte dana atteindre sama objectif yoonam nekul ci lolu sun borom neena amna ño xamné non lañ mel yoonent bi wax ko ci hadith ni amna ño xamné non lañ mel non lañ mel
amna ño xamni atteindre sen objectif jaral na len même bo len éduqué won éducation bobu dañ koy taxaj nek basang sanni sun borom ni wattaqu fitnatan la tuziban alladhina salamu minkum khasa bëgg atteindre sa objectif bum la taxa taluk day muy ndax day gi bu také do ci mucc bëgg atteindre sa objectif muni bum la taxa taluk day ndax bu day gi také do ci mucc wattaqu fitnatan la tuziban alladhina salamu minkum khasa yonanti al fitnatu naima la allahu man ay khasaha sallallahu alayhi wasallam moko wax fitna ngi teddi di nelaw muni bëgg atteindre sa objectif bu taxé nga yé fitna yonanti neena rebbum yalla ngi ci sa kaw ko yalla rebb na xam nga ni mëno mucc nak yalla rebb foy muccé al fitnatu naima la anna allah man ay khasaha bëgg atteindre sa objectif wërta tax nga yé fitna ñun ñëpp ko jang ñun ñëpp ko jang waye réew mo dem ci adina bi amna fa juroom ñenti kurel yo xamni atteindre sen objectif jaral na len def rew ma ab dom sen yoneeku ci nañ atteindre sen objectif rek lolu alquran la de sun borom neena wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsiduna fil ardi wala yuslihun rew mo dem neena dang fa fek 9 associations yo xamni sen yon ci adina bi bax sen yon ci rew mi bax li len itel moy nañ atteindre sen objectif rek bu fekke ngoura len itel nañ ta yegg bu fekke ndomb ak tank len itel nañ ta yegg ak nuñ ci meuna yegge lol la yalla wax wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsiduna fil ardi fo len fek rek yufsiduna fil ardi yaq ci kaw suuf rek yaq rek talak lak ak toj rek moy sen metti yufsiduna fil ardi wa kana fil madinati tis'atu rahti neena dekk bo dem rew mo dem manam muni dang fa fek 9 association ak ñu mëna tudde nak ñen ñi ay association goor jigen lañuy doon ñi naan ñun ñoy association droit de l'homme ñi ñun ñaar ñoy ñoy société civile ñi naan ñun ñoy bokk door mu daanu subhanallah te duñ wax jamm duñ ko def wa kana fil madinati tis'atu rahti 9 associations tariqa bo dem wa kana fil madinati tis'atu rahti tariqa bo dem amna 9 numa ko meuna tudde manam 9 ben groupe bo xamni dal ay mafia lañuy don mafia ay mafia lañuy don tariqa bo dem rek amna 9 yoyu tariqa bo dem rek ben lobby waaw kay lobby tariqa bo dem amna 9 lobby 9 lobby 9 lobby sun borom neena lobby yoy yufsiduna fil ard ben metti kep lañ am moy tal rewma muni waaw xana buñ ko talé bu nuppi danañ am jëmi defarat ko bok muni dedet wala yuslihun duñ defar mu wala yuslihun duñ defar mu xana am rew mom kuko talit wara am jëmi defarat ko bok waye talum rew bu nuppi du gigal ni mes waxin la tekiwul ni dama wax ni yeena tal rew mi waye biñ koy tal yeena ngi fi biñ koy tal yeena ngi fi te teewu len loxay ni koy tal kon biñ ko talé bu nuppi tok len defar rew mi fofu ngeen jëm ñi fi nek ko defar fofu ngeen jëm ñi fi nek ko defar ayatul qur'ani bimu wax ko dem ci suratu naml dang ko fa fek sallallahu alayhi wasallam waxon nako neena isa kana fi akhir as-samani yarfa al musari'a wa akshara fiha haraj qalu wama al haraj ya rasulullah alayhi salatu wasalam qala al qadl sallallahu alayhi wasallam neena buñ agge fi ci midu jamono muna amuni boba justice dutu am buñ deme ba discipline amatut yonent bi neena buñ agge ci midu jamono nga xamni discipline amatut muna amuni su boba justice dutu am ab sayyidna omar ibn abdul aziz waxon nako ci jamonom dani loi yu jekki muna amuni nagn ko man soxal moy nagn ko folli te créer yenen loi yu bes ni tay gu bes feñe
Omar ibn Abdul Aziz moko waxone te moy ki gëna mandu ci kaw suuf Omar ibn Abdul Aziz mo ne won loi yi ñu tek ba tax goor jigen man ci sukkandiko def naka sudul nona loi yi ñu tek ba tax ben association man ci sukkandiko pul tarum rew mu na mune loi yu nañ ko man soxal ñu saasa yenen loi yo xamne day créer loi yu gëna ñang chaay chaay gu bes yi ñu créer parce que jamono day dox légi ñu créer chaay chaay gu bes go xamni loi waxu ci dara mu ne nañ créer loi bu ci wax yonnante sallallahu alayhi wasallam ni buñu aggé fofu ci ak yakuté na mu ne justice dootu am xam nga li am lambi golé ku juk daan motax may wax ni kuy sétane képp ko xamni yaangi sétane bañ neurmel loi am réew mo xam loi spirituel ndax rew mo dem ñaara fa nek spirituel ak temporel ñaari loi yoyu buñ ci mëna neurmel adina yakuna légui lambi gola lay doon loi spirituel ak loi temporel ñaari loi yoyu nañ leen bayyi ñu fonctionner ñaari tank la nit bu bëgge aw doxinam jekk day doxé ñaari tank spirituel ak temporel mais gis nga bo leen neurmelé lambi gola la ko man sa morom duma motax yonnante bi sallallahu alayhi wasallam bimu ñëwé madinatul munawwara fekk loi spirituelle nërmélu mu fekk fa lambi golo ku jekk sa morom suuj ko sallallahu alayhi wasallam daf ni dafay juk créer ay loi yu indi justice yu indi mandu bam ko défé association yi ma doon wax muy droit de l'homme commencé dal ci kawam mom yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ni ko liñ fi indi du dara dictature nga yonentou lañ ko waxone de yalla xam nako niko yow dictature nga ben ay loi yo xamni bon day wax nan yalla kenn la loi yo xamni doto am jam do mom kenn parce que ñepp ay jami yalla yow dictature nga lol lañ waxone mohammed moy li ñi wax suji rek suji atté moy li ñi wax suji rek yow dictature nga waaw nitu mel nonu tebel nonou sa boko samagne ak deug mun la dictature nga wala mun la da nga far wala mun la dañ la guerre gaay sax legui dañ la guerre lañ wax dañ la guerre mom neena goré na ba kenn munu ko guerre ndeysaan te nangulul mudu mbay ci am ni ko yeyit xamna ni ko goré nga ba kenn dula guerre da nga wax sa xalaat rek e waye ndaw xam nga ni li modik jubati yow nangou yow nang nga ni yow kenn mun la guerre yow d'accord nga ci lol yow ya ko wax ah legui nak yow yaakar nga ni am nga ño xamni ya leen gëna goré yi di wax xalaatam ak limu jang ak limu xam nga ni ko dañ la guerre ak nafiq man nako wess ak nafiq man nako wess iza kana fi akhir samani yarfahu ilmu sharia muy nak bu boba buñ ko xasse yëkëti buñ démé ba loi amutul ndax loi yëpp neurmel nañ ko muna muni wa ak sharafi akharij su boba rayante ndax yon sahaba yi ñoko lañ ko mal haraj ya rasulullah muni al qatl moy rayante moy rayante legui lo gis glisse bo xamni ay nit nga ci di dund la wax de ñu taal nit ñi jeppet ñu tak ba jeex ci rew mu wax ni am nay loi doon loi sharia nga xam doon loi sharia nga xam so yalla buñu len jappé doto kenn dootu ko xalaat ci kaw suuf kenn tal nit ba loi sharia japp la doto ko def de xuma nak loi adina tal nit ba loi sharia japp la doto ko def de ak ko meuna tal la doto ko def de sallallahu alaihi wasallam neena won la yati yawmun ila walisi ba'dahu sharrun minhu lu ngeen gëna jégué bis pench rek adina yi gëna bon mune amul benn bis benn génération bu ñëw lu ni moy yees génération ba ca dess génération bu ñëw moy yees ba ca top loolu la yonnante bi sallallahu alayhi wasallam waxoon mané nak li dal sénégal muy ndaw ñi dugg ay gal di sox ci geej gi natou la sun borom waxoon na ni nu nek la leen di natto wala naqlawannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju' wa naqsin min al-amwal wal-anfusi was-samarat wa basiri sabirin allatheena isa asabat musibatan qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un al-quran la nga baqara wala naqlawannakum bi shay'in min al-khawfi
leg leg ma natto len titange sanne ko ci seeni xol ni gis ko xani yalla da san da ko natto sanni ci xolam titange ndax waxna aw jongolong ñu diko set diko traqué legi xelmalu ci ne daw genn daw daw walju mana tolen xif banay gaday di dem ni nenañ rew mi da metti nenañ rew mi metti de ki jaar ci geej gi ñu laaj ko yow lo fay muni 400000 wa mbokk yi 400000 capital la de pour départ 400000 yow nga ni da nga ndol ba amo dara ba yaangi dem ci rewum jambour te rew ma nga jëm ba nga ca daatan dem fay nga 400000 pour dem te amana bo moytu day yegg ñi jaar ci yoonu amerique bi ñi ay 3 millions ay 4 millions ñu ni rew mi da ndol subhanallah batum ndol sax bëgguma ko di wax waye ñom ñokay wax motax ma jaar ci ndol mom yalla ci yalla mussel kenn musuko gis kon waljo wa nakhsi min al amwal yalla ne leleng ma natto len seeni alal min tambale saga sun walli yek legi ñaata station lañ fi tal ñaata ana ñi ci doon liggey ñom ñepp dem nañ sawi teeri station yi dong lañ tal dede ñaata mairie ñaata brigade bo xamni moy sam suñu karange ñaata wa nakhsin min al amwal université bi wa nakhsin min al amwal fo xamni yow fi nga warana jange pour am xam xam ki nga méré baytal université bi ki nga méré baytal université bi mom ndaysan bu ko nexé domam ma nga lisbonne di jang amna moye yep pour domam dem lisbonne yow nak say wajur amuñu moye yobula mouratani ji do nga jang mouratani yow nga ñew tal université bi nga don sax ko xam xam donte université ba sax xam xam bu tax ñuy wax nekku fa parce que xalé yi jangunu xam xam jamono yele passé ma nga gis le ministre de l'intérieur mu dem ci ben xew kilifa ga fa nek di ñaxtu bi muy ñaxtu ba am lum wax ci ben matière ministre de l'intérieur laaj ko matière bobu mu ne ko xaaral ma wo sama talibi biko jang wo talibi biko jang ministre de l'intérieur bi posé ko question mën ta tont mom mi jang matière bobu ana xam xam ba yeen xam xam bu doy sax amu len ko ci seen université yi ba nopi na ngeen wagne ko diko tal yow matière bobu nga jang de en tant que étudiant ministre de l'intérieur bi posé ko question ci matière bi mu nan dama fogon yaakar na defena man ni la ko jangé subhanallah nga xam yeen xam xam bu doy sax amu len ko ci université bi ba nopi nak wagne ko diko tal te ki nga méré bay tal université mom njabota ma nga lisbonne wala angleterre wala amerique kan moy perte kan ku perte kan mo perte moy li mo xon legui beug atteindre sa objectif taxna yaangi lor sa bop motax seigne touba way seigne bi nagn jangale ji seigne touba ci école yi xolal seigne touba lim wax radiyallahu ta'ala dafni wa aqlaka ij'al qa'id al hawa wala takis fatahwi qadab al mawla ngien balma seigne touba neena wa aqlaka ijhal qa'id al hawa muni ma ngi lay digal man seigne touba sa intelligent fexel di jital sa intelligent ci atteindre sa objectif mom la seigne touba wax neena jitalal sa intelligent walis ngay jital sa objectif sa xel mi nay jitu sa banex
atteindre sa objectif wërta tax nga teunk sa xel mi bay talo mom ak ndof munu ko wessu waqlaka ithal qa'id al hawa muni wala takis bul def safan ba moy legi atteindre sa objectif mom nga jital ci sa intelligent muni soko defé fa tahwi qadab al maw yalla dana la mere dana den ci yow te ko yalla mere fo jëm ku yalla mere fo jëm wala tahkis bul def contraire bi c'est intelligent nay jitu université bi may bëgga tal ah man ma ci jang def moko talé may perte intelligent ngop benen way joggé fele bëgg ko tal defi pexem ma wéja ko buma ci mënul dara di wéja ko ni len man kat sama intérêt fi mu nek amna ko ñëw bëgg ko tal université bi ay gaay ngir ñoo pour tal ko ay nga sétane bañ tal ko nga xeyna nañ ubbi ni université ma jang foy jangé fan ngay jangé fan motax Erdogan aka neexon ñu indi ko Sénégal mu doon président au Sénégal Erdogan dama ko fan yalla xamna ko mom bimu yégué ni amna ay ben association rahd bobu ma doon wax ay association ay 9 association ñu nara neurmel état wu réewam école yi am ci monde bi yépp da ko tej école yi ba bi nekkon Sénégal sax da ko tej yëmul ci tej école yi ñi nga xamni dañoo filtrer état bi ñom ñëpp mu raxas leen bañ set jarna 5 ans ñu baña jang waye ñu éduquer wat leen jarna 5 ans ñu baña jang waye bu ko defé ñu former wat benen génération Erdogan. Mom fulé lam mom bimu yégué ni amna ñu filtrer état wu réewum narko neurmel école yiñ leen di influencer yépp la tej yépp école yiñ leen di influencer pour neurmel état wu réewum yépp la tej Seigne Touba ni waqlaka ijhal qa'id al hawa jitalal sa intelligent wolis sa intérêt sa intelligent jitu sa intérêt sa obsessif nako sa intelligent jitu moni touba liman yaquduhu al ijahu dun al hawa lirida mawla'u moni taxagnel na reussir ñel na wa jo xamni intelligent la jital ci ay intérêt intelligent la jital ci ay intérêt mak Seigne Modou Mbaye Thiam buñu bokké ben 1 million way nama jital sama intelligent ñu xol ba xam 1 million bi ni ñi def ba réussir ci mais buma jitalé sama intérêt rek sama intérêt moy jox ma sama 500 000 ku ne dem té buma joxé sama 500 000 duma atteindre sama objectif kon kay nañ bok lolu moy xel ndaw ñi nak dañu jitalul seen xel seen doole lañu jital ak seen intérêt xam sax buma ko tuddé intérêt non rek waye bu fekkone ni jital nañ seen intérêt sax duñ tal université bi mais ñaka xam manam atteindre sa objectif dafa am benn groupe bo xamni jégué nañu état ñu gis ni buñu profiter man nañu yegg ci état immédiatement ñu utiliser len pour yegg ci état ngeen nangul len ko tal seenum rew te pourtant bo defone dank yalla mën na def nga dem ba yegg ci sa objectif nga atteindre ko yalla xamna ko waye toba saxal mba masulli yalla nangul ko kenn ko yalla massa bind kenn wedd nga laj ko yunus bam ñewé di wotel yalla ni toba saxal ma masul tay ngeen gem yalla force gaay ni ko gemunu fop mu mer ni day tal rewma ni ngon yalla indi musiba rew mepp tak mom yunus ngon yalla dana indi musiba rew mepp tak ngon sa rew mi ni nem ken tolu genn gore manifesté wul gaay ni ko waxew xana ya ne won ngon gaay tal rew mi ana gaay mu mer genn
wacc leen fa ni seenum réew ngok yeen ak xam torox leen. Waaye bam demee ci géej gi yàlla badd ko ci géej gi moomin rek ba ko fa. Waaye lu mujj def la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu min asalimin, yàlla dama jumbal ma, yàlla dama jumbal ma, dama yàkkamti rek, dama yàkkamti rek, dama bëggoon a atteindre sama objectif rek moo tax yàlla bal ma. Yàlla ni ko ha am nga chance, boo baluwul woon fi laa lay bàyyi ba yowmal xiyam acca génnal, boo baluwul woon fi laa lay bàyyi ba yowmal xiyam acca génnal. Mu door a génne ci biiru jën bi ak géej gu lëndëm bi. Moo tax sëñ Touba ni jiitalal sa intelligent ak foo mën a nekk del jiital sa intelligent. Wal anfusi, danaa leen nattu ci seeni bakkan. Ñaata doomi sénégalais yi ñooy dee ci géej gi nii, ñaata. Te ndaw ñi yàgg naa leen ko wax de, ndaw ñi yàgg naa leen wax ni ndaw ñi ànd leen ak seen xel, ndaw ñi ànd leen ak seen xel. Ma ne lii ma leen di wax wallahi bëgg leen rek a tax ma di leen ko wax, ànd leen ak seen xel. Yàgg naa leen ko wax de yéen ndaw ñi, ngeen naan ma da ngaa farak ñi di ma tax di saagaak léegi, alors lu ma leen waxoon léegi fan ngeen mujj, fan ngeen mujj. Waxoon naa leen bu leen tayle seen bakkan yi, léegi nag far yéen a ngi def lu gën a garaaw di ko tey ci géej gi, di ko tey ci géej gi. Te suñ borom kat tabaraka wa taala nee na moom borom bi, yéen ndaw yi Sénégal lan ngeen di yàkkamti, lu tax ngeen jiital seen bëgg a atteindre seen objectif immédiatement. Xale bu judd amagul 30 ans bëgg a nekk milliardaire di dund luxe. Seetaan naa ci benn xale bu jigéen bu ndaw boo xam ne mëtagula dem kër sax de, daanaka da koo jege rek waaye mëtagula dem kër. Mu naan man damaa yërëm sama yaay, la ilaha illa ant, moo la tax a dem ci géej gi yërëm sa ndey. Yow kay da nga naan damaa bañ sama ndey, yow da ngaa bañ sa ndey, yow moo la tax a dem ci géej gi. Xale bu ndaw, yow amul benn loi bu la teg nga yor sa ndey, yow bu la benn loi la wax boo xam ne teg na ci saw loos ni la yaa war a yor sa ndey, amul. Yow li la l'islam sant mooy ñu jàngal la yar la nga dem nekk ci gannaaw góor jural fa yàlla ay walliwam ak woromi xam-xamam, yow lii lañ la teg. Nga jël sa bakkan bi samañ ko ci géej gi ndax nee nga da ngaa bëgg a yor sa ndey, nee nga sa ndey daa sonn. Te yow nga judd sa ndey yor la ba nga toll noonu nga toll, mu di la fayal ngay jàng ba àgg lycée, nga ni da ngaa bëgg a yor sa ndey, noonu nga yore sa ndey, samañ sa bopp ci géej gi. Te alxuraan ni la woon wala tulxo bi aydikum ila tahluka, bul fekk lu lay lor nga tàbbi ca. Moo tax xale yi dañ leen a yéewut, dañ leen a yéewul, dañ leen a bàyyi rek ñuy nelaw. Maanaam borom xam-xami oustaas yi ci mbedd yi rek lañuy dajeel ñu di leen dóoyee ayaaki adis yoo xam dañ ko falsifier ñu yaakaar ne looloy dëgg gi. Man la xubbul watan min al iman, ngay rey sa bopp. Loolu kay kenn wérantiwu ko, xubbul watan min al iman, donte du adis, kenn wérantiwu ko. Waaye noonu la ñuy bëgg réew, bëgg sa réew ci ngëm yàlla bokk. Nii nga bëgg réew mi yow, noonu la ñuy bëggeem réew. Am réew kay ku ko bëgg lañ kor-koral ba def ko fa akus néew, bu ko lakk bu ko taal fexeel mu dolliku, ngay def ay jéego ak pexe ba jot ci réew mi, fekkee man ngaa def lu gën li fi ne. Loolu kay ñun ñëpp ci d' accord, na'nu ma'aka, loolu kay ànd nañ ci. Waaye li fi nekk ñu di ko kor-koral akus néew, ñu ni doyut. Réew mi nga xam ne moom nga sol saw dàll bam jaral la dugg ci gaal ni da nga cay dem, te yàlla waxoon la ci téeram bu tedd mi ne la wala tahinu wala taxsanu. Ñu ne ko lu tax? Mu ne wa antumul a'lawna. Suñ borom moo ko wax de, in kuntum mu'minin, nag la ca teg. Loolu mooy li am important. Suñ borom dani wala tahinu wala taxsanu, lu sa réew metti manaa mu ni bul tiit, bul jàq, bul doye di, wala tahinu wala taxsanu, rikk waay bu leen doye di, ndax seenum réew daa metti. Moo leen tax a bëgg a doye di ci kanamu tubaab bi, seenum réew daa metti moo leen bëgg a tax a doye di ci kanamu tubaab bi. Yàlla tere woon na la ko wala tahinu wala taxsanu, mu ni bul ragalit, bul tiit, bul jàq, ngir ndax lan? Ndax réew mi amagul développement. Mu ne loolu bum la tiital de lu yàgg-yàgg. Wa antumul a'lawna, billahi yéenay fare kaw, lu yàgg-yàgg yéenay fare kaw. Waaye charte bi mooy in kuntum mu'minin, bu fekkee gëm ngeen ko,
in kuntum mu'minin bu fekke gem ngeen ko fekke gem ngeen seen bop in kuntum mu'minin bu fekke gem ngeen ni yalla rek ay yalla la ci europe yalla ko fa def li ci senegal yalla ko fi def lolou ngeumukoy maye sun borom nak tabaaraku wa ta'ala rabbi sutuwa jalla mu melni bimu waxe lolou dañ ko laaj ñako wa yalla xol rewi tuwa bi nim developé ba nupi nga ni buñ doye di ci seen kanam

sun borom deglul tontu li yalla tontu ci lisanu hal bu fekke dañ ko laaj question bi sun borom ni in yamsaskum khar'un faqad masal qawm qar'un misluhu aw kama khala tabaaraku ta'ala sun borom ni li len dal ba ngeen di dug ay gal di won gannaaw rew mi nan rew mi da metti muna amune dalon na tubab yi tubab yi amuñu won dara in yamsaskum qar'un muna mun fa qad masal khawma qar'un mislahu li len dal ba ngeen di dugi gal di won gannaaw seenum rew muna amune dalon na tubab yi dalon na len musiba mi ñak gi tis wi muna amune dalon na len de ni na legui lut pexé nak mune tilkal ayamunu dawil a bayna nas man yalla may ay aylonté adina bi tubab ye ayé won legui fegal nañ yeen afrique yena ayé africain yi di doyé di ci kanamu tubab yi ci sun borom nénon wala tahinu wala tahsanu bu len doyé di ci kanamu tubab yi muy li len dal dalon na tubab yi muson nañ ko comme ni ngeen ko musé ñom nak dañu am jomi séré sentir liggéey seen réew man na sax ni amuñu won jomi séré sentir dañu ñew jël afrique dem liggéey leen seenum réew kana ko mëna liggéey réewum jambour wara mëna liggéey sa réew wara mëna liggéey sa réew sun borom neena tilkal ayamunu dawilu a bayna nas affaire bi ay lola affaire bi ay lola buñu xolé sénégalais yi rawatina ñi ne ci diaspora wax deug yalla metti na ndaw ñi Souf sangi ni. Ñun bañu ne ci tol ya, dañ daan tok ba yagg, ñu gis ben way bu gaddu awulisam, joge ci dëkk taax yi, lo bëgg muy dama bëgguma japp surga, ñu jox ko bari ko kemb, japp ko surga, mu bay, delu ci waat, takk soxna. Ci deewen sa mu ñew, delu ci waat, defar kër. Ci deewen sa mu ñew waye fi ngay ñew ci tuba gi ma gëna jage fekk ndaw lo xamni tabal jimu tim matul 10000 francs ci lay nor ci lay nawet ci tabal soosu rek matul 10000 francs de ci lay nor ci lay nawet ben bu añ joté mu dem seen kër añi ba kër yi nijaayam añi delu ci waat wala mu top marché bi patron yi ne ci marché bi ku andi ab añam mo raxasu su ku ba kërok muy suur waye nawet jot mu jël caisse gi denc ko dem nawetani delu ci wat bu ko defé ñaar nawet rek am capital légui tay ni patron yépp ñaari nawet rek mu am capital waye mal asaf bob moy benen bi ci dess nga gis ndaw lo xamni nijaayam wala frèram yone nako alal sarcel ko magasin au lieu que mu jël magasin bi fas ko yene développer ay rakam ak ñeneen man ca daldi japp ñom tamit ngir dem waye dedet xam nga numuy defa café ngone bu ko rom mu jënd portable bu bes bu ni mu jënd changé wat muy changé portable bi day tek xaliss yu ci yam lek yi jaay bu ko rom bu du ki du ci yam xalé bu jigen bu ko ré bañu wéx mu tibbi ci xaliss bi jox ko ba mangasin ba ni kendeng wa ila bu deful nonu ma ngay def sa bu jaayé ba ngone bonofisam yépp motul 5000 waye mom sa bu jaayé ba ngone dana épargner ci comptam manam ci condanem ab 5000 francs bo xamni mang koy denkané fi barab xam nga lu ne ci xelmé bis day ñew rek mu ni nijaay ji wala frère bi mangi tukki dal di jël xaliss bobu muy épargner nga xamni du am bonofis par journée 5000 francs waye xam nga nu mel fa mang tay épargner lo xamni ma ngay lijeenti billet bu ko yobbi tim rew pour mu fekk nijaay ji fam ne nijaay ji day tok ba yag rek deg ñu ni dagna biye wala nax nañ ko lek xaalisam da doon lijeenti

0: passeport wala da doon lijeenti visa xam nga ñi tamit du neexa dimbele ma tek lolu fe ma ñew ci ñi nekk bitim rew yeen wa bitim rew ni len politiciens yi naxé non la len serigne ci naxé yeen wa bitim rew ci seen daayira yi ci seen association yi ngeen di dajé latu ay 10 euro ki 50 euro ki 20 euro ba xey jënd kër gu jar milliard xey tabax juma ju jar milliard baxna lu am solo la waaw nonu ngeen ko defé ba jënd kër gu milliard tabax kër juma ay milliard waaw bu ngeen ko defé won nonu tabax société bo xamni milliard la seen doomi rew di ci liggéey ba nuppi société bi dana leen amal njariñ waaw lu tay ngeen xalaat lolu par 50 euro yi ngay joxe par dimanche nga xamni do ko yek ci sa salaire ngeen diko def fi barab ba meuna ubbi ab societe ngeen ubbi societe bo xamni bu fekke ni ñi dekk Touba def nañ ko ñi dekk Tiaone def ko ñi dekk Kaolack def ko ñi dekk Fouta def ko ñi dekk Njambour def ko bu yagge ndawi Senegal yi amé fuñu liggéey ñom tamit ñi xey di liggéey ñu leen fay wër waye dedet kenn woluwul kenn moy li mo xon ci tambali bi ken woluwul ken hopital Janatul Mahwa ngi ni ana daayira bi ko tabaxone ci alali mouride yi ba legi ben mouride bu ci meuna faju yek ci sa bop amul barki dem rek yobuna fa sa donga passement rek 25000 francs la passement bi rek buñu invité directeur hopital ba ci ben radio fi à la place mu ne fa di wax bama duggé ci émission ba da ko ni ay discours go dong ngeen di wax way li ngeen di wax dara amu ci ay discours dong la mané ko barki dem inna fi sab donga ci ay passement bi donga 25000 francs la mu nan ma hôpital ba amna département wu donga mané département wu donga fan ben département wu donga amul ben département mo fa nek ab serigne lañ ko jaglél benen serigne lañ ko jaglél te serigne boba man na bopam sama classe gi manul seen bop ñom bu seenu dongay faju dañuy fay wa bakagn li tamit bakagn bo ñewé ci walu ñi jité réew mi suuf so xamni say mam ak say mamata ko don bay ñun ni dañu teural loi yo xamni suuf si boko utiliser tout rek loi bi ñew nanguko legi ñu fal ben maire bo xamni am samba sugur gay la mu joge fele bëgg alal tax mu ñew dal di délibérer suuf so sulé bakagn lolit bakagn loi bobu soppi len ko nit ku ne la nga doone ci say mam ya ko mom sallallahu alaihi wasallam nena won isa aradallahu bi abdin khayran ja'ala qinaahu fi nafsihi wa tuqahu fi qalbihi sun borom bu namme ci ab jamam aw yiw nam mu taxé mu namu dakoy def mu doylu dakoy def muy ku doylu sun borom bu namme ci ab jamam aw yiw nam ci mom barké nam ci mom taxé dakoy def muy ku doylu yow sa nijaay wala sa frère ubil na la cantine sarcel lako bam fess ni la ay ci liggeel ni bokko tedd sa ñaka doylu yobula ci ngay jël sa bo wacce amna loy jël ci xaaliss bi ñaka ragal yalla yobuna la ci ngay jël ci xaaliss bi di wut fokay depo ba mëna lijeenti visa day xey rek deg nga ni tir motax yonent bi ni ku yalla nam ci mom aw yiw da koy def muy ku doylu ba nopi nak waqtu aw fi qalbi xol ba ragal yalla da cey ne xol ba ragal yalla da cey ne xana xamuni magasin bi ñu la tek di la fay par wer wala ngeen di liggey di seddo ndox mu sedd sax boko ci nan bala nga ko nan war nga ko avertiser borop ni ko lele bu mu maré ci ay jeen ndox mu sedd mu na akay lol kay man nané way dedet ñom dañuy tim wéccé di mu bari rek bo gisé nar yi buñu luyé magasin di jaay bis buñu démé ba gis ni mënu ñu am bénéfice 5000 francs par jour lu xaw ma na fay magasin bi dañuy dal di bay ñu fa tok bay perte mu ab sénégalais ngay gis mën ta xey am bénéfice 5000 te bis bu nek mënitu yi ab aw 10000 francs bénéfice 5000 mënu ko am par jour de te bis bu ni mu dépasser 5000 bis bu ne mu dé ab sénégalais rek ngay gis muy def lolu bis bu ni mu dépasser 5000 francs te mën ta am bénéfice 5000 par jour waye dana dépasser 10000 francs kafa ngon du ko rombu ciagri du ko rombu goné bu bañé wéx du ko subhanallah waye yeen tamit nonu ngeen di def yeen wa bitim rew di dajale ngir jënd kër ngeen di def ay kañot ngir dolel ben politicien ay milliards nga dajale ko politicien bo xamni yow mo la gën situation train de vie mo gën sa train de vie nga dajale koy milliards ay wajile boko dajalolon wajolof ubil len ko ab societe ñu liggey bu ngeen jom joju ngeen def bay dajalel n'importe quel politicien bu meuna don ay milliards di cotiser bu ngeen amone fayda joju boole seen bop cotiser ubbi ab societe way way kenn ko ne raison ba nga dekk dañu am luñu japp dañu liggey dañu liggey oustaz yi nga xamni oustaz yi nga xamni dañu ne ci radio yi waxu ñu leen dara dara luddul ñen bal ma ta balatima liñ leen di wax moy lu leen neex rawati na dir yank yi jigen ni ñom mom association sop nebe ak association sop muhammad ak bu ko defé oustaz ba nefa waxu fa dara luddul ba muhammad wax lo mbeutuma dula wax noy def sa adina bam japp dula wax noy def ba taxay yow mal xiyam dula wax noy def ba genn ci sa xéssal bi dula wax noy def ba giddindi sa garafas bi dedet mom dal khadija mom lum amone yonentibi lako jox ngir lan beug na lo yor jox ko ko dong ngien di len inviter dagal len pass ñu ñew fofu ngien bop seen alal jep jox ko ñu ñew tabaxé ko fi ay kër ki jënde koy auto ñom ñi nga xamni sax yor nañ ay école sax nga xamni seen xaaliss bobu ngien len doon yobante di len ko woré aka wéef ci lañ tabax seen daara yi sax bu ngeen ci yobbo seeni doom bu ngeen fa yu duñ jang wa lolu bakagn bu ngeen fa yu duñ jang bakagn alal joju ngeen len di jox bu ngeen ko dajale won yone ko ca gox ba ngeen dekk dajale fukki seen fukki xalé jëndal len benn machine wal benn machine soqu benn machine bi wal café benn machine bu soqu café bo xamni ni day sax café ben machine bo xamni ni day wal tiga dege buñ len ko joxe dir bu gatt ñu am tuti luñu japp dir bu gatt te wallahi li nga yone oustaz bob yi nga xamni daara jim yor sa dom bu fayu da la koy delo legi te lim tabaxe daara ji ya ko ko jox de yak say morom lepp ken munu ko wax suma ko waxe bo moy tout gaay fi lañuy doxé bañ ma sax faaw no yalla bal lepp ken munu ko wax dal lepp ken munu ko wax mu ngok waye limu bëgg wax dal xam ngeen ko yeen ñi nekk ci rew yoyu yalla xam nako wa guiné bissau ñing may dégg masna fa dem conférence bi jeex ci suba su ñew garé ab 4-4 ni ma nañ dem ci marché bi mané ban marché man awuma soxla marché bi ñu na fi nak borom xam xam bu fi ñew bu nek bo defé conférence ba paré da ngay dem ci marché bi wër commerçant yi nuyu len commerçant bo nuyu boy dem mu jox la 5000 may lool deugënu ñu lay señ bi balex mané deugënu di man nga ñew commerçant bi jox la 5000 wus la tax mu jox lako bo fu dimul won du lako jox man kuma soxla na ma fekk ci kër señ Touba gi ab conférence ma fi indi won nopi na ci bu suba damay ñibbi kuma soxla fekk ma fi ñom ñep ñu yawu deg ni man ñibina ñu naan ana señ bel ñu ni ñibina ci deewen sa ba fa deewu ci ñama soxla ñep fekk nañ ma fa ñima soxla ñep fekk nañ ma fa waye ñew sonal nit ki mu bayyi ab liggeyam taal autom raison bu nek mu yobbu la fa laajal lay addiya ba damato nga ñew def Touba yi paté kep ci borom fi ne bo ñewé Touba gi Touba lan xana saretu mbam saretu fas tabali ñetti junni ba ñaari junni tabale ñako tegon ci marché ba diko jaay ñom ñepp jëlé nañ leen fa ñi taxawalo ci mbedd yi parce que né lañ marché occasion rek ka dox néna leen fi barki di man leen yeen da ngeen ni marché occasion Seigne Fallo ci ñaanon man wa mu ni légui dem leen ngeen ti bu ndax Seigne Fallo bam ñaané ci marché ba sa ni ngu ko ci jawu ji difu ko ci ndox ci suuf sa la ko def xepat ko ci dem leen ti bu ci suuf sa yobbu ci benen marché rek bu dé lool la waye rankalo ci benn marché rek ku xey ni marché occasion saretu mbam li de moy usine am Touba marché oka saretu mbam moy usine Touba nga gis serigne bo xamni ni compte bankam ay milliards nga ci milliards ñing ci compte bankam mënu wax ben société bu mu ubbi bo xamni doomi Touba yang ci liggéey ben société ben bo mëna wax ni doomi Touba yang ci liggéey bu yamam ci lool rek mu neex bu fekkone ni sax bo motax ma diko wax ndaw ñi leen yeen ndaw lo ci wax mu ni mënu ma bay te yeen serigne bu bay yeen akoy récolter ñeen ni mënu leena bay te yeen ku fi bay yeen akoy récolter te nangu wu leena dem ci tool yi nawetaani bay pour am dara bay leen fontu yi bay leen fontu yi yeen ku fi bay yeen akoy récolter mom bay do nga lay def ji rek xam nga ji ak bay mom yom na waye bu récolter jotté récolter moy li gëna jafé te yeen yeen akoy def ngeen ni mënu leena bay kon dal lepp kenn mënu ko wax waye fi mi metté bari na waye lu metti metti nak da ngeen wara tok séré sen tir nak te xamni rew mi yeen akoy défar yeen ndaw ñi bu féké ba ngeen mu défaru séré len sen tir ta tok ci senum rew ñi len di wax naan geej gi ku ci dem xaru wo amna ci lo xamni ay nax dong la niñ ko interpréter demé wul non dañ ko interpréter ci waajo xamni day dem di nappi ji sallallahu alayhi wasallam moonu jangal ni jëf yépp yalla ngoy tek ci acte bi ci intention bi ngeen balma sallallahu alayhi wasallam neena jëf yépp yalla ngoy xeyma ci intention intention xam nga ki nga xamni dafa juk am intention wu dem nappi ay jeun ñew jaay ko dund ci dundal ci njabotam koku bu faatu ci geej gi dafa sahid da sahid wa yow sa intention du lolou yow sa intention moy barsa mba barsa yalla ni la kay dem barsa yow bi ngay juk sa intention moy barsa mba barsa da ngay dekkulan la am alal mba bamel bu sori dega guma muk am xam xam mba bamel bu sori de am alal mba bamel bu sori yalla ni la kay jël bamel bu sori yalla mom sa bo amé intention yu négatif da la cey fekk ci rek waxon nako ci wadja bam ne yalla may ma khalis tok ci tatou karag sedd yalla may ma khalis yalla faale wu mune xala ma xol ba xam yalla dama deggu yalla daanel garab ci sa kaw garab gane xax xax wuti ko musam po xelam xana ray ma nga bëgg mune ko waw da nga def effort yaay fekk ci garab bi ni nga toge won fi sa sal bi nan yalla may ma khalis bo gennon di roñ suuf di jaay lema may la khalis da tok ci sa sal bu sedd tal say kilometre nan yalla may ma khalis sallallahu alayhi wasallam neewon aqdubul awaija bi isatil anfus fa inna al umura tajri bil maqadir sallallahu alayhi wasallam neena li ngeen di wut len ko ci discipline aqdubul awaija bi isatil anfus li ngeen di wut len ko ci discipline wut len ko ci dignité ñu ne ko lutax muni yalla dogal ba paré na ci fa inna al umura tajri bil maqadir yalla dogal bi paré na ci kon loy wut ko ci dignité waye di wut lo xamni wuto ko ci dignité bayi sam rew daanu ci rewum jambour ñu paquetalé ci ay centre dina traiter n'importe quel comment tok sa rew tay xiw suuf diko lek sax ko tane yalla xamnako tok sa rew tay xiw suuf diko lek ba kérok di yalla di ñew wallahi moko tane moko tane waye fi ñu tollu ndaw ñi dañu tax gumbalu deggu ñu dara alquran waxon nako lahum qulubum la yafqahuna biha wa lahum ahyun la yabsuruna biha wa lahum adhanun la yasmahuna biha sun borom neena ulaika kal an'am ba yag mu ne bal adallu sun borom neena ndawi legi ñuna mu ne lahum qulubum la yafqahuna biha duñ comprendre ndawi legi bo len di wax duñ comprendre bala ñoo comprendre rek dañoo dem ba mbëkk mir bi rek doga taxu naan e sun borom mako wax lahum qulubun la yafqahuna biha boy wax ak ñoom duñ la comprendre mukk walahum ahyunun la yabsuruna biha duñ ubbi seeni bëd di xool walahum asanun la yasmahuna biha dañoo tax gumbalu sun borom ni ulaykal anam ku melni manam ni yag bayyi mayam ba yag mu ni bal adallu bayyi ma saxalata na bay ma la tane yow bay ma tane manam waji tok fi barab di wax khalatam nan bu len tal rew mi seen rew la alal ji yeno ko mom seen alal la ndax ci seeni seeni lempo lañ tabaxé nangam nangam yi légui yow mi wax lolu pour protéger len protéger seen alal joju len ñoom légui yow ci sa bop lañuy dal ci sa kaw yow dila saga wala sax bok mu jaral len ñew yow tal sa kër yow mi la wax lolu parce que lan nenañ da nga far wa ñoom nak faru ñu ñoom yow da nga far waye deug nga faral wax deug nga faral wax deug min la sip soné rek en la rek defé ni da nga far fenen fekk dedet da nga far ak deug rek di wax deug ngir yalla subhanahu wa ta'ala ci ni nga gisé yow deug manam sax bo démé li ngay wax yow da nga gis ni li deug la ñom mën nañ ko gisé nenen peut-être d'accord lolu dara neeku ci wuté ay xalaat dara neeku ci waye passé unique rek comme amérique amérique mom dañu amul pexé donc waye passé unique lañ gëm moy seen système adina bëpp non la war di doxé bëpp adina bu ko nangu wuté doxé ñi ngi ci sa kaw boko yégué ak boko yégu passé unique xana yalla ni bind jam mi sax nak iblis mi gëna bon sax maynako mu wax xalaatam te traité wu ko n'importe quel comment iblis mi yes yalla la yalla subhanahu wa ta'ala nga gis frère bu atana bayyi fréram ndax lan ma ak mom bokku ñu position wal iyasu billah jëkkeur ju mëna bayyi jabar wala jabar ju mëna bayyi jëkkeur parce que ma ak mom bokku ñu position subhanallah la hawla wala quwwata talib bu mëna bayyi sëriñam ndax bokku ñu position way man rew lañ nekk man rew kon man nimay jangate mbir mi moy angal bima koy jangate moy natub yalla la ndax ño saga wali yalla yeb natub yalla la sayr bi da waxone khat mata khawmun wama matat makarimuhum wa hadha qawmun wa hum fi an-nas amwat neena amna ño xamni bo demé fekk nga leen ñu dem baq ya bu yag mun waye gis nga liñ fi nekkewon jikko yu bax yiñ fi nekkewon jëf ju bax giñ fi nekkewon taxaway bu am solo biñ fi nekkewon mun am muy bo demé fekk ko muy foloté ñom faatu nañ waye seeni jëf nga fi seeni jikko nga fi seen makarimal akhlaq nga fi ñom cheikh ahmed bamba ak ñom sayyid alhaji malik seeni makarimal akhlaq nga fi ñom nak dem nañ bu yag tilka ummatun qad qalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum alquran la mune amna ci mune way am ñoo xam da nga leen di fekk ñuy dund ci kaw suuf di jaxaso nit ñi fekk de nañ bu yag de nañ ba xam buñ ay nit ndax yuri ñu xeli nit buñ ay nit ndax nit bu deme bay jakarlo morom nit nan tal leen keur diw xam nga yow do nit de dañ la boole ci nit ñi do nga way do nit wa sa khawmun wa hum fi an-nas amwat mi ngi dund ni ci biir ñi waye de na bu yag du nit ama sawtu lum waxon innamal umm al akhlaq ma baqiyat fa innahum sahabat akhlaqhum sahabu lolla ahmad sawti waxon neena rew mo gis muna muni sen culture mo len fa baye rew mo gis sen culture seni ada seni mbax seni jikko yu rafet sen mbatit muna muni buñ ko ñakke di setuñ dara ñun senegal sun mbatit mo don lan am jom am ngor am education am fulle respecté mak fonku mak bëgg mak warmal mak li mo doon sun mbatit légui ana mbatit momu tawajur wi la sukku jur dacc yow lu ne xani ba nga juddé bo la mbankanon fa ngay yam mu dacc yow lu ne nga xeyni ko wëng ngañ wan gannaaw ndax lan bokku len position ngani ya torox de ko la ko wax borom xam xam yi ma waxone nak amna ci ñom ño xamni ño reeral ndaw ñi parce que danaka dañ leena xawa xattal sallallahu alayhi wasallam waxon nako ci hadith ba neena won afatu ilmi salas faqihu fajir wa imamu jair wa muttahibul jail legi xolal ñet ñi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak suñu jamono bi neena diine sa bu amé jafé jafé rek ñet ko ko andil ba ci jëk moy faqihu fajir borom xam xam bu kacior borom xam xam bu katchor bo xamni lu ko neex lay wëlbeuté ay ak hadisi lu ko neex borom xam xam bu katchor borom xam xam bu katchor xam nga xam xam bu katchor meunta wessu nit ki gëm la nga am événement événement de né nga da ngay magal yi da ngay santé yi da ngay nangi mi événement nga am de mu gëm la woru la jël alalam yonné la jënd aw nagam jox la ak la cey and lepp yamal soxnam ci yow pour mu andi la tiranga yoyu sa katchor tax nga ne ko wax ma lo bëgg mu ne xana dé taxé nga ne ko pour nga dé taxé da am lumay bind ci sa awra and ci ak yow nga doga taxé xam nga ni ya bon dé subhanallah subhanallah xana ngeen dé taxé di kay ngay wax ngeen dé da taxé di faqihu fajir borom xam xam bu say say tan nañ ci yalla musul wa imamu jahir ak iliman du jeng iliman jo xamni mi ngi ci kaw minbar di khutba par lo tax nang wuta wax deug ngir yalla par lo en tant que iliman nga att na taxaw ci kaw minbar amo len loy khutba ludul diw sangam bu bokul ci nangam rew mi tak yow rew mi warana tak nga diko fay fayeto ko yow ya koy yay joxe ndigal pour ñu tal ko la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata lol lañ doon doye imam mas nga gis fu yonenti bi khutba wax wax ju melni yow kay ñaanalal sa way sa mbeur mu bok defal pexey yi nga xamni lol la loi bi may mu bok mais bul encourager kuy def ab safan rawati nga diko def ci kaw minbar bo xamni ñepp ko bok xamnañ iliman yu gis kuy saga nga ni saga baxul lol yonenti bi wax nako iliman yu gis kuy def lu baxul nga ni li ngeen def baxul waye nangam day am wala rew mi tak wa mujtahidul jahil nak moy li xew moy ko xamni da bëgg diiné boone xat gi layna mu naaw falan waye xamul dara moy li dal xalé yi nak moy li dal xalé yi bëgg diiné lañ def ba dof waye andu ñok seen sago nak ci ñi leen di wax diiné ñan la xalé yi wallahi xalé Sénégal waxuma sax xalé ab sénégalais rek ci bopam ab sénégalais mo bëgg diiné ba boone Muhammad sax mu naaw falan wone Muhammad lu massa liggey joxe nako atana la jox lim yor ndax lolu nga wax ci Muhammad rek ndax bëgg roy Muhammad fekk dang ko bëgg nax rek waxoko deug gi ya kar lo ko dir yanke newoko sa mes mi da arab sa xéssal bi bayiko war ko waye lokay wax sayyiduna khadija bu gudde mo da non soxna ci bu becc gi moy don borom kër bi tek djublu wo ci dara djublu wo ci sax pour li ci posam bi dong nga soxla kesse waye yalla neena yonent bi neena bam yekeuti won ko joxla bu ci sa wursak nekke dana la ko jox waxna ko legi ñi joge won luga te ñew fi di ma siyaré ci fi legi ni rek ci ngon luga lañu joge naaju tang jiir ñu ni lu mat juroomi atangi ni ñu di la deg tay rek la xey dogu ni mom ak sama bakkan bi lum ma jaral dana mako jaral Mustapha Mbaye Sam fu meune ne dana ko gis tay départ Louga Tall auto ñew Touba gi di wër di ma laccte ba dem ci ben maktab borom maktab baniko dara jang barab sangam ndax bu mo fa demé dana ko fekk mu ni ko tantel sans rek demal rek légui liñ fi joggé kon waxal deug rek te yalla tax xal deug rek te yalla tax ba mujtahidul jahir mo dal xalé yi moy dañu bëgg diiné farlu ci diiné waye na xamuñu ndax bo né xalé yow en tant que borom xam xam nga tok ci télé wala radio nga ni dem ci manifestation ba jihad la bo ci dé aljina nga jëm yow fan nga koy tek fan ci ban dalil ban ay alquran mo la ko wax ban hadis fan la yonenti wax né ko dem ci manifestation bo ci dé aljina nga jëm fan jihad la politique bu salté bi nga nan jihad la ban jihad politique bo xamni worok wuruj dong la nga nan jihad la ndawli gem la ndax sa xam xam andak tanax tanaxam dem ca manifestation ba dé ca kenn musuko gis kenn musuko gis motax seigne touba xon ni inna lasi lam yakhsar rabbal alamin laysa bi'alimin wala akhna al funun seigne touba neena ak ko meuna don lu sa xam xam meuna toll ta ragal yalla lelu ko muna mun ya goné gudelul baye
1: yene gis fi lewen
0: koy waxal na tay ci seigne bir ya goné gudelul baye yene yam jikoy yak yu ma don wax yobbe nañu ndaw ñi nangotu ñoo tok ci daara yi fa jang légi am alal rek tous les moyens sont bons rek tous les moyens sont bons rek na ndaw ji doxé té kat seeni wajuro ko def ci seen bop yi da xalé bu jigen bi ma gis mu nan yor sama nday ak subhanahu ku firagul ci soom yow kenn da la yor lo sa nday yow ñu jang lo ji la pour nga am éducation bu sen bo bu ëllegé boy ray njabot man ko yar ndax al umm madrasatul ula yaay moy école bi jëk say doom lo leen di jangal bu ëllegé dama mbokkon ci geej yow añ maka mi farata sax dañ la wax ni la bu fekente ni amon assurance ni di nga dem delu ci jam ak salam bul dem waxuma nak geej doy wu ci alal para ya ngi ni ku ci sa dom nek ci dara ba wacc alquran nga la di ñew ni ciopet yob so rusé serigne dara ba mëno ko jël sax nga dawlo waxon nako ci ben waxtan ben xalé bo xani fi la newon ci dara ji ñu diko wax lat mbacke ki saliu mbacke bay sal mbacke fi la newon baye mag may degi ndax amerique lay dund mu jox ko rakam baye ba nga amerique waye rak ji la ko waxan niko yobul mako ca dara ja rak ji magam sama weulere man ñom seen khalifa ñom sama weulere la niko jëlal do nga yi do ki xalé yi yut ko yobbu ko dara Moustapha Mbaye Sall mu andi ko fi xalé bi di daw dawna ñaar yoon ma jeli yoonu mujji bi mako jeli yu xon nañ ma fa sacci sa bu mako jeli nak mak doomi bayam di ñoy and yalla dogal mu daw ma dem diko jeli ñu wër ko wër gisunu ko kérok sur bobu añun bayam jot na ma téléphone nek ci amerique nima xalé bi lo ci def rek and na ci pour mu tok jang wax yu rafet fa lañ ñak ba julli timis ma seen xalé bi muy top timis gi di leru taati pi mir yi pour wara ñibbi ci mani doomi bay bi ma andalon ñu nan ko seigne mbacke pigen ngor sa nga ne jaaral ni ma jaar ni ku ko ci jëk jot rek tatafuko yalla dogal man ma jëk jot ngor si ma tatafuko rek muy woxu wa koñ ba genn ñu ne xuma ndax da amon ku newon ci koñ ba ko doon sa ci xalé jamono bob muy yoxu rek wa koñ ba genn goor gi jëk ak ci man rek ko pañam baangi dal ci sama kaw nama da ngay sacc xalé da ngay sacc nit di ma door man ngor si rek lay bañ murit ma ngor si bama duggal ko ci auto bi ne ko rat tej togo si gi jakarlo ñi door ni len waye ki sama do nga da daw do yi baye mi ngi ni ño bokku seeni baye bokku nday ak baye ñu ni dédé dëkkuruñ lool mu yëkëti sama téléphone wo baye lat mi nga xamni mo fi indi won donga bi niko maangi ni taxaw ak donga bi fi ci koñ bi mu ñew fekk leen fa bañ ko gisee ñom ñep xam nañ ko ñoo bok koñ ba ah señ lak mu leen ki day sama dooma ki señ daaraan la ñom ñep kenn ku ne kaata suuf ñoo ngi jéglu goor gi nga xamni moma jikko na songu maneko yow do goné magum jëm nga mana maneko bu fekkene alcorane ji may jangale Touba gi señ Touba tax yow mum di nga ablé Touba goor gi kenn tuddatuko ñi ngi fi ci gënaaw support bi limay wax ko dem visiter ko waye gis nga bimu jëlu ci waté ma tok ak mom diko yedd niko baysal yow yaak señ Touba yena bokku sant xawma lu ngeen bokku na waye yena bokku sant yi mom yow bu fekke señ Touba sama señ Touba dara lu xam xam itti lu ak jang diko yedd dal bam xey yorop kamil ñu fekk ma fi nima ma ngi war ci alcorane dootuma genn dara jitu noppi wu ci ma mu dal di fi tok di jang mané ko kon baxna légui fekk dama ko tejjon ci mbar ma bayiko légui mu libar ne ci dara ji jang nekete boba bay bi bay bu ndaw bim nekkal fi bayam ba nek bitim rew amna khalis bu ko yone pour mu war ko indi ci dara ji mais sa bu ko joxe mom da koy utiliser man na tok juroomi werr juroom ben werr do fa indi ci daara ji 50000 francs xamna mu yaakar ni yegna lola mom dal mu def ci ay maguy dal ba jele fi xalé yi legi xalé yi ñom ñep suñu jang yaquna bim ko jele fi daara Mustafa Diop ndar la ko yobbu amu fa werr ale fulka mënatu la fay joge na fofa ma nga ci université bele etc etc yoyep di yo xamni rek nima ko waxe wajuri da ci am ño xamni ñu doy war lañ ñu doy war lañ éduquer wuñu goné yi bayyi wuñu goné ñi leen mëna éduquer pour ñu éduquer leen nga xam dafa mujj mak seen mak joju seen mak joju da mujj ñew na ci daara ji ñett yoon nima dama bëgg délu ci mané ko da nga am ay kilifa demal ci say kilifa bu ñewé fi fi man nga délu ci mëna ma ñom néna rus nañu ñew ndax fi waji jaara di yow kon nak mu ngo rek ñun mom liñuy dacc ci toone ñun serigne daara buñu leen ko waxon da ngeen nan dedet te lepp bëgg xalé yu baax rek li ñuy wax ni yépp pour bëgg xalé yu baax rek waye gis nga ñu nekk la ko nit di interpréter mal asaf ginaaw yalla da lañu fay nak da yalla tax ñuy wax motax affaire bi du metti ci ñun waye buñu wona ñooñu batay démissioné nañ bu yag buñu wona sentu ci yoolu bu yalla batay démissioné nañ ak ñu ne ci diaspora bi gëreem nañ leen sant leen ndokki leen ñaanal leen yalla di sakku ci yeen ngeen xalaat ci loolu ñu wax alal ji ngeen di dajale dal diko jox ay politiciens ak ay assatisa yo xamni ni dañuy ñew fofu rek pour nax leen jël ci seen poste li ci seen poste delu ci wat tamé xakoy kër ay way dajale leen ko ngeen ubbi ay société ci Sénégal jox ay ndaw ñu dem liggéey fa yalla di leen ca fay ndaw lu ci jël ab salaire am yobbu ko kërëm jox ay wajurum ñu dépassé ko li fi ak ñay lekk salaire ba yalla diko bind ci sa yool bi yow momu ndax xétu wax fu lay doon day melni wax comme ni may jangale fi sabilillah mu nek waxfu bu boba lola waxfu lay don ci yeen xalat len ci ndax 50 euros yi nga meuna muñ ndax bul fatani alal ji nga dajale jox ko politicien bi bis bo demé ba ande tok politicien bi ci gis alal ja xam nga do ci jotat dang koy meuna muñ ngir yalla alal ji nga dajale pour jënd ci kër wala tabax ci jumaa 1 milliard alal jojo xam nga ni do ci jotat dang koy meuna muñ non la mel nak ci alal ji bu ngeen ko dajale won ubbi ci ab société yi bo liggey yow leneen lu ci meuna xew yalla taxon ngay def lu ci jotta jaar da nga ci am sa tuyaaba leneen la ci def dogalou sun borom la waye du tie da nga dimbali ay sénégalais yalla bindal la ci ab yool bindal la ci tuyaaba lolou dal bëggon na ngeen xalaat ci yeen ñi nga xamni yeen nekk ci jostra bi ngir jëmi yalla taxaw rew mi te baña xol rek ni état mo wara def li état mo wara def la nit du tok di xaar état waxna ko sank neena way kat bi ni la xadam ta wat naka farahman wujisika nit day am volonté ci liggeyel am rew nak ndawi rew ya tax ñuy wax ndax rew mi suuf ci doon waxu ñuko nit ñi ci bopam mo xam da nga samp dara di jangal nit ñi loolu mëna jangal ci ab yar juk xam xam nangam nangam yoyep ci liggeyel sa rew la bokku waye du ciagi num ni ndom ak tak boy tak nek ministre demak ñew loolu moy liggeyel rew ñoñu mom lekkatu xaaliss rew mi dong lañ ñi liggeyel rew yi ñi ngi ci seen biir kër yi di façonner citoyens yi di leen yar di leen jangal di leen jubanti ëlëk ñu mëna tekki dara yor sinu njabot mané seeni wajur etc ñoo ñoy liggéey réew mi waye du ciagu ñi war ci avion yak ndomba tanki ñoo ñu mom lekkati xaaliss réew mi rek lañ ma baal wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

neena amul men rew moy dem te do fa fekk juroom ñenti lobby yi mala wax juroom ñenti lobby yi alquran neena amul ben dekk boy dem lul da nga fa fekk juroom ñenti lobby alquran neena amul ben tariixa boy dem lul ni da nga fa fekk juroom ñenti lobby wa kana fil madinati tis'atu rahd luy seen liggey yufsiduna fil ardi wala yuslihuna yaq rek te duñ defal yaq rek te duñ defal neena rew mo dem amna fa lubi yoyu nak bëgg atteindre sen objectif tax ñu sacrifier goné yi ñom lubi yoyu di len wax naan dem ci plateau yi xam plateau télévision la wala radio wala conférence de presse la luñu wax goné yi dañ leen di wax ni liberté bo gis amna prix dañ leen di wax naan révolution bo gis amna prix naam akay wax nañ deug waye nañ ma wax rek ban gidd lañ xam mo xam spirituel la mo xam temporel la bo xamni ba muy def révolution ci am rewom da sacrifier goné ya ngir atteindre objectifum nañ ma wax kan la amul kenn ko ci def budé cheikh mohamed bamba mini titro bopam la sacrifier bayyi fi ndaw ñi bim ñewé te bëgg tahyir li fi nek naqdu ko bopam la sacrifier waye niwul ndaw ñi kay ma sacrifier len bako ndaw ñi ne dañu bëgg and ak yow mu ni dedet tok len ma dem sacrifier bopam pour atteindre objectifum ci tahyir li fi nek naqdu ko ci mbindam ci jëfëm ba réussir ko non seulement de là ndax dafa sacrifier goné ya pour tahyir la nekkon ci rewam dedet bopam la sacrifier 25 ans de prison newul len ndaw gennel ci biti ray sa bop kon bu amé ay kurel yo xamni bëgg atteindre sen objectif taxna ñu bëgg sank suñu ndaw ñi dañ leen di wax dedet waxna ma tay ni yeen ndaw ñi man awuma ku dul yeen sama yoonu daara je yeen akoy noté yeen ndaw ñi awuma ku dul yeen yeena ëpp lu ngeen may wo ci ay conférence waye nak ak luma nek seen soppé ak luma nek seen xarit deug rek la len di wax ngir yalla deug rek la len di wax ngir yalla faruma fi faruma fa politique luma xawma nu ñuy politique xawma sax ap politicien buy dox ci kaw suuf waye deug rek la len di wax ngir yalla nak am rew ku ko bëgg soppi ngir système bang fa fekk da la neexul sacrifier sa bop bu yalla dogale nga am ndam alhamdulillah rabbil alamin bu yalla dogalul nga am ndam yalla fay la ndax def nga sa waru gar waye bul sacrifier ndaw ñi ndax atteindre ce objectif gis nga sayidina yunus ali salatu salam bi mu jégué pouvoir bi bëgg sacrifier ndaw ñi yalla dañ ko arrêt yunus alayhi salam parce que dafa ñew jégué pouvoir bi ni len da ngeen may top for force ma dindi li fi ne ndaw ñi lank mu tekkul len ni len sub après demé dina tal rew mi après demé dara xewul mu mer gedd bi mu démé ba ag ci geejgi fekko mu duggu gal ñu dem ba ci bir bato bangi floté ci kaw légui amna ben borom xam xam bo xamni labbe la yalla may nako experience ci lu melni bu xewé lu ko sabab ñu jël ko badd ko ci geej gi heureusement mu reconnaître ay défaitam mom sayyidina yunus alayhi salam ni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min salimin yalla bal ma dama djum dama bëgguna sacrifier ndaw ñi pour atteindre sama objectif te pour man ñu gëm ma force yalla ni ko lolu mën ta nek waye bam jéggulo yalla jéggal ko nako acca delul bo delo wa rew mu gëm la mu doora del ci wa dara wa rew mu gëm ko na sel mandela lol la def dafa sacrifier bopam 25 ans delu ci wa rew mu gëm ko kon sacrifier sa bop ci lepp lo xamni yaakar nga ni li du yoon nga bëkk ko revendiquer sacrifier sa bop mais bul sacrifier ndaw ñi sun borom ni kurel rew mo dem kurel yi mala wax nga fa moy yi ngay deg ci sunu rew mi ay droit de l'homme ay association de fulan ak
tis'un ra'ati wala tis'atu ra'ati tis'atu ra'ati wa kana fil madinati tis'atu ra'ati yufsiduna fil ard suratul naml sallallahu alayhi wasallam neno isa kana fi akhir as-samani yarfa'u ilmu shari'a wa akthara fi haraj qalu malharaj ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala al-qatl sallallahu alayhi wasallam dafa tok sahaba ba yag muni iza kana fi akhir as-samani yarfa'u ilmu shari'a wa akthara fi haraj qalu malharaj ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala alayhi wasallam al-qatl neena bu ngeen deme ba yegg ci ciatal mu juk jamono muna muni xam xam la fi yalla di jele pourtant tay la xam xam gëna bari de waye est ce que xam xam nga fi dama bëgg wax ni tay la njang gëna bari waye est ce que xam xam nga fi waxna ko barki dem ci ben waxtaan dama massa setan ci wër yi la ci gannaaw ministre de l'intérieur dem séti ben kilifa diiné bobu am lum koy jambat ci ndaw ñi ministre de l'intérieur dal di koy poser question ni ko li nga ma wax ni lolou fum am muné ko xaaral ma wo sama taylib bi ko jang mom giddi bi dé mom spirituel bi dé mom sëriñ bi dé dal di wo kenn ci ay taylibem mom mi jang matière bobu ni ko kay wax ak ministre bi poser question ndaw waaji étudiant bi mënta tontu nan dama yaakar dama fokk ni défé na ana xam xam ba ana xam xam ba patriote dana tal bire bu sakku kayo xam xamam en tant que patriote ko xam lan moy xam xam lolou yenen lu melni feder bu ak ñim andalon xam ngeen ni biñu ñewé senegal université bi gëna mag ngir ñu mëna manipuler wa rew mi ngir ñu mëna am sen victoire ci wa rew mi ngir ñu mëna yaq bopi ndaw ñi xam nga nuñ def dañu dem tal université bu pire waye fekk na boba mag ñi fi neewon ñom xamoon nañ lan moy xam xam bañ xamé ni dañu ñew tal université bu pire xam nga nuñ defa gas am yer bu mu xoot ñu sul ci téré xam xam ye ñu ñew tal daara kessé ji ñu suli wat seen téré delu wat ci lañ neewon bi buñuy sakko xam xam nga tal ko yow mi ko talon nak ya mujjii wagniku dal ni nak dama bëgga jang dal ni dama bëgga jang yow lutax nga tal ko moy en ben way gis nga waji nga en ba tax nga tal université domam ma nga Lisbonne di jang domam wala ma nga Amérique wala ma nga Angleterre domam wa legui yow domi baad wala nga mëno genn rew mi mëno jangi fenn fudul ci rew mi fi nga wara jang nga tal ko ki tax nga tal ko domam mom ma ngay jang ma gëna mucc ayib nañ delu ci jangalem Seigne Touba lum waxon Seigne Touba da waxon ndaw ñi li leen ak kudul ndaw ñi daf ni wa aqluka ij'al qa'id al hawa wa la tahkis fa tahwi qadab al mawla Seigne Touba neena radiyallahu ta'ala hu yow ndaw li ma ngi lay ding na nga jital sa intelligent ke sa ambition sa intelligent na jitu sa ambition sa intellectuel na jitu sa ambition mais ndaw ñi ambition rek lañ jital fatte fele sen intelligent ndaw lu intelligent dana fekk bëreb buñu jàngé xam xam nga taal ko xam nga ni ambition tax waye intelligent ni ku fa Seigne Touba ni wa aqluka ij'al qa'id al hawa wa la tahkis fa tahwi qadab al mawla neena sa bo jitalé sa ambition bayyi intelligent gannaaw neena yalla dana denc yow suñ borom day denc yow qadab mawlak muni Touba liman yaquduhu ijahu duna hawa'u lida mawlahu muni taxé ñel na réussir ñel na barké ñel na tranga ñel na waajo xamni intelligent la jital ci ambition sa intelligent mom nga jital ci sa ambition Seigne Touba né nako ko taxé ñel nako
ñak jital sa intelligence tax na nga ni da nga ñak espoir amutulo espoir ci rew mi ya ñak xam xam waaw noy def tilkal ayamu nu dawilu ha bayna nas europe figal na afrika aye lolu fokay tek te lolu yalla ko wax yalla neena europe figal na afrika aye wa tilkal ayamu nu dawilu ha bayna nas yeen ndaw ni ma ngi len di waat ci sunum rew legi ci li gaay wax man waxumako de gaay ko wax gaay neenañ yeen ndaw ni yeena taal rew mi waaw legi yeen taal ngeen rew bu nupp nak wagnu ko wan gannaaw rew mi dugg ci ay bato wagnu ko rayat seen bop legi kuy tabax rew mi delu ci len ngeen tok ngeen tabax seen rew bu ngeen mayon touti batma ci kanam touti europe ñaare am africain yi ñokay dekké mom ko wala ay gola dekké ko waye europe mom ñafa nek magat nañ amatu ñi dom ta ñangay dé ci jeex lañ jëm lool lañ xam ñom wa europe ba xalal yi sa bo xamanteni ñi ngi mbëk fi di dem dañ leen di ubbil frontière yi bañu ter ci ñu tan ci ñañ bëgg sacrifier ñi ci dess parce que xamnañ ni mënu ñoo ñak ku leen liggéeyal té amatuñ ay ndaw yu leen liggéeyal su ko défé gaal gu ter ci ñom wa europe ñoo gëna tay xamni bu fekkonta ni tay liñuy tuddé ay jihadiste ndem amna liñuy tuddé ay jihadiste ñoo leen doon songu ci xam nga ni duñ am fuñ jaar ba dugg europe dé kon lutax ndaw ñi mëna taal bato wala ñu taal gaal ba dugg europe ñu éverser leen ci seen kan yoyu lé di leen 110 tan ci ñom ñiñ bëgg ñi ci dess ñu sacrifier leen lolu du ngeen ci yawu yeen ndaw ñi du ngeen délo seen xel ngeen xamni europe dañ leena bëgg sacrifier légui kon yeen ngi digënté safara ak mbop moy afrique bu féké moy safara ci europe di mbop mi bu ngeen duggé ci digënté bi da ngeen di tak kon délo ci leen seen xel yeen ndaw ñi lulay xamal ni fitna la natou la bu yalla indi lula koy xamal moy da ngay gis ko xamni da lay wax ni man temiri jinni la fay ni jaar yonu amerique ni nan la 3 millions la fay ni nan 4 millions bokar samba jey alnako yalla sam te yok ak wiram bok na ci lima gëna nakari ci état wu sénégal moy jëm jo xamni 15,000 francs la tambalé dem ba man di servir sénégal ñay ñuy dundu subhanallah te ci daara ji la genné tay mi ngi ni ñuy sétane lan motax bokar samba jey du nek seen référence yeen ndaw ñi xam nga lélé ñuy cité yeneeni woromi alal yu jëg ay kokk ak nangam ñoñu dañoo fekk seen papa préparer leen mais xolal bokar samba jey nga xani mom da ñew di lepp mom limu démarré da ko lepp koku moy référence bi lepp ay 800 francs ay 300 francs ay 15,000 francs ba xey nek ko xamni moy servir sénégal limuy dundé par an bokar samba jey tay mi ngi ni ñu nax ko teud ci alalam ñu nax ko teud ci alalam waaw yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxon nako sallallahu alayhi wasallam neena won ya'ti samanun ala ummati yuhibuna khamsan wa yansawna khamsan yuhibuna ad-dunya wa yansawna al-akhirah yuhibuna al-mala wa yansawna al-hizab yuhibuna al-makhluq wa yansawna al-khaliq yuhibuna al-khusur wa yansawna al-khubur yuhibuna al-mahsiya wa yansawna at-tawba mun fa in kana al-amru kadhalika ibtalahum Allah bil-qala'i wal-waba'i wal-maut al-faj'a aw kama khala al-islam sallallahu alayhi wasallam neena won ya'ti samanun ala ummati jamono ngi ñew ci sama xet yuhibuna khamsa wa yansawna khamsa dañuy am ambition ci juroomi mbir fatay ci dess yeb seen ambition mu ne ci juroomi mbir rek lay teunku yuhibuna khamsa wa yansawna khamsa ñu ne juroomi mbir yan la mu ne yuhibuna ad-dunya jamono ngi ñew sama xet adina leen di gëna luñu mëna
yuhibuna ad-dunya adina mo len di geunal luñu meuna am wayan sawnal akhirah ñu fatte bis penc te alquran dañ won bal tusirunal ayatu dunya wal akhiratu khairu abqa bis penc mo geun adina al akhirah geun adina yuhibuna ad-dunya wayan sawnal akhirah ci la ñam dedet yuhibunal mal wayan sawnal isab dañuy bëgg alal am ambition ci am alal ba buñu tuddé duñu nelaw mune way dañuy fatte nak ni yalla dañ leen réglé ëlëk alal gi niñ ko amé lolu fatte nañ ko yuhibunal makhluq wayan sawnal khaliq ñu bëgg seen moromum nit ba fatte yalla mi leen bind bëgg sa moromum nit ba yalla ba fatte yalla mi la bind gan bëgg nit bo démé ba yegg ci mu jaral la bayyi sa nday ak sa bay xam nga nitetu nit bo démé bam jaral la nga bayyi sa frère bo bokal nday ak bay nit bo démé bam jaral la nga bayyi sa soxna ana nité ga yuhibunal makhluq wa yansawnal khaliq xana da nga fatte yalla mi len ko bolé won kon yuhibunal qusur wa yansawnal qubur néna muñu jamono gogu may wax bu accé nit ñi r plus 4 mo leen di gënal seen bammel ya ci baqiy noy fexé ba tabax r plus 4 mo lay gënal noy fexé ba tabax sa bammel be cheikh murtada radiyallahu ta'ala neena won ba mu démé séti ji waja mu diko présenter kërëm ga mu ne ko xana sa kër gi di teuna safara mu ne waw mu ne ko cey bo fexé won ba sa kërug al-akhiratu safara koku moy r plus 4 mo lay gënal sa al-akhirah moy sa bammel te r plus 4 pire et dire moy baqiy R plus 4 bi mom legui tay nga genn ko legui wala ñu genné lako boko genné wul sa bop ñu genné lako R plus 4 bi yonent ñene mujuk jamono fofu la nit ñi di tollu yuhibunal qusur wa yansawnal khubur ci lañ yam muni dedet wa yuhibunal mahsiya wa yansawnat tawba dañuy am ambition ci moy yalla waye fuñ tollu dañuy fatte tu ambition ci moy yalla legui nit ñi moy yalla leen gënal naan ndox mu neex yalla xam na ko parce que buñu ne moy yalla ñu bari dañu yaakar ni moy njaalo digënté goor ak jigen lool dong du moy yalla togn sa moromum jaam sax moy yalla la sallallahu alayhi wasallam ni bu ngeen agge fi nak mu ni lenn rek mëna am mu na mu ni yalla dana leen natto bala bo xamni mbass mo xamni febar bo xamni korara bo xamni ak deew mbettel wa mawtul faja deew mbettel moy li xew da ngay tok ñun la gal ga 100 personnes ci nekkon 200 personnes ci nekkon ñepp faatu nañ wa mawtul faja deew mbettel muni bu ngeen yegge fi yalla dana leen natto febar bo xani ken mënu ko faj xeyna moy ci dagi ci aju wala ba ak mbass corona mune bako ñettel nak moy deewu mbettel immigration l'islam xamnako waye l'islam bim xam moy bu walabal bi bu legal bi dina deg ay imam ñuy khutba di jema lekkele immigration bi ak gaday gi nga xamni sahaba yi defon nañ ko jamono yunus sallallahu alaihi wasallam subhanallah sahaba yi ci makkatul mukarram dañ doon dundu seen diine ñu ni leen du ngeen ko fi dundé xatal leen sallallahu alayhi wasallam ni leen kay leen ngeen dem éthiopie amna kuñ wax najasi ma nga fa wa ki jël gal jëm barsa ma barsak koku ngay tekkelé ak ki nga xamni mom diineem la doon ñongali diine mako taxona gaday diine ko taxona bayyi am rewam bokuna ki nga xamni wuti ala la ko taxa djub bi ci dess moy ndax ñe bañuy dem ci gal yi lañ duggon wala dañu waral ay geleem ak fas kon intention yi bokunu te sallallahu alayhi wasallam moni inma ahmalu binniyati wa inma likulli imrin ma nawa mbolem jëf yep sun borom mang ko tek ci intention sun borom bala xol acte intention lay xol bu nopi te xalé yi seen intention moy barsa mba barsak
barsa mba barsak moy seen intention lolou lañuy wax bo mané mol bi nga xamné day xey di liggéey mol bobu benn possibilité rek la am moy xeyna dugg ci geej gi pour wut lum dundel njabotam koko intention moy am jeun ñew jaay ko pour dundel njabotam amul fenen fum ko meuna amé fudul geej gi ki nga xamné nak day dugg ci gal gi di voyager ah kay amna benen moyen de transport bo xamné mënon na ca jaar bakkanam lu ci dess alquran neena wala tulqu bi aydikum ila tahluka bu len gis deegu wex tal di ci duggal seen jëm ji aj makka farata la dañ lay wax ni la bu fekenteni yaangi aji makka te amulo lu leer lu concret ci amana ni di nga meuna dem delu ci sa yaram mucc sa alal mucc bul dem waji jël gal dugg ci ni day nappi lumu dundela njabotam koku bu ca faato defa sahid waye waji dugg gal ni mom tamit day dem barsa mba barsaq koku bu ca faato bokku nu atté ndax sen intention yi du ben fa am imam yo xamni far taxna duñ wax ndaw ñi lu dugg sen bop yi ndax far rek di wël ba ci ay yek hadisi rek immigration l'islam xamna ko sun borom neena walasi ja'alakumul arda salulan famsu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nusur nang baye xel ci ilayhi nusur ji nak sun borom neena suf sangok fi ba europe ba amerique ba france ba makkatul mukarrama famsu fi manakibiha fu ngeen fi meena amé wërseug wu len lew dem len fa waye na legal fu ngeen fi meena amé wërseug wu len lew dem len fa waye nak na legal na legal alquran neena wala nab lawannakum bi shay'in min alqawf waljuu wa nakhsi min alamwali wal anfusi wasamarat wa basir sabirin allazina isa asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun li ñu dal du am nak lum doon bakkan disatul alal ji dem na yow alal ji nga saytu won fi waran ko manam liggey ngir am evolution yor sa njabot yor say wajur alal ji neena feur dem jox nga ko ben way bo xamni daf la nax 200 personnes 300 personnes kenn ku nek presque 500 000 400 000 350 000 nga jox ko wajjo xani buy départ dana duy lu wara tollu fukki bidon 20 litres yo xamni ndox la ci def nga yaakar ni essence la ci def de essence gal fekk ndox dong la ci def te récupérer na seen xaliss bi nopi ngeen départ daw 10 km 30 km 40 km aha ndox mi commencé mune a buñ wacci wul essence bi gal gi dina dik te kon ñun ñeppay dé légui nañ leen sanni bidon yi su ko defé ñu jël bidon ya sanni ñu yaakar ni essence lañ sanni fekk ndoxum kessé ca nek ñu daw touti essence bi jeex mune gaay essence bi jeex na dé lay ngeen di wëndelu ci geej gi ñaari fan ñetti fan mu sét sét ter ci wat dakar waxtu fajar nga yaakar ni yaangi espagne mune ay ca fu way xamna bay bopam ngeen daw dugg ci dëkk bi do wolu lul asaman sét nga dégg ay ñaga ñaay yi woté grand dakar ana sa alal dem na wa nakhsi bil amwal wal anfus sabakan man na ca dess sabakan man na ca dess kon li xew moy daño de sacraliser lu sacré won yalla ñewukum natom daño de sacraliser lu sacré won yalla ñewukum natom sun borom daf no waxon ni wala tahinu wala tahsanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin sun borom neena adina bu mu yag mukk ba ngeen doya di ma ngeen di doya di lu ci kanamu tubab yi ñu ni ko lutax mu ni lu yag yene faré kaw lu yag yene faré kaw ndaw ñi daw jëm ci réewi tubab yi ngir nenañ dañu fay sakku teranga waaw réewi tubab yi di ngeena yaakar ni li ñu dal dalu leen won akay li ñu dal na leen dalon na leen mën nañu wax ni sax ci afrique lañ ñew ngir ñom dépendre ci afrique pour soxaliku waye ñom bam leen dalé dañoo séré ceinture am jom bolé seen bop défar seenum réew
القران داف ني ان يمسسكم قرع فقد مس القوم قرع مثله لي لين دال يين سوا سنغال منا موني دالون نا فرانس اك امريك اك انغلتير waye nak wa tilkal ayamun dawilaha bayna nas man yalla may doxale nonu jamono ki day ayatay bu suba sa morom ay afrique mo ay legi kuko xam loloy li am kuko xamul loloy li am yalla nagn yalla may nak ay dirigeant yo xamni danañ xamni afrique ayena bagn tek afrique ci yoon lolou mal asaf xuma ndax dana am wala dit yalla nagn ko yalla defal wala kulli hal wurtu tax nak ben africain bo xamni ni da nga ni yow li fi nek jege nga pouvoir il faut nga prendre pouvoir bi immédiatement tax nga bëgg sacrifier sa ndaw rew dara jëruko misal na len ko ci imam diko fele ci mali bu yaguto ndjay gis ngeen manifestation bam fa def lam jur ana fu mujjii état ba fa nekkon moko joxone passeport bo xamne da daan fekke muhadara yépp ci adina bi waye gis nga bu mu attaquer état ba def manifestation ba état ba daanu ana fan la mujj tay ñu jël état ba nangu nañ passeport meunatu la gennum rewam meunatu la wax legi xana kon la won mo tane la ko mayen mu meuna fekke muhadara yi nek ci monde bi yep fu ni mu dem fa lola tane xeyna way fi nek ni ma nga ne meunatu la genn fenn nangu nañ passeportam kon mirmi de su ko faje tay yeen ndaw yi senegal ma xamal len ko ku ko def dang ko reccu da ci rawati nak sun rew mi di senegal sun rew mi di senegal dafa am lu ci am dañu yaakar ni ñi ne ci pouvoir ak ñi bëgg ne ci pouvoir dañu yaakar ni ñom rek ñom mom rew mi wala ñoo fepp xam dafa am ay patriote yo xamni seen yoon ci election seen yoon ci président seen yoon ci opposition xam nga ñom lu leen concerner moy république bi ndax mënu ñoo dem fenn république bi rek lañ am mënu ñoo dem fenn ñom état rek lañ seigne muntaha état la man mi di wax yeen fi état la cheikh aboubakar ci tiwawan état la cheikh may ñass ci kaw lax état la ñoñu ñoy république bi ñoñu nak sa buñu gisé lo xamni narna reungreungal république bi dañuy daldi waxu dugg ci sinum neek julli ñaari rakka ni yalla allahumma parce que duñ baye république bi muy reppelu parce que xam nañ lan moy république ku ko wéddi nga lacc wa makka ba nga xamé né république ba reppelu na fan lañ mujj lambi golo ci lambi golo lañ mujj seen buntu lañ ñu di dog dugg xalwani allahumma yalla sédé nako amna fi ay kilifa yu né fi ci dëkk bi jenn benn bis néna leen diw sangam né nañ ma di fi ñew muna mané ma ngi ni dem ci seigne touba wax ak mom ñom dégg nañ ko dama genn mu dugg bal ba tak mom bi muy dugg fekkul seigne touba ci rawdu bi wallahi wa rabbul kaaba bi seigne bi muy dugg la seigne touba genn rawdu bi nañ baye république bi te ñom ñu def seen affaire ño xam nañ baye ndaw ñi ñi sacrifier te def seen politique ño xam yaronte sallallahu alayhi wasallam da waxon lu am solo yeen ndaw ñi baye leen ko xel sallallahu alayhi wasallam dañe iza aradallahu bi abdin ghayran ja'ala qina'u fi nafsihi wa tuqa fi qalbihi sun borom bu namme ci ascham tiranga bu namme ci ascham yiw bu ko nare taxel euleuk muna muni day def muy ku doylu dakoy def muy ku doylu ba nuppi def ci xolam ragal yalla ndaw ñi nañ doylu muni way na wa isa aradallahu bi abdin sharran ja'ala faqrahu bayna aynay waxtu wo xamene sun borom namna taxedil nitki nar lako duggal ci musiba muna muni dakoy def muy ku seenen lum am du ko doy mu del waxat ci benen hadith bo xamni mo geuna firndel wax joju muni adlubul awaija bi hisatil anfus fa inal umura tajri bil maqadir na ngeen sakku possibilité yi na ngeen ko def ci manam na ngeen sakku tiranga yi ci dignité na ngeen wut wërsek ci dignité na ngeen wut ak pal ci dignité na ngeen wut pouvoir ci dignité muni ndax yalla limuy dogal nopi na ci allahumma malikal mulki tuftil mulka man tasha yalla nopi na ci de atlubul awaija bi isatil anfus li ngeen di sakku sakku len ko ci ak tay moy li seigne touba waxon legi ci nahju khada ilaj boy wut dara muna muni nang ko wut ci discipline ndaw ñi lolu mo wax ni dal na ci seen kaw taxna seeni nopi degatul seeni bet xolatul
nga gis ndaw lu la mëna wax ni man man na ma bayyi sama wajur ndaw lu la ko wax ndaw lu mëna bayyi ab serignam lutax alquran misalon nañu ko lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ahyunun la yabsuruna biha wa lahum adhanun la yasmahuna biha ulaika kal anam bal hum adallu sax la alquran wax sun borom neena amna ci ndaw ño xamni lahum qulubun la yafqahuna biha seen xali legi seen xali mënu tox lu ci dugg wa lahum ahyunun la yabsuruna biha mënu tuñu gis mënu to leena wan luñu gëm luñu gis waye walum asanun la yasmun seeni nopp degatuñ dañu tax gumbalu mun amna ci ndaw ñu xamni fofu lañu yegg dañu boole tax gumbalu sun borom nak ni ñet yi mom kuko boole ko xamni da nga boole tax gumbalu muna mun ulay kal anam yaangi melni bayima ba yag muni balhum adallu bayima la tane nit bu yegge ci tax gumbalu muna muni bayima ko tane fofu lañ tollu tax gumbalu tax gumbalu man naxuma kenn waye man kuy sikkel Seigne Touba ci sama kanam lu tal ni dédé wéx xana sama digënté ak yow dang koy def ay nangami téméri mètre waye mak yow sama sun espace sun digënté yow nga wax ci Seigne Touba lo wërta wax té buma talé sama loxo jot la diga fanani baqiy mbama fanani fa ak ko meuna doon waxuma nak ma dila deglu yow waxuma ma dila deglu waxuma ma dila deglu radiyallahu ta'ala waxuma ma dila deglu jikko yoyu nak mom lañu perte motax sahir bo xon ni khatmat khawmun wa ma mat makarimuhum wa hasa khawmun wa hum fi nas amwat neena ñom Seigne Touba dem nañ ñom Alhaji Malik dem nañ mune waye gis nga jikko yu teddi mbatit mi ñu yore won mbatit ma seen culture muna mune yobale wuñ ko bayil nañ leen ko fi tilka ummatun qad qalat laha ma kasabat wala kum ma kasabtum alquran la seen mbatit yobale wuñ ko fi lañ leen ko bayil muna mune waye gis nga aw ñu ta ngi dund ci kaw suuf nga di leen xol ni ñuy dund muna mune fekk dañoo dé mune gis nga ñoo ñu fi bayyi mbatit mu tedd mu mag momu ñoñay dund borom makarim al akhlaq yoy ñom ñoo nekk di dund waye ñi ci dess mom mune de nañ bu yag ahmad sawhi lool la waxon innamal umumul akhlaq ma baqiyat fa innahum sahabat akhlaqum sahabu ahmad lool la waxon neena rew mo gis mu réussir adinam rew mo gis mu développer muna mune ci ñaar rek lañ sukkandiku muna mune seen culture ak seeni aada seen culture ak seeni aada mune bo demé fekko fa culture rek fekko fa mbatit ma rek mune xamali moma rew perte nañu ñun sun culture mo doonon saga mag ni lool mo doonon sun culture ñun sun culture mo doonon sa bay wax nga tek ca lenen sun culture mo doon subhanallah lool mo doonon sun culture ñun légui lool lañuy dund lool lañuy dund lool lañuy dund ñett ñuko yobbe nak ñett ba ci jëk moy borom xam xam bu jeng ok borom xam xam bu kacior biko ñettal biko ñaaral moy iliman ju jeng biko ñettal moy ndaw lu bëgg diina te jenguko gis nga luñu dal ñett ñi ñuko yobbe yalla xam nako ta sallallahu alayhi wasallam waxon nako ci hadith ba de afatu din salasa faqihu fajir wa imamu ja'ir wa mutahhirul jahil luñu dal ñett ñi ñoo ñuko yobbe culture Sénégal ab imam bo saña taxaw ci minbar ni diw sangam bu bokul ci nangam rew mi day tak ñu xol ko muy ab imam ci kaw minbar ci kaw minbar musuma gis yonent bi def ko mba kenn ci sahaba yi diw bu bokul rew mi tak kana lu rew mi bon moy ndey diw momu ak yow kana kenn du tal sa ndey rew mi nu jabote tumal junni nit ci lutul deug yobulen ci kasso bi te rew mi dal rew mi
développé réew mi nek ci jamm wallahi mo gën waxuma kenn waxuma ñaar waxuma ñet jooni nit la xade jooni nit ñu tuumal leen ci liñ leen tuumal dara du ci deug ñu sacrifier seen bop ngir réew mi jarna na sal mandalal waxna ko ba tay lool lañ ko defoon seigne touba lool lañ ko defoon ñom ñep ay tuuma dong lañ leen tek waye dañoo sacrifier seen bop ngir réew mi bayyi doomi réew mi ñu dal té buñ ñewon kay leen and ak ñun jaay seen bakkan rek ñu joxe seen bakkan mais ñom dañoo xamone li leen taxa jog xna fi ni tok na taal sama radio degg ben way bu nekk ci bitim réew ni mepp réew mu développé dara ta ko soxat té mi ngi bok ci oustaz yi def ay émission ci plateau yi télévision yi comme réew mom nekk man ma ngi fay def émission ci ben radio takusan sa jot mani yeen wa europe wajjo di lim leen wax dara du ci deug ni leen ko sof senegal senegal mom liko defar bam aksi fi dara soxatuko révolution pacifique mo soxat senegal bam aksi fi cheikh ahmed bamba wa sidi alhadji malik ila akhri révolution pacifique mo soxat senegal révolution waye pas deret révolution pacifique mo soxat senegal motax seigne touba waxone ni na ngeen ñu dimbele ci riwaya yu bari mune fal ilmu la bi kasrati riwaya bal innahum nurun ma'ad diraya xam xam bu and ak leer day wax borom jam wala borom jam rek lay wax xam xam bu and ak leer borom jam rek lay wax luy musul doom adamé rek lay wax ndax al iyalu iyalullah njabot gi yalla len mom pour lan nga bëgg njabot gi basar de sen bakkan yi bama ko waxé ci télévision al muridiya ben way da woté ci ki don dirisé émission bi niko mustapha mbay sam da far man la hawla wala quwwata man xuma kumay faral man li ma wax du say wax waxu seigne touba la seigne touba mo ni kenn ci yeen deganul ci yow ngay basar de sa bakkan bi muy ndax sa bakkan bi momoko yalla ko mom te def la ko bindal pour nga jamo ko ko huma khalaqtul jinna wal insa illa liyahbulun al qur'an wahdi kon bakkan bi jamo ko yalla ba de ñew nga de waye bu ko basar de sa bakkan moy lan moy li al qur'an wax wala tulkhu bi aydikum ila tahluka bul gis lo xani bo ca deme gañu nga di ca dem seigne touba ne li an kula nafasi min rajuli jawaratun nafisatun lam tanjali man lol rek la waxon di seigne touba ko wax sharia dalay wax ni ñaari de buñu dajé ngir nga dundat ben seconde setal de gi gëna wayef nga daw jëm ci ñaari de dañu dajé mëno ci mucc ci ñi ben ci ñom ñaar sharia neena setal bi ci gëna wayef parce que bi gëna wayef lum tuti sax da nga fi ne ha tuti man wax la ilaha illa muhammad rasulullah ndax nga taxé kon rawati na nak ngay sacrifier sa bakkan ci lenen kon bu ko defé cheikh abdullah waxtan wi jeexut way ni mala ko waxé lu ga la yandute yaram wi taxuko wir torop bo bob buy metti la andal bu metti waye comme xesson nga ko annoncer ba nopi mënu mëna ñak bañu ñew sala nexé nga ubbil bokki auditeur yi ñu joxe seen participation inshallah taala ñu ngi leen di gërëm di leen sante di gërëm kilifa gu mag gi ñew téwé ci jotaay bi légui di serigne mustapha lam la okay jissakumullahu khairu jissayhi